0: itong Dante Danao? Ano
1: kuya
0: ni Mayor?
1: Kuya ni Mayor.
0: Ah, okay. So, siya ang, ang number one?
1: Yes po, number one po siya.
0: Pasok din talaga yung rules of succession, angat din talaga siya. So, sa loob ng tatlong buwan, ano po ang inaasahan kay Acting Mayor Jojo Gastanes? Baka meron kayo may mga announcement ka, meron kang aviso, meron kang mga pagbabago?
1: Ayun po, tuloy-tuloy po, may department heads meeting kami ngayon para yung continuing po ng mga napag-usapan ng nakaraan, tingnan natin kung ano pa yung mga ibang problema para sa buong ng 90 days ay maayos natin lahat-lahat. Kasi papasok kami sa civil service week namin sa September sa Rizal. Then meron kami mga malalaking activity sa Palay Festival by October. So yun po. So kaya napakaraming big event. So yun po tutukan namin. Plus yung mga project po namin ngayon na ongoing na papasok. Yung pong kontrata namin sa Brunei, kasama po yan sa ASPAC, yung pong lahat po, pamimili ng palay, everything, inayos po natin, plus yung mga farm to market route, ay tuloy-tuloy po yun. Ngayon naman po ay base doon sa 10 points agenda ni Mayor na sinabmit sa Sangguniang Bayan.
0: Okay, sige po. Marami pong salamat. Mensahe niyo po sa mga taga-Nara, Acting Mayor.
1: Sa ating po mga kababayan, patuloy lang po tayong magkaisa, magdasal para po sa bayan natin. Yung ito pong mga nangyari sa bayan ng Nara, is only a temporary setback para kay Mayor, pero hindi po mawawala ang serbisyo. Tuloy pa rin po dahil nandito naman po ako para ituloy kung ano po yung mga dapat na ginagawa naman natin para sa bayan. So, manatili po tayong kampante at masasama-sama lamang tayo para sa ikabubuti ng bayan natin. Maraming salamat, Kadirad. Mabuhay ka at mabuhay ang nakikinig sa XPM Palawan.
0: Thank you, si Acting Mayor Jojo Gastanes, dyan po sa munisipyo ng Nara. Bullseye. Yan ang maganda doon. Hindi siya manunumpa, o-out as full-fledged mayor. Bullseye. Oo, pambira, magkakampi sila eh. Sabi niya, pag ginawa niya yun, parang kaaway niya na rin si Mayor Danao. Bullseye. Gawain daw yun ang kalaban pagka nag-out. Di ba, si yung vice mayor na take over as mayor. So dito, hindi siya mag-out. Sapat na yung order na binaba. Bullseye. Oh, sapat na yung order na yon. Tapos itong maganda dahil ang flag raising ceremony na naganap kahapon, mismong si Mayor Danao ang nag-anunsyo na ang magiging acting mayor ay si Vice Mayor Jojo Gastanes. At yung mga issue na kumakalat diyan po sa munisipyo ng Nara. Bullseye. Nasabi ay tagumpay si Vice Mayor Jojo Gastanes sa kanyang pailalim na atake dito kay Mayor Danao. Hindi raw yung totoo. Bullseye. Dahil yung pong kinaso ni Joel Pilayo ay taong 2023 pa. Bullseye. Oh, tatlo pala yan yung na-file, pero yung dalawa na wala na yung dalawa eh. Bullseye. Ito na lang ang tagal, no? Naabot ng dalawang taon mahigit bago lumabas yung pong order dito po sa hindi siya grave misconduct. Bullseye. Oh, simple misconduct na lang daw yun. Bullseye. Simple misconduct yung pong naging hatol. Grave misconduct sana yung na-file pero ibinaba ng ombudsman at ginawang simple misconduct. Ayon po kay Vice Mayor na ngayon ay acting mayor na dyan po sa munisipyo ng Nara. Bullseye. May iba pang naisampa na kaso laban sa kanya tulad noong 2022-2023. Yun na nga. Ito yung pinakahuli. Yung simple misconduct na tatlong buwang suspension. So wala pa, hindi pa vice mayor nung panahon na naifile ni Joel Pilayo yung pong kaso na yan sa ombudsman. Siya ay admin pa lang. Admin pa lang siya ng munisipyo. Bullseye. May mga ganun pa lang issue kasi napakinggan ko eh. Bakit nagsalita si mayor ng ganun? Parang ang lalabas sa tao nun, sa mga taga-Nara, aba, mayroon pa lang issue ha sa pagitan ni Mayor Danao at ni Vice Mayor Jojo Gastanes. Bullseye. Inunahan na kaagad, hindi naman sila inauna. Ibig sabihin lumabas na pala kaagad sa page. Mayroon palang page na nag-post na gano'n ang sinabi. Ha? Tignan nyo, pakinggan ninyo yung pong mensahe ni Mayor Danau doon po sa flag raising ceremony. Nagkaroon tuloy tayo ng idea, ba may mga ganong issue pala dyan sa munisipyo ng Nara.
2: Bullseye! Bullseye!
0: May mga pailalim pala.
2: Bullseye! Bullseye!
3: Yung lahat, ako po ngayon ay suspendido na si Vice na po ang upo bilang mayor sa bayan ng Nara. Thank you, Vice! Ay, saglit. Ay, saglit lang! Balik mo na kayo rito. Pag may trabaho, ayaw nyo umalis. Ay, umalis agad kayo. Dito wala pang trabaho, wag mo na kayong umalis. Dali po ha. Sa lahat po na nagbabasa ng Facebook, marami pong paninira dyan. Wag na wag kayo maniniwala. Yung aming pong grupo ay buong buo po ito. Kahit anong gawin yung paninira, hindi po kayo mag-uwagi. Yan. Buo po yan. Lahat ng lakad natin dito sa munisipyo, may iaayos po natin. Ang aming pong team ay buong buo. Yung council po natin, buo po yung suporta. Yung ating pong mga department heads ay buo ang suporta. Kaya huwag po tayong mawawala ng pag-asa na sasabihin natin, nasira natin yung samahan ng council at ng mayor's office. Salamat po! Gusto ko lang pong sabihin sa inyong lahat, ako po ngayon ay suspendido na
2: Bullseye!
0: Kita mo na, yan po yung naging pahayag po ni Mayor Danau doon po sa flag raising ceremony.
2: Bullseye!
0: Pero nilinahon nila pareho at kanina interview natin, di ba? Katatapos lang na walang issue dito po kay Mayor Danau at kay kita mo hindi nga manunumpa eh. Kung talagang gusto at ganib itong si Vice Mayor Jojo Gastadis, aba, manunumpa ako bilang mayor. Oo, Paul Plage Mayor ng Nara.
2: Bullseye!
0: Para hindi ako agad-agad na mapaalis sa pwesto. Gagawin ko yun. Mayor na ako ngayon eh.
2: Bullseye!
0: Diba? Pwede niyang gawin yun. Pero tinanong ko na siya kanina kung mag-o-out ka ba. Sabi niya, hindi. Gawain niya ng kalaban.
2: Bullseye!
0: Kung kalaban ko si Mayor Danau, manunumpa ako. Ha? Para yung kapangyarihan ni Mayor Danau maging kapangyarihan ko na rin.
2: Bullseye!
0: Meron siyang 30 days na hinihintay para magkaroon din po ng authority na si Bakin. Ha? Yung mga empleyado, lalo na yung mga JO, ha? Dyan po sa munisipyo. At meron din siyang authority. Ha? Si Bakin, tanggalin kayo at palitan.
2: Bullseye!
0: Ng kanyang mga pinagkakatiwalaang tao.
2: Bullseye!
0: Pero tinuldo ka na rin kaagad yan ni Vice Gastanis. Ang sabi niya ay wala siyang tatanggalin. Ha? Pagkatapos ng 30 days, kung sino ang mga nasa pwesto, yan at yan pa rin. Bakit? Ang sabi niya, mga tao niya rin yan.
2: Bullseye!
0: Mga kasama niya rin yan noong panahon na siya po ay admin pa ng munisipyo.
2: Bullseye!
0: Kaya makakaasa kayo, ha? Yung authority na yan after 30 days, ha? Ay hindi niya ho gagawin.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, tinuldo ka niyan eh. Wala siyang tatanggalin, wala siyang idadagdag. Pwede siguro sa mga susunod pag siya na ang mayor. Pero kung ngayon, tatlong buwan lang ito, eh, as is pa rin yan. Sino yung mga nakapwesto? Nandyan kayo, kayo pa rin yan na magtatrabaho. Nasa posisyon pa rin kayo. Huwag kayong mag-alala. Ha? Acting mayor man si Vice Mayor Jojo Gastanes, dyan pa rin yan. Sama-sama pa rin kayo.
2: Bullseye! Bullseye!
0: At si Mayor Danau, makikita nyo pa rin sa mga barangay. Ang sabi ni Vice Mayor Gastanes, iikot sa mga barangay si Mayor Danau. Oh, aalamin ko ano mga problema para pagbalik bilang mayor, eh, alam niya na ang kanyang mga tututukan at gagawin at uunahin.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Walang issue. Okay? Walang
2: issue. Bullseye! Bullseye!
0: Grabe, no? Binanggit ko na rin sa inyo yung pong mga naging kaso kanina.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ni Mayor Gerardo Danau simula noong 2020.
2: Bullseye! Bullseye!
0: 60 days preventive suspension na ipinatas sa kanya ng sanggunian ang panlalawigan noong pong July 20. July 29, ang layunin nun ay habang nililitis yung mga kasong administratibo, pansamantala, suspindido ka muna as mayor ng dalawang buwan. Ang matindi yung pong month of September, grabe, 20 months na suspension order ang ibinaba.
2: Bullseye.
0: Galing pa rin niya na sanggunian ang panlalawigan.
2: Bullseye.
0: Tatlong kaso ang isinampa sa kanya, grave misconduct, gross negligence, at conduct prejudicial to the best interest of service.
2: Bullseye.
0: Pero ang kampo po ni Mayor Danao noong mga panahon na yun ay nag-apila sa Office of the President doon pong June 2021.
2: Bullseye.
0: Sila po ay nag-apila at sa halip na maging 20 months, naging 14 months na lang ay pinataw doon. Napaikli.
2: Bullseye! Bullseye!
0: At noong pong 20, grabe yun, no? 2020, nasuspindi. 2021, nag-apila. 2022, kinasuhan na naman siya. 2023, kinasuhan na naman siya.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, at nang 2026, eto na, lumabas na yung pong kaso.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Haling nga ng ombudsman, meron siyang nasa tatlong buwang suspension order.
2: Bullseye! Bullseye!
0: At noong mga panahon na yan, kung kailan na ibinababa, siya namang itinataas ng mga taga-NAR. Baka talagang may yung tanaw.
2: Bullseye! Bullseye!
0: 8:14 ng umaga, magbabalik tayo makalipas lang po ang ilang paalala.
2: Bullseye! Bullseye!
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
6: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
7: XFM.
8: XFM.
9: FM.
10: Sister Pain.
11: Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
12: If symptoms persist, call your doctor.
10: Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
13: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
10: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
14: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
10: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
15: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
17: Vision X Plus. Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
17: Vision X Plus. Softgel Capsule.
16: Vision X Plus.
7: Plus Softgel Capsule.
9: Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
18: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
12: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
19: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
21: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrera, isang...
22: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
23: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
24: Mabibili sa mga butika.
25: Ha! May pimples na naman ako!
26: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon, sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
23: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
27: XFM.
28: Sister Pain.
29: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
28: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
30: Symptoms persist. Consult your doctor.
28: Sa mga butika.
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus.
28: Vision X Plus. Soft Gel Capsule.
7: Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
28: Premium D3.
31: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
23: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
32: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
23: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
25: Ha! May pimples na naman ako!
26: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan sa sakit ng katawan.
2: Santon Plus Herbal Oil.
0: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
8: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
2: XFM.
25: XFM.
2: Sister Pain.
10: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis sa mga butika.
2: XFM.
25: XFM.
11: Mga katropa, exciting dito!

0: en un maratón tona Bullseye. Programa ho ni Station Manager ka Louis La Rosa. Pero kung importante ang lakad ho ngayon. Ayaw mo na, ka Gerald mo na dito ho sa Bullseye. Ang aras 9 ng umaga. Orin mo na kay Kat Kat Lee Kao. Yung mga nagko-comment na ito ha. Nagpapa-shoutout sa live natin. Basahin natin yan. So, batiin natin yan mga nasa live natin. Kayo pa, special kayo eh. Biruin mo, 4,000 sa isang araw lang. Grabe naman. Salamat ha. Na nakasuporta talaga yung ating mga kababayan. Oh. 312,000 followers. Ilang buwan pa lang tayo magkakasama ha. Grabe naman. Salamat ha. Thank you sa inyo. Nasundan nyo talaga kami ha. Nasaan kami ha? Nandiyan kayo ha. Pagka ganyan naman eh, nakakatuwa. Sarap magtrabaho pagka saan kami, nandyan kayo. Eh, kami, matrabaho rin. Para sa ating mga kababayan. Kat-Kat Likaw, good morning. Comment siya dito. Si Presi Umpad, good morning Kagawa Gerald. Good morning, Presi. Marilyn Barquez Inaw, good morning po, Ka Gerald. Good morning po. Magandang umaga po, Ka Gerald. Share dan, salamat sa pag-share. Oh, miss. Okay, palay ko tayo. Bullseye! Bullseye! Naririnig ko pa rin yung generator, oh. Wala pa rin kaming kuryente dito. Bullseye! Bullseye! Wala pang panibagong update, ah. Bullseye! Bullseye! Ano ba ang nangyari? Bakit wala pa rin kuryente hanggang ngayon? Bullseye! Bullseye! Ah, ang tagal-tagal ng brownout. Kanina pang alas 5:30 ng umaga. Walang kuryente dito ho sa Barangay Salibis Road, Barangay San Pedro. Bullseye! Bullseye! Eh, yung pong GMA circuit daw eh, wala raw eh, sa Barangay San Manuel kaninang umaga. San Pedro, San Miguel, San Manuel, walang kuryente kaninang 5:30 ng umaga. Di ko lang alam kung meron na ngayon. Pero dito sa San Pedro, kami, wala pang kuryente. Bullseye! Bullseye! Pero hindi yan ang pag-uusapan natin. Dito muna tayo. Ah, sa Sangguniang Panlungsod, si Consial Jerry Abad. Makakausap natin. Consial Jerry Abad, good morning.
1: Good morning, Sir Gerald. At good morning po sa inyong mga taga-pagsubaybay sa XFM Panalabi.
0: Yes, sir. Kahapon, sesyon ng City Council, napag-usapan ito pong hinihiling na renewal ng prangkisa ng Palawan Electric Cooperative. Ba nangyari? Mukhang hindi raw po yata napagbigyan?
1: Opo. Matapos po yung ating pong pagdinig sa aking pong committee bilang committee chair ng energy, sa committee pa lang natin, meron na pong desisyon yung committee na hindi ito aprobahan yung pong humihiling no, na renewal ng prangkisa ng ating pong kooperatiba. Kaya po, nung atin akong isinalang sa plenary kahapon para i-report yung pong naging resulta ng aming pong pagbinig sa committee, malinaw na wala pong anumang nag-komento o nag-oppose doon po sa ating pong committee report na inilatag sa plenary kasambang Gerald. Kaya ibig sabihin ko niyan, sumasang-ayon din yung ating pong mga kasama sa membro ng Sangguniang Panlungsod.
0: Para bang hindi nakapasa sa committee pa lang, kaya ano ang gagawin pagdating sa plenaryo, hindi nakapasa sa committee, mas lalong hindi makakapasa pag sa Committee of the Whole o kaya sa plenaryo?
1: Yes po, kasi actually pwede naman po silang mag-manifest no, yung mga kasama natin. Kung meron po silang gustong ipahiwatig no, at gustong iparating sa amin, sa committee, may kinalaman sa naging desisyon ng committee kasamang Gerald. Pero dahil nga doon sa ating pong report na ginawa, paghain sa plenary, at tinatanong naman po ng ating presiding officer kung mayroon pong may pagtutol doon po sa desisyon ng committee, wala pong tumutol kasama ng Gerald. So ibig sabihin, ito po ay final na na desisyon ng sangguniang panlungsod na yung pong kahilingan ng ating pong Palawan Electric Cooperative ay hindi po sinasang-ayunan ng kabuuan ng sangguniang panlungsod kasama ng Gerald.
0: Appealable pa ba? Pwede pa ba magbago yung desisyon ng City Council?
1: Depende po sa Palawan Electric Cooperative kung sila po ay maghahain uli ng isa pang kahilingan para po pag-usapan uli sa akin pong komite kasama ng Gerald.
0: Okay, wala pa lang nagpahayag ng pagkontra o disgusto doon sa naging desisyon ng Committee on Energy na hindi bigyan ng renewal dito sa plenaryo. Walang nag-react o nagsalita na, teka, wag muna, walang ganun, lahat nagsang-ayon.
1: Tama po kayo at yun po yung ating inaantay kahapon, no? Matagal ho bago ho diniklara ng ating pong presiding officer yung pong pag-aproba doon po sa resolution na amin pong ginawa na sa amin pong pag-aproba pagtutol namin noon na maaprobahan yung pong kahilingan ng Palawan Electric Cooperative doon po sa kanilang hinihiling na sana ay walang objection yung ating pong sanggunian at para i-endorso yung kanilang pong renewal ng kanilang prangkisa kasama ng Gerald.
0: Okay, from session kahapon, plenaryo, baba tayo sa Committee on Energy. Ano ang mga naging batayan? Ano ang mga naging pamantayan ninyo para yan ay hindi pagbigyan yung kanilang paghiling na magkaroon ng sangguniang palungsod sa gusto nilang magkaroon ng pag-renew ng franchise. So ano naging ano ninyo? Basihan doon.
1: Kasama ng Gerald, yung mga naging basihan ay marami pong dapat ayusin yung pong Palawan Electric Cooperative. Gagaya na lang itong ating hong panagiyang nararanasang brownout sa lungsod ng Puerto Princesa. Matagal na ang problema ng ating pong mga mamamayan, mga kababayan natin sa lungsod ng Puerto Princesa. At bukod dyan, ay yun pong mga kahilingan na sana magkaroon na ng, meron po kaming inilabas na resolusyon na hinihiling sa National Electrification Administration na sana ay kahit papano mayroon man lang dalawa na membro ng Board of Directors na maging parte na tagalihitimong tagalungsod ng Puerto Princesa o taga-Palawan, doon pa lang mukhang malabo na po ang sagot, no? At marami pong mga requirements na hinihiling sa atin. At the same time, yung pong mga bagay na may kinalaman sa mga bayarin sa bill ng atin pong electric bill, no, ng bawat individual na mamamayan na consumer member natin sa Paleco, hindi po malinaw yung sagot ng ating pong general manager. May kinalaman po sa bagay na yan, yung mga surcharges na ipinapataw kapag tayo po ay hindi nakapagbayad ng tamang oras sa ating pong mga bayarin sa kuryente. So yun po yung mga ilan lang yun sa mga reason, no, kung bakit pansamantala ay hindi na po talaga pinayagan na muna ng komite. At yung panghuli, mayroon pong manifestation yung pong ating pong Palawan Electric Cooperative, no, sa una pa lang nung kami po ay mayroon pong mga pag-uusap sa plenary at naging bahagi po ng naimbitahan namin yung mga ilang tagapagsalita at personnel ng Paleco at binabanggit nila na kung hindi man mabibigyan ng pagsang-ayon ng sangguniang panlungsod yung pong kanilang hinihiling na no objection doon sa kanilang renewal, hindi po ito magiging hadlang para ma-renew yung prangkisa ng Palawan Electric Cooperative. Kaya isa rin po yun sa mga naging panuntunan at basihan ng sangguniang panlungsod kasamang Gerald kung bakit hindi naman pala ganon ka-importante, no, yung pong resolusyon o na hinihiling nila, no, na para sa pag-endorso na ma-renew yung kanilang prangkisa. Kaya yan po ang mga reason, no, kung bakit po sa kabuuan ang naging final na desisyon ng sangguniang panlungsod ay hindi po magbigay no ng endorsement no doon po sa kanilang kahilingan sa manjeran.
0: Oo. So anong epekto nito? Walang endorsement galing ng LGU pagsang-ayon. So paano? Siyempre, kongreso rin talaga ang merong kapangyarihan na magbigay o mag-renew ng kanilang legislative franchise. Ano mangyari raw? Anong epekto?
1: Ang minabanggit ng atin pong general manager during the committee meeting, wala naman pong magiging problema no, kung hindi po makakapagbigay ng endorsement. Ito ay parang dagdag lang. Kumbaga, pag mayroon tayong nilulutong putahe kasamang Gerald, kung kailangan mo na mas masarap na luto doon sa putahe mo, dagdagan mo ng magandang pang-ingredients no, na para sumarap yung inyong niluluto. Parang ito yung nagiging takbo ng nagiging usapan doon na yung pong pagbibigay ng endorsement ng sangguniang panlungsod ay isa lang sa mga ingredients nila na pandagdag lang doon. Eh, kung hindi mo naman to mailalagay doon sa hindi naman ito may isasagawa, wala rin magiging problema. Tuloy-tuloy pa rin. Pwede mo pa rin namang ipagpatuloy at magkakaroon pa rin ng servisyo yung kung kanilang kooperatiba kasama ng Gerald.
0: Yun na nga eh. Paano kung magaling maghalo o magluto yun doon sa Kongreso

0: Yung ilang mga nagpahayag na rin naman, ibang mga board member ay ayaw rin at hindi rin magbibigay ng endorsement galing sa kanila para dito sa pag-renew ng kanilang franchise.
1: Opo, siyempre po. Kami naman ay nakabase lang kung ano po yung nakikita namin na sa tingin namin ay makakabuti din sa atin po sa lungsod ng Puerto Princesa sa mga member consumer ng Palawan Electric Cooperative. No, hindi na wala naman po itong personal, no, wala naman tayong mga personal na mga bagay na hindi namin napag-unawaan ng Palawan Electric Cooperative. At kung ano po yung komento ng mga kasama namin, ako personally sa membro ng aking committee ay itinagalang natin yung tong kanilang mga desisyon at by majority of course, yun po yung susundin natin kasama ni Gerald.
0: Okay, sige. Malinaw. At tabay tayo dito sa kanilang next move dahil hanggang 2029 pa, no? Yung kanilang operation sa franchise ni Iral.
1: 2029 pa. Mayroon pa akong magkakataon. At kung mayroon pong mga iba pang measures na gagawin, yung pong Palawan Electric Cooperative, at para ho lumapit muli sa Sangguniang Panlungsod, welcome po yan sa aking committee kasama ni Gerald.
0: Sige, marami pong salamat, Consul Jerry Abad. Baka meron kami sa isa ating mga kapwa, kamay-ari ng kooperatiba.
1: Yes po, maraming salamat kasama ni Gerald. Maraming salamat sa XFM sa patuloy na pagmumonitor. May kinalaman po sa pagtatalakay ng...
0: Bullseye! Dali lang, nasa minsay na rin tayo at patapos na rin. Sa uling bahagi na ho ng pagbibigay ng minsay, si Consul Jerry Abad. Dito ho sa pinag-uusapan natin. Sige, Consul Jerry Abad, naputol yung linya natin. Malik lang natin para sa kanyang minsahe.
2: Bullseye! Bullseye!
0: At pag-kumpirma tungkol ho dito sa hindi sinang-ayunan. Ano ho? Walang endorsement na makukuha galing po ng LGU. Lalo na sa Sangguniang Panlungsod.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ito pong Palawan Electric Cooperative.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sige na, okay na rin siguro yun, naputol na eh. Nalobat siguro siya.
2: Bullseye! Bullseye!
0: 8, wala na no? Okay, thank you ha, Consul Jerry Abad.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Yan ha, si Consul Jerry Abad yung pong committee chairman po ng Committee on Energy.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ang prangkisa po ng Palawan Electric Cooperative ay hindi pa po tapos.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Mag-expire ito sa 2029. Ang usapin ng pag-renew ay nasa maagang yugto pa lamang.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Panimula pa lang ito. Doon po sa mga proseso na kinakailangan po ng Palawan Electric Cooperative.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Una, umaagang yugto pa lang. Nasa simula pa lang yung pong ginagawa ng Palawan Electric Cooperative para ho makapag-renew ng kanilang franchise. Pero sila po ay mag-ooperate at yung pong franchise na umiiral ay hanggang 2029 pa.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Tatlong taon pa pala ito yung pong paleko.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ang endorsement ng LGU ng city government o ng provincial board ay hindi hinihingi ng batas bilang kondisyon para sa pagbibigay ng prangkisa. Kongreso lamang ang may kapangyarihan na magbigay o mag-renew ng legislative franchise.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Congress lang po. Kongreso lang. Ha? Kaya binabanggit, wala namang problema yan. Hindi makabibigyan ng endorsement ng City Council ng Provincial Board. Walang epekto yan sa pag-renew namin. Kasi nga, ang sinasabi ng batas, yung pong endorsement ng LGU ay hindi naman hinihingi. Bagkos yung pong Kongreso lamang, yung pong merong kapangyarihan na magbigay o mag-renew ng kanilang prangkisa.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Pero, ganun pa man.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sa pamamalakad ng Kongreso, hinihingi ng Committee on Legislative Franchise ang suporta o rekomendasyon ng lokal na pamahalaan bilang bahagi ng mga dokumentong kinakailangan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Paano ito? Okay, sige, sa Kongreso nga kayo ihiling. Eh, yung pong komite

0: yung legislative franchise ay naghahanap din po ng pagsuporta at rekomendasyon ng lokal na pamahalaan bilang bahagi ng mga dokumentasyon na kinakailangan sa kanila pong pagtalakay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kung walang epekto at walang endorsement,
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ha? Kung walang epekto sa Paleco, kung walang endorsement, ano ang mga posibleng epekto naman ito? Ha? Kung wala.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Number one, sa Kongreso.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Number one, sa Kongreso.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Maraming hindi isaasaalang-alang o ipagpapaliban ng Committee on Legislative Franchise ang panukalang batas para ho sa pag-renew.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pwede na ipagpaliban. Ano po ng Committee on Legislative Franchise ang panukalang batas para ho sa pag-renew?
1: Bullseye! Bullseye!
0: At kung walang formal na pagsalungat, maaari pa rin na ipasa ng Kongreso. Ngunit, mas mahihirapan sila nang walang pagsuporta galing po ng LGU.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nang walang endorsement na galing po ng City Council at ng Provincial Board.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At kung formal na tutol ang sanggunian panlungsod at sanggunian pong panlalawigan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ah, kung talagang merong formal, wala pang ginagawa. Pag disgusto pa lang yan. Pero kung meron na formal na pagtutol, halimbawa, nagkasundo ang Provincial Board, ang City Council, at nagpahayag ng formal na pagtutol.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Lalo na pagka ang mayor, di ba, nagpahayag. Lalo na ang gobernador.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Formal na pagtutol. Kahit dito lang sa sanggunian palungsod at sanggunian panlalawigan, malaki po ang tsansa na hindi maaprubahan ang pag-renew ng batas, ng bill, ng franchise.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kapag nag-expire na ang prangkisa at walang renewal, ano ang mangyayari?
1: Bullseye! Bullseye! Ha?
0: Expire na. Halimbawa, nasa 2029 na tayo. Hindi nakapag-renew. Ha? Na kanila pong franchise. Ito pong Palawan Electric Cooperative.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Wala nang legal na karapatan na magpapatakbo. Ito pong Paleco. Ha? Wala nang legal na karapatang magpatakbo ng serbisyo ng kuryente ang Palawan Electric Cooperative.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi na maaaring maningil ng bayad, magpatayo ng linya o magsagawa ng maintenance.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Muna mag-react ka, hindi pa tapos kasi yun lang yung nakalagay dito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: May mga pero pa yan, may mga pero pa. O, pero kung wala na, matik naman yun, di ba? Kahit saan naman. Teka, mayroon tumatawag sa atin. Ganun naman yun eh. Pagka wala ng franchise, wala ka ng karapatan. Kahit nga sa tricycle eh. Wala kang franchise, bibiyahay ka, delikado Brad. Huhulihin ka. May penalty yan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ganun ang mangyayari. Maaari maghain po ang Kongreso.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nang batas na magbibigay ng bagong prangkisa sa ibang kumpanya, yan na ang sinasabi.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nandiyan na. See? Change power tayo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tama na pala ko, ang bite-bite sa akin, binigyan ako ng kuryente.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ay, isa na sila. Hindi, nandun na. Kailangan makuha natin. Sige.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pag expire na, ano mangyayari? Mag-change power muna kami. Oh, mabilis lang ito. Tuloy natin na, saglit lang. Change power, mabilis lang ito, saglit lang.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
3: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata.
2: mapibili sa mga butika.
4: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
7: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
8: Ha! May pimples na naman ako!
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
11: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala.

0: Na akong ma-quarantine.
1: Ako sa Jinky, Estrella,
2: Sanzone, Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
3: Sestapain.
4: Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
3: Sestapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagbili sa mga butika. Sanzone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sanzone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Sanzone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sanzone Gold Coffee na.
3: Sanzone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanzone Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Sanzone Plus Gold.
7: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sanzone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sanzone Plus Gold.
3: Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Sanzone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
9: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
10: XFM.
11: XFM.
12: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
7: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pabili sa mga butika.
10: Premium D3.
11: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
12: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. At muringa, mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Pag-amusan naman uli ng sakit.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata.
3: Vision X Plus, Vision X Plus Softgel Capsule.
2: Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Ako po si Esel Complicado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
8: Samsung Gold Coffee Mix.
9: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Samsung Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
8: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
11: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Mga Parboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
1: Santan Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santan Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santan Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Santan Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminorrhea.
3: No more.
1: Santan Plus Herbal Oil.
4: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
5: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
9: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
10: Symptoms persist, call your doctor.
9: Mabilis sa mga butika.
11: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
12: Mag-Vision X-Plus, Softgel Capsule.
13: Vision X-Plus, Softgel Capsule.
12: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
13: Vision X Plus Softgel Capsule.
12: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
14: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
17: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Santon Gold Coffee Mix.
19: XFM.
20: XFM.
21: Mga katropa, XFM.

Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: rin akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako po si Mary Beth ng Cavite.
3: Sa Coffee Nurse,
2: ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Aka-tatlo hanggang apat na cups ito araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Sister Pain.
4: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligdi.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
1: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
11: XFM.
12: XFM.
13: Mga katropa, excited!

XFM Time, 9:17 ng umaga. Oras atin sa inyo ng 1 plus numero 1 ng alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Serbisyong Katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa.

0: Ska Tropa!
1: Okay, ako eh, hindi ko na natuloy kanina ha, natapos yung pong tinatalakay ko tungkol ho sa Palawan Electric Cooperative dahil pumasok na ito pong Servisyong Katropa.
0: Servisyong Katropa!
1: Tayo pa rin dito ho sa Servisyong Katropa ka Gerald Gales.
0: Servisyong Katropa!
1: 9:19 po ng umaga.
0: Servisyong Katropa!
1: Then try natin tawagan si Senator Erwin Tulfo.
0: Servisyong Katropa!
1: Dahil nandito ho sa estasyon ngayon yung pong magulang ni baby Zian, yung pong namatay sa ospital, primaryong ospital dyan po sa munisipyo ng Brooks Point.
0: Servisyong Katropa!
1: Wala ho Brooks Point, bumiyayo sila, papunta ho dito sa Puerto Princesa.
0: Servisyong Katropa!
1: Katapos nito ay pupunta rin ho tayo sa tanggapan ni Senator Erwin Tulfo.
0: Servisyong Katropa!
1: Maganda at makausap lang natin siya ngayon.
0: Servisyong Katropa!
1: Ng magulang mismo. Makapag-usap-usap na rin.
0: Servisyong Katropa!
1: Ano yung po pwedeng tulong na maibigay? At makakilos at makagalaw na rin po yung pamilya.
0: Servisyong Katropa!
1: Welcome ho dito sa palatunto ng Servisyong Katropa.
0: Servisyong Katropa!
1: Hanggang alas 9 ho tayo ng gumaga.
0: Servisyong Katropa!
1: Ito po sa XFM Palawan.
0: Servisyong Katropa!
1: Live sa page ng XFM Palawan na meron na hong 312,000 followers.
0: Servisyong Katropa!
1: Okay, thank you ha, doon po sa mga followers natin. 4,000 kahapon eh. Makyat ng from 308,000 naging 312,000. Thank you kagad sa inyo.
0: Servisyong Katropa!
1: Sa mga bagong followers po ng XFM Palawan.
0: Servisyong Katropa!
1: Sa page ng XFM Palawan, nandiyan po yung Servisyong Katropa live ha? Kaya Gerald Gales.
0: Servisyong Katropa!
1: Sa mga nakikinig, good morning din sa inyo.
0: Servisyong Katropa!
1: Ating pong palatuntunan ay hatid sa atin ang Yes to Health Clinic dito sa Puerto.
0: Servisyong Katropa!
1: Arto, prinsesa, yung pong Yes to Health Clinic nandiyan po sa Barangay San Manuel.
0: Servisyong Katropa!
1: Mga merong karamdaman sa mga merong sakit na gusto magpa-second opinion, pwede rin direkta, ano man nararamdaman, pabalik-balik na mga sakit.
0: Servisyong Katropa!
1: Pwede hong pumunta, magpa-check up, free consultation niya na dyan po sa Yes to Health Clinic sa Barangay San Manuel.
0: Servisyong Katropa!
1: Yung mga product, yung mga product ng Santon, pwede nyo pong mabili dyan, yung pong Santon Vitamin C, yung pong Santon Plus Gold, yung pong Premium D3, yung pong Santon Plus Herbal Oil, yung Turbo, nandyan din, yung Santon Gold Herbal Tea, yung Santon Plus Coffee Mix, mga santo na po pwede ho, mabili ninyo dyan po sa Yes to Health Clinic.
0: Servisyong Katropa!
1: Sapi muna natin yung po ating mga bisita ha.
0: Servisyong Katropa!
1: Okay, sir, magandang maga po. Sir, morning po.
2: Good morning, sir.
1: Teka lang, saan ba yung ano nito? Sir, yes po. Buka natin. One. Dito? Dito? Dito? Okay, sige po. Sir, morning po.
2: Good morning, sir.
1: Wala talaga akin. Yung ano na lang. Lahat na naka-on na eh. Ito, nakataas na rin. Apat. Ito? Ito. Yan. Okay, sir.
3: Good morning po, sir.
1: Okay, sige po. Kayo po yung magulang ni Zian, ano?
3: Opo.
1: Tama po ba, Zian po?
3: Zian po, Zian.
1: Zian.
3: Ang buong pangalan niya po, Kent Zian.
1: Kent Zian.
3: Opo.
1: Okay, makayayong.
3: Opo.
1: Okay. Kayo po ay taga saan sa Brooks Point po?
3: Doon po kami taga kan po kami taga para tungon Brooks Point. Pangubilyan po, Barangay Pangubilyan.
1: Barangay Pangubilyan. Opo. Okay, sige po. Bumiyahe kayo sir simula pa kanina ng umaga.
3: Opo, alas 5 po ng madaling araw.
1: Kararating lang ngayon dito sa Puerto at ang pakay natin sir ay pumunta sa opisina po ni Senator Erwin.
3: Opo, opo sir.
1: Okay, sige po. Pero bago 'yan kahapon sir, nag-usap-usap muna kayo sir ni Mayor si Sario Benedito.
3: Opo, sir.
1: Ano po ang mga napag-usapan po doon sa tanggapan ni Mayor po?
3: Ay, inihingi niya po na magawa po kami ng request letter po para imbitahan daw po yung pamunuan ng Sagrado Medical Clinic para po magpag-usap-usap po kami doon. Inahisig ko na rin po, sir, yung letter po. Ah, sorry po, sir. Biraka po, biraka.
1: Biraka.
3: Opo, sir. Sorry po, sir. Medyo nami-mental block po ako kaya nagamali ako ng sinabi. Sorry po. Yes, sorry po sa sinabi kong una. Hindi po yun. Sa Biraka Medical Clinic po.
1: Yun, okay po. At gumawa na rin po kayo ng sulat kahapon bago umalis.
3: Opo, sir. Inatid ko na rin po sir nung bandang pahapon po sir, around 4 o'clock po.
1: Okay, sige po. Tapos, ano pong schedule? Kailan daw po?
3: Wala pa rin pong binigay na schedule, sir, kasi pagpunta ko po doon kahapon, sir, wala po si Mayor. Yung naka-receive lang po ng letter na binigay ko yung secretary po.
1: Oo. Anong hapon na po yun?
3: Opo, opo.
1: Pero nung pag-uusap-usap kayo, ano po naging reaction? Ano pong sabi ni Mayor nung pong nagharap, nag-uusap kayo?
3: Wala pa rin naman po siya, sir, na kwan, kasi hindi ko pa rin po, sir, na-detail ng gusto, sir, yung nangyari kasi marami pong mga bisita rin kahapon na ini-entertain niya.
1: Oo.
3: Nung pagdating po sa akin, sir, naikunto ko lang sa kanya, sir, ng konti po, sir, yung nangyari, pero hindi po yung kabuuhan.
1: Oo.
3: Kaya po, sir, ang sabi niya, kailangan daw po gumawa ko ng request letter po na para maimbitahan po yung kabila, yung kay Biraka Medical Clinic.
1: Mabilis lang daw ba? Sabi ni Mayor, halimbawa nakagawa ka na ng request, mga ilang araw lang to, kikita-kita na kayo, lang ganun?
3: Wala rin po, sir, sinabi na ganun, sir, kasi ang narinig ko rin po kayo na sa salitain niya sa panarayam sa radyo habang bumibiyahe po kami dito, naka-on air po kami.
1: Mm-hmm.
3: Ang sabi niya po, titingnan niya sa schedule niya.
1: Titignan niya sa schedule niya.
3: Opo.
1: Di ba, at least mayroon tayong inihintay.
3: Opo, opo.
1: Nag-usap na rin ba kayo? Ilang beses na nangyari yung pag-uusap, may mga pagbabago ba na binanggit yung pong doktor at ano yung mga paliwanag niya sa inyo?
3: Ito, sir, yung pagkatapos po, sir, nung nangyari, sir, na nawala na po yung anak ko, sir, nung araw ng Lunes, madaling araw po.
1: Opo, oo.
3: Nung pagka-kuan po, kasi kuan po yun, sir, yung mga around 3:30 ng umaga po, sir, nawala yung anak ko.
1: Mm-hmm.
3: Nung pagsikat po ng araw, sir, kasi masyado ng depression yung misis ko, hindi na alos makuan, puro iyak na lang. Pumunta po ako, bumalik po ako doon sa clinic, sir.
1: Mm-hmm.
3: Para maihinga ko man lang kung sino yung mga datnang kong tao doon. Nadatnang ko po yung guard.
1: Oo.
3: Tapos may dalawa pong nurse na naihinga ko po yung sama ng loob ko po, kung ano yung mga lapses po ng hospital nila.
1: Mm-hmm.
3: Sa akin lang, sir, para makakan kasi mabigat sa masyado sa dibdib, sir. Yung gusto ko may masabihan lang po ako ng kung ano po yung dinadala namin.
1: Yes po.
3: Opo, yung nakwintuhan ko po doon, yung guard po at saka yung dalawang nurse po, awang-awa nga po sila sa akin, sir, noong time na yon.
1: Oo.
3: Siyempre po, ang gusto ko makakarating kay doktora na gusto ko rin po sana siya makausap. Kasi para makuha ko rin pa siya sa kanya, sir, kung ano yung pagkukulang nila.
1: Tama.
3: Nag-schedule po siya, sir, ng 4 PM po ng araw na yun, ng Lunes.
1: Oh.
3: Pumunta po kami doon, sir, kasama yung misis ko, yung ate ko, tsaka yung mga kapatid po ng misis ko.
1: Mm.
3: Wala naman po siya, sir, naging paliwanag, kundi ang sabi niya lang po, sir.
1: Yung tumatak talaga sa isip ninyo na sinabi niya.
3: Ang tumatak, sir, sa isip ko na sinabi niya, sir, sabi niya, alam niyo ba, alam niyo kasi, parang gusto niya po kasi, hindi ko alam po kung maghugas kamay, ang sabi niya, hindi lang isa yung anak, yung sakit ng anak niyo, hindi lang po typhoid, mayroon pang iba. Ang sinagot ko po sa kanya, doktora, alam niyo naman po pala na may iba pang sakit yung anak ko? Di, mas lalo niya po kayong kailangan, bakit hindi po kayo pumunta? Sa isang sakit niya pa lang po, dapat kailangan niya kayo kasi inadmit niyo po kami, ikaw po mismo ang tumanggap sa amin.
1: Mm.
3: Panay po ang pakiusap namin sa nurse, bandang tanghali po, puntahan niyo po kami kasi oo, yung anak ko nilalagnat na po.
1: Sige, sir. Standby muna tayo, ma'am. Standby muna tayo. Si Senator Erwin Tul po ay nasa kabilang linya na. Kausapin na natin siya. Senator, good morning po, Sen.
4: Hi, Gerald. Magandang umaga. Thank you for inviting me in your program.
1: Yes, sir. Opo, Senator, pasensya na, alam natin, busy po talaga sa impeachment trial, pero yung mga kababayan natin dito po sa Palawan, meron pong malaking usapin dito ngayon na napag-uusapan gawa ng meron pong namatay na 4 years old na bata. Yung pong magulang, nandito po ngayon from Brooks Point. Sen, sa Palawan, kabisado niyo po ito. From Brooks Point, bumiyahe po kanina madaling araw, dito po ngayon sa estasyon. Para po makausap din po kayo at magpasalamat din sa inyo, Sen, ito pong mag-asawa.
4: Ay, oo, walang ano man po. Sabi nga ko nga po kahapon doon sa kasama ho ninyo na papuntahin lang ho sa ating opisina dyan. Welcome naman po ang lahat dyan sa Rizal Avenue, dun sa Office of Senator Erwin Tulfo, yung extension office ko po dyan. Kung ano po may tutulong pa namin, bukod po sa tulong financial, pwede naman po lumapit. Pati po yung investigasyon, sabi ko nga ho sa kasama ho ninyong anchor kapon, na-text po ako para maimbestigahan po natin, maumpisahan po natin investigasyon kung yan po ba ay may medical malpractice na nangyari doon po sa kanilang anak.
1: Okay, sige po. Sen, dito po yung tatay, mayroon pong gustong sabihin direkta sa inyo.
4: Sige po.
3: Sir, magandang umaga po, sir.
4: Ay, magandang umaga din po. Magandang umaga.
3: Sir, lumalapit po ako, sir, sa inyo po, sir, upang humingi po sana ng tulong, sir. Gusto ko po, sir, sana, sir, makamit yung ustisya sa anak ko po, sir.
4: Opo.
3: Wala po kasi kaming kakayahan, sir, para maghawak po ng abogado. Humingi pa ako ng tulong sa inyo, sir. Baka pwede nyo po kaming bigyan, sir, para mailaban po namin yung katarungan po ng anak namin, sir, para hindi na po maulit sa iba po mga darating po, sir, na maaaring mangyaring ganito po, sir.
4: Pumunta po kayo sa opisina. Pumunta po kayo ngayon sa opisina ko ho dyan, sa puerto. May pasok naman ho yata dyan. At hanapin niyo po yung aming team leader po dyan, si Jigo. At para matulungan po kayo.
5: Tamat po.
3: Thank you po, sir. Maraming salamat po.
4: Mabigyan po kayo ng, ma-refer po kayo sa abogado. Wala akong problema. Kailangan lamang ho natin, ika nga, malaman kung ano ho ba talagang may kapabayaan ba para madimanda po natin yung ika nga, sino-sino ba ang pwedeng managot po dyan bukod sa doktor, kung yung ospital, kailangan ba managot? Kailangan po managot. Ano po ba talaga ang talagang sanhi na pagkamatay doon po sa death certificate ng anak ho ninyo?
3: Meron po, sir, nakalagay doon po, sir. Hindi ko rin po kasi, sir, ma-memorize. Mayroon pong, mayroon pong sepsis. May, ang una po nilang kuhan, sir, kuhan, typhoid. Hindi na po nakalagay po yun doon sa death certificate niya po, sir, ang typhoid. Ayun po yung, ayun po yung finding, sir, bago po kami.
4: Sige po, sir. Pagkatapos po dyan sa FM radio, punta po kayo doon sa office ko ho. Tanapin niyo si Jigo, yung aming po team leader po dyan, para ma-assist po kayo. At kung ano pa po ang pangangailangan na yung bata po ba, yung anak po ninyo, nailibing na po ba?
3: Opo, sir, nailibing na po, sir, kasi sa amin po, sir, Muslim, sir, hindi po yan, sir, pinapaimbalsa mo po, sir, hindi po pwede po lumampas po ng 24 hours, sir.
4: Tama po, tama naman po yun. Sige po, sir, daan lang po kayo dun sa office at may assistance na po bang naibigay ang aking tanggapan? May nailapit na po ba kayo doon?
3: Po?
4: May nailapit na po ba kayo para mabigyan po kayo ng financial assistance?
3: Wala pa po, sir. Hindi pa po kami nakalapit po doon, sir.
4: Kayo, punta po kayo ngayon para mabigyan po kayo kahit na libing na po yung anak niya. Meron pong binibigay po na 10,000 po na financial assistance.
3: Ay, maraming salamat po, sir.
4: Namatayan po. At saka, ganoon din po yung abogado.
3: Ay, thank you, sir.
4: Kaya nga po, pero mag-fill out po kayo, po, sir, ng form doon. Isulat po ninyo yung inyong pangalan para matulungan po namin kayo ngayong araw. Ano po?
3: Ay, sir, maraming salamat po, sir. Talaga, sir. Sobrang maraming salamat po talaga, sir.
4: Alang, ano man po, sabihin po ninyo sa mga kababayan natin sa Brooks Point, may opisina po si Senator Erwin Tulpo dyan sa puerto. Pag kailangan po ng mga tulong, financial, medical, pwede po lumapit. Ano po, sir?
3: Opo, sir. Maraming salamat po, sir. Taos puso po kami nagpapasalamat, sir. Sana po, sir, mas marami pa po kayo matulungan. Ngayon pa lang po, sir, tumatanaw na po ako ng napakalaking utang na loob po, sir, sa inyo po, sir. Salamat po ng marami.
4: Alam mo, sir, hindi naman po tayo maging senador kung hindi po tayo binoto ng kagaya po ninyo ng
3: opo,
4: mga
3: sir, 100%,
4: natin.
3: Sir. Sa totoo lang po, sir, sir, kami pong buong pamilya, sir, hindi ko man po kinukuhan talaga.
4: Opo.
3: Binuto ka po namin talaga,
4: opo,
3: sir.
4: Kasi po, yung po, maski po mga hindi bumoto, welcome din po sa opisina natin, sir. Welcome po.
3: Salamat po, sir.
4: Basta importante po ay Pilipino. Kaya tutulungan po natin.
3: Excuse po, sir. Gusto rin po, sir, magpasalamat ng misis ko po sa inyo, sir. Sa,
4: opo, opo.
3: Gusto niya rin po magpasalamat.
4: Opo.
6: Sir Erwin Tulpo, ako po yung nanay ng bata.
4: Ma'am, tutulong po kami. Punta po kayo sa opisina namin.
6: Salamat
4: para
6: po.
4: Kayo
6: maraming,
4: po ay,
6: maraming salamat po.
4: Ma-interview po kayo doon. At mabigyan po kayo ng abogado at mabigyan po kayo ng cash assistance ano po, na hanggang 10,000 po. Ano po?
6: Opo, ako po ay, kung ako po ay mahawak ng cellphone, yung programa niyo po kaagad ang hinahanap ko. Hindi ko
4: opo
6: po alam, isa pala akong nakapila dyan dahil sa anak ko.
4: Opo, sana po ay...
6: Sir, tulungan niyo po
4: opo
6: kami.
4: Tutulong po kami, tutulong
6: thank
4: po.
6: Thank
4: opo
6: you po, thank
4: opo
6: you.
4: No. Opo, sir. Opo.
6: Sakit.
4: Opo, ma'am. Naintindihan ko po. Punta po kayo para matulungan po namin kayo sa aking tanggapan dyan.
6: Ay, salamat po.
4: Opo.
1: Okay. Sen, marami pong salamat, Sen.
4: Papuntayin mo na lang siguro sa aking tanggapan dyan. Alam naman siguro na lahat yung aking tanggapan dyan sa Rizal Avenue, malapit sa Mendoza Park, malapit sa tapat mismo ng BPI po yon dyan sa Rizal Avenue. Bukas po yun, alas 8 hanggang alas 3 ng hapon para mabigyan din natin ng financial assistance at saka ng abogado. Pero kailangan po muna siya ma-interview po doon ng mga staff natin doon. Ano na po?
1: Apo, sige po.
4: Alright.
1: Sige. Thank you, Sen, ha. At ngayon po, kagad po, pupunta na rin po kaagad
4: yung salamat po.
1: XFM. Thank you
4: po. Ano pang apelido po niyan?
7: Magayayong po.
4: Magayayong. Opo, opo. Sige po. Opo, salamat po.
1: Okay.
3: Maraming thank you po, sir. Maraming salamat po, sir. More power po sa inyo, sir. Dana, marami opo po kayong matulungan.
4: Opo.
0: Serbisyo Katropa.
1: Thank you si Senator Erwin Tulpo.
3: Senator Pumayo, no?
1: Oo, si Senator Erwin yung nakausap natin. So, kahit papaano, alam natin mabigat po. Ma'am, alam natin mabigat yung nararamdaman ninyo. Sir, mabigat yung nararamdaman niyo. Pero may Senator Erwin Tulpo tayo na naiistorbo natin doon sa taas. Busy po yan sila sa impeachment.
3: Maraming salamat din sa inyo, sir.
1: Oo, pero nandyan po, handang tumulong.
3: Kayo po sila naging dantay niyo po.
6: Okay. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat.
1: Opo, o. Siguro hindi ko na ito, di na natin patagalin ito. After nito, punta na kaagad tayo doon. Ang binanggit kanina, sir, ang pangalan na kahanapin natin, Diego.
3: Parang ganun po,
6: Diego
3: hindi ko na
6: makakalala.
1: Diba, si Diego yung hanapin natin doon. So, kasama po si Sir Toto at si Sir Ali. Kung ano, doon na lang muna siguro kayo kung gusto niyo po sa ano sa sakyan namin.
3: Papo, hintay na lang po.
1: Oo, tapos... Hindi, yun na lang mo siguro gamitin ninyo.
3: Salamat po, sir.
1: Para kahit papano makatipid po.
3: O, tsaka hindi rin po ako masyadong kwan, sir, sa mga paikot-ikot.
1: Ah, dito? Hindi rin. Sige po, o. Gano'n na lang. Tapos kung ano man po, nandyan din mga kasama namin, ha?
3: Opo.
1: Sige. Sir, marami pong salamat.
3: Sir, mas maraming salamat po sa inyo, sir. Mas maraming salamat po.
6: Thank you po.
1: Thank you, ma'am. Okay, sige po.
0: Servisyong Katropa!
1: Babalik tayo, ha? Makalipas lang po ilang paalala.

0: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
1: Vision X Plus Softgel Capsule.
0: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
1: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan. Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Herlicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
3: Mga katropa, exciting!
4: Cellphone Plus Gold!
5: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganakot sa bunso naming anak. So, naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So, medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then, yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag

0: Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drugstore, Taytay Palawan, sa Best Drugstore, at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
1: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi
3: Sansom Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
10: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pabibili sa mga butika.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Maliban sa ito'y 6-6 sa antioxidants,
13: may collagen
14: at glutathione. Ayon pa at sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
0: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
15: Edgar, Elban Boy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Southern Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
10: Southern Plus Herbal Oil.
0: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang
10: Sister Pain.
16: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sista Pain. Sista Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sista Pain ka na rin.
10: Sista Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
13: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
2: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
3: Ice yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
4: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
11: XFM.
12: XFM.
0: Serbisyo Katropa. Serbisyo Katropa. Serbisyo Katropa. Serbisyo Katropa.
13: Okay, balik tayo sa Serbisyong Katropa.
0: Serbisyong Katropa.
13: Usap natin si Senator Erwin Tulpo.
0: Serbisyong Katropa.
13: Yun ang maganda kay Senator Erwin . Sumasagot sa tawag.
0: Serbisyong Katropa.
13: Oo, di ba?
0: Serbisyong Katropa.
13: 9:48 ng umaga.
0: Serbisyong Katropa.
13: So, nandoon ako sa mga siguro bago pa lang ngayon nakapanood at nakapakinig.
0: Serbisyong Katropa.
13: Kanina ho ay sa pagsisimula nito pong Serbisyong Katropa.
0: Serbisyong Katropa.
13: Mula ho munisipyo ng Brooks Point, bumiyahe ho kaninang madaling araw, alas 5. Ano, yung pong magulang ni Baby Zian.
0: Serbisyong Katropa.
13: Sila Ma'am Lynn. So sila po ay kausap po natin simula pa kahapon, kanina, hanggang sa dumating po dito sa puerto.
0: Serbisyong Katropa.
13: Yun nga at dumiretso dito sa XFM at naging bisita ho natin ng ilang minuto dahil nagmamadali rin po talaga para maka... Kasi ang sadya ay balikan lang.
0: Serbisyong Katropa.
13: Pagkatapos dito, babalik din sila ng munisipyo ng Brooks Point kaya minamadali yung pong mga lakad at dapat nilang asikasuhin dito po sa puerto.
0: Serbisyong Katropa.
13: So upo kanina dito, yung pong magulang, pinakapakay lang din talaga ay kausapin si Senator Erwin Tulfo. Hindi na ho natin pinakwento kung ano man po yung mga nangyari dahil napanood nyo na rin naman at napakinggan yung pong mga interview natin kahapon sa kanila, sa mag-asawa. At na-interview rin po kasi ni Station Manager Kaluwi si Senator Erwin Tulfo kahapon. At yun din po yung naging basihan. Kaya ho bumiyahe yung pong mag-asawa dito ngayon sa puerto para ho doon sa paghingi ng tulong. Dahil yung pong magulang ay talagang disidido. Ang hangad po ng magulang ay makamit yung pong ustisya kung meron man pong pagkakamali.
0: Serbisyong Katropa!
13: Sabi nga doon sa post, di ba? Kung talagang naayon at tama yung ginawa, tatanggapin naman po ng pamilya. Pero kung meron paglabag, meron kakulangan at kapabayaan.
0: Serbisyong Katropa!
13: Doon papasok ang hangarin nila na magkaroon ng ustisya sa pagkamatay ng kanila pong anak. Dahil 21 years, matagal, na hiniling na ipinagdasal na magkaroon sila ng anak. Sa loob ng 20 years, wala. Pag 21 years bago pa nagkaroon, kaya lang ganun ang nangyari.
0: Serbisyong Katropa!
13: Kaya ang hangad po ng mag-asawa, ng pamilya, ng kaanak ay hustisya.
0: Serbisyong Katropa!
13: Nagkausap na ho yan sila. Ano po, doon po sa tanggapan ni Mayor kahapon at ganun din, tutulong din po yung LGU dito po sa mag-asawa. Pero yung pinakapakay talaga ay si Senator Erwin Tulfo kaya bumiyahe kanina madaling araw at dito nga nakausap natin si Senator Erwin at muli binanggit niya na magbibigay una. Ang pinakamabilis kasi ay yung pong tulong pinansyal. Pinakamabilis na po pwedeng maibigay doon po sa magulang. So sabi nga nasa 10,000 yung maaaring maibigay ng tanggapan po ni Senator Erwin Tulfo dito po sa mag-asawa. At pagkatapos noon, may interview yun sila ni Diego. Si Diego po yung nabanggit kanina na pangalan eh. At ang sabi, yun ang kausapin, interviewin sila. At kung kinakailangan talaga na kailangan ng abogado at talaga mag-file ng kaso, pero yung magulang, disidido. Yung tatay kanina kausap natin, disidido talaga na magsampan ng kaso.
0: Serbisyong Katropa!
13: At kung kinakailangan, tutulong din po yung tanggapan ni Senator Erwin Tulfo dito po sa posibleng pagsasampahan ng kaso.
0: Serbisyong Katropa!
13: Doon po sa ospital, doon din po sa doktor, sa nurse, bukas po yung XFM. Kung gusto nyo pong magpaliwanag, dahil kayo po eksperto doon, malamang sa malamang kayang-kaya nyong ipaliwanag yan. Kayang-kaya nyong ipaunawa yung pong nangyari. Kung maunawaan ng tao, nasa sa inyo po yun. Bukas po kayo sa XFM Palawan.
0: Serbisyong Katropa!

0: Show ka Tropa.
1: Nasa GC yung sa ano kasi tumatawag si Angel Job Burl yung sa tricycle.
0: Servicio ka Tropa.
1: I-try daw ito baka dito. Yan, dyan daw siya tawagan. Nag-video call kanina eh, habang in-interview natin si Senator Erwin.
0: Servicio Kaktropa.
1: Sige sir ha, nakamonitor ka na ba? Tawag na kami sa inyo.
0: Servicio Kaktropa.
1: Tapos yung kahapon din, yung may-ari ng sidecar, yan, tatawagan din natin na doon din sa, ano natin, sa GC natin.
0: Servicio Kaktropa.
1: Okay, paalas 10 po na gumaga.
0: Servicio Kaktropa.
1: Sige, comment lang po kayo sa live natin para kumabasa natin yan.
0: Servicio Kaktropa.
1: Pakishare naman yung ating pong live ha.
0: Servicio Kaktropa.
1: Marami pa yung pong makapatik.
0: Servicio Kaktropa.
1: Alangga naman si Jam at si Bem, talagang nakasubaybay rin sa ating live. Salamat sa inyo.
0: Servicio Kaktropa.
1: Si Daryl Bird, ganun din po ni po ka Gerald. O kahapon lang 1:30, ngayon 129 days na lang. Palapit na Daryl Bert yung bilang mo ha.
0: Servicio Kaktropa.
1: Tapos ko na raw kasi. Pati raw sa Duo Exam Marketing Incorporated, Yamaha, TS Brooks Point Branch. Si M. Rodriguez. O dyan po sa M. Rodriguez Street. Kina Ma'am Clydes Manalo at Sir Mel John Rubio. Always po na naka-XFM. Shoutout daw sabi ni Daryl Perth.
0: Servicio Kaktropa.
1: 9:54 na gumaga.
0: Servicio Kaktropa.
1: Maga natin yan, Ken, ha? The birthday boy.
0: Servicio Kaktropa.
1: Birthday kay Ken Vincent Dancil.
0: Servicio.
1: Kay paring Romy Gonzales, yung ating pong IPA president.
0: Servicio Kaktropa.
1: Presidente ng mga media dito sa atin sa Puerto, sa Palawan.
0: Servicio Kaktropa.
1: At ako naman yung kanyang vice president. Talaga naman.
0: Servicio Kaktropa.
1: Aroy, kausapin ko na now. Sir, wag mo na i-open. Hindi ko matawagan yung number kasi po baka lalo pa.
0: Servicio Kaktropa!
1: Dito siya sa atin tumatawag eh.
0: Servicio Kaktropa!
1: 9:55 ng umaga. Meron pa tayong mga pag-uusapan na yung kakuldo sa Maaoy, sa El Nido. Dalawa yung video. Merong nakahubad siya at merong nakadamit siya. Merong umuulan at merong hindi umuulan.
0: Servicio Kaktropa!
1: Pero ang kumakala talaga ngayon, yung umuulan eh. Maaoy na siya. Hindi po sa El Nido ha.
0: Servicio!
1: Tapos yung gulo ng mga kabataan na noon pa man hanggang ngayon, di pa rin talaga mawala-wala. Diyan po sa PNS.
0: Servicio
1: Kaktropa! May nabugbog at napunta ho doon sa PS1 kahapon.
0: Servicio Kaktropa!
1: Try daw natin, panoorin natin yung Maaoy doon sa El Nido. And
0: Servicio Kaktropa!
1: Mabuti walang pumatol sa kanya.
0: Servicio Kaktropa!
1: Oo, hindi naman ganun kalaki ang katawan. Mabuti walang nainis at pumatol dito sa nagmamaoy.
0: Servicio Kaktropa!
1: Tingnan nyo yung video, mayroong audio pa ito. Mula dyan mamaya-maya konti, ulan na yan eh.
0: Servicio Kaktropa!
1: Aroy! Aroy! Hala! Yan ang ulan na. Hindi pa masagasaan ang 4 ways. Takot siya sa ulan. Sigaw. Yan o. Yan. Nasa waiting shed siya. Kasi maulan eh. Malakas na yung ulan eh. Bigla po ulan niya habang nagmamaoy. Nakaubad, walang damit. Tapos na ulan. Takot din siya, ulan lang. Yan na, aroy. Nagpaulan na. May kumuha, kinuha niya yung pamalo sa ano? Basurahan na lamig, dala. Punta yun. Aroy, kasi yung mapalo niya, delikado. Lupo, di ba? Pinagtatakot niya.
0: Servicio Kaktropa!
1: Aro, Hoy, Dudoy. Buti walang pumatong sa'yo.
0: Servicio Katropa.
1: Ayun sa oo. May dalang pamalo. Mga bumalik pa. Aoy, doon po sa ano? Nido. Yun o? Meron siya tinuturo eh. Siya na sanga saan?
2: Pagkakabara,
1: ayun oh, galit na galit talaga siya. Nasakit na siya ng kalsada. May tinuturo siya eh. Para magmigaway siya. Aroy, kumuha ng bato. Di ba bato yung payata? Aroy, tinakbo niya na. Oo. Naaamba siya, kala niya, kala ko babatuhin niya na eh. No?
0: Servisyong Katropa.
1: Hawak niya yung bato, tinuro niya na naman. Meron siyang kalaban eh.
0: Servisyong Katropa.
1: Ayun, nakita mo Aroy, nampas yung ano.
0: Servisyong Katropa.
1: Maoy doon po sa Ilido.
0: Servisyong Katropa.
1: Ay, muntik niya nampasin yung wigo. Yan, tapos meron pa isa. Ayan, tinulak niya na yung basurahan. Parang ayun oh, bagsak yung basurahan eh. Oh, bagsak din yung barrier oh.
0: Servisyong Katropa.
1: Tatlo yung bagsak sa Maoy pagka Maoy niya.
0: Servisyong Katropa.
1: Matindi oh. Bagsak yan oh. Aroy, nakabagsak na talagang sinipa pa. Hindi niya talaga pinatawad oh.
0: Servisyong Katropa.
1: Wala na, hindi nakabangon yung tatlo. Bagsak eh.
0: Servisyong Katropa.
1: Sinipa niya pa rin talaga. Matindi talaga. Hindi niya talaga tantanan yung tatlo. Oh, muntik naman sagasaan ng four wheels.
0: Servisyong Katropa.
1: Bagsak yung tatlo, kaya lang hindi tao. Basurahan at saka yung barrier, dalawa.
0: Servisyong Katropa.
1: Oh, buti na lang yun lang ang pinagtripan niya kasi kung yung mga tao yung pinagtripan niya, Roy, parang bata pa naman, tsaka payat. Pag ito, inihagis ito at inampas niya sa kahoy na yan na, ano, 4-4.
0: Servisyong Katropa.
1: Kaya mabuti na lang. Thank you sa inyo ha, sa nakapaligid na mga tao na kahit na agresibo siya, pero nananatiling relax kayo at hindi kayo natatakot sa pagmamaoy niya.
0: Servisyong Katropa.
1: Mabuti hindi nyo napatulan. O, di ba, mabuti hindi nyo na, ano, na nasaktan. At tinayaan nyo lang kung anong gawin niya, pero tatlo po ang bagsak dito. Hindi tao, kundi basurahan at saka dalawang orange DPWH barrier.
0: Servisyong Katropa.
1: Plastic barrier. Ayan, yan yung bagsak. Walang pumatol sa kanya.
0: Servisyong Katropa.
1: Baka yung dahilan, baka naman merong, ano, merong nanggago sa kanya, di ba? Baka naman pinagtripan siya, kaya pamaoy.
0: Servisyong Katropa.
1: Okay, sige.
0: Servisyong Katropa.
1: Meron pa eh. Meron pang
0: Servisyong Katropa.
1: Dito naman bugbugan ito ng mga kabataan eh.
0: Servisyong.
1: Ayun oh, kita mo diba, maghahampas pa sana na ba ito eh.
0: Servisyong Katropa.
1: Ito naman, merong mga mukha na hinahanap yung pong PNP.
0: Servisyong Katropa.
1: Mga, meron ka dyan, Ken? Hanapin lang natin na mga kabataan naman ito, mga estudyante.
0: Servisyong Katropa.
1: Merong na-i-post sa Facebook yung pong netizens, mukhang kuha ito sa loob ng kanilang sasakyan.
0: Servisyong Katropa.
1: Nasaktuhan na sila po ang pinakamalapit kung saan po nagrarambulan, nag-uupakan yung pong mga estudyante.
0: Servisyong Katropa.
1: Mga ilang metro lang yung layo. So kumukuha ng video, nasa loob po ng sasakyan.
0: Servisyong Katropa.
1: Nakunan yung pong mga pasaway na mga kabataan na nagrarambulan dito po sa H. Mendoza Street.
0: Servisyong Katropa.
1: Kailan nangyari ito? Noong po, kahapon po ito, March 17.
0: Servisyong Katropa.
1: Mga estudyante, ngayon mayroon pong dalawa na pumunta sa PS1 at doon nga humingi ng tulong.
0: Servisyong Katropa.
1: No, dahil sila po ay nabugbog.
0: Servisyong Katropa.
1: At yung pong PNP ay nag-iimbestiga na rin dito po sa pangyayaring ito.
0: Servisyong Katropa.
1: At kung mayroon pong maitutulong ang netizens at kung kilala ninyo yung mga nakapost na larawan o picture nung pong mga kabataan, kung kilala ninyo at alam nyo kung taga saan, pwede pong ipagbigay alam sa PNP, sa PS1 na sila hong nag-iimbestiga. Dahil meron din pong inilabas na official statement, ito pong PNP.
0: Servisyong Katropa.
1: Ang sabi, hinggil sa insidente ng pananakit sa dalawang kabataang estudyante.
0: Serbisyong Katropa.
1: Nakikita ho namin sa inyo yung pong mga larawan na sangkot doon po sa nangyaring gulo.
0: Serbisyong Katropa.
1: Tatlo ho sila dito. Yung pong video ay na-screenshot. Lumabas yung pong mga larawang ito. Yan. Yung lalaki na yan, una, pinakikita namin sa inyo. Pangalawa, itong lalaki na ito. Iba, di ba? Magkaiba. Tatlo yan sila eh. At iyon, okay, yan pa yung isa na lalaki.
0: Serbisyong Katropa.
1: Tatlong mga kabataan, tatlong mga estudyante ngayon ang pinaghahanap ng PNP.
0: Serbisyong Katropa.
1: Kung alam ninyo, paabot na lang po. Nakapost kasi yan. O, yung mga picture na yan, galing po ng Facebook yan.
0: Serbisyong Katropa.
1: Sa Facebook yan, nakapost yan. At ang pakay niyan, kaya na-i-post ay para makilala, mahanap. Dahil meron po silang nabugbog. Di pa natin alam kung anong pinakadahilan, pero sa video, sila ho yung nambugbog doon po sa dalawang estudyante ang binabanggit sa official statement eh. Ang Police Station 1,
0: Serbisyong Katropa,
1: Puerto Princesa City Police Office ay nagpapaabot ng impormasyon kaugnay ng insidenteng kinasangkutan ng dalawang kabataang estudyante na umano'y sinaktan bandang tanghali, 12:30 ho ng tanghali kahapon, August 17, 2026.
0: Serbisyong Katropa!
1: Saan yan? Nasa H. Mendoza Street. Sa kabaan po ng H. Mendoza Street. Malapit po sa isang establishment. Yan, malapit lang sa Drugman. Sabihin na lang natin.
0: Serbisyong Katropa!
1: Puerto Princesa City. At matapos po ang insidente, agad na nagtungo ang dalawang biktima sa Police Station 1.
0: Serbisyong Katropa!
1: Kung saan sila ay inasistihan din po ng Women and Children Protection Desk o WCPD.
0: Serbisyong Katropa!
1: Sila ho kasi yung in charge dito sa mga kabataan, mga minor o sa mga babae na naargabyado. So meron pong Women and Children Protection Desk.
0: Serbisyong Katropa!
1: Ang PNP. At sabi ho ng PS1,
0: Serbisyong Katropa!
1: Matapos po itong investigasyon, patuloy na isinasagawa ng mga otoridad yung pong pangangalap ng impormasyon o investigasyon. Kabilang na ho ang pagkuha at pag-review ng CCTV footage.
0: Serbisyong Katropa!
1: Pakikipag-ugnayan sa establishmento, koordinasyon sa school principal. Naku, pati yung principal, kakausapin din pala dito.
0: Serbisyong Katropa!
1: Dahil sa kaguluhan, no, pati yung principal, na istorbo nyo na.
0: Serbisyong Katropa!
1: Sabi dito, pati yung pong principal, kakausapin din.
0: Serbisyong Katropa!
1: Ha? Yung mga school authority, ganun din daw po. School authority ng mga biktima.
0: Serbisyong Katropa!
1: Aroy, merong shooting incident sa Zamboanga.
0: Serbisyong Katropa!
1: Pero yung pong PNP, yung pong PS1, nananawagan sa sino man daw po ang nakapag-video, yung pong nasa sasakyan ha, kung po pwede raw po para ma-authentic po yan ha, nasaksihan o mayroon pong hawak na anumang impormasyon hinggil po sa insidente na agarang pakikipag-ugnayan o agarang daw po na makipag-ugnayan sa PNP upang makatulong po sa mas mabilis na investigasyon at malinaw sa tunay na pangyayari.
0: Serbisyong Katropa!
1: May shooting incident sa Zamboanga. Standby ha, papanoorin po natin yung video. Tingnan natin muna, pakilinis muna. Baka mamaya kita yung mga dugo-duguan dyan ha.
0: Serbisyong Katropa!
1: Yan ha. At hinihiling po na huwag i-post o ipakalat sa social media ang mga video o larawan.
0: Serbisyong Katropa!
1: Kaya lang yun ang pinakamabilis na paraan PNP. Yung pag-post. Doon nakakatulong yung netizens at nalalaman nila, ay, kilala ko yan. Kapitbahay ko yan. Kamag-anak namin yan.
0: Serbisyong Katropa!
1: Pero dito po sa official statement po ng PNP, sabi, huwag daw po i-post o ipakala sa social media mga video o larawan, lalo na't mga minor de edad ang sangkot upang mapangalagaan po ang kanilang privacy at hindi makompromiso po ang ginagawang investigasyon ng PNP.
0: Serbisyong Katropa!
1: Hinihikayat din po ng publiko. Hinihikayat po ng PNP ang publiko na maging mapagmatyag at huwag mag-atubiling humingi ng police assistance sakaling makasaksi ng tulad ho ng ganitong insidente o anumang sitwasyon na nangangailangan ng agarang aksyon. Yung pong number ito, minsan dinideadman na lang natin eh. Saka natin hahanapin yung mga number ng pahingi po na kailangan po namin dito ng PNP. Kailangan po namin dito ng bumbero. Kailangan namin ng ambulance. Saka natin naiisip yun pagka tayo na yung nasa sitwasyon. Pero kung wala pa tayo, wala man. Hindi man sinisave yung number, hindi man naiisip na isave.
0: Serbisyong Katropa!
1: Baka kayo sa mga susunod, ma-involve sa mga gulo at mga ilangan ng tulong. Ito po ang number ng PS1. Hotline po nila ito. Dito pwede ho kayong magsumbong.
0: Serbisyong Katropa!
1: 0998. Kunin nyo yung cellphone ninyo, please. Kunin nyo, isave nyo itong number na ito.
0: Serbisyong Katropa!
1: 0998-5-9-8-5-9-0-6.
0: Serbisyong Katropa!
1: Kuhan ninyo, 0998-5-9-8-5-9-0-6.
0: Serbisyong Katropa!
1: Yan po yung kanilang hotline number. 911 pwede rin. Okay?
0: Serbisyong Katropa!
1: 909 ng umaga!
0: Serbisyong Katropa!
1: Aroy, shooting incident po ito sa Sambuang Gabi. Panoorin muna natin, mayroon pong shooting incident na. Bago-bago lang po ito, ngayon lang, mga ilang minuto pala nakalipas. Sambuang ho ito, shooting incident po ito.
0: Serbisyong Katropa!
1: Ito yung video, panoorin muna natin. Aroy, estudyante! Aroy! Ateneo? Ateneo di Sambuang Gabi School. Mga estudyante, oh! Nakadapa na yung mga estudyante. Pagkatapos po ito ng shooting incident, kailangan nila sila maglabas ng classroom. Delikado sa labas. Tuha ito ng estudyante. Nakadapa na sila. Hindi pa sila po pwedeng lumabas eh. Shooting incident po ito ha.
2: Huwag magingay kasi marinig tayo.
1: May nakatayo. Mukhang yung guro yan. Ateneo di Sambuanga School.
2: Baba.
1: Naparaw. Ay, tumayo pa talaga. Pagtatayo eh. Ano yun? May pilit ang pumapasok. Ala? Teka lang ha. May pilit na pumapasok doon sa loob. Ayun, nakalabas na sila. Takbo na sila. Kailangan stop na yung video eh. Aroy! May nakahiga. Mahabang baril ang gamit. May nakahiga oh. Student. Ito yung mga larawan na pinapakita ho namin sa inyo matapos pa yung shooting incident dyan po sa Ateneo di Sambuanga School. Pinakikita ho namin sa larawan. Sa mga nakikinig ha, mayroon pong mahabang baril dito. Hindi pa natin alam kung anong uri ng baril ito, pero mahaba ito. Hindi siya, ano ha, mayroon. Parang ano lang ito, Ken? Parang dinamitan lang na damit. Na damit na baril. May video pa nakasunod eh, pero dito sa mga picture na pinakikita namin sa inyo, yung mga picture lang muna. Ito, nandito sa picture, Ken, di ba?
0: Sir Bishong Kaktropa.
1: Sige, yung sa isang picture lang pakita natin.
0: Sir Bishong Kaktropa.
1: Shooting incident po, bago lang. Ano po sa isang skwelan doon po sa Sambuanga? Yan o.
0: Sir Bishong Kaktropa.
1: Sige, pwede ba yung hindi nag-slide?
0: Sir Bishong Kaktropa.
1: Dito sa picture na ito, yan, yan, yan. Oo. Meron pong PNP na nakatayo. Mukhang iyon po yung nag-iimbestiga. Yan po yung, teka lang ha. Sakto naman yung tawag ni sir. Oo. Meron pong, ako magtawag sa inyo sir ha, mamaya ng konti. Tawag ako sa iyo. Topic ko lang muna ito. Sige lang. Ito may baril. May pinapakita, mahabang baril po ito. Tapos meron pong nakahiga. Yung nakahiga mukhang estudyante po yun, naka-blur lang eh. Pero, yung suot niya ay naka-vlog yung bumaril.
0: Sir Bishong Kaktropa!
1: Nagba-vlog siya habang namamaril? Ilang estudyante ang nabaril niya? Aroy, dalawa.
0: Sir Bishong Kaktropa!
1: Patay, dalawa? Aroy.
0: Sir Bishong Kaktropa!
1: Ayan o, dito sa picture kasi makikita natin dito, nakahiga. Tapos naka-ano na eh. Oh, yan yung baril. Tapos, yan o. Bagsak eh. Pero dito isang picture, isa lang, di ba? Ano yan? Video? O sige, panoorin natin yung video.
0: Sir Bishong Kaktropa!
1: Video? Na, parang Counter-Strike to. Aroy! Nalangan, nalangan.
0: Sir Bishong Kaktropa.
1: Hindi kung ano, okay sa akin, pero ano ito?
0: Sir Bishong Kaktropa.
1: Medyo masailan po yung video. Manipis, manipis yung pagka-blur natin.
0: Sir Bishong Kaktropa.
1: Inat ko po na ha, kasi medyo alanganin po yung video natin, pero grabe, dalawang baril pala ang gamit dito.
0: Sir Bishong Kaktropa.
1: Yung una na pinapakita na baril, ano po yung mahabang baril ang gamit? Napaputok niya eh.
0: Sir Bishong Kaktropa!
1: Pagputok nito, hindi na pumasok eh. Nang ano, ng room, yung sa mahaba. Tapos lumipat. Paglipat doon, merong maliit na, merong short firearm na hawak. Nag-jump pa nga eh. Oo, hindi pa kaagad pumutok. Tapos nung kinasa niya uli, yun na, gumana na.
0: Sir Bishong Kaktropa!
1: Sa initial, ang sabi, dalawa ang tinamaan ho dito na estudyante.

0: titignan ako na ano, page, baka mayroon ng detalye doon. Ah, wala pa siya. Wala po. Bago lang kasi ito eh. Wala pa, wala pang detalye.
1: Servisyong Katropa.
0: Meron ka ng ano, girl? Meron ka ng...

0: Yan, siguro ang ipapakita namin sa inyo.
1: Servisyong Katropa!
0: Paano? Sige, ganito. Abangan nyo po sa page ng XFM yung pong video na yon. Kailangan lang talagang napakaselan eh. Oo, para siyang Counter-Strike. Biroy mo yung cruiser, parang nasa gitna rin ng camera niya eh. Tapos yung barrel naman, makikita yung harapan lang. Parang Counter-Strike talaga. Siguro nilagay niya sa dibdib. No, yung kanyang camera. Loko, no? Ano kayang dahilan? Sa Sambuanga Ateneo, sa Ateneo di Sambuanga School po nangyari. Bago-bago lang. Ngayon lang. Shooting incident. So, i-edit lang po namin yun. May mga bawal doon eh. Yung pag-putok. Tapos yung after ng putok, yun, bawal kasi pakita yun. So, i-ano namin. I-edit lang namin. Pero abangan nyo po sa page. Doon ipapakita natin doon.
1: Servisyo Katropa!
0: 10:17 ng umaga. Balik po tayo makalipas lang pong ilang paalala.
1: Servisyo Katropa!
2: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mapibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
5: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Kape na may taglay na anti-cancer? Introducing Santone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
2: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
6: Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3.
10: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user. Marami na
12: akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ako po si Ethel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
13: Santon Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan
13: sa sakit ng katawan.
15: Santon Plus Herbal Oil.
16: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
19: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
13: Sakit ng katawan?
15: Mag
13: Santon Plus Herbal Oil.
20: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
13: Santon Plus Herbal Oil.
15: Talagang maaasahan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
16: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
21: XFM.
22: Kape na may taglay na anti-cancer? Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
2: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
15: Ice yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Premium D3.
10: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
16: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
19: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user. Marami
12: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ako po si Aisel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
17: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
17: Santon Plus
0: Herbal Oil.
16: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
21: Mapibili sa mga butika.
23: Tara, kape tayo!
24: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
25: XFM.
26: XFM.
25: Sister Pace.
27: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhit.
25: Sister Pace. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pace.
28: If symptoms persist, call your doctor.
25: Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
29: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
25: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
28: Mabibili sa mga butika.
22: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
25: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
28: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
30: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
28: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan.
25: Premium D3.
28: Makatutulong sa kalusugan
25: na may VCO
28: at moringa.
25: Mabibili sa mga butika.
28: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
19: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user. Marami
12: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
29: Santon Plus Herbal Oil.
1: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
29: ko. Santon Plus Herbal Oil.
30: Isang pahid lang sa puson.
29: Desminorrhea.
30: No more.
29: Santon Plus Herbal Oil.
24: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Coffee break na naman.
24: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
5: Sestapain. Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
6: Sestapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapain.
17: Symptoms persist. Consult your doctor.
18: Sa mga butika.
20: Santon Gold Coffee Mix.
21: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
20: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
18: Pabibili sa mga butika.
20: Santon Plus Gold.
23: Ako si John. Problema ko, pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
20: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
26: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
31: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
32: Vision X Plus Softgel Capsule.
31: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule.
32: Vision X Plus Softgel Capsule.
31: Mabibili sa mga butika.
28: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
33: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
28: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
20: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
34: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
35: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
24: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
0: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
24: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
3: XFM.
0: XFM.
7: Serbisyo Katropa. Serbisyo Katropa.
8: Now, okay, balikan natin yung pong shooting incident doon po sa Ateneo de Zamboanga.
7: Serbisyo Katropa.
8: Meron pong pamamaril at meron pong namatay doon ho ha sa Zamboanga.
7: Serbisyo Katropa.
8: Sige, dito na yung detalye hawak nga natin.
7: Serbisyo Katropa.
8: Makita natin yung picture, Ken.
7: Serbisyo Katropa.
8: Pamamaril. Kanina lang ito, umaga. Kaninang umaga.
7: Serbisyo Katropa.
8: Okay. Sabi dito, isang estudyante po yung sugatan.
7: Serbisyo Katropa.
8: Habang dalawa po ang patay. Kabilang na po ang grade 7.
7: Serbisyo Katropa.
8: Grade 7 shooter sa Ateneo de Zamboanga University ngayong umaga.
7: Serbisyo Katropa.
8: Okay. Patay ang dalawang estudyante ng junior high school sa Ateneo de Zamboanga University.
7: Serbisyo Katropa.
8: Yan o, yung picture na inyo pong nakikita. Aruy!
7: Serbisyo Katropa!
8: Pasintabi po sa mga nanonood, maselan po yung mga larawan, mga picture, yung pong tinatalakay ho natin.
7: Serbisyo Katropa!
8: Okay.

0: na biglaong namaril ng mga estudyante.
1: Serbisyong katropa.
0: Ayon po sa imbestigasyon ng mga otoridad, dalawang baril po ang napasok. Oh, dapat maano pala natin yun, Ken? Dapat ma-post na natin yun? Ma-blur lang natin yung kala mo Counter-Strike? Oh, i-blur lang talaga.
1: Serbisyong katropa.
0: May mga ano naman doon, may mga part na pwede. Yung pagdating doon sa hindi na pwede, oh, i-ano natin yun. Oh, pwede i-jump natin. O di kaya, kayo na bahala, kayo eksperto eh.
1: Serbisyong katropa.
0: Yan na, ayon po sa investigasyon ng mga otoridad, dalawang baril po ang napasok ng suspect sa loob mismo ng school campus. Naku.
1: Serbisyong katropa.
0: Ano nangyari yun na, di ba may nangyari ng pamamaril sa eskwela? Hindi, naghihigpit na nga ngayon yung DepEd.
1: Serbisyong katropa.
0: Naghihigpit na yung mga eskwelahan pero meron pa rin talagang nakalusot. Meron pa rin estudyante na nakapasok dalawang baril.
1: Serbisyong katropa.
0: Ang naipasok mismo sa loob po ng campus.
1: Serbisyong katropa.
0: Grabe ano? Nang dahil sa pangyayari, at pag-aalala po ng mga magulang, agad naman na sumugod ang mga magulang sa nasabing paaralan upang sunduin ang kanilang mga anak.
1: Serbisyong katropa!
0: Na nagdulot po ng matinding pag-aalala at takot sa mga estudyante.
1: Serbisyong katropa!
0: Okay, napag-alaman po na nag-live pa talaga sa Facebook ang suspect habang namaril ito ng kapwa niya, estudyante.
1: Serbisyong katropa.
0: Yung suspect po ay kinilala umanong Arroyo. Ano pala ito? Matalino pala ito? Honored student pala ito? Sa nasabing paaralan at anak ng dating Bureau of Customs chief doon po sa Zamboanga City. Patuloy naman ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad hinggil sa nasabing insidente.
1: Serbisyong katropa!
0: Ayan yung detalye na binigay sa atin ni Bon.
1: Serbisyong katropa!
0: Doon naman, sa nakuha ko, ito naman. Narito ang mga naunang detalye ng pamamaril sa Ateneo. Ito, ano ito?
1: Serbisyong katropa!
0: Maaari pang magbago. Pero initial information po ito, ha? Narito po ang naunang detalye sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University ngayong umaga, August 18, 2026. At ang sabi nga dito, kasalukuyan pa rin po na po pwede magbago yung pong detalye na ito.
1: Serbisyong katropa!
0: Yung kanina sinasabi ko, paalas 8, ito naman oras sa lugar, naganap bandang 8:19 hanggang 8:35 ng umaga.
1: Serbisyong katropa!
0: Ang school, Junior High School Campus, Barangay Tumaga, Zamboanga City.
1: Serbisyong katropa!
0: Iniulat na isang mag-aaral. Magkaiba ang ulat daw po nito. Ha? Meron daw po nagbibigay na impormasyon, grade 7 or grade 8 o senior high. Yun yung mga impormasyon na ibinibigay dito. Pwede pa mabago ito.
1: Serbisyong katropa!
0: May dalang dalawang baril. Merong maikli at merong mahabang baril.
1: Serbisyong katropa!
0: At sabi ay yun nga, naka-livestream pa sa social media yung pong nangyaring pamamaril. Pumasok at nagpaputok sa dalawang silid-aralan.
1: Serbisyong katropa!
0: Dalawa po ha, ang pinasok na, para, na classroom. Tapos ay iniulat na binaril ang sarili matapos ang pamamaril. Aray, nagbaril din pala ito sarili.
1: Serbisyong katropa!
0: Mga biktima, dalawa po ang patay dito at kinumpirma rin po ni Mayor Kaymer Olaso at ng Pangulo po ng Ateneo de Zamboanga. Dalawa raw po ang patay.
1: Serbisyong katropa!
0: Pero sa unang report na binabanggit ko, isa lang ang sugatan na naisugod. Pero dito naman, meron daw pong siyam na nasugatan. Ayon po ito sa ulat. Pero pwede pang magbago.
1: Serbisyong katropa!
0: Ang kasalukuyang sitwasyon po, suspindido na ho yung klase sa buong paaralan. Wala ng klase ngayon. Nakakordon po yung campus at nandun din po yung PNP sa lugar.
1: Serbisyong katropa!
0: Pinapayagan na po ang mga magulang na sunduin yung po mga bata kanina ha. At sinundo na nga ho ng mga magulang. Sinabi rin po ng paaralan na ligtas at nasa ilalim na raw ng PNP. Kontrolado na rin po ng management ng eskwelahan. Sinabi po ng paaral na

0: ligtas at nasa ilalim na ng control ang iba pang mag-aaral.
1: Serbisyong Katropa!
0: At nagsasagawa pa rin po ng investigasyon yung pong PNP.
1: Serbisyong Katropa!
0: Ito yung video, may papakita kami sa inyo. Merong video sa loob ng classroom. Grabe yung trauma ng mga estudyante. Dapaan talaga sila eh. Oo, may nag-video, nakadapa. Tapos merong, nakalabas sila ng classroom eh. Sarado yung ano, yung pinto. Pero nakalabas, takbuhan sila. Ito yung video, yung kanina kanyang una.
1: Serbisyong Katropa!
0: Yun na, nakalabas na yung mga estudyante at naputol na ho yung video. Tapos mayroon pang isang video, aray matindi yung video na yun.
1: Serbisyong Katropa!
0: Oo, kala mo counter-strike eh, kasi ano talaga siya, yung nandoon yung baril. Oo, tapos nakatutok yung camera doon sa mga target niya, sa tao, sa mga estudyante.
1: Serbisyong Katropa!
0: Doon makikita mo ilang beses siya nagpaputok. Bagsak talaga. Oo, maselam masyado yung video.
1: Serbisyong Katropa!
0: Ine-edit na ho para maipost na ho natin sa page ng XFM. Bantayan nyo lang at maipopost naman po yun.
1: Serbisyong Katropa!
0: Mahawa, yun po mga estudyante.
1: Serbisyong Katropa!
0: Dalawa ha, dalawa ho ang naitala dito po na patay sa nangyari pong shooting incident dyan po sa Ateneo di Zamboanga University.
1: Serbisyong Katropa!
0: Yan. Magkaiba lang yung ulat. Mayroong 7:45 nangyari. Mayroon ding 8:19 nangyari.
1: Serbisyong Katropa!
0: Yan po yung estudyante. Oh. Wala ng buhay. Duguan po. Mukhang uluan tama.
1: Serbisyong Katropa!
0: Tapos yung pong baril. Nakita natin. Diba? Mayroong picture din dyan. Mahaba. Sa video na lang natin nakita. Mayroong pong isang maliit short firearm na nagjump. Tapos kinasa. Pagputok, gumana na, meron tinamaan.
1: Serbisyong Katropa!
0: Yan, yung baril na yan na mahaba. Dalawang baril po yan na ipasok po sa loob ng school. Di ba mahigpit na? Lumuwag na naman ba yung ano, yung seguridad sa mga eskwelahan?
1: Serbisyong Katropa!
0: Kasi paano na ipasok yung pong dalawang baril na ito? Lalo na itong mahaba, saan idadaan ito?
1: Serbisyong Katropa!
0: Pero kung merong kotse na gamit, yung pong estudyante na papasok, kasi mukhang may kaya eh. Anak ng ano eh, di ba? Pero kung may kotse, papasok sa loob, paano yun? Eh di ba, plain view lang tayo? Hindi man po pwedeng maghalugog ng kotse?
1: Serbisyong Katropa!
0: Liban na lang kung merong banta at merong mission o merong purpose kung bakit mo hahalugugin yung loob ng kotse.
1: Serbisyong Katropa!
0: Dito po pwedeng kotse. Yung gamit para makapasok doon sa loob at pagkatapos noon, dala niya na yung pong dalawang mahabang baril o isang mahaba at isang maikli.
1: Serbisyong Katropa!
0: Eh, ang sabi, anak yan eh, dito, may nabasa ako kanina, di ba? Doon ba yun, Bon? Ito, anak ng Bureau of Customs Chief. Bureau of Customs Chief ng Zamboanga City. Ang suspect ay kinilala o manong, o tignan mo, honored student pa yan, ng paaralan. Pero anong pakay, bakit na ginawa yun?
1: Serbisyong Katropa!
0: Kung siya ay Bureau of Customs Chief, yung kanyang magulang, yan sa Zamboanga, malamang sa malamang merong kaya.
1: Serbisyong Katropa!
0: May panabagong update po tayo dito.
1: Serbisyong
0: Katropa! Papasok lang po ng update na kanina ho binabanggit natin. Dito ho sa shooting incident.
1: Serbisyong Katropa!
0: Confirmado na ito, Ken. Confirm na ito, Ken. Malungkot na balita ho ito, ah. Ang binabanggit natin dito kanina, sabi ko nga, maaari pang magbago. Yung pong detalye.

0: may panibagong update dito sa Sambuanga. Sambuanga shooting incident.
1: Servicio Katropa.
0: Lumalabas po na, kanina ho, ang binabanggit natin doon, dalawa po ang patay, di ba?
1: Sir

0: Dalawa pa rin sa akin dito eh. Nadagdaga na.
1: Serbisyo Katropa.
0: Initial. May dagdag na impormasyon eh. Aroy, apat na po. Apat na raho ang patay. Apat na raw po ang patay, siyam na po ang sugatan dito po sa Sambuanga School shooting incident. Pati yung security guard, ganun din. Ano na rin? Dalawang security guard? Aroy, dalawang security guard? Patay? Bira.
1: Serbisyo Katropa!
0: Sabi dito, 4 people including 2 security guards and 2 high school students were reportedly killed in the shooting at Ateneo de Zamboanga University Junior High School on Tuesday. 9 students were also reportedly seriously wounded. Aruy, sabi matindi pa yung tama nung pong
1: Serbisyo Katropa.
0: Initial report identified that alleged shooter only by nabanggit na natin yung surname kanina, full name pa nga eh, pero dito sa report yung apelyido binabanggit Halani, a male fourth year high school student. The reports also said firearms including a Glock 9mm. Maganda pa yung baril niya.
1: Serbisyo Katropa.
0: Ito na yung baril. Ito yung panibagong update. 9mm na Glock. Yung pong short firearm. Tapos mayroon naman siyang M16 rifle. Aruy, grabe.
1: Serbisyo Katropa.
0: M16, paano kabuhayin ito? M16 ang gamit.
1: Serbisyo Katropa.
0: Authorized have yet to officially confirm the casual figures and other details.
1: Serbisyo Katropa.
0: Okay. Wala. Eagerly, tinawanan niya.
1: Serbisyo Katropa.
0: Iba pala yung pinag-usapan namin ni Gerdy.
1: Serbisyo Katropa.
0: Okay. Iba man itong 3K binigay. Iba yan.
1: Serbisyo Katropa.
0: Apat ang sinasabi, apat daw po ha.
1: Serbisyo Katropa.
0: Tapos matindi pa ho yung tama nung siyam. Matindi yung tama nung siyam na nasa ospital ho ngayon. Inoobserbahan pa doon. Pero sa ngayon, as of 10:54 ng umaga, ang binabanggit na ho ngayon ay nasa apat na raw po ang patay. Kanina nasa dalawa lang, pero ngayon apat na. Sana madagdagan, sana ligtas na. Yung pong siyam na nadamay po dito sa pamamarin.
1: Serbisyo Katropa.
0: Estudyante po ang suspect dito. Nakapasok yung pong dalawang baril.
1: Serbisyo Katropa.
0: Alas 11 na ng umaga.
1: Serbisyo Katropa.
0: Ba't ito nangyayari sa atin dito sa Pilipinas?
1: Serbisyo Katropa.
0: Mga pamamaril na nangyayari, oh. Takot naman.
1: Serbisyo Katropa.
0: Mga estudyante pa lang ito. Pero umalakas na ang loob na humawak ng baril at magpaputok.
1: Serbisyo Katropa.
0: Nandiyan na.

0: Sa
1: okay, paalam tayo. Maraming salamat mga kababayan sa inyo pong panonood dito ho sa Serbisyong Katropa. Susunod na ho ang sentro ni Katropang at Kagawad Mike Scotte. Si Ken Vincent Dancillo, ating pong partner dito po sa wala yung pera. Bayad natin. Kaya napunta yun.
2: Serbisyong Katropa.
1: Paalam tayo. Birthday ni Ken Vincent Dancili. Salamat mga kababayan. Thank you sa inyong panonood. Pakikinig sa palatuntunang Serbisyong Katropa. Yung lingkod ka, Gerald Gales. Magandang umaga sa inyong lahat.

0: Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting! Mga katropa, exciting!
2: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
3: Sister Pain, hanggan ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagpili sa mga bukika. Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Sanfon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
6: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Kape at gamot, ngayon pinagisa na. Sundown Plus Coffee Mix, pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sundown Plus Coffee Mix. Ang Sanfon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
7: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
8: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan, Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Sanfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sanfon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
13: Ha! May pimples na naman ako!
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
15: Hey!
4: marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
16: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna! Nagmainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
17: XFM.
18: XFM.
19: FM.
20: Mga katropa, excited!

0: Sestapain.
1: Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
0: Sestapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapain.
2: Symptoms persist. Consult your doctor.
0: Pipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santhon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santhon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santhon Gold Coffee na.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pipili sa mga butika. Santhon Plus Gold.
4: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santhon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santhon Plus Gold.
0: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Kape na may natural energy booster. Santhon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
7: Mag-Vision X Plus ka.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
0: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
12: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santhon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrera, isang...
13: Santhon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
15: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
0: XFM.
17: XFM.
18: Ang XFM, ang exciting time sa buong Pilipinas, 11:09 ng tanghali.
19: Sentro, programang si Sentro sa mga napapanahong usapin, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy. Dapat nakasentro ang komentaryo.
20: Dapat nakasentro ang komentaryo.
19: Mapapakinggan sa 104.7 XFM, Puerto Princesa City, Sentro.
20: Sentro.
19: Sentro.

0: magandang, magandang, magandang, magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang tanghali po Luzon ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan. Kumusta na po kayo mga ginigiliw natin mga tagapagsubaybay? Sana po ay okay, alright kayo sa inyo po mga kinalalagyan ngayong araw po ng Tuesday. August 18, 2026, mga tropa. Samahan niyo kami hanggang alas 12 ng tanghali sa amin pong pagtatanghal. Dito sa ating programang Sentro. Sa bahaging technical, kasama natin si Axel Von Obarides at si Ken Vincent Dansil na nagdiriwang ng Berti Today. Kaya meron kaming freelance. Ako na po yung lingkod, Kagawad Mike Escote at your service. Mga katropa, mga kabarangay, live na tayo sa ating Facebook page, 104.7 XFM Palawan. Pwede ho kayong mag-share ng inyong po mga karanasan sa inyong po mga barangay. Pwede ho kayong magpabati dyan sa mga may nice, mga concern, may mga concern sa mga barangay. 0953-514-1303. Yan po ang inyong pong tawagan para malaman natin. At maiparating ninyo ano ba yung concern ninyo sa inyong pong barangay. Sa inyong pong mga barangay, dahil ang programang Sentro, ang usapin si Sentro sa mga nangyayari sa ating mga barangay. At syempre, lahat ng mga usapin na apektado yung atin pong mga barangay, no? Mga katropa, yung mga kabarangay natin, apektado. Lahat naman ang mangyayari sa buhay natin, apektado yung mga kabarangay natin. Ang ating programa atin po sa inyo ng Santon Gold Herbal Team, mga katropa. Nako, ito pagka-bloated yung chan ninyo, yung pakiramdam ninyo, hindi maganda. Punong-puno ng hangin ang iyong tiyan, dapat uminom po kayo ng Santon Gold Herbal Tea. Meron po yung malunggay, turmeric, cinnamon bark at stevia. Napakasarap po niyang Santon Gold Herbal Tea natin, ha? At makakatulong pa para maibsan yung hindi maayos sa pakiramdam ng ating tiyan. Kaya punta po kayo sa atin pong Yes to Health Clinic dyan po sa may San Manuel. Sa taas lamang po yung Nokinoksa. Doon sa may sa Rojas, meron din tayo niyan. Sa Bayan ng Rojas, sa may Asmisa. At dyan sa may Bayan ng Nara, dyan lamang po sa may Caltex Gasoline Station. 11:30 ng tanghali, mga katropa. Ito talagang sobrang apektado yung atin pong mga kabarangay pag-usapin ng kuryente. Pag-usapan natin kahapon po sa sangguniang panglungsod, mayroon pong naganap na regular na sesyon at ang tinalakay po dyan yung tungkol po sa Paleco. So may iba't itong mga usapin sa Paleco, ha? Mga katropa, ha? Yung sa renewal, yung resolution, yung meron ding tungkol sa doon sa yung sa BOD, sa surcharge, yan po, ha. So marami pong sa committee report kahapon ng Committee on Energy na pag-usapan yan, ha, mga katropa, ha. At yun nga, meron tayong recorded dyan na ipi-play natin. Ito yung tungkol muna sa ano, ito yung dito sa pagkakaroon po ng BOD, Board of Directors, sa Paleco ng mga taga-Palawan. Gusto po ng atin pong sangguniang panlungsod na magkaroon po ng Board of Directors, dahil ngayon po yung interim Board of Directors ay hindi po yan mga taga-Palawan. Mga general manager po yan ng iba't ibang cooperative, electric cooperative sa iba't ibang probinsya, mga katropa. Sumulat, merong resolution ang sangguniang palalawigan papunta doon sa NEA, no, National Electrification Administration, na humihiling sana maglagay po ng ng Board of Directors sa Tagapalawan?
1: Sentro.
0: Diba? Kasi kooperatiba natin ito, eh kailangan eh meron tayong representante ng mga official Board of Directors dyan po.
1: Sentro.
0: May sagot dyan ng NIA at meron ding resolution na ginawa yung ating sangguniang panlunsod kaugnay dyan. Unahin muna natin yan. So, pakinggan natin yung unang committee report ni Konsehal Jerry Abad, mga katropa tungkol sa bagay na yan. Kasunod yan, yun sa resolution, yung pagbasura ng resolution naman na nag-i-endorso para sa renewal ng franchise. Pero unahin muna natin ito dahil mahalaga ito eh. Gusto natin mga kabayan, mayroong board of director dyan sa Paleco para nalalaman natin ano yung pangyayari. Ngayon, medyo blind tayo dahil yung mga board of directors hindi naman taga dito. Siyempre yung we understand na talagang tutulong sila para mapaayos yung kuryente natin. Pero iba talaga kapag yung board of directors ay sariling atin, mga katropa. Panoorin po natin itong committee report ni Konsehal Jerry Abad tungkol sa bagay na yan.
2: Base po sa paksa na ating pong tinalakay, ito po ay communications number 1230-ASP-07-2026. Marginal note dated July 14, 2026 from Honorable Peter Q. Estela, City Vice Mayor, forwarding the letter from Mr. Antonio Mariano Almeida, Administrator, National Electrifications Administrations, NEA, dated June 23, 2026, responding to the Sangguniang Panlungsod Resolutions number 585-2026, entitled A Resolution Earnestly Requesting the National Electrifications Administrations, NEA, to appoint at least two member consumers to the Board of Directors of Paleco Electric Cooperatives, informing this august body of the process of appointing a member of the board of directors of an electric cooperative pursuant to NEA memorandum number 2014-2019 ginoong pangulo. Base po sa mga naganap na amin pong pag-uusap sa ating pong committee ginoong tagapangulo noong pong Agosto 21-26 ay tinalakay po ng committee ang tugon ng National Electrifications Administrations o NEA sa ating pong resolution na humihiling na magtalaga ng dalawang member consumer sa lupon ng mga direktor ng Palawan Electric Cooperative. Ang tugon po ginoong tagapangulo, tugon po ni Ginoong Antonio Mariano Almeida, administrador ng NEA, ang mga provision hinggil sa mga kinakailangan at pamamaraan sa pagtatalaga ng mga kasapi sa lupon ng mga direktor o direktor ng isang electric cooperative sa ilalim ng NEA, memorandum bilang 2014-019. Mga gabay sa pagdaraos ng halalan sa distrito para sa mga electric cooperative ginoong tagapangulo. Ipinaliwanag po na alinsunod sa mga patakaran ng NEA, maaaring magtalaga ng kasapi sa lupon ng mga direktor kung ang itatalaga ay may lahat ng kinakailangang kwalifikasyon at walang anumang diskwalifikasyon sa ilalim ng Section 14 at ng 15 ng Rule 3 ng IRR o Internal Rules and Regulations ng Republic Act number 10531 na kilala bilang National Electrifications Administration Reform Act ginoong tagapangulo. Pangalawa po ay itinalaga alinsunod sa Artikulo 1, Section 3 3.2 ng guidelines on the conduct of EC Electric Cooperative District Elections. At pangatlo po ay manunungkulan lamang sa natitirang bahagi ng termino ng kanyang pinalitan, no, ginong na tagapangulo. Pinalitan na binigyan diin din ng ating pong mga kasama, partikular ni kagalang-galang Konsehal Elgin Damasco, ang kahalagahan po ng pagkakaroon ng tinatawan mula sa mga member member consumers ng lungsod ng Puerto Princesa sa lupon ng mga direktor ng Paleco. Sapagkat ito po ay magbibigay ng tunay na boses para po sa ating pong mga residente ng lungsod ng Puerto Princesa. Nagtanong po ang ating pong isa rin sa mga membro ng committee, si Konsehal Luis Marcaida, deterred sa general manager po ng Paleco na si Engineer Riz Contribida, hinggil po sa pangyayaring nagbunsod sa pagpapalit, no, ng dating lupon ng mga direktor at sa kasunod na pagtatalaga ng NEA. Ginoong tagapangulo, ipinaliwanag po ng Engineer Contribida na nagsimula po ang usapin noong pong 2025 nang magkaroon po ng paglabag sa proseso ng halalan, particular sa kabiguang magsagawa ng halalan sa nasabing distrito na nag-udyok umano, no, sa NEA na makialam, ginoong tagapangulo. At natuklasan din po ng ating pong komite sa ilalim po ng Section 4B ng Presidential Decree Number 269, ginoong tagapangulo, na inamyendahan ng Republic Act Number 10531, maaari pong gamitin ng NEA ang state in rights lamang sa kaso ng ailing cooperative na may pagsunod sa due process, ginoong tagapangulo. Gayun din ang Rule 2 ng Section 8C ng Department of Energy Circular Number DC 2013-07-0015 ay nagtatakda po ng siyam na pong araw o 90 days para po sa pagtawag ng halalan ng bagong lupon ng mga direktor matapos gamitin ng NEA ang step-in rights, ginoong tagapangulo. Ang maaga po na pagdaraos ng halalan ay mahalaga upang maibalik ang regular na pamamahala, pananagutan at representasyon po ng mga membro ng consumidores o consumidor sa ating pong Paleco, ginoong tagapangulo. At muli pong binanggit ng ating pong kagalang-galang na Konsehal Elgin Damasco ang isyu hinggil sa paggamit ng NEA ng step-in rights sa ilalim ng Section 7, ginoong tagapangulo. Ito po yung Republic Act Number 10531, lalo na sa mga kaso ng ailing cooperative. Pinatanong po na kung ang Paleco po ba ay formal na idiniklara bilang ailing cooperative. Ang tugon po ng kinatawa ng ating pong kooperatiba ng Paleco na hindi po ito ailing cooperative at wala rin silang natanggap na anumang komunikasyon mula sa NEA na nagsasabing sila ay ganoon, ginoong tagapangulo. At tinukoy din po ng committees ang nasabing paglilinaw at nagtaas po ng pangamba kung bakit po ginamit ng NEA ang step-in rights at nagtalaga po ng mga kasapi sa lupon ng mga direktor kahit wala pong formal na deklarasyon na ang Paleco po ay isa pong ailing cooperative. Matapos po ang masusing talakayan, ginoong tagapangulo, tinanggap po ng committee ang tugon ng NEA, gayon din ang mga isyong lumitaw hinggil sa paggamit ng step-in rights sa pagtatalaga ng mga kasapi ng lupon at sa pagdaos po, pagdaraos po ng halalan para sa bagong lupon ng mga direktor ng Paleco. So base po sa amin pong rekomendasyon, ginoong tagapangulo, alinsunod po sa mga naunang payag ng committee ay magalang po na inirekomenda ang pagpapatibay at pagtanggap sa ulat ng committee ito at na ang nasabi pong paksa ay ilagay na lamang sa permanenteng talaan, ginoong tagapangulo. Dagdag po rito, nirekomenda po ng committee ang pagpasa ng isa pong kaugnay na resolution na may pamagat na SDR number 733-2026 resolution earnestly requesting the National Electrification Administration, NEA, to strictly observe the 90-day period for calling the election of new board of directors of the Palawan Electric Cooperative. Following the exercise of its step-in rights on 6 January 2025 in accordance with Section 4B of Presidential Decree number 269 as amended by Republic Act number 10531 and Rules 2 Section 8C of Department of Energy Circular number DC 2013-07-0015. Akin pong iminumungkahi, ginoong tagapangulo, na ang resolusyong ito ay atin na pong ma-aprobahan sa ikalawang pagbasa na may pagdispensa sa ikatlo at huling pagbasa, ginoong tagapangulo. Iminumungkahi po.
3: Meron po pang pagtutol? Dahil sa walang pagtutol, ang motion ng reporting chairman, una, ilagay sa permanenteng talaan ang nasabing sulat. At pangalawa, aprobahan sa una at unang pagbasa at isang tabi na ang pangalawa at huling pagbasa para sa pag-aproba ng SDR number 733-2026 ay pinagtitibay.
0: Sento. Ayon, mga katropa, ang committee report ni Konsehal Jerry Abad. Sa pagbabalik natin, himay-himayin natin yan, mga katropa. Mabilis lang, magbabalik po kami sa glitamang.
4: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pag- ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
11: Mapibili sa mga Ha! May pimples na naman ako!
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
13: Santan Plus Herbal Oil.
14: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Santan Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
13: Santan Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan
13: sa sakit ng katawan.
15: Santan Plus Herbal Oil.
16: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix.
18: Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
18: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
20: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
18: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabilis sa mga butika.
21: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
22: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
23: Vision X Plus. Softgel Capsule.
22: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibo antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
23: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
22: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
24: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
25: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
26: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
27: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
11: Ha! May pimples na naman ako!
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Santan Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santan Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santan Plus Herbal Oil.
28: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Santan Plus Herbal Oil.
29: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
29: No more.
5: Santan Plus Herbal Oil.
16: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Samsung Gold Coffee Mix.
3: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santong Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santong Gold Coffee Mix, ang super na kape.
2: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Santong Gold Coffee Mix. Sister Pain.
6: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
9: Mag-Vision X Plus ka.
29: Vision X Plus. Softgel Capsule.
30: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
29: Vision X Plus. Softgel Capsule.
30: Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
31: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
2: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
32: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
33: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi
32: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
16: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
11: Ha! May pimples na naman ako!
34: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
23: Sakit ng katawan?
24: Mag-Santon Plus
23: Herbal Oil.
35: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
23: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
24: Santon Plus Herbal Oil.
16: Ang kape ko, Premium

dyan po sa sangguniang panlungsod, yung sa sesyon nila kahapon. At hinihiling po, hinihiling ng sangguniang panlungsod sa pamagitan ng isang resolusyon na magsagawa ng eleksyon para sa BOD ng paleko, mga katropa. Yung 90-day period dapat gawin yon ng National Electrification Administration. January 6, 2025, nagtalaga sila ng mga interim board of directors. Ay, kung 90-day period yan, ay lagpas-lagpas na. Ano na tayo ngayon? Agosto 2026 na. Hanggang kailan po mananatiling interim ang pamunuan yung mga board of director ng Palawan Electric Cooperative? Hindi naman natin pinag-usapan dito kung sino po ang dapat maupo. Ang pinag-usapan natin ay isa pong pangunahing prinsipyo, ang karapatan ng member, consumer, na magkaroon po ng boses sa pagpili ng kanila pong mga kinatawan sa Board of Directors. Sentro. Mga hindi po taga-Palawan ngayon yan, yung mga interim Board of Directors natin. Kung ang isa pong electric cooperative ay pag-aari at pinamamahalaan para po sa kapakanan ng mga membro nito, makatuwiran lamang po na ang mga membro ang magkaroon ng pagkakataong pumili ng kanila pong mga kinatawan, mga katropa. Sentro. Kaya panawagan natin sa NIA magsagawa na po ng halalan para sa Board of Directors dyan po sa Paleco. Sentro. At kung kailangan po ng transition period o may mga legal na rekisito bago isagawa ang halalan, eh dapat na po itong malinaw at ipaliwanag po sa mga member consumer. Sentro. Sa press con nila nung nakaraan, sabi nila, dahil daw may mga political kaya interim, ay sa tingin natin, hindi ho sapat na batayan yan. Sentro. Sa ilalim po, sa ilalim ng Republic Act 10531 o National Electrification Administration Reform Act of 2013, kinikilala po ang papel ng NIA sa pangangasiwa at regulasyon sa electric cooperatives. Sentro. Kabilang po ang pagkakataong kinakailangan gumamit ng step in rights sa isa pong electric cooperative, katulad ng binabanggit ni Consel Abad kanina. Sentro. Meron din pong Department Circular Number 2013-070015, ang implementing rules and regulation ng Republic Act 10531. Sentro. Sa provision hinggil po sa step in rights in cases of failing electric cooperatives, pinapayagan ng NIA na magtalaga ng mga tao sa Board of Directors sa ilalim po ng itinakdang kondisyon. Sentro. At ito na nga po yung ginamit ng NIA na batayan. Pero sa pagdinig, nung tinanong taga-Paleco, meron ba failing electric cooperatives ba kayo? Meron ba formal declaration? Ay, mukhang wala naman. Sentro. Pero mahalaga po yung punto, ang step in authority ay hindi po dapat maging permanente kapalit po ng regular na governance dyan po sa Paleco. Sentro. Tagal na sila dyan parang regular na, hindi na interim Sentro. Kung ang layunin po ng intervention ay ayusin ang isa pong electric cooperative at maibalik sa maayos na pamamahala, dapat daw po malinaw, dapat pong malinaw kung kailan at paano ibabalik ang regular na proseso ng pagpili po ng kinatawan ng mga membro. Sentro. Mga kababayan, mga katropa, mga kabarangay, hindi lamang ito tungkol sa pangalan ng mga nasa board. Sentro. Ito ay tungkol sa representasyon. Sentro. Sino ang magsasalita para sa mga member consumer? Sentro. Sino ang magtatanong tungkol sa serbisyo? Sentro. Sino ang magtatanong tungkol po sa billing? Sentro. Sino ang magtatanong tungkol dyan

0: sa sinisingil na searchers na wala palang legal basis.
1: Siyempre.
0: Sino po ang magtatanong kung bakit ganito ang serbisyo sa Palawan, patay sindi, ha? Na kuryente.
1: Siyempre.
0: At higit sa lahat, ha? Kaninong mananagot ang mga direktor kung hindi naman sila direktang pinili ng mga member consumer?
1: Siyempre.
0: Hindi po ibig sabihin, mga katropa, na walang karapatan ng NEA na mga siwa o gumamit ng kapangyarihang ipinagkaloob po ng batas.
1: Siyempre.
0: Pero ang hinihingi po natin, transparency at malinaw na roadmap pabalik sa regular na pamamahala.
1: Siyempre.
0: Kung meron pong dahilan kung bakit maring isagawa ang halalan, kung bakit hindi po dapat isagawa ang halalan, sabihin sa publiko. Actually, napakababaw ng reason nila eh. Dahil nga lang daw sa politika. Ganun lang daw. Eh, sa tingin natin, wala, hindi po yun, hindi po yun makatuwiran. Wala naman pong legal na hadlang, mga katropa. Kaya dapat magkaroon na ng eleksyon dyan sa palikon ng mga board natin na taga-Palawan.
1: Siyempre.
0: Dapat po taga-Palawan po ang kinatawan, ng mga taga-Palawan.
1: Siyempre.
0: Yung iba dyan, taga-ibang probinsya yan lahat eh. Ha? Mga katropa. Mga katropa, ang paliko po ay nagsisilbi po sa consumer ng Palawan. Kaya hindi po masamang itanong, hindi ba mas makakabuti kung ang mga taong kumakatawan sa mga member consumer ay tunay na may malalim na ugnayan sa Palawan at naunawaan ang kalagayan ng mga consumer?
1: Siyempre!
0: Mga katropa, hindi po ito usapin ng discrimination laban po sa mga board of directors natin na galing sa iba pong probinsya. Ito po ay usapin ng local representation and accountability.
1: Siyempre.
0: Kung ang isa pong direktor ay taga-Palawan, consumer ng Paleco at direktang nakikipamuhay sa mga taong pinaglilingkuran ng kooperatiba, mas madali po siyang matanong at mapanagot ng mga membro.
1: Siyempre.
0: Ay yung mga interim natin, pag umuwi lang yan sila doon, uwi na sa kanilang probinsya, mahawal mo pa ba yan?
1: Siyempre.
0: Kaya panawagan po natin sa National Electrification Administration at sa pamunuan ng Paleco, maglatag na po ng malinaw na timetable para po sa halala ng mga board of directors.
1: Siyempre.
0: Sabihin po sa mga member consumer kung kailan maaaring magkaroon ng eleksyon, anong kinakailangan proseso at anong mga hakbang para po maibalik yung regular na board of directors.
1: Siyempre.
0: Panawagan naman natin sa atin po mga kapwa consumer. Ha? Dahil po ang kuryente ay hindi simpleng produkto lamang, bahagi po ito ng pang-araw-araw na buhay ng bawat pamilya, negosyo at pamahalaan. Kaya nararapat lamang na ang mga consumer ay may boses, representasyon at pananagutan mula po sa kanila pong mga kinatawan.
1: Siyempre.
0: Hindi naman po ito, yung hinihingi natin, hindi po yan imposible. Ang hinihingi natin, simple lamang, ibalik ang regular na pamamahala sa mga taga-Palawan.
1: Siyempre.
0: Magkaroon ng halalan.
1: Siyempre.
0: Bigyan ng pagkakataon ang mga member consumer na pumili ng gusto nilang board of directors.
1: Siyempre.
0: At higit sa lahat, ibalik sa consumer ang kanilang boses sa Paleco.
1: Siyempre.
0: Dahil po ang isang electro-cooperative ay mas magiging matatag kapag ang mga taong pinaglilingkuran nito ay hindi lamang consumer ng kuryente, kundi tunay ding may boses sa pamahala dyan po sa Palawan Electric Cooperative.
1: Siyempre!
0: Yan pang panawagan natin sa NEA. Makinig naman kayo sa mga taga-Palawan sa sangguniang panlunsod. Meron na po silang resolution. Ginawa nyo ng permanente yung mga interim board of directors natin sa Paleco eh. Talaga naman oo. 10 minuto bago sumapit ang ganap na alas 12 ng tanghali. Hindi na natin mapiplayset. Pakita mo na lang. Kanina po, meron pong tayong pinuntahan dyan po sa SM Puerto Princesa. Tayo po ay dumalo dyan po sa libreng paggamit. Ha? Yung EV charging station, binuksan na po dyan po sa SM City, Puerto Princesa. Libre po yan. Ah, libre po mga katropa. Ah, yung pagka meron kang electric vehicle, mag-charge ka dyan sa SM, libre po yan. Maratagpuan po yan dyan sa parking area ng mall. At maaring gamitin po ng EV owner habang namimili, kumakain o may ibang inaasikaso po dyan sa SM City, Puerto Princesa. Tinataya ang aabot po ng 2 hanggang 3 oras ang pagcha-charge. Depende po sa uri po ng kondisyon ng electric vehicle. Wala po ito. Ayon po sa SM City, Puerto Princesa, wala pong bayad sa ngayon. At may nakahanda rin queuing system para sa maayos na pagpila ng mga sasakyan gamit po ang charging station. Yung may video ako dyan, engineer, yung video na lang, yung manager yan ng mall yung nagsasalita eh. Kanina po sa ceremonial opening, dumalo po si Engineer Jovini Sagon, kasama po ang opisyal, ayan si engineer, ng City, SM City, Puerto Princesa. Ayon po kay mall manager Maija Saliente, bahagi ang proyekto ng pagsusulong ng mas environment-friendly na transportasyon, lalo na patuloy raw na dumaragdag ang mga electric vehicle sa kalsada. Sa pamamagitan daw po ng charging station, may karagdagang lugar na ngayon ang mga EV owners sa Puerto Princesa para makapag-charge ng kanilang pong sasakyan habang isinasagawa ang kanilang mga gawain sa loob ng mall. Inasahan po ito makakatulong sa paghikayat sa mas maraming motorista na isaalang-alang po ang electric vehicles bilang mas makakalikasan na alternatibo sa tradisyonal na sasakyan. So yan po ha, charge kayo dyan ha. Meron kayong mga kapartner nila kanina, yung BYD. O, kasama din natin yung mga taga-BYD kanina. O, yan o. Mag-charge kayo dyan, 3 hours. Yan, habang masyal kayo, manood kayo ng sini sa SM o habang nag-charge dyan. So yan po, 2 pong sasakyan ang pwede pong mag-charge dyan ha. Congratulations sa SM City, Puerto Princesa. Nako, 2 minuto na lang nalabis sa ating programa. Yung may panawagan ng engineer, engineer, pakiano mo naman yung sino po nakakilala sa tao na ito. Oo, yan, yung panawagan lang, may panawagan. Oo, yung ating isang kababayan. Bilis ng oras natin eh. Ayan ha, yung panawagan natin. Sino po nakakilala dito sa taon na to? Ang pangalan niya ay... Itong ID niya ha. Pangalan niya si Sergio Trinidad Longakit. Ha? Masagana daw ito sa Barangay Irawan. Sir, pakita ka sa akin, sir. Usap tayo, sir. Mr. Sergio Trinidad Longakit. Yan, ha? Dyan sa Purok, Masagana, Barangay Irawan. Meron lang tayong itatanong sa'yo. Oo, ano ba ang... meron lang tayong ano sa'yo. Makita tayo, sir. Oo, sa nakakilala kay Mr. Ano, ha? Long Sergio. Yan ang picture. Oh, baka po pwede. Sir, pakita ka sa akin, sir. Usap tayo, sir. Usap tayo. Oh, diyan sa taga-Purok, Masagana raw po ito eh. Sa Irawan, ha. Pakita ka, sir. Usap tayo, sir. Usap, ha. Ayoko muna banggitin yung ano, mag-usap muna tayo. Sa mga nakakilala, pakipabot dito sa kanya na gusto ko siyang kausapin. Gusto siyang kausapin ni Kagawad Bike Escort. Eh. Usap muna tayo, usap lang. Nako, wala na tayong oras at panahon mga katropa. Diyan na ba yung pang-extra natin para matuwa naman si Ma'am Girly? Bago tayo mag-extra, Dariel Bert Aurera, shoutout shout out kay Daryl Herrera, Daryl Bert, ang mabait na all the way from Tagbilaran City. Joaquin Biasong, hello po katropa, pa shout out po sila mama habang natutulog po sa bahay namin sa Regata po. Salamat, God bless. Delia Gregorio, good afternoon, magandang tanghali. Alone at Nagaraga, Santino, gandang tanghali katropa. So, okay, i-play mo na sir. Paborito ni Ma'am Girlie yan eh. Yan pang para meron siya mamayang... Ayun, yan Ma'am Girlie oh. Yan na yung... Ilipat mo yan dito sir ha. Ilipat mo dito pag ano para paborito ni Ma'am Girlie yan eh.

Sa ngala po na awit niya. Ma'am Girlie, peace. Yung kasama namin DJ dito. Paborito niya. So wala tayong oras at panahon, mga katropa. Maraming maraming salamat sa ngala po ni katropang Ken Vincent Tansil na nagbe-birthday ngayon. Ako yung lingkod, katropang Mike Scott. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Bye-bye.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!
3: XFM.
2: XFM.
3: Ito po ang XFM Network Philippines. Dito sa Mega Manila, 99.

0: ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy.
1: Live mula sa 99.5 XFM
2: Gold Coffee Mix. Dalawang estudyante patay kabilang ang grade 7 suspect sa naganap na pamamaril dyan sa Ateneo de Zamboanga University ngayong araw.
3: Ama ng suspect sa Zamboanga school shooting na nagsilbing customs police chief, nirelieve na sa pwesto.
2: Senator Ping Lacson pinuna ang 1.939 trillion pesos na ginastos sa flood control pero baha uncontrolled pa rin.
3: Unang bar parliamentary election tuloy sa Setyembre 14 sa kabila ng nagarap ng ambush ayon sa Malacanang.
2: Department of Labor and Employment o Mapila laban po sa injunction sa 85 pesos wage hike sa NCR.
3: DepEd pinag-aaral ang paggamit ng sobrang gulay sa school feeding program.
2: Balitang regional, mahigit 150 na pamilya apektado sa baha sa Zamboanga del Sur. Klase sa 10 LGU kansilado.
3: Sa balitang international, mahigit 180,000 na residente sa Hawaii walang supply na kuryente dahil sa Hurricane Lala.
2: Showbiz, Edward Barber engaged na sa non-showbiz girlfriend.
3: Sa balitang sports, CJ Obiena nasungkit ng gold medal sa Poland.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
2: Mga katropa, pananghalian po tayo ngayon ng Martes, August 18, 2026 at live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay din po tayong sumasa inyo sa lahat ng XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
3: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
2: Kami po ang inyong mga katropa, ako si Badio Beras.
3: Ako si Brian De Paz.
1: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, mundo dito sa XFM News Nationwide. Nationwide.
2: Unahin po natin ang malungkot na balita. Dalawang estudyante ang namatay kabilang ang grade 7 student na itinuturing suspect matapos ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Dako alas 7:45 na umaga kanina. Kinilala ang suspect na si Muhammad Nail Halani habang hindi pa agad inilabas ang pagkakakilanla ng isa pang nasawing estudyante. Batay sa paunang investigasyon, nakapasok umano sa campus ang suspect na may dalang dalawang baril. Sinabi ni Mayor Kymer Olaso, pumasok umano ang suspect sa Ateneo de Zamboanga na may dalang high-powered firearm at 45 caliber pistol bago naganap ang insidente. Nagpakamatay naman umano ang estudyanteng suspect sa pamamaril. Iniulat din na nag-live stream umano ang suspect sa Facebook habang nagaganap ang pamamaril. Sa ngayon, patuloy namang inaalam ng otoridad ang motibo at iba pang detalye ng insidente. Samantala, agad po na nagtipon ng mga magulang sa paaralan para sunduin ang kanilang mga anak matapos ang kumalat na balita.
1: XFM News Nationwide.
3: Sa kaugnay na balita, nirelieve na sa pwesto ang ama ng suspect sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School na nagsilbing customs police chief sa Zamboanga. Kinumpirma ito ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno kasunod ng insidente ikinasawi ng dalawang estudyante sa naturang paaralan. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang pamamaril kabilang ang motibo at iba pang detalye sa likod ng insidente.
1: XFM News Nationwide.
2: Agad po na responde ang Philippine National Police sa naiulat na pamamaril dyan sa pribadong paaralan sa Zamboanga City. Ayon sa PNP, naipag-ugnayan ang Police Regional Office 9 at Zamboanga City Police Office School Authorities at iba pang tanggapan para ma-check ang kaligtasan at maayos na pag-exit ng mga estudyante, guro at school personnel. Sinabi ng pulisya na kontrolado na ang sitwasyon habang patuloy na inaalam nga ang buong pangyayari. Hinimok naman ang mga magulang at guardians na matiling kalmado at sundin ang abiso ng paaralan sa oras at paraan ng pagsundo sa kanilang mga anak. Nananawagan din po ang PNP, huwag na magpakalat mga katropa na hindi beripikado impormasyon, larawan o kaya video at umasa lamang sa opisyal na pahayag ng autoridad.
1: XFM News Nationwide.
3: Sa kaugnay na balita, nagpahayag ng matinding pagkabahala ang Department of Education o DepEd sa naiulat ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga Grade School kaninang umaga. Ayon sa DepEd, nakahanda itong magbigay ng suporta at kinakailangang assistance sa mga nasabing estudyante, pamilya, school personnel at mga otoridad na naapektuhan ng insidente. Nagpaabot din ang kagawaran ng pakikisa sa buong komunidad ng Ateneo de Zamboanga sa gitna ng insidente.
1: XFM News Nationwide.
2: Alas 12:06 ang oras sa XFM News Nationwide. Sa ibang balita po tayo, bumuo ang Marcos Administration na isang ad hoc subcommittee na tututok naman sa implementasyon at monitoring na infrastructure projects para matiyak ang maayos sa paggamit ng public funds. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kabilang sa mandato ng grupo ang pagsusuri sa resulta ng mga proyekto at ang pag-check na mapupunta lamang ang government contracts sa responsableng mga kontratista. Sinabi ni Castro na naging maingat ang pamahalaan sa public spending noong nakaraang taon dahil sa pangambang mapuntang pondo sa mga proyektong walang sapat na basehan. Ngayon, muling pinapalakas ng gobyerno ang infrastructure spending sa panguna ng DBM, kasabay ng mas maigpit na monitoring sa paggamit ng pondo. Layunin po ng bagong subcommittee na maiwasan ang irregularity at matiyak na may malinaw na resulta at pakinabang sa publiko ang bawat infrastructure project.
1: XFM News Nationwide.
3: Magkakaloob ng libreng towing service ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa mga sasakyang nalubog o naipit sa baha sa gitna ng biyahe dahil sa patuloy na pagulan dulot ng habagat. Ayon sa MMDA, dadalhin ang sasakyan sa bahay mismo ng may-ari o sa napiling pagawaan saanman sa loob ng Metro Manila. Para sa mga nangangailangan ng saklolo, makipag-ugnayan lamang sa mga opisyal na social media accounts ng MMDA o tumawag sa MMDA Hotline 136.
1: XFM News Nationwide.
2: Si Senator Ping Lacson, mga katropa, ay nagsabi na yung 1.939 trillion pesos na ginastos sa flood control. Pero ang baha, sabi niya, uncontrolled pa rin. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
3: Ibinunyag ni Senador Ping Lacson na umabot na sa 1.939 trillion pesos ang pondong inilaan ng pamahalaan sa Flood Control Management Program ng Department of Public Works and Highways o DPWH mula 2011 hanggang 2025. Sa kabila ng malaking pondong na ilaan sa loob ng 15 taon, nananatili pa rin umano ang malawakang pagbabahang nararanasan sa ilang bahagi ng bansa, kabilang ang Metro Manila. Batay sa datos na ibinahagi ni Lacson, patuloy na tumaas ang taunang pondo para sa flood control management mula 11.323 billion pesos noong 2011 hanggang 372.814 billion pesos noong 2025. Samantala, ilang umano'y maanumali ang flood control project sa Bulacan at Oriental Mindoro, ngayon din ang mga slope protection project at illegal na reclamation activities sa Taguig City ang naungkat sa mga privileged speech at pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Sinumiti na umano sa Office of the Ombudsman ang mga kaugnay na ebidensya para sa kaukulang investigasyon. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
3: Nanawagan si Political Analyst Professor Dennis Coronacion na panatilihing transparent ang investigasyon sa umano'y anomalya sa mga flood control projects matapos umabot sa 1.938 trillion pesos ang iniulat na ginastos ng gobyerno mula 2011 hanggang 2025. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Coronacion na dapat muling siyasatin ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga proyekto upang matukoy kung sino-sino ang responsable sa umano'y irregularidad at kung saan napunta ang malaking pondo.
4: Tingin ko itong patuloy na pagbaha at pagulan ay mananatiling reminder sa atin na huwag natin pakawalan, huwag natin kalimutan yung yung kasalanan ng mga gumasta sa flood control scandal na yan.
3: Git ni Koronasyon, karapatan ng publiko na malaman ang buong detalye sa paggamit ng flood control funds, lalo na't patuloy pa rin nakakaranas ng matinding pagbaha ang maraming lugar. Mahalagaan niya ang imbestigasyon upang matukoy ang mga responsable at maging batayan ng publiko sa pagpili ng mga leader na kanilang iboboto sa hinaharap.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, inirekomenda po ng Department of Justice ang pagsasampa ng 5 magkakahiwalay na kasong kriminal laban kay Marikina City Representative Marcelino Marci Chodoro, kaugnay naman ng reklamong sexual na pang-abuso. Batay sa review resolution ng DOJ, may pesang August 5, 4 na kaso ng rape, true sexual assault, at isang kaso ng acts of lasciviousness ay nirekomendang isampa laban sa kongresista. Ang mga reklamo ay nag-ugat sa reklamo ng dalawang babaeng pulis na dati nagsilbing close-in security ni Chodoro at ng kanyang asawa. Samantala, ibinasura naman ng DOJ ang kasong perjury laban sa dalawang complainant dahil sa manikakulangan ng ebidensya.
1: XFM News Nationwide.
3: Itutuloy ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Barm sa September 14 sa kabila ng ambush sa interim chief minister na si Abdur Rauf Makakuwa. Ayon sa Malacanang, ang Commission on Election o Commission on Elections ang itinuturing na isolated incident ang pag-atake at hindi ito sapat na dahilan upang ipagpaliban ang halalan. Sinabi ni COMELEC Chairman George Sherwin Garcia na wala ring plano ang poll body na ilagay sa ilalim ng COMELEC control ang Dato Odin, Sinsuwa at Maguindanao del Norte. Samantala, pinaigting ang Philippine National Police ang kanilang seguridad sa nasabing rehiyon. Tinatayang 9,400 na police ang i-deploy para tiyaking ligtas at maayos ang pagdaraos ng eleksyon.
1: XFM News Nationwide. Breaking news. Breaking news.
2: Kapapasok lang ng balita, ipinataw po ng Office of the Ombudsman mga katropa ang 6 na buwang preventive suspension laban kay LTFRB Chairman Bigor Mendoza. Dating LTFRB Chairman Chupilo Guadis III. Ito ay mismo kay Assistant Ombudsman Mico Clabano. Abangan po ang mga dagdag detalye.
1: Breaking news! Breaking news!
3: Sampa ng motion for reconsideration ng Department of Labor and Employment sa Pasig Regional Trial Court laban sa injunction na nagpapahinto sa pagkapatupad ng 85 pesos dagdag sahod para sa minimum wage earners sa Metro Manila. Igrit ni Dole Secretary Francis Tolentino na dumaan sa tamang proseso ang NCR Wage Order Number NCR-27 na naayon ito sa tripartite wage setting mechanism. Hiniling ng Dole sa Korte na ibasura ang nasabing petisyon na talisin ang preliminary injunction dahil nila walang jurisdiksyon ng korte sa usapin at hindi muna dumaan ang mga naghain ng kaso sa itinakdang administrative remedies. Kapag ipinatupad din natin ang 1.1 milyong manggagawa sa NCR ang makikinabang sa dagdag sahod na layong makatulong sa kanilang gastusin sa gitna ng patuloy na pagtaas ng cost of living.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, si Executive Secretary Recto ay binigyan din po ang magiging epekto ng edukasyon sa kinabukasan ng pamilya. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
5: Ni Executive Secretary Ralph Recto ang Presidential Scholar sa Dumaguete City na pagbutihin ang kanilang pag-aaral kasabay ng pagbibigay diin sa papel ng edukasyon laban sa kahirapan. Ayon kay Secretary Recto, nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng kahit isang college graduate ang bawat pamilyang Pilipino. Sinabi rin niyang halos 1 trilyong piso ang ginagastos ng pamahalaan sa edukasyon ngayong taon para sa tinatayang 30 milyong estudyante. Sa Presidential Scholars Program, nasa 200,000 na estudyante ang inaasahang makatatanggap ng ting 20,000 pesos na assistance. Tiniyak ni Recto na patuloy silang susuportahan ng national government hanggang makatapos ng pag-aaral. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
3: Pinag-aaralan ng Department of Education o DepEd ang paggamit ng surplus vegetables mula sa mga magsasaka sa pinalawak na school feeding program ng kagawa. kagawaran. Ito ay kasunod ng ulat tungkol sa pagtatambak at pagtapo ng mga karot at repolyo sa Tublay, Benguet dahil umano sa oversupply at kakulangan ng buyers. Ayon sa Education Secretary Sani Angara, maaaring makatulong ang programa sa mga magsasaka habang nakapagbibigay ng masustansyang pagkain sa mga estudyante. Dahil dito, hinikayat din ni Angara ang mga pribadong kumpanya at organisasyon na bumili ng gulay na direkta sa farmers at i-donate ang mga ito sa mga paaralan. Sa pagtataya ng kagawaran, umaabot na sa 4.6 milyong learners ang saklaw ng expanded feeding program.
1: XFM News Nationwide.
2: Ang Department of Education at DA ay piniigting po yung milk feeding program para tugunan din ang malnutrisyon na mga mag-aaral. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
1: Live report.
6: Pinalalakas ng Department of Education of Agriculture o DA ang kanilang pagtutulungan upang matiyak ang tuloy-tuloy na pagbibigay ng ligtas at masustansyang gatas sa mga mag-aaral na nangangailangan ng karagdagang nutrisyon sa ilalim ng milk feeding program ng school-based feeding program. Layunin ng dalawang ahensya na makatulong sa pagbabawas ng kaso ng kulang sa sustansya at mapabuti ang kalusugan, paglaki at pagkatuto ng mga bata sa paaralan. Bukod sa pagtulong sa mga mag-aaral, nagsisilbi rin ang programa bilang suporta sa lokal ng industriya ng paggawaan ng gatas sa pamamagitan ng pagbibigay kabuhayan ng mga dairy farmers at pagpapalakas ng produksyon ng gatas sa bansa. Para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:17, katropa, ang tamang oras sa XFM News Nationwide na napapinggan nyo rin sa pamagitan po ng XFM 104.9 Santiago Isabela, 100.7 XFM Radyo Patrol Iloilo, at 95.7 XFM Tugiganaw.
1: Balitang regional.
2: Punta muna tayo sa Pagadian. Mayigit sa 150 pamilya apektado sa bahasa Sampuanga del Sur. Ang klase sa 10 LGUs ay kansilado na rin. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante, XFM Pagadian.
7: Mahigit 150 pamilyang apektado sa pagbaha sa tatlong barangay sa Kumalarang, Sampuanga del Sur, bunsod sa malakas na pag-unan. Dahil dito, suspendido na ang klase sa pampublito at pribadong paralan sa naturang bayan. Samantala, ang bayan ng Dinas, Bayog, San Pablo, Kumalarang, San Miguel, Lapuyan, Marcos Tubig, Vincenzo Sagon, Lakewood, Pitugo at Gipos ay nagsagawa din ng suspensyon ng klase bilang pag-iingat para sa kaligtasan ng mga estudyante at school personnel. Nakipag-ugnayan na ang Provincial Social Welfare Development Office at PDRMO sa mga local government units para sa relief assistance at patuloy na monitoring sa mga apektadong lugar. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian para sa Nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
3: Senador Mark Villar, tinawanan lamang umano ng publiko ang kanyang pagbisita at mensahe sa probinsya ng Cagayan. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Cagayan.
8: Sa halip na ikinatuwa, tila pinagtawanan pa ng ilang netizens ang pagbisita ni Senador Mark Villar sa selebrasyon ng kapistahan ng Tuguegalo City nitong 16 ng Agosto ngayong taon. Itong lumitaw sa ilang Facebook posts matapos ang pagdalo ng senador sa mga aktibidad ng lungsod, kung saan ilang minuto pa lamang mula nang maipost ang larawan at video ng pagbisita, mas mataas na agad ang bilang ng laugh reactions kumpara sa ibang reaksyon. Ayon sa mga nagkomento, ito ay senyales na hindi pabor o hindi natuwa ang ang ilang tao sa presensya ng senador sa pagdiriwang. Sa kanyang mensahe, binanggit naman ni Senador Villar na mas nagkakaisa pa umano ang mga Cagayano kumpara sa Senado. Idinagdag din niya na gagawin niya ang lahat upang maging number one ang Cagayan sa buong bansa. Ang pahayag nito'y umani naman ng iba't ibang reaction online. Dahil dito, naglabas ng pahayag ang ilang private pages kung saan sa kanilang post, binanggit na dapat maghanda ang mga Cagayano dahil baka matulad ang probinsya sa Las Piñas. Sinabi sa post na matapos ang issue sa Las Piñas, dito naman sa Cagayan, nakatoon ang interes ng Pamilya Villar. Bukod dito, may mga ilan ding nagkomento na buti pa sa Cagayan, may boses ang senador at kayang magsalita. Ngunit tikom ang kanyang bibig pagdating sa Senado. Kilala si Senator Mark Villar bilang manugang ng gobernador matapos pakasalan ang anak ni Governor Egayaglipay. Dahil dito, madalas rin siyang makita sa mga programa at aktibidad sa lalawigan. Sa ngayon, patuloy pa rin ang diskusyon ng mga netizen sa social media tungkol sa pagbisita at mensahe ng senador. Mula dito sa Victor Regional Center Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegarao. At para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
2: Driver ng LTO patrol vehicle na nag-counterflow sa Santiago City, pinasisibak sa pwesto. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz, XFM Santiago.
9: Agos Camilos, ang Land Transportation Office sa LTO laban sa isang driver ng ahensya matapos kumalat sa social media ang video na nagpapakitang sangkot ito sa pag-counterflow at pag-obstruct sa daloy ng trapiko sa Santiago City. Sa paon ng pagsusuri ng LTO, pumasok sa maling direksyon ng kalsada ang isang patrol vehicle ng ahensya at ang counterflow pa palabas ng Centro Mall noong August 12. Kaya naman ipinag-utos ni LTO Assistant Secretary Marcos Lacanelao ang agarang investigasyon. Dahil dito nakilala ang driver na agad pinatawa ng LTO show cause order at inatasan itong humarap sa Intelligence and Investigation Division at magsumite ng paliwanag paglabag sa obstruction of traffic at disregarding traffic rules, maging improper person to operate a motor vehicle ang natukoy ng mga paglabag nito. Ngayon ay nasa ilalim ng 90 days preventive suspension ng driver at inatasang isuko ang ID at lisensya nang mailagay sa alarm kasunod ng pagsibak sa nasabing driver. Binigyan din ng LTO na hindi nito kukonsitihin ang anumang paglabag sa batas trapiko maging na mga kasapiman ng ahensya. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nakakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
2: Dalawang motorista na sawi sa magkakahiwalay na aksidente sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
10: Patay ang dalawang motorista sa magkahiwalay na aksidente sa Cebu City at Talisay City. Sa Cebu City, dead on the spot ang isang 38-anyos matapos umanong makatulog habang nag-counterflow at bumangga sa isang SUV sa A. Soriano Avenue, Barangay Carita, pasado alas 3 na madaling araw nitong Martes. Kinilala ang biktima na si Jameson Argoncillo, isang crane operator sa isang malaking mall sa South Road Property sa Barangay Mambaling. Ayon sa kanyang asawang si Margie, galing sa night shift ang biktima at mauwi na sa kanilang bahay sa Subangdaco, Mandawi City nang mangyari ang aksidente. Samantalang isa ring motorista ang nasawi matapos masangkot sa aksidente sa Cebu South Coastal Road malapit sa Talisay City Port pasado alas 8 ng gabi nitong Lunes. Batay sa paon ng investigasyon, mabilis umano ang takbo ng motorista habang patungo sa Cebu City nang sumagi sa isa pang sasakyan. Sa lakas ng impact, ilang metro ang pagkakatilapon sa rider habang bumagsak sa Center Island. Kinilala ng kanyang pamilya ang nasawi na si Pedro Apawan. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa dalawang insidente upang matukoy ang eksaktong sani at ipapagdetalye na magkahiwalay na aksidente. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sanfon na vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: At panghuli, mingit sa 100,000 pesos. Alaga po ito na ilegal na droga na kumpiska sa Kulasi Antique. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano, XFM Antique.
11: Arestado ang isang lalaki na kabilang sa target list sa isinagawang by-bust operation sa Barangay Centro Norte, Kulasi Antique. Dakong alas 7:24 ng umaga noong Lunes, Agosto 17, taong kasalukuyan. Kiniralang sospek na si Elias Jack, 41 taong gulang, may asawa, negosyante at residente ng nasabing lugar. Nakumpiska sa operasyon ang tinatayang 15 gramo ng pinaghihinalaang shabu na nagkakahalaga ng humigit kumulang 102,000 pesos. Nasa kustodiya na ngayon ng mga otoridad ang sospek at ang mga nakumpiskang ebidensya para sa kaukulang inventaryo at dokumentasyon. Inihahanda na rin ng mga kaukulang kaso laban sa sospek dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Isinagawa ang operasyon sa pamamagitan ng pinagsanib na pwersa ng Kulasi Municipal Police Station, katawang ng Philippine Drug Enforcement Agency Antique Provincial Office at Provincial Drug Enforcement Unit Antique. Mula dito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropan Peso Mariano X sa Funloops.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
2: Mga katropang Brian, may binabantayan tayong LPA at ito po ay may mataas na possibility maging ganap na bagyo sa susunod na 24 hours. Kapag naging bagyo at nasa loob na ng Pinas, tatawagin itong Neneng.
3: Katropang Buddy, isa pang LPA ang binabantayan naman sa labas ng PAR at mayroon ding mataas na chance ang maging tropical depression sa parehong panahon.
2: At mayroon ding tropical depression na minomonitor po sa labas naman ng PAR.
3: Patuloy namang nakakaapekto sa Luzon at Visayas ang southwest monsoon o habagat na nagdadala ng monsoon rain sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas, kabilang ang Metro Manila.
2: Sumikat pa rin ng araw, 5:43, lulubog po mga katropa, 6:17 ng gabi.
1: Balitang international.
2: Ang balitang international at it's atin ang Suntone Gold. Mayigit sa 180,000 utility customers sa Hawaii ang nawala ng kuryente matapos sagupitin ng Hurricane Lala ang Big Island bago ito humina bilang tropical storm. Patay sa power outage monitoring data, nasa 183,123 na customers ang naapektuhan po ng pagkawala ng kuryente. Iniulat naman ni Hawaii Governor Josh Green na mayigit sa 100 na bahay ang napinsala dahil sa malakas na hangin at pagbaha. Patuloy na nakataas ang tropical storm warning sa Kauai County habang pinayuhan ang mga residente na manatili sa loob ng kanilang bahay dahil sa banta po ng pagbaha at iba pang panganib.
1: Showbiz News.
12: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Suntone Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Engage na ang TV host actor na si Edward Barber sa kanyang non-showbiz girlfriend na si Ricky Umali. Ibinahagi mismo ni Edward ang kanyang engagement habang nagsasalita sa isang church gathering kung saan ipinakita rin niya sa screen ang larawan nila ng kanyang fiancé. Ayon kay Edward, matagal niyang ipinagdasal ang isang relasyon at masaya siyang ipinagkaloob ito sa kanya. Agad naman umani ng pagbati mula sa kanyang fans ang anunsyo ng aktor na matagal nang hindi nagbabahagi ng detalye tungkol sa kanyang love life. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: XFM News Nationwide. Balitang sports.
2: Ang balitang sports hatid po sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Muli nagkampyon si Filipino pole vaulter EJ of Vienna. Matapos duminahin ang Golden Sand 2026 sa Poland. Nalagpasan ni Vienna ang 5.91 meters. Ang kanya pinakamataas na marka ngayong season para makuha po ang gintong medalya sa World Athletics Continental Tour event. Ito na ang pangwalong gold medal ni Vienna ngayong 2026 mga katropa. Matapos ang sunod-sunod na podium finishes sa iba't ibang kompetisyon sa Europa at Asia. Nalagpasan ang 40 anyos na atleta ang dating season best niya na 5.85 meters sa Madrid at 5.83 meters sa Germany.
1: XFM News Nationwide.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide. Martes tayo katropa, August 18, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Ako po si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
1: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide. Manila.
13: Provide essential fatty acids. Xanthone Vitzi, providing antioxidant support. Turbo dietary supplement, developed for men's health. And beyond nutraceutical products, we also offer products in the cosmetics and personal care category, including Xanthone Plus Herbal Soap, Clear Skin Beauty Soap, and Xanthone Plus Herbal Oil. Each product represents our continuing effort to bring quality, innovation, and wellness closer to Filipino consumers.
14: The secret of health.
15: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santone Plus Gold. Ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
14: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner. Hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health Nationwide.

0: At malusog na araw ng Martes sa ating lahat, mga katropa, mga ka-wellness. Welcome po muli sa pribang edisyon ng ating programa, The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, ating po mga kapanayam, ang isa sa ating pong bantay kalusugan at isa sa ating pong mga DOH PTEC certified naturopathic practitioner, Doc Algie Bakla. Doc Algie, magandang araw po.
1: Magandang araw, partner, at sa lahat na ating mga ka-wellness, mga katropang taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Bagaman maulan, tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagtalakay sa mga isyong may kinalaman sa kalusugan gamit ang natural remedies, yung ating mga holistic healing method dito po sa Yes to Health. At sana po ay marami tayong mapag-usapan ngayon na kapakipakinabang, lalo na kung sa pakiramdam natin ay madalas na tayo nagkakasakit at mabilis tayong tumatanda.
0: Siyempre, tayo po yung napapakinggan sa lahat nating mga XFM stations, Solid FM at iba pa mga partner stations na naka-hook up dito sa atin pong programa. Ha? At sa bahay din po tayo napapanood ng live sa atin pong Facebook live streaming. Yan. O, i-like nyo po and i-follow ang atin pong Yes to Health Facebook page. Search nyo lang Yes to Health Inc. Yan. Para update kayo lagi sa atin pong mga program, mga promos natin at mga bagong products na ilalunch po ng Yes to Health. Ha? At yung kayo ay nakatutok na ngayon at nanonood na sa ating pong Facebook live streaming, nako, meron pong regalo sa inyo ang Yes to Health, mga ka-wellness.
1: Yun, no, masaya.
0: So, mga ka-wellness natin yan na nakasubarba sa ating pong Facebook live, eh, tandaan lamang ang ating pong mechanics para maano kayo, makakaroon ng chance yan, na maregaluhan ang ating pong Healthy Katropa giveaways. Ano pong gagawin? Napakasimple lang. I-share lamang ang ating pong Facebook live streaming at lagyan niya ng hashtag The Secret of Health. And then i-comment po niyo dyan ang inyong mga good experiences patungkol sa paggamit ng ating pong mga dekalidad na mga produkto. Ha? At huwag niyo nakalimutan sa comments niyo yung hashtag The Secret of Health, mga ka-wellness. Sa mga listeners natin sa atin pong programa, ay pwede rin kayo mag-text ng inyong mga good experiences, mga best experience ninyo patungkol sa paggamit ng ating mga produkto. At mamaya pipili po tayo ng mga best comments na mabahagian natin ang ating pong Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Okay? Sa mga ka-wellness natin, ha, welcome na welcome. May pong mga katanungan. If ever meron kayong mga inquiries about your health, i-text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasela na yung pong mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras na ito, ha? Para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Sa mga nais sa mga sumubok ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede pong mabili yan sa ating mga leading drug stores. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store. At ganda rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar. Ipagtanong-tanong nyo po ang ating mga produkto at hanapin lagi ang Tatak Yes to Health, ha? Sa mga produkto na inyong bibilihin para po makaiwas sa mga counterfeit o yung mga fake products na marami na ngayon nagsilabasan yan, mga ka-wellness. Ha? Pwede rin mabili ang ating pong Santon Gold Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket at lahat ng produkto ng Yes to Health pwede yung ma-avail sa ating pong online shopping store sa Shopee. I-search nyo lang Yes to Health 2011.
1: At syempre, pag nais po ninyo maka-discount, ano, meron tayong mga produkto sa Yes to Health clinics mismo at sa Yes to Health Pharmacy. Kung kayo po ay senior citizen, dalhin lang ang inyong mga ID at doon po mismo kayo sa ating mga branches pumunta. At meron pa tayong mga consultation doon, especially sa ating mga naturopath. Kung sa tingin ninyo, kailangan nyo na ng alternative medicine, ng naturopathy, marami tayong mga program gaya po ng cleansing and detoxification kung saan ito ay nakakatulong, especially kung ang karamdaman natin ay napakatagal na nating dinadala at kahit anong gamot partner, hindi talaga nawawalang tuluyan. Meron tayong program sa naturopathy, tinatawag na cleansing and detoxification. Meron din tayong tinatawag na nutritional therapy. At mga modalities natin doon sa Yes to Health, gaya po ng mugukboyang Korean therapy, meron tayong acupuncture, meron tayong biozap, at may ilang mga assessment na ginagawa tayo gamit po yung Radotech. Meron din tayong live blood analysis. Kaya kung kayo po ay interested sa mga ganyan, pasyalan po ninyo ang Yes to Health Wellness Clinic kung saan mang lugar po kayo naroroon at baka sakaling meron po dong Yes to Health Wellness Clinic.
0: Kaya sa mga kababayan natin, mga ka-wellness natin na gusto makasubok ng mga services na ino-offer ng Yes to Health at gusto yung mabigyan kayo ng mga personalized program sa mga karamdaman po na inyong nararanasan, no? Ay bisitahan ang ating po mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
2: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Vision X Plus.

0: yung tayo ay ano, aktibo pa sa cycling, ay meron tayong nakikita ng mga 80 years old. Nako, eh ang lakas pang umahon sa pagbibisikleta, mga ka-wellness, ano? Kung ikukumpara ninyo yung ibang mga tao na kung saan 30 years old pa lang or 40 years old, ay malayo yung gap nila sa kanila pong physical health, ano? Eh sabi nyo ba, baka genetics yan. Uh-huh. Hindi po mga
1: ka-wellness. Kayo, oh, baka maswerte kayo, talagang mahabang buhay. Mm-hmm. Ano?
0: Oh. Eh, ito po mga to, mga ka-wellness, eh merong kinalaman yung mga pagkain natin, lifestyle, yung pagtulog natin, pag-ehersisyo, stress management, and even yung mga halamang gamot, doc, na mga ginagamit natin. Merong ano yun siya, merong contribution dito po, mga ka-wellness. Eh ano ba yung mga pagkain? Ano yung mga halaman, mga herbs and lifestyle habits na maaaring makatulong sa atin na mapabagal yung premature aging at mapanatili natin yung healthy body habang tayo po ay tumatanda? Pero bago yan, mga ka-wellness, ha, bago natin na dakuan yung paksain po na yan, importante na linawin muna natin. Hindi natin kayang pigilan yung natural aging. Kasi nga, yan na yung ano natin, doc, nature as a human being na talagang tumatanda po tayo. Pero meron tinatawag na biological aging. Ito yung mga pagbabago sa katawan natin na maaaring nagpapabilis dahil sa oxidative stress, chronic inflammations, metabolic disorders, at pagkawala ng muscle mass, yung natalakay natin kahapon. Kabila na rin yan, doc, yung poor nutrition and poor sleep or lack of sleep, ano, at yung mga unhealthy lifestyle na atin pong nagagawa. Mm-hmm. Kaya kung ang goal natin, doc, eh ano, yung mapigilan yung ano, yung pagtanda. Kasi hindi naman na eh, hindi naman forever young, sabi pa nga, ano.
1: hindi yan yung goal.
0: Hindi yun yung goal, hindi goal na maging forever young ka. Ang goal natin ay yung healthy aging at higit pa rito yung tinatawag na health span. Ibig sabihin, hindi lamang pagdagdag ng taon sa buhay po natin, kundi yung pagdagdag ng taon na tayo ay malakas. Kumbaga, efficient pa rin, independent yung atin pong pangangatawan na makagawa po tayo ng mga gawain natin at makagawa po tayo ng ibang mga gawain or yung duty natin at mas maging quality yung life natin. Ngayon, ang tanong, Dok Aji, ano ba yung mga pwedeng gawain? Ano ba yung pwedeng mga pagkain na based sa mga pag-aaral ay nakakatulong sa pagpapabagal ng premature aging?
1: Actually, napakaraming pag-aaral na ginagawa ngayon, especially sa Japan, yung mga scientist sa Japan. Yun yung, kasi alam mo, ang Japan ay isa sa mga lugar sa mundo, mga bansa sa mundo, na yung kanilang population ay rapidly aging. Ibig sabihin, mas dumarami yung mga nasa senior years kumpara mo dun sa mga bago. No? Kaya yun yung karamihan nilang mga pag-aaral. At ayon po sa mga pag-aaral, unahin natin yung antioxidant. Kasi every second, millions ng ating pong chemical reaction sa katawan, ay nangyayari yan at hindi natin maiwasan. At habang gumagawa ng energy ang ating mga cells, nakakagawa rin ang katawan natin ng tinatawag na reactive molecules. Na ito, mga reactive molecules na ito, tinatawag yan na ROS, meaning ng ROS, yung reactive oxygen species, ano, yun yung napuproduce sa katawan once na nagsusunog siya ng enerhiya. Hindi naman automatic na masama yung ROS. Kailangan din sila sa ating katawan para sa ilang normal biological process. Ang problema lang ay kapag ito po ay hindi na kayang i-balance ng ating mga natural antioxidant defenses sa katawan. Kasi meron tayong natural antioxidant in the body na ginagawa mismo ng katawan natin. Ito po ang tinatawag nating oxidative stress. Kapag hindi na nakakontrol ng sarili nating depensa sa katawan. Kapag sobra ho yung oxidative stress, maaari po itong maging dahilan ng damage sa ating cells, yung proteins, madadamage. Kaya diba yung mga may tinatawag na oxidative stress, pumapayat sila kasi yung muscle mass nila tinatamaan din ng sobrang oxidative stress. Yung cell membranes natin, which is very important sa cell integrity, kapag naging marupok yung cell membrane, mas madaling madadamage yung cells natin. Yung ating mga DNA, so pag nakurap yung DNA natin, we can develop cancers. Diba? Yung ating mitochondria, na siyang powerhouse of the cell, kaya ang nangyayari, hindi tayo makaproduce ng sapat na ATP na kailangan ng katawan for energy. At nadadamage din yung iba pang cell structures ng katawan natin. At dahil ang aging po ay may kaugnayan sa accumulation ng mga cell damage sa katawan, napakahalaga ng antioxidant defense na unahin natin sa ating daily diet. Ano? Mm-hmm. So may sariling antioxidant, sabi ko nga kanina, ang katawan natin, kabilang na dyan yung SOD, yung superoxide dismutase, na meron din mga catalase ng glutathione-related systems.

0: Kasi ang katawan natin, meron tayong master antioxidant, mm-hmm. yung glutathione. Na di ba yung mga gustong bumata, mm-hmm. ang lagi nilang ginagawa, yung iba may pera, nagpapa-IV sila ng glutathione. Uminom sila ng mga glutathione supplement. Mm-hmm. Because according to some studies, ang glutathione is, they call this the master antioxidant of the body. Pero makakakuha rin tayo ng antioxidant compounds mula sa pagkain. Mm-hmm. Kasi nga kapag kinulang o kinapush yung katawan natin sa kanyang sariling antioxidant defense, kailangan mo talaga ng tulong ng external source
1: Mayroon
0: ng food.
1: Source dapat, oh.
0: Yes, kabilang dyan yung mga vitamin C, yung vitamin E, mm-hmm. mga carotenoids, yung mga tinatawag na polyphenols, flavonoid, anthocyanin, naririnig yan lagi sa amin mm-hmm. dito, ano? Selenium at mga phytochemicals na ang tanging trabaho nito is bigyan ng katawan ng additional antioxidant defense. Kasi nga, yun ang number one, bakit tayo tumatanda eh. Namamatay na mabilis yung cell. Kumbaga yung replenishment ng cell natin, mas mabagal compare mo sa nadadamage.
1: Tama po.
0: Kaya pag sinabi po nating kumain tayo ng antioxidant rich foods, hindi ibig sabihin na kailan natin kailangan agad na bumili ka ng supplement. Mm-hmm. Unahin muna natin yung mga pagkain. Okay?
1: Yung pangunahin kasi.
0: Pangunahin yung diet muna. Wag muna natin isipin yung mga vitamins mm-hmm. or mga any supplement. Ano? Mas magandang strategy sabi sa pag-aaral na ang iisipin natin yung variety ng mga mm-hmm. whole foods and especially colorful plants mm-hmm. na kinakain natin araw-araw. Kasi pag nagkulang yan, talagang mga kailangan ka ng supplement. Wala mm-hmm. kang choice. Kasi ang katawan mo hihina kasi nga kulang yung kanyang internal defense.
1: Mm-hmm. Interesting, Doc, yung mga nabanggit pa ng mga makukulay na mga mm-hmm. pagkain o yung mga colorful na mga pagkain. Merong mga greens, merong mga purple, mm, merong mga yellow. Ano ba, Doc, yung iutulong nitong mga makukulay na pagkain ito sa katawan natin?
0: Yung iba't ibang kulay, hindi yan palamuti lang. Mm-hmm. Ano? Kadalasan kasi, nagpapakita yung mga halaman ng kanilang natural compounds na kung ano yung kanilang dominant color. Mm-hmm. Ibig sabihin, yun yung kanilang dominant na phytochemicals.
1: Phytonutrients.
0: At iba't ibang phytochemical, iba't ibang kulay, may kanya-kanya silang role mm-hmm. sa ating sistema. For example, yung mga pula. Mm-hmm. May ibang mga pula, katulad ng mangustin. Yeah. Red foods and purple, magkakasama mm-hmm. yun eh. Mangustin, yung kamatis, yung watermelon. Mm-hmm. Commonly ito, mataas ang kanyang antioxidant capacity. More mm-hmm. of the plants na merong high pigment, katulad ng yun yung mga red and katulad ng kulay ng mangustin na napaka-dark, mm-hmm. ano? Sila kadalasan yung may pinakamataas na ORAC value. Mm-hmm. Yung tinatawag na ORAC, ibig sabihin nun, oxygen radical absorbance capacity, mm-hmm. na habang tumataas yung color sa kanilang pag-aaral, tumataas din yung antioxidant ability niya.
1: Mm-hmm.
0: Kaya the more we eat foods that are red and katulad ng mga mangustin, ano bang kulay ng mangustin? Parang purple, ano?
1: Mm-hmm.
0: Red purple. Mm-hmm. Yeah, parang ganun. Pinaghalo yung pulang pula mm-hmm. at saka bluish, ano? Mm-hmm. So, yung mga yon commonly mayaman sila sa mga lycopene, mm-hmm. anthocyanin, ano? Yun naman mga orange and yellow foods, kinikilala siya bilang depend sa laban sa pagkasira. Mm-hmm. Kasi meron siyang commonly carotenoids, ano? Yeah, katulad ng mga orange food, katulad ng carrots, mm-hmm. Kalabasa, mangga, papaya, yung mga...
1: Mas concentrated yung mga carotenoids sa kanya.
0: Yung carotenoids, mm-hmm. ang kanyang, kumbaga yung pula, nakafocus ito sa yung tinatawag na antioxidant mm-hmm. and anti-cancer ang mga pula. Mm-hmm. Kaya nga karamihan ng mga pagkain mapupula, nakikita na nila ng anti-cancer properties.
1: Mm-hmm. Tama.
0: While itong yellow foods naman, nakikita na nila ng ability to heal, mm-hmm. or repair, and to shield. Katulad ng mga carotenoids, mm-hmm. sa mata natin,
1: oo.
0: Nakakatulong siya para hindi masira agad yung mga mata natin. So, yung even yung kamote na kulay orange, mm-hmm. Napaka-laki ng value nun pagdating sa capacity to fight against sa damage mm-hmm. sa ating katawan. Ito pang mga iba katulad ng blue and purple foods kasi mm-hmm. kasi ito yung ano eh, mga sikat ngayon.
1: Mm-hmm.
0: Isa sa pinakamahal ngayon na root crops mm-hmm. yung tinatawag na purple yam.
1: Ube.
0: Sa Pilipinas, meron tayong ganyang mga ube.
1: Native tayo niyan.
0: Kaya bigla nagmahal kasi nga nabalita na sa kanilang pag-aaral, nakita nila na may mga antioxidant mm-hmm. talaga na maganda. Eh, alam mo, the more antioxidant, the better kasi hindi tayo tatanda kaagad mm-hmm. pag ganun. So yung mga produkto gaya niyan, iba pa yung mga blackberry, mga even talong.
1: Mm-hmm.
0: Kala niyo yung talong, walang silbi.
1: Purple yan.
0: Saka yung mga, may mga purple cabbage.
1: Mm-hmm. Oh,
0: ang mahal. Kasi nga, sa pag-aaral, nakita nila na yung color na yun ang nagdadala ng kanyang ability to help mm-hmm. the body. Commonly, polyphenols and anthocyanin yung makikita mo doon. And also, green foods. Mm-hmm. Green foods are for detoxification
1: mm-hmm.
0: at tumutulong ito sa pag-build ng ating dugo. Kaya nga, di ba, yung yung chlorophyll na nandun sa mga green foods, they compare it to our hemoglobin. Kasi yung ating hemoglobin daw ay they have the same molecular structure sa chlorophyll. Ang difference lang, yung hemoglobin natin ay center molecule niya iron. While yung chlorophyll, magnesium. Yung kanyang, kaya ang kulay niya green.
1: Niya,
0: tapos pula naman. So kaya nga sabi nila, pag kumakain daw tayo o umiinom tayo ng katas ng mga berberde ng chlorophyll, it can help rebuild our hemoglobin production in the body. Because they have identical molecular structure. Ang difference lang yung center molecule nila. Yeah. So mga green foods, hindi ko na kailangan isa-isahin. Kasama na dyan, syempre, number one yung malunggay.
1: Lahat ng mga greafy.
0: Lahat ng mga green leafy vegetables. So yan ho, yung mga kinakailangan natin, isama sa diet natin, helping us detoxify. Saka additional oxygen ang nabibigay nito sa ating katawan. And karamihan sa mga green leafy vegetable, mataas yung kanyang fiber, mataas yung folate, vitamin K, carotenoids din meron, saka mga minerals. So, kailangan natin, kung gusto natin humaba ang buhay, kumain tayo ng gulay. Tama yung guru ko dati. No. Kumain ng gulay para humaba ang buhay. Totoo yun. Ano? So, may interesting research tungkol dito na kapag daw kumakain tayo ng mga fresh green vegetables, isang pag-aaral, nakita nila na mas mababa yung cognitive decline sa mga taong kumakain ng mas maraming green leafy vegetables ayon sa isang research. O kaya kung gusto natin na yung, kasi yung ibig sabihin yung cognitive decline, yung paghina ng ating brain and yung function ng brain natin, including the nerve. Eh, pag bumaba yung cognitive function natin, mabilis siyang magpapahirap sa isang tao. Diba? Kaya kapag nagkaroon ka ng case ng Alzheimer. Di ba, mabilis tumatanda ang tao.
1: Tama, Dok.
0: Kaya kinakailangan din, sabi nga nila, yun ang, hindi daw yan sa, pag kumakain tayo, hindi daw dapat ang tanong ano yung bilang ng mga healthiest food na kinakain nyo? Ang maganda daw tanong, ilang kulay ang nasa plato mo ngayon? Yun ang alamin natin. Baka puro kulay puti lang naman. O kaya puro dilaw, pansit pa. hindi pa galing sa halaman. Diba? So yun po yun, ang contribution ng mga tinatawag na halaman at mga colorful vegetables, fruits, nakita nila na napakalaki ng influence sa pagpapahaba at pagdelay ng premature aging.
1: Oo, kaya kung complete nutrients lang, mga ka-wellness ang kailangan natin. Huwag tayo lumayo, ano? Yung mga common na nandyan sa atin, yung mga tinatawag natin na local na mga products, mga kaibigan, like malunggay, very common, napaka-common kahit saan, ano? Kung hindi lang tayo tamad-tamad, magtuso ka lang ng puno ng malunggay dyan sa bakuran mo.
0: Ay, totoo yan.
1: Meron ka nang anihin, ano? Oo. At hindi lang yan, Dok. Marami pang iba, ano? So, yung variety ng mga pagkain na kakainin natin, Dok, kaya nga maganda yung makulay yung pagkain natin, ano? Malunggay, meron tayong mga root crops, ayan. Yung rice natin, sa halip na puti lang, merong red, merong brown.
0: Natawag sa amin sa Bicol nung iningkanto. Yung black rice.
1: Black rice.
0: Wala, takot-takot yung mga tao kasi sabi nila, baka hindi na tayo makauwi. Maligno daw yung, magkain daw ng maligno yung black rice. Pero ngayon, nakikita nila, mahal-mahal na black rice ngayon. Because of its value sa kalusugan natin.
1: Tsaka isama nyo na rin yung mga seeds. Ito, sino ba yung mga, mga mahilig kumain na merong combined na seeds yung mga kinakain nila. Minsan tayo, pagka nakakain ng seeds, Dok, yung pampapak lang, ano? Pinapapak lang yung mga, butong pakwan, pumpkin seeds, ano? Pero maganda yan, Dok, na ihalo din pala natin sa ating pong daily meals.
0: Tama po yun. At actually, kahit one handful lang ng ng mga seeds na yan in a day, malaking bagay na. Binira ko yung mga tao ngayon na pinagyayabang nilang, nako, kumakain ako ng seed. Mukhang mga parot lang yata kumakain ng seed ngayon.
1: Samahan nyo pa ng mga legumes, mga beans, yan. At mga whole grains, mga ka-wellness, ano? So, napakaganda. Kumbaga, hindi yan, Dok, hindi putla yung pagkain mo. Pagka makulay yung variety ng foods na iyong kakainin. At masisigurado mo na mapupunaan mo ng sapat na nutrisyon yung iyong pangangatawan.
0: Bukod pa dyan, may mga herbs pa rin na may benefit sa pagtulong, sa pagpigil, sa pagtanda, gaya po ng mga known herbs. Una, garlic.
1: Yan.
0: Ang garlic kasi maganda siya sa pagkasaayos ng daloy ng dugo. Alam naman natin na pag nagka-problema yung daloy ng dugo mo, yun yung daloy ng buhay. Sabi nga sa Bible, keep your hearts with all diligence because out of it are the issues of life. Ibig sabihin, ang dugo ang siyang daloy ng buhay. So, anything na magpapaganda ng daloy ng dugo natin, magpapaganda rin ng buhay natin.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ang bawang, ang isa sa pangunahing listahan ko, kaya nga sa bahay, may mga preserved kaming garlic,
1: mm-hmm,
0: di ba? Kinakain namin yung roasted garlic or any fresh garlic, ganyan. Kasi naniniwala ako na malaking bagay ito kasi kung ikaw ay magkakaroon ng problema sa daloy ng dugo,
1: mm-hmm,
0: baka yun pang i-clean ang buhay natin.
1: Na nga,
0: okay.
1: Oh.
0: Another is yung luya. Alam ba natin na ang luya, eh, hindi lang simpleng pang sore throat yan.
1: Mm-hmm.
0: Ayon sa isang pag-aaral, ang luya ay merong preventive sa mga blood clotting. Meron siyang essential oil na tinatawag na gingerol.
1: Mm-hmm.
0: Kaya napakaganda ng luya din. Huwag nating ismulin yung luya. No? Yung mga Ilocano, parang di sila makaluto ng walang luya. No?
1: Mm-hmm.
0: Mahilig sila dyan. Ano? Ayan, turmeric o luyang dilaw.
1: Mm-hmm.
0: Sabi nga ng isang doktor na kaibigan ko na ito daw ay tinatawag niyang anti-everything.
1: Mm-hmm.
0: Anti-everything kasi nga, halos karamihan ng sakit, merong phytochemical sa turmeric na merong benepisyo doon sa kanya. Kaya diba, isa yan sa ating ingredient sa ating santo na gold herbal tea.
1: Ng
0: turmeric. Tapos isang herbal na hindi pinapansin sa Pilipinas, mm-hmm, yung gotokola.
1: Mm-hmm.
0: Sabi ko lang, tawag dyan ay soro-soro.
1: Mm-hmm.
0: Pakipkol.
1: Mm-hmm.
0: Na alam nyo ba na ito'y kilala bilang anti-aging herb at napakamahal ng herbal na ito.
1: Mm-hmm.
0: Dahil sa isang legendary Chinese man na nabuhay ng 240 something years, mm-hmm, hindi ko na maalala, na ang pangalan niya ay si Li Qingwen. At mm-hmm, nung sumulat siya ng kayang biography na translate ng isang American author,
1: mm-hmm,
0: ang sinabi niya, ang sikreto ng aking mabang buhay, kumakain ako ng gotokola.
1: Wow.
0: Yung ang tawag nila sa Chinese term is poti cheng.
1: Mm-hmm.
0: At meron tayo sa Pilipinas yan, yung takip kuhol, mm-hmm, yung soro-soro. Hanapin mm-hmm nyo na lang kung saan meron yan, ano. Sa mga misa, sa mga ilalim ng mm-hmm nyog, di ba? Sa mga ano.
1: Naalala ko to dati, meron kaming tanim yan talaga.
0: Oh,
1: kinultured na gotokola.
0: Oo. Oh. Yan ang maganda, no?
1: Mm-hmm.
0: Kaya yun po yung ano, napaka-promising ng research pagdating sa pagpapahaba ng buhay. Kailangan lang natin well-informed tayo,
1: mm-hmm,
0: sa mga pwedeng nagpapabilis ng pagtanda at ano naman yung, para labanan yun, ano naman yung effective way para to counter premature aging.
1: Mm-hmm. Ayan, ipagpapatuloy natin mamaya mga ka-wellness. Ito ang ating usapin, ha, patungkol po dito. At bago tayo mag-break, mga ka-wellness, i-share po ang ating Facebook live streaming sa mga viewers natin, ha.
0: Uh-huh.
1: Sa ating pong Facebook live, i-share nyo yung live stream natin para hindi naman po ano, or I mean maging mas kapakipakinabang yung panonood nyo sa ating pong live streaming dahil maaari kayong makapag-uwi ng ating pong Santon Gold Coffee Mix gift packs pagka mapili natin ang mga best comments po ninyo dyan sa ating pong Facebook Live, mga ka-wellness, ha? So share our live stream, comment your best experience about our products, and huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. Mamaya i-announce natin kung sino itong mga maswerte na mabibigyan natin ng ating Healthy Katropa giveaways. Kaya dyan lang po kayo mga ka-wellness, sutok lamang dahil magbabalik ang programang
2: The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
4: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malungkay at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
5: Mabibili sa pinatablapit sa inyong lugar.
6: Healthy Habits, Healthy Life, The Secret of Health, Health Info.
1: Balik po tayo sa ating talakayan, mga ka-wellness, patungkol sa mga pagkain at mga pamamaraan para mapigilan ang mabilis na pagtanda at kung ano ang pwede natin gawin para naman maging healthy yung pagtanda po natin, mga ka-wellness. Dok. Algy, may isang interesting na paraan na pumukaw sa atensyon ng mga researchers ano,
0: uh-huh,
1: ngayon. Itong tinatawag na fasting.
0: Ayan.
1: Yung ibang iniisip lagi nila, kumain para mabuhay.
0: Ah, oh. Yung iba nga dyan okay lang yung kumain para mabuhay. Mm. Kaya lang kabaliktaran yung karamihan.
1: Iba, oh.
0: Mabuhay
1: para kumain.
0: Kumain.
1: Yun na nga. Yun ang masaklap doon.
0: Baliktarin mo lang. Iba rin meaning eh.
1: So, ano ba Dok yung beneficio ng fasting na ito? Ano ba yung contribution niya sa pagpapahaba ng buhay natin o yung pag-slow ng aging?
0: Ayan. Bakit nagkakaroon ng interest yung mga scientific research pagdating sa fasting? Kasi kapag tayo kumakain, especially, alam mo, carbohydrate rich meals, tumataas yung availability ng ating glucose at karaniwan tumataas din yung insulin. Kapag lumipas yung ilang oras na walang mm-hmm. pagkain, bumababa yung insulin at nagsisimula ng gamitin ng katawan yung stored energy. Mm-hmm. Yan. Pag ginamit na ng katawan yung stored energy, number one yan, yung fat, di ba?
1: Mm-hmm.
0: At the longer the fast period, maaring tumaas ang production ng ketone bodies na tinatawag. Mm-hmm. So, yung metabolic transition na yon ay tinatawag nila sometimes na metabolic switching. Pero may isa pang dahilan kung bakit interesting ang fasting. Mm-hmm. Bukod doon sa pagsunog ng ating mga taba sa katawan mm-hmm. na hindi kadalasan nagagamit kasi kain tayo ng kain. Mm-hmm. Di ba? So, merong interesting na nangyayari yung tinatawag na autophagy.
1: Yan,
0: so, itong autophagy, isang cellular recycling process sa katawan natin na para mayroon tayong sariling clean up and recycling system sa katawan. Mm-hmm. Ang mga damaged or hindi na kinakailangan cells, cellular components, mm-hmm. ay maaaring i-breakdown at i-recycle through this process of autophagy. Kaya maraming researcher ang nag-aaral kung paano maaaring ma-impluensyahan ng fasting ang cellular maintenance and aging pathway. Kasi mm-hmm. nag-trigger ng fasting, alam mo, di ka kumain ng mm-hmm. 8 hours or 12 hours, automatic magkikick in yung ating autophagy response. Mm-hmm. So, ang gagawin niya, hahanapin niya yung mga cells na mga dysfunctional to be recycled. Mm-hmm. So, we have some materials to create another cell. Yun ang kagandahan ng fasting. So, yun lang muna yung ita-take up natin sa fasting because mm-hmm. fasting is actually a very wide topic
1: that
0: we will take up next time. Pero, isa, kung gusto natin mabuhay ng mahaba mm-hmm. at maiwasan na mabilis sa pagtanda, hindi po lang kain ng kain. Mm-hmm. Fasting can do a lot. Kaya nga, the longer the meal interval, mm-hmm. the better for the body. Mm-hmm. Sa mga hayop, di ba? Yung mga hayop, yung ako nag-aalaga ng aso, mm-hmm. marami nagsasabi, pag pinakain mo na ng pinakain, madaling mamatay.
1: Tama,
0: totoo, pag adult na yung dog, pwedeng once a day lang. Mm-hmm. Mas mahaba ang buhay nila. May kinalaman yan doon sa process ng recycling ng katawan natin, ng energy, para hindi po tayo mamatay kaagad o tumanda kaagad.
1: Yun, oh. So, mga kabahan din, ha? Yung mga nag-iisip dyan na isang meal pa lang inaagwatan, Dok. Eh, parang
0: mamamatay na. mamamatay hindi na. Ito mapahaba ng buhay. Mukhang iigli ang buhay ko.
1: So, kinakailangan. Meron din dapat, ano, Dok? Meron ding procedure yung pagka-fasting. Huwag kayong basta-basta lang mag-fasting. Well, natalakay na rin natin yan before, Dok. Mm-hmm. Ano? At siguro, pag meron pa tayong time sa masusunod na ano natin episode, ay papahapyon pa rin natin itong fasting. Dahil yung iba ay nagkakamali sila doon sa procedure ng fasting na ginagawa nila. Kaya yung iba, hindi nagiging successful. O yung iba, napapasama tuloy sa halip na makabuti sa kanilang pangangatawan. So, ang nakailangan, alam po ninyo yung saktong pamamara ng fasting at kung ito ba ay suitable para po sa inyo mga kaibigan. Well, bibihira lang din naman ng mga tao, Dok, na kung saan sa kanila, kumbaga limitado yung pagka-fasting, ano? Yung mayroong mga, ano, yung mga nagbubuntis, yan, at iba pang mga, mayroong mga conditions, ano, other conditions, na kung saan ay hindi pwedeng basta-basta lang mag-fasting, ano? So, kinakailangan ipaplano po ninyo yun. At yun ay talagang based sa scientific research and clinical studies, nakakatulong talaga ng malaki, mga kaibigan, ha? Sa pagpapahaba ng buhay natin at pagpapalusog ng ating pong pangangatawan. Okay? How about, Doc, itong mga suplemento po, paano naman ito makakatulong sa mga kababayan natin in terms sa pag-slow ng aging?
0: Actually, alam mo, kaya nga inuna ko kanina, antioxidant, nutritional support, diet. Alam mo, isa sa dahilan kung bakit mabilis tumatanda, sa nakikita ko, ha, yung tinatawag na nutrition gap.
1: Yan.
0: So, although, iba, nakakain naman sila ng pagkain na hinihiling ng standard sa nutrition. Ang problema, may mga kondisyon sa katawan natin na hindi mo maiwasan, eh. Hindi mo ma-absorb yung pagkain, medyo maedad ka na, nahihirapan ka mag-digest. So, ang pinakang sagot talaga dyan, supplement. Kasi ang supplement, hindi siya ginawa katulad ng ating regular meal. Ang supplement ay ginawa para easy yung ating absorption. And napakaraming suplemento, hindi lang Santon Plus Gold, yung ating ang mga produkto, mga ano na yun, eh, mga subok na yun, eh. For many years, from 2011, talagang napakarami nagpapatotoo na when they use the supplements, Santon Plus Gold, ang laki ng improvement sa kanilang kalusugan, even sa energy level.
1: Mm-hmm.
0: Marami pa mga supplement na kailangan ng katawan, especially vitamin C, na napaka-critical. Just imagine, niluto mo yung gulay, pwedeng tumalsik yung vitamin C.
1: Mm-hmm.
0: Tapos laging bagsak yung vitamin C kasi water-soluble yan. Yung mga vitamin E, yan yung mga kailangan natin to sustain yung ating antioxidant ability. Merong pang, for example, yung coenzyme Q10.
1: Mm-hmm.
0: O, sa Yes to Health Clinic, meron tayo yan. Yung CoQ10 naman, tinatarget niya yung muscle ng puso natin.
1: Mm-hmm.
0: Pinalalakas niya, and one of the coenzyme working in our heart is coenzyme Q10.
1: Yeah, no.
0: At isa sa sekreto din ng matatag na mga kasukasuan, kalamnan, balat at internal organ, collagen.
1: Mm-hmm.
0: O yan yung mga supplements that are, for me, it's priority for mm-hmm. those who want to prevent yung accelerated aging. O, normal lang yung pagtanda, kaya mm-hmm. lang, ang problema, ang bilis yung tinatawag na biological aging. Kaya kahit na 50 ka pa lang, ang health mo, parang 60 plus ka na.
1: Mm-hmm.
0: O, diba? Yun ang iniiwasan natin dahil we know that biological aging is associated with diseases, yung mga nakamamatay na sakit.
1: Yun. So, kung ang kondisyon sa pangangatawan po ninyo is you are lacking of nutrients, ano? Kahit naman minsan na nakakain tayo ng mga sources nito, pero yun nga, dahil sa mga kondisyon sa pangangatawan natin na nandyan na sa ating pangangatawan na hindi natin napapakinabangan yung sapat ng mga nutrisyon na mula sa mga pagkain, so doon na papasok, Dok, yung mga suplemento, ano?
0: Tama ka, Chuk.
1: Dahil yung mga suplemento na yan, mga extract na yan sila, mga ka-wellness, ano?
0: Mm-hmm.
1: Na yun ay mabilis ma-absorb sa ating pangangatawan. Hindi na dadaan sa mga mahabang proseso pa ng ating pangangatawan, especially kung yung proseso na yon ay nakakaroon ng problema. Kaya hindi mo napakinabangan yung mga sustansya na kinakain mo, ano? So, pwede kayong mag-supplementation. Yung mga nabanggit ni Doc Algie kanina, ano? Na mga supplements, meron tayo sa ating Yes to Health Clinic, meron tayo sa mga pharmacy natin, especially yung ultimetry natin na pwedeng idagdag sa inyong pong lifestyle or sa inyong diet para mapunuan yung kakulangan ng mga nutrisyon na kinakailangan ng atin pong pangangatawan, mga kababayan. Okay? Doc, maraming salamat ha, sa mga information na inyong uh-huh. naibahagi sa atin pong mga ka-wellness. We hope na yan po ay nakapag-iwan ng mga kaalaman sa mga kababayan natin kung paano mapapabagal itong mabilis na pagtanda ng atin pong pangangatawan. Ano? Ulitin po natin, ang pagtanda ay hindi natin mapipigilan, pero at pwede natin makontrol kung paano po tayo tatanda. Kung ano yung klase ng pagtanda ang mararanasan po natin. Ha? So, yan ha, sa mga kababayan natin, kung meron kayong mga katanungan po tungkol sa ating pinag-uusapan, i-text nyo lang yan sa ating pong numero. At ipon sa text line, 0969-609-6545. Sa mga viewers natin sa ating Facebook live streaming, pwede rin kayong mag-comment dyan ng inyo pong mga katanungan, mga kaibigan, ha? Para po masagot natin mamaya. At sa mga gustong sumali sa ating pong Healthy Katropa giveaways, huwag nyo kalimutan yung mechanics natin. I-comment ninyo ang inyong mga good experiences patungkol sa paggamit ng ating mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. Totoo lang po, mga kawelas, dahil magbabalik ang programang The Secret of Health.
7: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
1: Cellphone Gold Coffee Mix.
2: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Cellphone Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Cellphone Gold Coffee Mix.
1: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Habili sa pagbutika.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
1: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
1: Santon Gold Herbal Tea.
3: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
1: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, mag-turobot na iyari po sa supplement. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaki, di gasin.
6: The secret of health.

0: Maysak.
1: Welcome po mga kawalan sa ating pong programa The Secret of Health. Sa mga katanungan ha, huwag kong mahihiyang magtanong. Text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Ilagay yung po pangalan at kung saan lugar po kayo located.
2: Ang The Secret of Health Kawellness ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ang kumpanyang Yes to Health. Katawang po natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
1: Ang Samsung Plus Gold, isa pong powerful supplement na may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness, all natural, kaya wala pong side effects ha. At mga standardized extract yan ng mga powerful herb, kaya highly absorbable sa ating pangangatawan at mabilis magamit ng katawan natin yung mga sustansya na nandito ha. Kaya ngayon ba daw, pagka nakainom sila ng Santon Gold natin, eh ramdam ka agad nila yung epekto nito. Gumagaan yung pakiramdam. Yung iba, masarap yung tulog. Yung iba, magana yung kain at maalwan, kumbaga yung pagkikilos nila. Kaya sa mga kabayan natin ha, na gusto pong masubukan ang bisa at epekto ng Santon Gold Herbal Capsule natin, ay puntahan na pinakamalapit na mga butika, mga parmasya sa inyong lugar, mga leading drug stores po natin nationwide at ipagtanong-tanong ang atin pong mga produkto. Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health ha, sa mga produkto na inyong pong bibilihin para makasigurado na legit at hindi fake ang inyong pong mabibili.
2: Ayan!
3: The secret of health.
2: Okay, batiin natin yung ating mga ano, mga viewers sa Facebook. Ayan, sa nakikinig ko ngayon at nanonood, Sir Jules Marvin Cordero. Mm-hmm. Ayan, si Sir Noel Grego. Ayan, maupay nga udto. Ayan, watching from Tacloban.
1: Yun, no? Waray. maupay nga udto. Sa mga, ano natin, mga ka-wellness natin dyan. At sabi ni Sir Noel Doc, na nakatulong din ng Santon Gold Coffee Mix sa aking arthritis. Simula nang ginamit ko ang products ng Yes to Health, unti-unti pong nawala ang sakit at pumaga ng aking paa. Maganda ito sabayan ng Santon Gold Capsule. Yun. Sabi mo pa, Doc, eh, tama, Doc. Gulay is life.
2: Totoo yan. Hindi nagsisinungaling yung teacher ko dati noon. Ang gulay daw, pampahaba ng buhay. Ang itlog daw, pampabilog. Ayan. Happy listening kay, happy viewing kay Anthony Malco, Lenny Barcelona, si Sir Rico Bagisi. Ayan.
1: Kay Sir, ano, Dominic, Sir Dominic Abagat Valdez. Ayan, sa Santiago. Happy viewing po.
2: At sa mga listener natin sa, ano, sa, Solid FM Cebu City.
1: Yun.
2: Welcome po sa ating palatuntunan.
1: Mm-hmm.
2: At sana ho ay nag-enjoy kayo at marami kayo natututunan. Baka sa susunod, pabata na ng pabata yung mga taga-pakinig natin. Basta ano lang, sabi nga very practical naman kasi ang binibigay nating tip dito na kumbaga doable, hindi imposibleng mangyari. Ayun yung, kaya kahit pa konti-konting information po ito, I think malaking tulong po sa atin. Okay. Sabi ni Ma'am Lenny Barcelona, tanong ko lang po anong gamot na dapat kong inumin sa sakit ng tuhod. I'm 71 years old po. Ako, ayan, okay. Siguro, babalikan ko ito mamaya sa ating, sagutin natin yun mamaya-maya sa ating live.
1: Yun, sa mga kaubayan din, ha, na gusto pong, meron kayong mga inquiries, meron kayong mga katanungan na gusto pong itanong dito sa ating pong talakayan. I-comment nyo dyan sa ating pong Facebook live stream or i-text nyo sa ating pong numero, ha, ating pong text line, 0969-609-6545.
3: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
1: Live advice po muna tayo, Doc. Balikan natin yung tanong ni Ma'am Lenny Barcelona, no, patungkol sa sakit ng tuhod, 71 years old. Anong klaseng sakit po ba yung nararamdaman nyo? May kasama bang pamamaga? May lagutok ba? O meron bang bumubukol sa inyong tuhod? Iba-iba kasi yun, Doc.
2: Pero sa edad yung 71, kadalasan kasi yung tinatawag na osteoarthritis.
1: Yun, yung wear and tear of aging.
2: Kasi karamihan yan. Kasi yung osteoarthritis, at the age of 71, talagang masyado ng ano, nagamit
1: gamit,
2: yung
1: kasukasuan.
2: Especially kung ang trabaho ni Ma'am dati ay meron ngayon yung mga teacher, laging nakatayo, yung mga Lagi naglalakad.
1: Kumbaga merong constant na pressure.
2: May pressure. Oo. So ang pinakang the best na gawin po natin is ang kainin nyo palagi ay yung mga pagkaing nagre-rebuild na ating structure ng joints natin. Yung mga pagkaing mayaman sa collagen. Oh, di ba? Yung mga collagen po kasi, yan ang nagbibigay ng integrity doon sa kasukasuan mismo natin. Kumain kayo ng mga beans kasi at this point, depende. Halimbawa, yung pasyente may high blood, may diabetes. Hindi ko na masyadong nire-recommenda yung mga source of collagen katulad ng litid, yung mga bulalo. Di ba? Kung bata-bata pa kayo, wala kayong high blood, eh, sasabihin ko sana, eh, kain po kayo ng bulalo. Tsaka ng paan ng manok. Ay, yung problema, kapag problematic na rin yung lipid metabolism mo, lipid profile mo, hanap ka ng ibang source. Ang mga sources na maganda, yung talagang mga beans, nuts, okay, na mayroong protina na malinis, kumbaga, na pwedeng pagmula ng collagen. Kasi yung collagen is mga amino acid yan eh, na that forms collagen na nagpapatibay sa ating mga kasukasuan. At kung ano kaya sa tingin nyo na, yung timbang nyo, normal ba?
1: Yan, isa pa sa malaking tanong. Ano?
2: O, kasi kung normal ang timbang, makakabawas yun sa presyo sa tuhod natin. O, kasi pero kung mabigat, for example, ang normal weight supposed to be natin ay 55 kilos, tapos tayo 70.
1: Nako.
2: Eh, ang laki ho ng difference na pwedeng nag, para ka may pasan-pasan na additional 15 kilograms ano, na nagpipressure sa tuhod natin. O kaya sa Yes to Health, ang aming ina-advise sa mga produkto natin is yung Santon Plus Gold as antioxidant. Meron tayong vitamin C kasi ang vitamin C ay precursor or parang catalyst ng production ng collagen. At maganda rin na gumamit tayo nung, kung nagkakape din lang kayo, you can take Santon Gold Coffee Mix, particularly kasi meron siyang collagen in every sachet ng Santon Gold Coffee Mix. Tapos, kung hindi naman mataas ang uric acid, kasi bihira naman yung ang taas ng uric acid, tapos may osteoarthritis pa. I think sa edad niya yun, yung osteoarthritis talaga yung nangyayari sa kanya.
1: So, yun so po. Yan, sa mga kababayan natin ha, na nakakaranas ng panakit ng tuhod, na nakakaranas ng iba't ibang panakit ng mga kasukasuan, check nyo lagi ano, yung condition ng ipon joint area, and then paano hinuli, patubuin yung mga cartilages dyan sa ating po mga joint area para maging smooth yung mobility natin.
2: Yung iba, nag-iisip na pag may osteoarthritis sila, hindi na sila magagagalaw kasi nagkukuskusa na. Pero kailangan ng resistance na mararamdaman ng buto para kusa siyang ano, kasi ang katawan natin may ganitong sistema eh. Pag yung bone mo ay mahina, tapos madalas siya nakakaramdam ng pressure, so hindi yan papayag ang katawan na maputol yung buto mo. So ang gagawin niyan, either patatagin niya yung kalamnan mo or magpadala siya ng maraming calcium sa ating buto para hindi ma-break. So ganun yung normal situation ng katawan natin. So ibig sabihin, kung ikaw ay medyo mahina yung kasukasuan mo, tapos kumakain ka na ng may collagen na mga pagkain, umiinom ka pa ng Santon Gold Coffee Mix, at ikaw ay nag-e-exercise pa, nasa ang program ng utak natin, padalhan yun ng mas maraming repair nutrients para kahit naglalakad ka, hindi masisira lalo yung kasukasuan mo.
1: Oo. Kaysa i-standby, Doc, mas lalong ano,
2: mas lalong
1: hihina at mas lalong sasakit.
2: Saka feeling mo, kinalawang na yung tuhod mo, yung mga hindi na nila maituwid, hindi na maikilo. Minsan, yung kanilang mga tuhod, parang sa tingin nila daw, sabi, may kalawang niya na yung tuhod ko.
1: So, mas maganda pa rin, meron pong
2: movement
1: na gagawin tayo. Kahit at least paunti-unti, Doc. Merong ano yan eh, merong technique niya na ano, inilathala ano, na pagka meron kayong mga ano, osteoarthritis or any kind of arthritis, i-move mo talaga yung mga area na yun na kung saan sumasakit. Ang gagawin niya dyan, i-move mo doon sa point na kung saan na hindi mo na matolerate yung pain. Kasi di ba, mayroong pain, Doc, na nararanasan ka. So i-move mo yung ano, i-move mo yung part na yon, for example sa tuhod or sa siko, sa balakang, i-move mo siya hanggang sa mayroong point na parang hindi mo na kaya, and then i-rest mo siya. And then pagka naka-rest ka na, pwedeng i-move mo na naman siya uli. Para hindi lang siya ma-standby.
2: Sabi niya yung range of motion.
1: Ngayon,
2: yung range of motion natin, pag hindi natin ginagalaw, pakipot ng pakipot yan.
1: Tama.
2: So, for example, yung kamay mo, di mo na may taas. Hanggang dito lang. Eh, pag di mo na talaga pinilit siya, natahan, hanggang dyan na lang yan. So, kaya nga may dalawang sistema eh. Pwede ka magpa-therapy sa Yes to Health, kung dito sa Santa Rosa, every Thursday, meron diyang ang tawag ni Doc Wendell doon, hilugtok. Mm-hmm. Sariling method niya yun. Eh. Yun yung nacho trad. Ginawa niya hilugtok para branded sa kanya. Mm-hmm. No? So, pwedeng ganun. And pwede rin self, ano, self effort din yun. Mm-hmm. Na dahan-dahan, dahan-dahan, hanggang sa ma-reach nyo yung maximum range of motion.
1: Yes, oh.
2: O, kasi the more na flexible tayo, ibig sabihin healthy tayo. Mm-hmm. Pero kung yuyuko ka lang, eh, hindi mo na mapulot yung nasa baba, naglalaga to ka na, ibig sabihin, hindi na tayo healthy in terms of yung mga bone structure natin.
1: At laging isipin, the more na hindi nyo igagalaw yan, the more na mas palala ng palala yung kondisyon po ninyo. Mm-hmm. Diba, pagtayo lang, eh, masakit. Minsan, pagka hindi mo na maigalaw yan, kunting kilos mo lang, sasakit na siya. So, ganun po yan, mga ka-wellness. Ha? So, we need to move it. Ano? Kinakailangan, igalaw natin yun siya, ikilos natin yun. At unti-unti naman, nag-re-repair yung katawan natin. And of course, huwag nyo kalimutan, yung mga tools na kinakailangan ng katawan natin for repair. Yes. Dun sa mga nagkakaroon ng damage. Okay? So, ito, another inquiries, ano? Doc, ask ko lang po, saan ang clinic nyo? Saan ang clinic ng Secret of Health? Ang malapit sa Kamiling Tarlac na branch. Thank you po, Lito, 73 years old.
2: Actually,
1: Santiago ba?
2: Santiago, Isabela ang pinakamalapit
1: malapit,
2: sa inyo.
1: Malapit, dyan, oo.
2: Sa Quezon City, yun lang malapit.
1: Yun pagpipilian nyo. Ano?
2: Ay, malay nyo po, ay pagpapala rin tayo, yung company natin makapaglagay sa area near you.
1: Yan, oo.
2: O, yan ang pagpipray natin. O. Kasi marami rin nagtatanong dyan sa party ho na yan. Ano? Kaya lang, as of now, wala pa po tayong branch po dyan na Yes to Health Wellness Clinic.
1: Mm-hmm. So, antabayanan nyo po, mga ka-wellness, ha? Ito daw, another inquiry. Ano po ang pwedeng gawin sa di araw-araw ang pagdumi? Ami po ito.
2: So yung pagdumi, alam mo, nagkakaproblema yan. Dalawang bagay. Mm-hmm. Una, pag ikaw kulang sa fiber. Kasi yung fiber, siya yung parang kumbaga sa bangka. Mm-hmm. Propeller yan. Yan ang nagtutulak para gumanda yung normal na bowel movement natin. Mm-hmm. Kaya pag ang kinakain mo puro mga refined, puro pandesal.
1: Nako.
2: Kahit pamalonggay pandesal yan. Yung iba nakaka-experience ng constipation. Okay, pag laging refined yung kinakain natin. So, una yan, fiber. So, ano yung mga high fiber na pagkain na dapat mong bigyan pansin? Kasi ako, sa mga pasyente pumupunta sa Yester Clinic, china-challenge ko sila. Hindi naman malaking problema yung constipation kung alam mo lang kung paano i-manage. Una, ito yung very simple way. Sa gabi, huwag kang kumain ng masyadong hard. Ang dinner mo, nilagang saging na sabaw, kaya nilagang kamote, oatmeal, nilagang root crabs na may kasamang prutas, o may salad na gulay. Pag actually ginawa mo yan within 1 week, makukorek yung bowel movement mo. Kung ang tanging problema, bakit ka constipated, masyadong less yung fiber ng inyong pagkain. Mm-hmm. So, meron din naman isang klase ng dahilan ng constipation, yung inatawag nating yung pagbagal at paghina mismo ng galaw ng ating bituka, yung tinatawag na peristalsis movement.
1: Yeah, no.
2: Kahit na yung iba nagpa-fiber, Doc, but parang constipated pa rin ako. Mm-hmm. Ang problema na doon, yung
1: muscle ng colon.
2: Ng colon mo. Oo. Kasi meron tayong tinatawag na peristalsis. Mm-hmm. Gumagalaw ko sa yan. Mm-hmm. Ay kung yun ang may problema, mahina yun. Kasi kulang ka sa calcium, kulang ka sa protein, pwedeng babagal pa rin yung inyong bowel movement. O, maganda nga yung galaw. Tapos may fiber ka, kulang ka naman sa tubig.
1: Tubig. Ako.
2: Ay, problema pa rin. Mm-hmm. So, multi-factor ang dahilan ng constipation, mga ka-wellness. May isa pa, yung pagkakaroon ng mababang good bacteria.
1: Mm-hmm.
2: O kaya yung iba, pag may problema sa constipation, lagi sinasabi ng ilang doktor, uminom ka ng probiotics. Para makompleto yun. Kasi yung bacteria na good, ang trabaho niyan is tumutulong sa pag-breakdown ng mga undigested particles ng pagkain na nasa colon para madali siyang mailaban. So, ganun lang po kasimple, mga ka-wellness, na hindi mo kailangang uminom ng mga pampadumi. Kasi yung mga ganyan, yung mga tinatawag laxative and purgative, pwede mong gamitin paminsan-minsan yan. Pero pag lagi-lagi mong ginagamit, nagkakaproblema ka dahil nagiging habitual, habit forming.
1: Habit forming kasi sila.
2: Oh, kaya pagdating ng panahon, di ka na gumamit, wala na. Hindi ka na makadungi.
1: Yung muscle mo kasi, di ba, meron siyang automatic na ano dok eh. Di ba, movement kung tawagin. Yes. Pag gumagamit tayo ng mga laxative, nawawala na yung ano na yun, yung response ng colon mo na yun. Nagiging dependent na doon sa mga laxatives.
2: So, pwede mo simulan ha, kung talagang heavily constipated ka. Ito yung simple technique ng mga Chinese. Kumuha ka ng apat na mug ng mainit na tubig, ilagay mo sa pitchel. Kumuha ka ng rock salt, isang tablespoon, ilagay mo doon. Tapos, anim na kalamansi, ipiga mo doon. Tapos, timplahin mo. Ang lasa noon, parang sinigang lang sa L. Pagising mo sa kinabukasan, kinaumagahan, wala pang laman ng tiyan, iinumin mo dahan-dahan yon sa loob ng isang oras. Yung mixture na yon ha. Siguraduhin lang natin na wala tayong problema sa kidney.
1: Tama.
2: Na hindi tayo namamanas. O, pwede yon. Within 1 hour, mauubos mo dapat yung apat na mug na yon, na hot water with salt and lemon. Alam mo mangyayari? 15 minutes pa lang, takbo ng takbo sa CR. Ang tawag ka din ay saline flush o saline solution. So, kinagawa yan pag talagang heavy yung constipation natin para magkaroon na kickstart na talagang mailabas mo yung mga dumi-dumi.
1: Yun, no? So, yan. So, mga kababayan natin, nakakaranas po ng constipation. Maraming mga factor na dapat po kayong isaalang-alang para maging normal ang ating pong bowel movement.
2: Sabi dito ni Ma'am Lenny Barcelona, 66 kilos daw siya. Hindi naman daw siya, hindi naman maga. Masakit lang po.
1: Masakit lang.
2: Osteoarthritis. Kasi alam niyo yung ano, pag gout, kahit hindi mo igalaw yan.
1: Masakit.
2: Masakit. Kumikirot. Saka namamaga yan. Parang lagi may lagnat. Pero yung kay nanay Lenny Barcelona, 66 siya. Kung ang height niya ay 5 flat or mababa sa 5 feet.
1: Bigat yun.
2: Medyo mabigat-bigat yan. So, ang gawin mo nanay, huwag masyado magpapayat pero magbawas ng konti.
1: Yan.
2: Yan. Para, kasi pag bumaba ng mga 3 kilo,
1: laking bagay niya
2: sa tuhod natin. Pero magpapapayat ka, dahan-dahan, hindi yung hindi ka nakakain. Huwag yung
1: bigla. Huwag yung ano, huwag yung masyado mabilis na ano, yung crash diet, huwag yan.
2: Kailangan pumapayat ka, pero hindi yung malungkot ka. Meron akong kaibigan ganyan eh, diet ng diet eh, tapos laging malungkot.
1: No.
2: Pag tumingin kasama sa kainan eh, parang broken hearted kasi hindi makakain ng kanin eh.
1: Limit lang yung mga limit lang yung mga carbs mo at ang pinakamahalaga talaga dyan, meron kang ehersisyo. Meron kang gagawin na ano, na pag physical activity. Para magamit mo rin of course yung mga carbs, mga proteins and fats na ini-intake po ninyo mga kaibigan.
2: Taga Las Piñas lang pala
1: lapit lang.
2: Sabi niya, minsan po, pasyal ako sa clinic nyo. Las Piñas po ako.
1: Ano ba malapit sa kanya, Doc, na yes to our clinic natin?
2: Santa Rosa, Las Piñas. Ano ba yung Las Piñas? Pwedeng Santa Rosa branch, pwede rin Quezon City
1: QC,
2: branch.
1: QC, yun.
2: Pero by, I think, by September or October, yung ating pwesto dyan sa Quezon City, ay doon na yan locate sa ano, tawag dito sa Guadalupe. Malapit sa istasyon ng XFM.
1: Yun, no? Abangan nyo po yung announcement natin dyan, mga ka-wellness, sa paglipat ng ating Yester Health Clinic. Okay, eto Doc, another inquiry. Doc, ang legs ko po ay matagal nang sumasakit. Nagpa-doktor na po ako. Borderline ng cholesterol at triglyceride at iba pa. Natapos ko na po ang gamot ko pero masakit pa rin. Uminom din ako, Doc, na Santum Plus Gold twice a day. Ano ba ang dapat kong inumin? Rosie Cadiao po ito ng Antique. Salamat, Doc.
2: Sumasakit yung ano niya, legs niya?
1: Sumasakit yung legs niya.
2: Oo. Commonly kasi kapag wala namang other problems, ano? May mga tao kasi na mayroong, for example, sciatic nerve. May naiipit na nerve. Yun ang nagkukos ng pain. Pwedeng neuropathy, yung nerve, may problema. Kasi commonly, pag meron kang hypertension o kaya diabetes, isa sa pinaka-common complication, yung nerve na apektuhan, na sisira. So, every now and then, may pain kang nararamdaman. Parang may shooting pain na hindi mo maintindihan, may ngalay na parang halo-halo na because nagkakaproblema yung nerve natin. So, I suggest, i-continue yung pag-take ng Santon Plus Gold. Isabay nyo yung premium D3 and vitamin C kasi yung tatlo na yon, yun yung talagang dinisign para may synergistic action or combination. At start kayo mag-take na Santon Gold Coffee Mix kasi meron siyang collagen. Okay, then kung may chance kayo na magpa-Radotech, I think sa inyo walang Radotech, dito lang yan sa amin, no? Biosupper Therapy, punta kayo saan siya? Saan ang lugar?
1: Sa Antique,
2: sa
1: Iloilo. Iloilo.
2: Oh, magpa-treatment kayo doon, punta kayo doon kasi baka kailangan nyo ng ilang therapy o kaya naman may mga specific supplement din na additional na pwedeng i-recommend sa inyo ng ating mga wellness consultant. At kinakailangan talaga meron kayong exercise. Kasi alam mo, yung mga tao sumasakit ang binte, ayaw na nilang maglakad kasi masakit nga daw. Yun ang nagiging parang trap sa inyo na ay, hindi ka gagalaw kasi masakit. Yun ang lalong nagpapatindi ng pain. So, if you have time, do some walking. Mm-hmm. Kasi yung walking can make your circulation better. Mm-hmm. Saka nakakatulong siya sa mga nerve. Yung mga may nerve problem, yung mga pamamanhid, mag-walking kayo kasi yung resistance exercise na katulad ng walking, pinagaganda niya yung trabaho ng ating nerves. Next time, pag-uusapan natin yan sa ating palatuntunan. Uh-oh. Specific yung neuropathy.
1: Yun, no? Sa mga kabayan din, nakakaranas ng mga pain or ibang general pain sa kanilang pangangatawan, mas mainam lang makapagpakonsulta if ever malapit kayo, ha? Sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center, mga kaibigan. Okay? Paano, Dok? No? Napakabilis ng oras natin. Baka ipahabol ko pa ang mensahe, Dok, sa ating pong mga avid listeners.
2: Siyempre, thank you very much sa ating mga taga-subaybay, saan mang lugar kayo nakikinig. Salamat. At sana po'y nakapag-iwan kami ng makabuluhang talakayan na makatutulong sa ating pagpapalusog, pagpapalakas at pagpapasigla. Dok Ali po ito mula sa Yes to Health. See you again tomorrow.
1: Bago tayo magtapos, Dok, i-announce muna natin. Itong winner o itong atin pong napili sa atin pong Healthy Katropa Giveaway.
2: Dito si, si Sir Noel Grego.
1: Yun.
2: Yan. Sa inyong sumunod kayo doon sa mechanic sa atin. Sir Noel Grego, sa ating Facebook Live viewer.
1: Sa mga texter natin, ay wala nga nag-send ng kanilang mga comments nila. No? So, yan. Kay Sir Noel, congratulations po. Antayin nyo yung
2: pero dahil wala kang nag-ano dyan, meron ako nakitang isa dito.
1: Isa pa. Sige.
2: Isa dito na, wait lang ha. Sayang naman eh. Ayan. Si... Wait lang. Nakita ko na kanina eh. Si Sir Rico Bagisi. Ayan. Haba na kanyang mga mga testimony. Ayan, Sir Rico Bagisi, congratulations.
1: Ayan. Congratulations po sa inyo, Sir Rico, at kay Sir Noel, ha? Antayin niyo po yung contact sa inyo ng mga Yes Child staff natin para may padala ang inyo pong regalo. Sa lahat ng ating pong mga avid listeners and viewers natin sa ating pong Facebook live streaming, maraming salamat sa inyo pong lahat, mga ka-wellness. Sa ngalan po ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung link ko, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ay po lang dalangin ang Panginoon nawaan siyang patuloy ng papalakas at magpapagaling sa ating pong mga pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
0: The Secret of Health.
3: The Secret, The Secret of Health.
4: Ng ating programa, naway-way natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili.

0: sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwaan ang mga WOW FM stations sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!
2: XFM.
1: XFM.

0: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kape lang pala ang sagot. Pero yung tama, Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
2: Santone Coffee Mix.
3: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Sister Pain.
5: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist.
4: Consult your doctor.
6: Sa mga butika.
2: Santone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santone Gold Coffee Mix.
2: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
8: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
9: Ice yan!
8: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3.
10: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
2: Santone Plus Herbal Oil.
13: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santone Plus Herbal Oil.
14: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
14: Santone Plus Herbal Oil.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
15: Ako si Adonis, hirap talaga akong
6: mommy. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
3: Vision Max. Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
2: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The Secret of Health. Santon Gold. Live Testimony. Santon Plus Gold.
5: Nanay Christy.
6: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa every morning namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
2: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
2: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanood normal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
3: The Secret of Health.
2: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user. Marami na akong sinubukan na sa

0: moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santhone Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santhone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santhone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Coffee break na naman.
0: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
3: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the pain ang panlaban ko. Sa Cess the pain, alis ang manhit.
4: Cess the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabili sa mga butika. Santhone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Maling, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santhone Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Oo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
4: Santhone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom. Inom ng Santhone Plus Gold. Santhone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santhone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santhone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santhone Coffee Mix. Sarap!
8: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
0: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santhone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santhone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
11: XFM.
12: XFM.

0: Katrupa, exciting!
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwaan ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
0: Exciting!
1: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita. Kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Herlicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
0: Mga katropa, exciting!
2: XFM.
3: XFM.
2: FM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
4: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
6: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Pare, pare, oo, ikaw.
11: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan, Sandown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sandown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
12: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
13: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
15: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi nang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may pre-collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
16: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
6: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka,
0: Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santon Coffee Mix.
1: Oops, inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna. Nagmainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
14: XFM.
17: XFM.
18: FM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: The Secret of Health.
2: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
4: Visionex, marami na ang natulungan.
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionex Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionex Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionex Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
4: Visionex, epektibo, subukan mo rin. Visionex Plus, mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
2: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
0: Santon Gold, live testimony.
6: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pag-comment sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero natunuloy na, wala na. Subukin sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
4: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
2: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating Nutritious Delicious at Delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
4: The secret of health.
2: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
4: The secret of health.
2: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: Exciting time, mga katropa. Ganap na po nga alas 4 ng hapon. Oras at handog naman po sa atin yan ng 1 plus numero 1 alaga.
1: Kabalik,

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at sa anumang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado. Asintado.

0: Sapong maulan, mamasa-masa, at medyo malamig na hapon, mga kababayan, mga katropa sa buong lalawigan ng Palawan. At syempre dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Nakakaranas po tayo ng mga panandaliang pagbuhos ng ulan. At sinasabayan po ho ng pag-ihip ng hangin. Habagat po yan, habagat. Huwag po kayong masyadong kabahan. Wala po tayong bagyo. Habagat po yan, ha, mga kabayan, mga katropa. Ingat nga lang doon sa ating pong mga kababayan, ha? Ako, hapon na naman, mga katropa. O, ngayon po'y araw ng Martes. Ika-18 sa buwan ng Agosto taong 2026. Siyempre, pag ganitong oras na po ng hapon, suma sa inyo na pong mga tahanan, sa inyo pong mga cellphone, ang ating pong palatuntunang asintado. Sa nga lang ating pong partner ngayong hapon, si Engineer Moises Acosta. Sa alam din po ng buong persa ng XFM Palawan sa panguna ng ating pong station manager, Kaluwi La Rosa. Ako naman ang inyo po makakasama, ang inyong kaibigan at katropa rin po sa radyo, katropa nga Alison Salvatus. Uy, nako naman o. Nag-aanyaya sa inyo, mga katropa. Lalong-lalo na yung mga hindi pa ho nakapag-mimirienda. Pag ganito yung panahon ng sarapong magkape. Gup muna tayo ng kape o, mga katropa. Relax muna doon sa mga abala sa trabaho. Doon sa ating pong mga kabayan, mga katropa, ang inabutan ng ulan. Painit muna, mga katropa. Kape muna tayo, higop muna tayo ng kape, mga kabayan, mga katropa, ha? At kapag kape na po ang pinag-uusapan, mga kabayan, mga katropa, mas mainam na yung kape nga meron pong health benefits sa ating katawan. Ika nga, eh, yung kape, eh, mayroon talagang health benefits, ha? Ay, kahit yung mga sabi nga, black coffee, o yan. Pero mas mainam po, mga kabayan, mga katropa, kapag ang ating pong kakapehin ay yung Santon Plaza Coffee Mix. Opo, mga kabayan, mga katropa, o bakit kanyo ang ating pong Santon Plaza Coffee Mix? Mga kabayan, mga katropa, mga gawa po ito sa mga natural na sangkap na pinangungunahan po ng mangosteen powder, moringa powder at soya powder. Mild coffee po ito at non-caffeinated. Kaya nga po healthy coffee, ha, mga kabayan, mga katropa. O Santon Plaza Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa. Isa nga po sa mga sangkap niyan. O yung soya powder. O yung health benefits na maaari po nating makuha mula sa soya. O ito ay sinasabi malaking tulong para po maiwasan yun daw pong pagkakaroon natin ng cardiovascular disease. Sakit sa puso, yung pagkakaroon ng stroke, yung coronary heart disease. Kinakailangan po natin ng soya, mga kabayan, mga katropa, para ma-preempt yan yung pagkakaroon niyan, mga kabayan, mga katropa, ha? At ang soya, mga kabayan, mga katropa, ay malaking tulong din po para sa bone health. Kalusugan ng ating pong mga buto at ng ating pong puso mismo, mga kabayan, mga katropa, ha? Doon sa mga medyo may tinatawag na sleep disorder, yung bang minsan, no, sarap po tulog, minsan medyo hirap ka matulog. Minsan parang gusto mo lang nakamulat ang mata mo. Sleep disorder daw po yan. Ako, malaking tulong daw po yung soya. Mga kabayan, mga katropa, para po yan ay maibsan. Para maging normal po ang tulog ninyo, mga kabayan, mga katropa. Ha? At alam niyo rin ba, mga kabayan, mga katropa, na ang soya ay tumutulong po sa magandang blood circulation sa ating pong mga ugat. Diba? Para nga iwas stroke. Diba? Pag medyo hirap mag-circulate yung ating pong dugo sa ating pong mga ugat-ugat. Nagbabara, di ba? Yan ang dahilan, no, sa nipo ng stroke, mga kabayan, mga katropa, ha? So para maiwasan yan, kinakailangan pala natin ng soya, mga kabayan, mga katropa, ha? At ang soya, mga kabayan, mga katropa, dun sa mga kababaihan, mga kabayan, mga katropa, lalo na po sa mga umaabot na po sa tinatawag na menopausal symptom. Menopausal stage. Diba, may mga ano yan, may mga palatandaan, mga symptom. Lapit ka na mag menopause yung isa pong babae. Iba nagiging irritable. Iba kung ano na po ang mga sabi nga eh, hindi normal, no? Nakilos, pag-uugali. Ayan po ay tinatawag na menopausal sa symptom, mga kabayan, mga katropa. Naiibsan daw po yan ng soya, mga kabayan, mga katropa. Ha? Kaya sa ating po mga kabayan, mga katropa dyan, saan ka pa? Na nakapagkape ka na, nag-e-enjoy ka sa pagkakape, ba'y ginagamot ka pa? Dito lang yan sa ating po nga Santon Plaza Coffee Mix. Ha? Ang ating po nga Santon Plaza Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa, ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Kape muna tayo. Yan. Sabayan nyo po tayo, ha? Ito po yun, oh. Santon Plaza Coffee Mix. Sabor. Talaga naman, oh. Sige. Nako, mga kabayan, mga katropa, tako na tayo. Sa iba pang parte ng ating pong palatuntunan. Mga kabayan, mga katropa, bukod doon sa, nako, na alat na naman ngayon sa social media, ha? Yung pong nangyari sa Zamboanga. Paaralan, may nangyari naman pong shooting incident. Mga kabayan, mga katropa. At yan po ay patuloy na pong iniimbestigahan. Nakarating lang sa Malacanang. Iniimbestigahan na rin po yan ang Malacanang. Masusing investigasyon. Paano nakapasok daw pong armas sa ginamit ng isang estudyante at namaril sa huling tala po ng otoridad, dalawa yung pong patay, mga kabayan, mga katropa. At nabanggit pa, anak po ito ng isang opisyal ng gobyerno, yung pong suspect, grade 7, mga kabayan, mga katropa. Mabakaburahin din tayo ni yan po. Parang yung discarding niya po, mga kabayan, mga katropa. Parang siya naglalaro ng isang computer game. Ayan, oh. Ito naman po ninyo mga pumasok sa dalawang classroom po yan, eh. Namaril. Pati gwardiya. Meron din binaril na gwardiya. Mga kabayan, mga katropa. So ngayon, ito naman po ang sentro ng investigasyon ng ating po mga otoridad. Especially dyan sa Zamboanga, mga kabayan, mga katropa. Una-una kasi, ang tanong, paano nakapasok? Dalawa po kasing armas ang dala-dala nung pong suspect. Mga kabayan, mga katropa, hindi pa kinukonfirm ng ating mga otoridad. Yung dalawa sa mga nasawi, isabi, isa raw doon yung suspect. Wala pang masyadong konfirmasyon, mga kabayan, mga katropa, dahil nga po, nagpapatuloy yung pong investigasyon, mga kabayan, mga katropa. Kanina po yung umaga. Mga kababayan, nababahala na naman yung ating pong mga otoridad. Tila ba parang hindi ba naging leksyon yung nangyari sa Tacloban? Nagkaroon po ng mga intervention program yung ating pong DepEd, ang ating PNP, ang mga LGU, para maiwasan yung magrito pong mga parahas na mga galaw, kinikilos ng ilan sa mga estudyante sa panahong ito, mga kabayan, mga katropa. Ha? Medyo nababahala yung pong ilang mga magulang doon sa Zamboanga. Malaking paaralan po yung binabanggit, ha, mga kabayan, mga katropa. Kasi doon, paano nakapasok? Nagkaroon ba ng lapses? doon sa security, sa pag-check ng mga gamit ng mga estudyante. Unconfirmed, ha? Hindi po konfirmado. Pero kasi daw po itong suspect, mukhang may four-wheel. Dire-diretso sa loob, walang inspection. Sabi ha, unconfirmed po yan. Mga kabayan, mga katrapay. So, subject pa rin po yan ng investigasyon ng ating po mga otoridad. Ano ba, basta naka-four-wheel ka, hindi ka subject for inspection? Porke naka-four-wheel? Well, lahat dapat. Yung mahigpit ngayon eh. Yung seguridad sa mga paaralan. Diba tayo ng Francis Locairo? Mayad nga po ka nindo dyan. Sa bayan ng Rojas. Ganun din kay si Idol Victor Magbanwa. At ganun daw kay Kedan Maestre. Shoutout sa mga pogi ng Rojas, Palawan ha. Ayat nga po, oy, kape. Santon Plus Coffee Mix muna kayo dyan na tayo ng Francisa. At Idol Victor Magbanwa. At ganoon din kay Sir Kedan Maestre, ha? Magandang hapon sa inyo dyan. 13 minutos, mga kabayan, mga katropa. Makalipas ang alas 4 ng hapon. Init po ngayon yan. Ayan po ang nangyari sa Sambuanga na yan, ha? Ngayon, sa ngayon po ay masusing investigasyon yung sinasagawa ng mga otoridad sa lugar. Maging yung Malacañang, nagbaba na po ng kautusan na Toro Investigation para malaman. Meron ba dapat managot? Mga kabayan, mga tropa, at yung sinasabing ama nung suspect, pansamantala munang nirelieve sa kanyang pong pwesto. Sinasabi nga subject for investigation, bakit nagkaroon ng armas yung kanyang anak? Mga kabayan, mga katropa. Sir Rodel Bravado Honrado, watching from Barangay Abarwan, Rojas, Palawan. Magandang hapon din po sa inyo. Oy, kamusta ang panahon dyan? Maulan din ba? Dito sa bahagi po ng Libis, medyo umaambun pa. Pero wala ng hangin. Hindi katulad kanina, para naman talagang binuhos. Yung pong ulan. Sinabayan pa ng pag-iip ng hangin. Ayaw sa iyo talaga yung mga sanga ng punong kahoy, ha? Sana naman, okay, all right yung ating pong mga kabayan, ha? Samantala, sa oras na 15 minutos, makalipas sa pong alas 4 ng hapon, kanina rin po, habang masama ang panahon, umuulan, nagkaroon po ng sunog. Opo, sunog. Doon po sa bayan ng Coron. At ang nasunog po, mga kabayan, mga katropa, sinasabi, yun daw pong land bank branch sa Coron. Mga kabayan, mga katropa, medyo natagalan daw po yung pag-aapula ng sunog sa naturang gusali. Ayan o, mga kabayan, mga katropa, dalawang palapag na building na nakapangalan sa land bank Coron branch. Pahirapan daw po yung sunog. Pag-aapula ng sunog. Grabing usok ang kapal, halos sa balot na yung second floor. Umuulan pa raw yan kanina. Sabi ng ating pong katropa dyan na nagtungo si katropang Sunshine Morano. Mga kabayan, mga katropa, pero konkreto yan yung loob, yung binubugahan nila. Kapal ang usok doon lumabas. Medyo natagalan daw, ha? Pasado alas 12, binabanggit ng magsimula ang sunog. Mag-aaluna na pasado, hindi pa rin po naaapula. Mga kabayan, mga katropa. Ngayon, Engineer Moses, pasuyo na matawagan. Kung po pwede na. Alaman lang natin iba pang mga detalye sa imo lang. Kung po pwede, ha? At yan naman tayo ay kausap na ni katropang Sunshine. Kung po pwede lang. Matanong lang natin. Paano at ano? Saan ba nagsimula yung sunog? Land bank po yan. Banko po yan, mga kabayan, mga katropa. Siyempre, transaksyon yan, kaperahan. Hindi lang po sa mga opisina ng gobyerno dyan sa bayan ng Coron. Meron din pong iba pang mga negosyante na dyan din po nagbabangko. Nag-iimpok ng kanila pong mga salapi. Mga kabayan, makatropa. Sinusubukan na pong kontakin, ano? Ng ating pong kasamahan. Yung pong sinasabing manager na ng bangko. Hirap din ang signal. Ha? Sama pa rin daw pong panahon doon. Maulan pa rin daw po sa bayan ng Coron, ha? Maging sa buong lalawigin ng Palawan, medyo talagang nakakaranas tayo ng mga pag-ulan, ha? Biruin nyo, umuulan. Nagkaroon ng sunog. Mga kabayan, makatropa. Sa mga ganitong pong mga sitwasyon. Una-una, bangko po yan eh. Bangko ng land bank. Naperahan. May mga records. Maraming dokumento. Yun lang. Sige, nag-abiso. Ano ko sabi? Madami pa raw silang aayusin. Yun lang. Sige, alam mo na talaga, siyempre. Dahil nga po nagkaroon ng sunog doon. Uy, kumurap ah. Kumurap yung ating ilaw, Engineer Moises ah. Kumurap naman yung ilaw ah. Huwag naman sana. Medyo busy para po yung atin sanang kakausapin, ano nga. Nagmensahe naman po. Pasensya na raw at medyo marami pa raw silang aayusin. Sige, di bale. Oo, atin naman po silang nirerespeto. At nga, siyempre, nagkaroon po ng sunog sa kanila pong bangko. Marami pa talaga yung mga dapat asikasuhin, ha? Marami mga dokumento yung mga sunog dyan. Pera! Pero yung pera, siyempre, nasa bulk yan. Hindi naman basta-basta yan, ha? Ang atin lang sana, para malaman lang kung ano talaga yung pinagmulan. Medyo natagalan daw yung pag-apula ng sunog, mga kabayan, mga katropa. So, wala naman pong nasaktan. Kalabas din po lahat po ng empleyado ng Land Bank Coron Branch. Ayun pong nangyari yung sunog dyan. Kanina lang po yan magtatanghali ang mga kababayan, mga katropa. Sige, oo. Ano lang natin siguro update na lang siguro si Katropang Sunshine sa araw ng bukas kahit sa Bureau of Fire, ano, ha? Malaman lang natin kahit initial lang o baka mayroong contact tayo dyan sa Coron BFP mga kabayan, mga katropa, ha? Sige, maulan din daw sa Barangay Abarwan, Roas, Palawan, sabi ko na eh. Napakaitim nga nung ating pong papawirin, ha? Pero nga po mga stranded na pasahero sa pantalan ng Dumaran. Mainland. Dumaran, patungo ng isla. Dahil nga po maalon ang ating karagatan. Hindi lang po sa Dumaran, ha? Bahagi ng Taytay, El Nido. Maging sa Rojas. Medyo maalon. Yung ating pong mga taga-Philippine Coast Guard. Naka-standby. Sa mga pantalan, mo-monitor sa mga ganap o sa mga oras na ito, ha? Ingat doon sa ating pong mga kababayan, mga katropa, lalo na po yung mga nagbabalaka, pumalaot, wag na po ninyo pong subukan, ha? Sige, hindi rin kayo papayagan ng ating pong mga taga-Philippine Coast Guard, lalong lahat nakikita nila na medyo may kataasan yung pong alon sa ating pong mga baybayin, ha? Dumaran, Rojas, El Nido, Taytay, Araceli. Ngayon, bahaging norte ng ating pong lalawigan, San Vicente. Medyo maalon, ha? Wag na pong makipagsapalaran, ha? Iisa lang po ang buhay natin. Samantala, 21 minuto sa po makalipas ang alas 4 ng hapon. Samantala, sama na natin yung mga ulo ng ating po mga balita, balitang lokal ngayong hapon ng Martes. Ilang motorista na po sa bayan ng Soprano, Espanyola, Palawan ang na-stranded. Matapos mo nung matumba ang isang punong kahoy sa National Highway. Taytay Police, arestado naman ang suspek sa isang kasong grave threats. Bala, drug paraphernalia at mga patalim nasamsam sa suspek. MDRRMO Brooks Point, official na pong inilunsad ang tinatawag na Project Alert Emergency Response. At SM City, Puerto Princesa, naglunsad naman ng e-vehicle charging station. Isang babae po sa bayan ng Quezon, pinarangalan ng LGU. Office of the City Building Official. Kumita raw po ng 23.8 million pesos sa unang pitong buwan ngayong taong 2026. Samantala, 114 na residente naman ng Kamantian Valley sa Brooks Point, Palawan, nabigyan daw po ng libreng serbisyong pangkalusugan ng Municipal Health Office Brooks Point. At taytay, nagsagawa ng stakeholder workshop para daw po sa Coral Reef Rescue Project. Mga tambutsong nakuha o nakumpiska ng anti-crime at CTMO mula sa mga traffic violators sa lungsod ng Puerto Princesa. Abay, dumarami na naman daw. Mga kabay, mga tropa, yan po ang mga ulo ng ating po mga balita ngayong hapon ng Martes. Samantala, handog din po sa inyo yan. Itong mga ulo ng ating po mga balita, handog naman po sa inyo, mga kabay, mga tropa, ng Santon Plus Herbal Oil. Hoy, tama. Dahil umilan, bigla ang ulan. Yung ating po mga kabayo, mga tropa, lalo na po yung mga manggagawang Palawenyo. Mula sa mainit na umaga, nabasa ng ulan. Baka malakit ang inyo po mga katawan, ha? Nako, mga kabayo, mga tropa, mainam dyan, magpamasahe ka kaagad. Boss! Sir! Or ma'am! Kapag medyo ganyan papalit-palit yung panahon sa loob ng isang sa maghapon, di ba? Ulan-init. Kung mahirap po yung mga kabay, mga katropa, lalo no, kung trabaho nyo. Nasa labas, yung nasa field, bilad sa init at ulan. Mga kabay, mga katropa, hindi malayong mananakit ang iyong katawan, ha? Pero huwag ka mag-alala. Narin dyan yung ating pong Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Oil, gawa po sa mga tinatawag na natural herbs na meron pong soothing effect. Soothing effect, ibig sabihin, nanunuot agad yung ginhawa para ma-relax ang ating pong muscle sa katawan. Yung ating pong mga kasukasuan. Kaya para magkaroon ka ng magandang tulog ngayong gabi, katropa, magpamasahe ka at haplasan nyo ng Santon Plus Herbal Oil. Hindi lang po ginhawa ang dulot-dulot ng ating pong Santon Plus Herbal Oil. Nandyan din po ang protection. Protection dulot o laban sa kagat ng lamok. Uy, iwas. Iwas kagat ng lamok. Kasi pag ganito pong maulan, ha, nandyan din po ang banta ng dengue na ayon sa ating pong mga health authorities dito sa buong lalawigan ng Palawan, medyo tumataas po sa lungsod ng Puerto Princesa. Para iwas kagat ng lamok, pwede ka rin maghamplas ng Santon Plus Herbal Oil. Mga kabay, mga tropa, ang ating pong Santon Plus Herbal Oil ay mabibili na po ninyo sa mga butika at mga parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa. At ganun din sa mga nangungunang mga parmasya at butika sa mga munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. At syempre, available din yan sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center na matatagpuan po ninyo sa munisipyo ng Cuyo, Rojas, dito sa lungsod ng Puerto Princesa, bayan ng Nara at bayan po ng Brooks Point. Santon Plus Herbal Oil. 27 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Ako mga kabayan, mga tropa. Saglit lang, ihigop lang kami ni Engineer Moises ng kape ha. Sa Santon Plus Coffee Mix muna tayo. Sa pagbabalik ng ating pong palatuntunan, tutunghayan muna natin ang ating pong mga balita. Kaya dyan lang muna kayo. Mag Santon Plus Coffee Mix muna tayo.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika,
1: angat sa komentaryo,
2: angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
1: Exciting!
3: Exciting!
4: Santon Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Santon Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
5: Sister Pain.
6: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kala ko raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
8: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
10: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
10: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
11: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
12: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
4: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gendis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
3: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
17: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
18: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
17: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
19: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
20: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
21: Mga katropa, exciting dito!

0: natin mga kabayan, mga tropa, galap na po nga 35 minutos makalipas po ang alas 4 ng hapon. Samantala ang oras na yan at ang bahaging ito ng ating pong palatuntunan, mga kababayan, mga tropa. Andog naman po sa inyo ng Cess the Pain Capsule. Para doon sa ating pong mga katropa dyan na mayroon pong nararanasang masakit. Sakit ng ulo, matinding pananakit ng ulo or matinding pananakit ng katawan. O di kaya mayroon pong trangkaso. Diba? Nako, pag ganito po ang mga nararamdaman natin sa ating katawan, diba? Hindi tayo makakilos ng maganda. Diba? Hindi mapalagay. Yun nga, masakit. Pero mga kabayan, mga katropa, huwag na po kayong mag-alala dahil meron na po tayong makakaagapan, makatutulong para tanggalin yan pong mga matinding pananakit ng ulo, pananakit ng katawan or trangkaso. Narito na po ang Cess the Pain Capsule. Cess the Pain Capsule, meron po kasi itong paracetamol na siya pong tutulong para tanggalin pong matinding pananakit ng iyong ulo, katropa, or pananakit ng katawan niyo. Dahil man yan sa trabaho, or di kaya ay dahil sa trangkaso. Kaya anuman pong matinding sakit ang inyong pong nararamdaman sa inyong katawan, Cess the Pain na yan. Cess the Pain Capsule, mga kabayan, mga katropa, mabibili na rin po yan sa mga butika at mga parmasya dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Samantala, 37 minutos makalipas na po ang alas 4 ng hapon. Dako na po tayo sa detalye ng ating pong mga balita, ha? Balitang lokal. Lang kinakausap yung ating kasamahan sa kabilang linya, ha? Diyan sa bayan ng Coron. Saglit lang. Mga kababayan, mga katropa, pagbibigyan tayo. Initial lang, oo. Meron silang initial na report regarding sa sulog ng Land Bank Coron Branch. Mukhang wala. Sige, di bale. Baka nagpiprepare pa lang sila ng ulat. Balita na lang tayo sa ating mga kasama mga field reporters. Engineer Moises, ha? Ngayon na natin si katropang Ray Elgaran sa kanya pong balita na ilan daw pong mga motorista na bumibiyahe sa bahagi po. Wala pa yung baka nasa area pa. Baka nasa area pa. Wala pa rin kayong investigador nila. Call back lang daw. Sige. Thank you very much muna sa BFP Coron, ha? At least sinagot yung tawag natin. Sige. Pero punta muna natin ang balita ni katropang Ray Elgaran nung ilang motorista po na dumaan sa bahaya o bahagi ng Soprano Espanyola, Palawan ang na-stranded matapos muna may matumbang punong kahoy sa kalsada. Detalye ng balita niya mula naman kay katropang Ray Elgaran.
1: Bumaga ng dalog ng trapiko at stranded kamakailan ng gabi ang mga motorista sa Barangay Pulot Center sa Puruño Espanyola, Palawan dahil sa punong kahoy na natumba. Ayon sa ulat, mabuti lang raw ay agad umanong napansin ng ilang motorista ang pagbagsak ng punong kahoy dahil kung hindi ay maaaring makapinsala daw ito. Samantala, dahil sa incident ito ay mabilis na nagtulungan ang MDRRMO sa Puruño Espanyola, mga residente at iba pa para agad na maialis ang puno sa kalsada habang wala namang naiulat na may nasaktan o napahamak kaugnay rito. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na. Kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
0: Trapang Ray!
1: Dadaga po, katrupang Alison.
0: Kamusta mo ng panahon dyan sa bahay ng Quezon?
1: Ngayon ay brown out, katrupang Alison at makulimlim.
0: Iyon! Brown out at makulimlim. Umulan ba dyan sa Quezon ngayong hapon?
1: Wala naman, katrupang Alison. Bigla talagang brown out.
0: Brown out lang?
1: Katrupang, Lagi naman, lagi naman yan nangyari.
0: Aray mo, wala pang paliwanag.
1: Wala pa sila kanay. Wala pang
2: aming inilabas na bayad.
0: Oh, baka naman schedule, hindi naman kaya.
2: Wala. Katropa ka na sinisi ko. May schedule dyan. Agad naman yung sila mag-post. Katropa ka na sinisi. Kung meron.
0: Oo. Buong Quezon ba?
2: Hindi ko sure kung buong Quezon o Tropag Alison. Basta dito sa Poblacion area ay walang kurente.
0: Kailan pa nagsimula?
2: Ayun na pa. Siguro mga alas 12 yata. O wala na, kung hindi na magkamali.
0: So hanggang ngayon walang kurente?
2: Wala pa.
0: Yung report mo doon sa Supreme Espanyola, kailan nangyari yan?
2: Nung mga nagdaang araw yan, Tropag Alison.
0: Highway? Highway ba ito?
2: Kung daw magkamali, Katropang Alison na highway yan. Katropang Alison.
0: Buti walang nasaktan, ano? Walang natumbahan.
2: Yun nga yung isa rin talaga sa pinapasalamatan, no? Ang ating mga otoridad na walang nasaktan o napinsala. Kasi kung makita mo yung puno na yan, malaki-laki rin eh.
0: Malaki nga, no? Ano bang puno to? Hindi na nabanggit.
2: Hindi na nabanggit, Katropang Alison, kung anong puno yan eh.
0: Sige, ingat kayo dyan sa bahay ng Quezon. Congratulations.
2: Para salamat, Katropag Alison, mula dito sa bahay ng Quezon. Ang munisipyo laging brand out, Ray Ilgaran, XFM News.
0: Yan lang. Alas 12 para, hindi pa rin nababalik. Hindi po po abiso at wala pa rin daw pong paliwanag. Palay ko, Quezon. Watch up. Watch up daw. Shoutout ng mga taga-Quezon yan. Na parang pong tanghali. Wala naman daw kayong post na kung mayroong schedule. Mga kababayan dyan sa bayan ng Quezon. Buti nila medyo agaraw. Mahangin lang. Mahangin. Makulimlim pala, sa bayan ng Quezon ngayong hapon, ha? 42 minutos makalipas sa pong alas 4 ng hapon, samantala, ito naman pong Taytay Police Station. Meron daw pong na-aresto, na-suspect sa isang kaso na grave threats. Bala at drug paraphernalia, kasama na patalim, nasamsam daw mula sa suspect. Alamin po natin ang detalye ng balitang ito mula naman kay Katropang Belia Mucha.
3: Arestado ng Taytay Municipal Police Station ng isang 48-anyos na magsasaka na suspect sa kasong grave threats matapos ang mabilis na pagtugon ng mga pulis sa barangay poblasyon Taytay, Palawan kahapon, Agosto 17, 2026. Agad na kumilos sa mga tauhan ng Taytay Municipal Police Station sa panguna ni Police Major Marvin Istigoy, Chief of Police, matapos makatanggap ng ulat hinggil sa insidente ng pagbabanta. Sa pakipag-ugnayan sa mga opisyal ng barangay, mabilis na natukoy at naaresto ang suspect. Na-recover naman sa isinigawang search incidental to lawful arrest ang 5 bala ng caliber 45, isang digital weighing scale, 2 patalim, 2 improvised glass tooters, isang metal cap na umano'y ginagamit sa pag-init ng illegal na droga, 3 lighter at isang laptop bag. Inihanda na ang mga kasong grave threats paglabag sa Section 12, Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of Republic Act 10591 o Comprehensive Fire

0: Filipinas, Belia Mucha, XFM News.
1: Maraming salamat, Kachopang Belia. Samantala, MDRRMO Brooks Point. Official daw pong inilunsad yung tinatawag nilang Project Alert Emergency Response. Alamin po natin ang detalye ng balita niya. Malalaman kay Katropang Dennis Chua.
2: Report. Official ng inilunsan ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o MDRMO Brooks Point on Project Alert o Advisory Logistic and Emergency Response Testing bilang bahagi ng pagpapalakas sa disaster preparedness ng bayan. Layunin ng programa na maghatid ng mabilis na weather advisories at emergency alerts sa magdirektang sa mga mobile point ng mga residente kahit na walang internet connection. Sa pamamagitan nito, inasahang mas maraming pamilyang agarang makakaalam at makakaiwas sa panganib tuwing may bagyo, pagbaha, di ba pang sakuna. Ayon sa MDRMO, ang registration ay para lamang sa mga residente ng Brooks Point. Inikayat ang lahat na magparehistro na agad upang hindi mahuli sa mahalagang impormasyon. Ang balitang ito ay sa ito ng Santon Plus Copemex ang kaping siksik sa vitamina. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Trapa Dennis!
3: Kapapanito, magandang hapon.
1: Magandang hapon. Kamusta ba ng panahon dyan sa bayan ng Rizal?
3: Sa bayan ng Rizal, Palawan, simula pa nakaraan, Katropang Alison, no? Wala namang malalakas na pagulan, ngunit malakas na hangin yung nararanasan dito sa bayan ng Rizal, Palawan. Ngunit pabugso-bugso lang rin naman, Katropang Alison.
1: Oh, kamusta ang kuryente?
3: Maghapong brand out dahil sa pagdudugtong umano ng linya ng kuryente mula sa Barangay Bunog. Ito yung mga barangay sa bayan ng Rizal, Palawan na mayroong bagong linya ng kuryente na naabot na ng Paleco, Katropang Alison. Ngayong araw, simula kaninang alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ngayon ng hapon is brand out, Katropang Alison.
1: Oh, schedule naman yan.
3: Yes, tama kanya, Katropang Alison. Nakasigil naman, himala nga kanina dahil hindi naman natin kinokontra itong Paleco. Ngunit bago lamang sila nagpost sa mga ganong senaryo. Ngunit kapag mga load shedding na mga biglaan na sinasabi, suli sila mag-post, Katropang Alison. Nag-brand out na bago pa nag-post.
1: Ayun lang naman talaga yun. Sige, oo. Yung panahon dyan, mahangin.
3: Mahangin, Katropang Alison. Sa mga oras na ito, ang lakas ng hangin dito, Katropang Alison. No? Kanina pala at kahapon, nagsagawa na itong Barangay Punta Baja ng clearing operation sa mga mahugani tree dito sa tabing kalsada dahil nga hindi na hinintay na mayroon pang mabagsak ang bahay, Katropang Alison, dulot ng malakas na hangin.
1: O, lalaki ng puno ng mahugani dyan, lalo na sa sentrong sa National Highway dyan sa Punta Baja.
3: Yes, tama ka dyan, Katropang Alison. Lalo na dito sa may papunta dito ang munisipyo, ang lalaki ng mga mahogany tree. Kaya nga, kasi nga yung mga sanga nito is ito na yung nagiging silong ng kalsada. Kaya nga delikado pagdating ng mga malalakas na hangin. Kaya inunahan na rin ng MDRMO katuwang itong Barangay Punta Baja, Katropang Alison.
1: Nagsagawa sila ng trim, pagtitrim lang?
3: Yes, tama ka dyan, Katropang Alison. Yung mga puno na talaga makaka-apekto sa mga bahay is pinuputol.
1: Okay.
3: Then yung mga wala naman masyadong bahay at nasasakop lamang itong mga itong kalsada is tinitrita lang nila, Katropang Alison, na kung saan is ini-estimate lamang kung talagang ito, kung halimbawa babagsak, is mayroon bang ma-aksidente o maabot o mapagsala yung puno, Katropang Alison.
1: Since sabi mo mahangin dyan, kamusta naman yung ating Coast Guard dyan sa Rizal? May abiso ba sa ating pong mga kababayan, mga mangingisda dyan?
3: Katropang Alison, ito pang nakalipas na linggo is wala nang paglaot na itatala dito sa bayan ng Rizal, Palawan. Dulot nga ng malakas yung dagat, ano yung sinasabi nila. At naglabas na rin ang travel advisory itong Coast Guard dito sa Barangay Punta Baja. Simula pa nakaraan, Katropang Alison, wala nang pumapalaot, Katropang Alison. Kasi meron siguro sa mga tabi-tabi lamang. Ngunit patuloy pa rin na minomonitor ng Coast Guard dito sa Barangay Punta Baja upang maiwasan nga yung mga aksidente sa laot, Katropang Alison. Lalo na ngayong hindi maganda yung panahon.
1: Di paano yung mga kababayan natin dyang mga mangingisda? Gutom. Yan mga yan, Katropang Dennis. Meron na bang intervention ng LGU o para matulungan yung mga yan?
3: Itong LGU Rizal is mayroong itong MSWD na kung saan is nakatutok lamang dito sa ating mga kababayan na mga mangingisda na maapektuhan ng ganitong kalamidad. Kaya naman, nito pang nakalipas na linggo, namigay na sila ng mga food packs na kung saan is kakailanganin ng mga mangingisda natin dito sa Barangay Punta Baja. Walang pinipili, Katropang Alison.

0: Kapiktado ka, bibigyan ka nila. Kapakalison.
1: Ayun naman. No. Eh, kung ganun eh, okay, alright. At least, merong tulong mula sa LGU. Ha? Siyempre, eh, ayaw palawutin. Eh, talagang gutom ang pamilya ng ating mga kabay, mga mangingista dyan sa, Quezo, sa Rizal, Katropanderis. Ano?
0: Yes, tama ka dyan, Katropa Kalison. Kaya naman, minabuti rin ng LGU na ibalanse yung ganitong klase ng sitwasyon, lalong-lalo na nga dahil maraming maapektuhan dahil nga yung kalahati ng populasyon ng, bayan ng Rizal is nakatutok dito sa pangingista sa iba't ibang barangay ang Katropa Kalison.
1: Iyon, sige. Maraming salamat, Katropa Dennis.
0: Maraming salamat, Katropa Kalison. Balik po dyan sa inyo.
1: Mahangin naman sa bayan ng Rizal. Yun daw pong ating pong mga kababayan, mga ngisda. Karang linggo pa raw na pinapayagang lumaot pa. Sabi nga natin, gutom, mabuti nga. Sabi naman ni Katropan Dennis, meron na daw pong intervention na ginawa ang LGU, ha? Ano sa mga apektadong mga mangingisda. Nalimutan ko pala itanong kay Dennis. Hanggang kailan? Yung ayudang binigay sa kanila. Kung magpapatuloy yung talagang sama ng panahon, mahangin na panahon dyan sa bayan ng Rizal. Tatagal ba yung binahaging ayuda ng LGU? Papalop na lang, Katropan Dennis, ha? Samantala mga kabayan, mga katropa, 9 minutes bago ang alas 5 ng hapon. Mula kay Katropang Dennis, puntahan na natin si Katropang Mike Iscote. Sa kanyang pambalita na itong SM City, Puerto Princesa, naglunsad daw po ng EV charging station o electric vehicle. Katropa natin sa balita niyan, Mike Iscote.
2: Naglunsad kanina umaga ang SM City Puerto Princesa na sarili nitong electric vehicle charging station bilang dagdag na serbisyo raw para sa mga gumagamit ng electric vehicle sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Maratagpuan ang bagong charging station sa car park ng SM City Puerto Princesa at maaaring gamitin ng libre ng mga customer. Ayon kay Mall Manager Maija Saliente, hindi lamang ito karagdagan infrastructure, kundi bahagi rin daw ng hakbang ng SM sa pagsusulong ng mas malinis, ligtas at sustainable na transportasyon. Layon din umano nito na hikayatin ng mas maraming Pilipino na yakapin ang electric mobility at makatulong sa pagbawas ng carbon emissions sa mga komunidad. Sinimulan ng SM Supermalls daw ang EV charging station program noong 2022 at sa kasalukuyan, meron na raw silang 169 EV charging stations na nasa 90 SM Malls sa buong bansa. Sa pagdagdag ng SM City Puerto Princesa sa network nito, mas pinapalawak daw ng SM ang access sa charging facilities hindi lamang sa mga malalaking lungsod kundi pati sa mga lumalaking destinasyon gaya ng Palawan. Nasaan daw na may kinabang dito ang dumaragdag na bilang ng mga gumagamit ng four-wheel electric vehicle sa Puerto Princesa habang hinihikayat din ang iba pang motorista na isaalang-alang ang electric vehicles bilang mas makakalikasan at sustainable paraan ng transportasyon. Bagi rin ito ng mas palawak na sustainability program ng kanilang opisina na kabilang ang energy efficiency, renewable energy, waste management at water conservation. Sa pamamagitan daw ng bagong EV charging station, layo ng SM na makatulong sa pagbuo ng mas malinis, mas luntian at mas sustainable na komunidad sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Dumalo sa aktividad si Engineer Giovanni Sagon bilang kinatawa naman ni Mio Lucelo Byron. Yan ang balita din sa inyo ng Santong Golden Balti na tumutulong para maibsan ang bloated na tiyan. Para sa mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Tropang Mike!
2: Yes, Tropang Ali, mayroon ka bang EV dyan?
1: Yan na yung tatanong ko sa iyo eh. Parang panahon na para ikaw ang unang magkaroon ng EV dito sa atin.
2: Ano lang sa akin, ilang muna, wala pang V.
1: Electric muna.
2: Electric lang muna.
1: Ako meron ding EB, EB.
2: EB?
1: Oo, electric bill.
2: Electric bill? Electric bill.
1: Electric bill ako meron.
2: Lahat naman tayo may... may EB.
1: Ah, lahat ba? Lahat ba tayo may EB? Oo. Hindi EB.
2: Pero yung kanina doon, medyo, ano ha, maganda din yung electric vehicle. Kanina may tinesting doon yung brand nila, yung BYD.
1: Oh, BYD,
2: Oo.
1: Mabilis lang ba?
2: Oo, maano lang eh. 3 hours. Pwede ka nang makapag-charge.
1: Full charge. Obo.
2: Habang namamalingki ka sa SM, tapos mag-charge ka ng iyong
1: EV. Iwan mo lang doon.
2: Iwan mo lang doon. May ano naman, may quick, may queuing doon. Kuha ka ng ano, sa card. Yan. Dalawa lang kasi, dalawa lang.
1: Ah, dalawa. Dalawa lang yung port.
2: Oh, dalawa lang yung port. So, yan. So,
1: pero libre, di ba? Libre.
2: Oh, libre. Sa iba kasi may bayad doon sa mga bilihan ng sasakyan, may bayad.
1: Oo. Oh, yun lang. Marami na rin kasi gumagamit ng EV rito.
2: Madami na. Ang doon sa isang brand, 150 raw yung sa kanila.
1: Oh.
2: So, yung sa isang brand, hindi pa natin alam kung ilan sa kanila, 150.
1: Mm-hmm.
2: So, sa BYD, so, ang dami nun. So, sa Puerto Princesa, sa brand nila, 150, marami ng ano. Pwede pa lang ano din, mag-ano ka, pagka kumuha ka, pwede pa lang sa bahay, charge mo.
1: Ah, pwede, oo. Parang tawag nila doon, yung parang battery, sasaksak mo lang doon sa
2: pero outlet. Pero siyempre, babayaran mo sa paleko yun. Ay, dyan, libre. Doon ka na lang sa SM, malamig pa.
1: Libre. O, habang ikaw ay nagmamalling, charge mo lang. Iyong sasakyan. Pero ang tanong din lang nga doon, mga kababayan, mga tropa, sa mga may kay na maka-avail ng mga EV vehicle. Parang sabi kasi mas mahal daw yan.
2: Merong binigay sa akin dito noon. Sandali lang. Kaya-kaya mo ito eh. Kaya-kaya mo ito. Mga EV na ito.
1: Kaya-kaya mo?
2: Kaya-kaya mo.
1: 4-wheel lang yan ha? Kasi diba may mga EV rin na yung motor?
2: 4-wheels lang ito.
1: Pang 4-wheel lang. Okay. Oo, linaway lang natin ha.
2: Pang 4-wheels lang. Kaya-kaya mo ito. Ano lang ito eh. Yung isa, yung BYD E-Max 9. Premium 7-seater. Kaya-kaya mo ito. Magkano lang ito? 3,098,000 lang.
1: Sige. Ay, hanggang ngayon, bahay ko nga, kalansay pa. Mag-EEB pa tayo. Unay muna natin bahay.
2: Bahay mo na.
1: Sabi ko nga, doon sa mga may kakayahan, bakit ang hindi, di ba? At least yan, unti-unti, para magkaroon din ng tawag dito, yung sa kalikasan kasi, kaya nga EV, di ba?
2: Tipid. Tinanong ko yung sa mga taga BYD, paano yung disposal ng battery? Kasi
1: battery?
2: Ng concern. Sabi nila, may proseso daw, hindi naman daw agad-agad pag tapos itatapon lang basta-basta, may proseso.
1: May proseso. Dadali mo kasi sa kanila yan eh. Halimbawa, meron silang rito, showroom, may mga rin sila dyan, may mga spare parts, katulad dyan, battery. Siyempre, pa magkakaproblema, sa kanila ka babalik, doon nila sasakyan. Sila na yung magdi-dispose.
2: Sila. Ito sa 32 years daw yung lifespan. Tignan ako, ilan ba lifespan niya?
1: Ng battery?
2: Ng battery, 32 years.
1: So kung magkakaroon ka ngayon, tama-tama, may enjoy mo yung pension mo sa senior. Karang pang may ka, buhay pa yung battery.
2: Pwede ba? Battery na lang muna.
1: Battery na muna, tawag dito? Piece by piece muna.
2: Yun lang muna. Yung mabili mo, battery lang muna.
1: Anyway, magandang magandang sabi ngay panimula mula siyempre diyan sa SM. Siyempre doon sa ating mga kabayan meron na pong mga EV. Kami lang nakikita
2: dito, yung kayang-kaya mo to, mura lang ang monthly.
1: Sige.
2: 21,100 yung BYD Seagull. Kaya-kaya mo na to.
1: 21. Dalawang buwan nating sweldo yan.
2: Sana all, sana may dalawang buwan sweldo.
1: Dalawang buwan sweldo yan. Huwag kang kakain. Huwag ka rin magbabayad ng EV mo. Electric bill.
2: Ay, gano'n?
1: Sige,
2: Importante, ang importante, meron ko ang EV. Wala ka lang ang pagkain.
1: Huwag ka lang kumain. Hindi po pwede yun. Sige, di bale. Malay mo, may mag-sponsor sa atin.
2: Kaya nga. Kinupit ako kung yung 21, ilang ano po ba yun na
1: ilang sunduhan yan?
2: Wala.
1: Hindi abot.
2: Hindi abot eh.
1: Kahit naman sa amin ngayon, hindi abot yan.
2: Hindi abot.
1: Oh, isa tax pa lang, laki na ng tax ng kinakaltas.
2: Kaya nga, pagkatapusan, no?
1: Kasabayan pa ng mga, ano, tawag dito, monthly contribution. Wala. Walang maiiwan, no? Gutom pa nga, eh.
2: Sige.
1: Saan napupunta yun?
2: Di ba, pagka nakabili tayo ng EV natin, luma na
1: yun. Yan, oo. Yun ang the best doon. Kasi lalo, luma na sa atin, bago pa, di ba? Pag nagkaroon na tayo. Sige, maraming salamat. EB ay EB. Ayan.
2: Baka pagbayari na tayo ni admin, commercial.
1: Malamang.
2: Sige. Okay, maulang hapon. Balik sa'yo.
1: Mga kabayan, mga katropa, si katropang Mike Iscote, sa mga may EV na dyan, o electric vehicle, four wheels po ito ha, may pre-charging na kayo, o station, dyan sa SM Mall, ha? Libre daw yan, o wala kang babayaran, kaya lang siyempre may queuing yan, ha? Dalawang port lang yung sa ngayon, kanila pong in-open, ha? At kami nila, katropang Mike, may EV rin kami. As in, electric bill. Ganap na pong isang minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Mga kababayan, mga katropa, magbabalik pa po ang ating pong mga karagdagang balita dito sa ating pong palatuntunang asintado pagkalipas lang po ng ilang paalaala.
3: Ito ang XFM Palawan.
4: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
3: XFM Network Philippines.
4: Una sa balita, angat sa musika,
3: angat sa komentaryo,
4: angat sa serbisyo publiko.
3: This is XFM.
4: Ang katropa mo.
3: Exciting!
5: Exciting!

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM.
2: XFM.
3: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
4: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Paypay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Sis the Pain.
5: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sis the Pain. Sis the Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sis the Pain ka na rin.
3: Sis the Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
3: Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
3: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
8: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
9: Ice yan!
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3.
10: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ako po si Aisel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
0: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
0: Santon Plus
3: Herbal Oil. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Tara, kape tayo!
3: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
6: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: mga katropa, ganap na pong 10 minuto makalipas na ang alas 5 ng hapon. Ang oras at ang bahaging ito ng ating pong palatuntunan. Andog po sa ngayon ang Santon Plus Coffee Mix. Kailin po ng Santon Plus Herbal Oil at ng Cess the Pain Capsule. Yan pong mga dekalidad at epektibong produkto po ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na po ninyo sa lahat po ng mga butika at mga parmasya dito sa lalawigan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa. Samantala mga kapay, mga katropa, balikan muna natin ang ating pong mga balitang lokal. Balikan natin si katropang Ray Algaran. Isang babae sa bayan daw po ng Quezon, Palawan, ang pinarangalan ng local government unit. Balikan natin sa balita yan ni katropang Ray kung sino yan.
1: Nagatanggap ng parangal o pagkilala sa LGU ng Quezon Palawan ang isang babae na kapasa at tinap ng licensed real estate broker kamakailan na kinilala itong si Joy Olga Pasiones, kung saan personal namang dumalo ito sa nakaraang municipal flag raising ceremony para sa pagkilala sa nang tagumpay na nakamit ito sa pagkapasa noong buwan ng Abril sa sinagawang pagsusulit. Ayon sa datos, si Pasiones ay nakapagtapos bilang summa cum laude ng Philippine Christian Academy at kabilang sa hanay ng mga rank 9 FASER na nakakuha ng 89.50 passing rate. Samantala, binigyan ng pamahalaan ng isang sertifiko ng pagkilala si Joy. Ito'y bilang pagsuporta at magsisilbing ehemplo at inspirasyon sa mga kabataan na nais maabot ang kanilang mga pangarap. Iyan ang balita atin sa inyo ng Cess the Pain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Cess the Pain mula rito sa 93.6 sa Quezon, Palawan. Ray Algaran, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Ray. Samantala, Office of the City Building Official o OBO dito sa lungsod ng Puerto Princesa ay kumita raw po ng 23.8 million peso sa unang pitong buwan ngayon pong taong 2026. Katrapa natin sa balita niya na Mike Iscote.
2: Umabot sa mahigit 23 milyong piso ang naikolektang kita ng Office of City Building Official ng Puerto Princesa City sa unang pitong buwan ng taong 2026. Ayon sa ulat, nagmula ang koleksyon sa iba't ibang permit at bayarin na pinaproseso ng tanggapan. Kabilang dito ang 752 building permits, 429 occupancy permits, 202 electrical service connection permits at 65 fencing permits. Malaki raw ang naitala mula sa annual building inspection fee na umabot sa 8,878 transactions, habang nasa 1,258 naman ang certification and research fee at 1,000 naman ang location fees. Mayroon ding na-collect ng bayarin mula sa signage permits at iba pang permit at servisyo ng ubo. Sa kuwang koleksyon, 80% daw ng building permit fees ay napupunta sa lokal na pamahalaan, 15% sa trust fund ng OCPO, habang 5% naman ang bahagi ng pambansang pamahalaan. Ayon sa OCPO, ginagamit ang bahagi ng koleksyon ng tanggapan para sa operasyon at paghahatid ng serbisyo, kabilang na pagpapanatili ng pasilidad, pagsasanay ng mga kawani, pasahod sa job order personnel at pagbili ng mga kinakailangang kagamitan at sasakyan. Samantala, iginit ang tanggapan na bukod sa pagiging source ng kita ng lungsod, mahalag rin ang mga permit at inspection sa pagpapatupad ng mga pamantayan sa kaligtasan ng mga gusali at iba pang istruktura sa Puerto Princesa. Yan ang ating balita atin sa inyo ng Visionix Plus Capsule na tutulong para may balik ang linaw ng ating paningin. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
0: Tropang Mike.
2: Yes, tropang Ati.
0: Sabi sabihin niya, marami pa mga establishment ang tinatayo ngayon dito sa lungsod ng Puerto Princesa.
2: Madami pa. Maraming nga. Hindi ka basta-basta makatayo ng building pag wala kang building permit.
0: Kailangan yun. Lalo na yung mga bago. Kahit ngayon yung mga nagpaprepair ngayon, kinakailangan ng kumuha ng permit sa
2: yun.
0: Kaya...
2: Pero may diskarte yan yung kaibigan ko.
0: Ano na naman diskarte?
2: Yung, di ba?
0: Nang-iintriga ka.
2: Light pateras na kubo.
0: Nang-iintriga ka na naman eh.
2: Tapos, siyempre magkapatay na concrete. Makita mo, asan na yung pagtira nung, asan na yung kubo? Ayun, una doon sa rooftop.
0: At tumaas. Tumaas. Nasa rooftop.
2: Nasa rooftop na yung original na bahay.
0: Original. Ginawa na ng puting pala na concrete.
2: In fairness sana, mahigpit talaga sila ngayon kasi nga yung building code kasi. Ang problema lang diyan, with all due respect, meron din talagang mga diyan na nanghihingi. Totoo.
0: Meron.
2: Oo, meron. Kasi tagalit kayong tita ko eh. Kung hindi pa na kabit yung ilaw niya noong araw na yun, talagang gusto ko sa bulat na sa galit eh.
0: Ganon?
2: Mga nakaraan. Hindi naman lahat.
0: Pero meron talaga.
2: Pero siningi ito sa papel.
0: Oh.
2: Bumalik pa eh kasi hindi niya nakita. Sabi sa tita ko, nasan po banda dito? Hindi nakita eh.
0: Nako naman no. Sige, oo.
2: Yung iba naman, doon sa CR dinadala. Yan.
0: Doon ang abutan?
2: Doon ang abutan.
0: Parang transaksyon?
2: Pang merienda lang.
0: Para?
2: Mabilis
0: ang inspeksyon.
2: Mabilis ang... ganun daw yun. Pagka walang gasolina, hindi tatakbo.
0: Hindi tatakbo sa service nila. Para mag-inspeksyon, ganun.
2: Para mabilis yung papel mo.
0: Papel ba? Sorry. Ay, naku naman. Dapat mag-EV sila.
2: Yun. EV na lang.
0: Para ma-question sila, ha?
2: Pero sana mawala na yung mga gano'n na. Grabe kasi yung...
0: Wag naman po. Sa...
2: Hindi natin nila lahat. Maraming matitunod dyan sa Okpo.
0: Hindi pala ubo
2: yung tawag. Okpo.
0: Kasi city, di ba?
2: Oo, nasanay kasi tayo ng ubo lang. Okbo.
0: Sa mga taga-Okbo, ha? Based on experience lang po ng tita ni katropang Mike yung binabanggit niya, ha? Based on experience po yan, ha? Di ba, Ale? Katropang Mike, sana naman,
2: Sana wala na.
0: At sana wag naman po manggigipit, ha? Meron din kasi mga nakakarating sa atin eh. Nagigipit, ginigipit daw sila. Nang iilan din naman daw po mga empleyado dyan.
2: Alam mo, ang mahal yung grabe ngayon. Kalangat ka hanggang 40,000 eh.
0: Kasi kompleto kinakailangan eh. Kinakailangan dumaan pa ng architect. Mayroon design ng architect.
2: Meron pa.
0: Paano papatay mo? Light material lang.
2: Yun na nga. Kailangan meron pang ganun. May design pa.
0: Diyos kong
2: magkano yung isang firma ng engineer? Kasi parang depende sa laki ng bahay mo.
0: Sa sukat.
2: May ano pa.
0: Meron eh. Kompleto.
2: Tapos yung ano mo, yung septic tank mo, tatlong compartment sa harapan, di ba? Sa harapan ng ano.
0: Kasi para doon sa pagpapasipsip nga naman.
2: Hindi na nila aprobahan yun pag hindi na sa harapan yung
0: septic tank mo sa likod, hindi na aprobahan yan. Kailangan ilipat mo yan sa harapan.
2: Yun.
0: Para doon sa access, sewerage, septic tank, sipuning. Naku naman. Ang problema lang, kung ang lupa mong pagtatayo na sakto lang na bahayan. 10x10. Maliit lang nun. Tapos lalagay mo pa yung septic tank mo sa harapan, patay na.
2: Yun sa akin, gano'n, sa harapan talaga.
0: Sa harapan.
2: 10x10 na yung loti ko doon talaga sa harapan.
0: Kasi kung hindi ka magsusunod, wala kang permit. Wala kang permit, may karapatan silang pahinto yung pagpapagawa mo. Yun lang problema ngayon. Paano yung mga existing na nasa likuran, yung mga septic tank karamihan?
2: During that time, hindi pa na paano. Wala pa tayong magagawa doon kasi
0: mananatili.
2: Lalo na sa mga baryo.
0: Hindi mo naman papa-implemento doon mga kalun doon. Yung ganun. Pero kasi pag...
2: ang hirap i-implemento, no? Sa mga baryo.
0: Baka awayin ka. Dito sa poblasyon, sa mga rural pa, po pwede. Di ba? Pero sa mga urban barangay po, kang hindi yata obra. Pero kasi sasabi naman kasi nila, yan po yung requirement eh.
2: Kaya nga, kaluna rin lahat talaga, ganoon na rin talaga. Kaya, pero yung inexperience sa atin yan, yung mga fee, yung babayaran talaga sa bumura lang, magkano yung nagpapano lang talaga yung plano kasi. Yung siyempre papapier baka sa...
0: Architect, engineer.
2: Architect.
0: Oh, meron pang electrical engineer.
2: Electrical engineer.
0: May plumber ka pa.
2: Dami. Mga walo siguro eh, walo eh.
0: Plumber, paano magkakailan ng plumber kung ang source ng tubig mo ay bomba?
2: Kaso lang kasama sa permit yun eh.
0: Yan nga eh. Hahanap ka pa ng mga engineer niyan. Gagawa ng plano.
2: Buti sana kung tag 500 lang. Tag 1,000 yung...
0: Yung isang plano? Uy, daan. Ah, daan. Well, hindi naman daan. Oo. Mga pinakamahalaga dyan, Ten.
2: Sabi ng presidente namin sa homeowners, yung opisina namin, opisina tsaka yung meeting hall, 40 mil ang ginastos doon.
0: 40 mil. Para lang maaprubahan yung inyong hall.
2: Oo, para mapakurentihan.
0: Ah, pakurentihan. Isa pa
2: yan. Kasi hindi ka man makurentihan kung wala kang building permit.
0: Ayun nga. Oo, kasi yan din ang nire-require ng palay ko. Mm-hmm. Isa rin sa hinahanap niyan. So, ang daming mga kinakailangang papel, dokumento. Ay, magpapatayo ka lang naman ng bahay mo. Naku naman, Diyos kumabag. Eh, kawawa nga naman yung mga sabi nga natin, katulad natin. Isang kahit isang tuka, yung 40,000 para sa kumpletong set ng mga dokumento na kinakailangan para lang mapakabitan ka ng correct and sakit sa bulsa nun.
2: Kaya nga. Wala talaga. Ganun na. Yung kapitbahay ka namin. Gumagastos ng 50,000. Yung problema niya, yung tagalakad niya.
0: Nako! Hindi kaya na-scam? Ay, na-scam. Ano ba yan?
2: Kasi nga, depende kasi sa naglalakad eh.
0: Eh, ito kasi kung magpapalakad ka, pero kung ikaw ang lalakad mismo, baka saglit lang.
2: Ay, naku, pag ikaw maglakad, naku, habutin ka na ng taot. Eh, si Ate Goods hanggang ngayon, hindi pa rin tapos yung kanya ko rin.
0: Ha? Bakit daw?
2: Hanggang ngayon, hindi. siya na naglakad eh.
0: Kung kompleto naman si requirement, ito na naman tayo eh. Nang intriga ka kasi eh. Ayan.
2: Kasi nga nagpunta sa bahay. Sabi niya, Mike, ano ba ito? Bakit ang tagal-tagal ko na nilalakad to? Hindi pa rin ba ano?
0: Mapu-aprubahan?
2: Oo, hindi pa rin mapu-aprubahan.
0: Baka ayaw tumakbo nung sasakyan, nung mag-inspeksyon.
2: Ayun ang ay.
0: Ayun. Ito na tayo. Based on experience din po yan, ha, mga kabayan sa tropa.
2: Nakasama na natin sa trabaho.
0: Sa trabaho. Sa larangan po ng pamamahayan. At government employee pa. Diyos ko mahabagin. Ano ba yan? Okay, katropa Mike, baka lumalim pa ito at baka magalit na sa atin yung mga taga-okbo.
2: Mabait naman yan sila.
0: Mabait naman.
2: Meron lang na iba.
0: May iba. Sige, maraming salamat ka, tropa Mike.
2: Interviewin mo si Ate Good.
0: Matanong ko, machismis ko nga yan, ha? Sige, katropa Mike. Maraming salamat. Ayun na to. Sakto. Hoy, wag naman po sana mga kabayan, mga katropa dyan sa mga yung mga binabanggit natin ay based through experience ng mga kakilala po ni katropang Mike, ha? May ganun daw ba talaga? Ako mga kabayan, mga katropa, naintriga tuloy. 24 minutos makalipas sa po ang alas 5 ng hapon. Punta muna natin si Katropan Dennis. May 114 na mga residente ng Kamantian Valley. Sa bahay naman ng Brooks Point, Palawan, ang nabigyan daw po ng libreng serbisyong pangkalusugan ng MHO Brooks Point. Katropan natin sa balita niyan, Dennis Chua.
3: Mga tagumpay na sinagawang integrated mobile health outreach activity sa planned community ng Kamantian Valley Barangay sa Marinyana. Ito ay upang mahilapin ang serbisyong pangkalusugan sa mga liblib gara. Mayroon ito ng municipal office kasama healthcare providers, health workers ng barangay sa Marinyana. Kabilang sa mga serbisyong na ipagkaloob ay information education campaign tungkol sa malaria awareness, walasugan consultation, feeding program para sa mga bata, pagbabakuna ng kontra tigdasa, prenatal care at family planning services. Ayon sa tala, may kabuang 114 na individual ang nabigyan ng serbisyong pangkalusugan sa loob ng 2 araw na aktibidad. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, andaan sa minis na kutis kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal. Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat, Kachopang Dennis. Samantala, Taytay, nagsagawa daw po ng stakeholder workshop para sa Coral Reef Rescue Project. Katrapa natin sa balita niyan, Belia Mucha.
4: Matagumpay na isinagawa ang 2 araw na stakeholder workshop para sa Coral Reef Rescue Project nitong Agosto 13 hanggang 14 sa bayan ng Taytay, Palawan. Sa temang Resilient Coral Reefs, Resilient Communities, layunin ng workshop na palakasin ang koordinasyon at pagtutulungan ng mga non-governmental organizations o NGOs, mga ahensya ng pamahalaan, iba't ibang sektor ng lipunan at mga kawani ng pamahalang bayan ng Taytay para sa pangangalaga at pagpapanatili ng yamang dagat at baybayin. Tinalakay sa aktibidad ang mga programa at estratehiya para sa pangalaga ng mga coral reefs, gayon din ang mga hakbang upang mapalakas ang mga inisyatiba para sa pangmatagalang proteksyon ng karagatan. Inaasahan ding magsisilbing daan ang workshop upang mapag-isa ang mga stakeholders sa pagbuo ng konkretong hakbang at pagtutulungan tungo sa mas matatag na coral reefs at mas resilient na komunidad. Patuloy naman ang panawagan para sa sama-samang pagkilos at pagkikiisa ng iba't ibang sektor upang mapangalagaan ang likas na yaman ng Taytay at matiyak ang kanilang pakinabang para sa kasalukuyan at susunod na henerasyon. Ating karagatan, ating kinabukasan, isang paalala na ang pangangalaga sa karagatan ay pananagutan ng buong komunidad. At yan ang balita hatid sa inyo ng Vision X Plus. Para sa mas malinaw ng paningin, uminom ng Vision X Plus, mga katropa. Mula rito sa bayan ng Ilido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
0: Maraming salamat, Kachopang Belia. Samantala, suling bukso ng ating po mga balita. Mga tambuchong nakuha o nakumpiska ng anti-crime at CTMO sa mga traffic violators dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Lumarami na naman daw. Katrapa natin sa balita niya na Girly Kadasyo.
5: Dumarami na ang bilang ng mga tambutso o muffler na nakukumpiska ng Anti-Crime Task Force at CTMO sa mga traffic violators sa lungsod ng Puerto Princesa, kung saan marami pa rin ang nagkakabit ng maingay na tambutso na nakakaperwisyo lalo na sa gabi. Muli namang nananawagan ng mga otoridad na sana'y sundin ang pinaiiral na batas sa kalsada upang maiwasang matigitan o makuha ang kanilang mga tambutso. Samantala, patuloy namang manghuhuli ang CTMO at Anti-Crime Task Force sa mga violators hanggang sa tumigil ang mga ito sa pag-violate sa batas trapiko. Yan ang balita natin sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo, XFM News.
0: Maraming salamat, Kachopang Girly, at sa ating pong mga kasamaang mga field reporters. Mga kabayan, mga katropa, mga balitang inyo pong napakinggan, handog po sa inyo yan ng Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Herbal Oil, at ng Cess the Pain Capsule. Mabibili na po ninyo ang mga dekalidad at epektibong produkto ng Yes World Incorporated sa mga butika na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. 5:30 na po ng hapon, mga kababayan, mga katropa. Babalik pa rin po ang ating pampalatuntunan ng asintado pagkalipas lang po ng ilang paalaala.
6: Ito ang XFM Palawan.
7: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
6: XFM Network Philippines.
7: Una sa balita, angat sa musika,
6: angat sa komentaryo,
7: angat sa serbisyo publiko.
6: This is XFM.
7: Ang katropa mo. Exciting!
8: Exciting!
9: Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user. Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
10: Santan Plus Herbal Oil.
11: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
10: Santan Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa puso.
10: Desminoria.
12: No more.
10: Santan Plus Herbal Oil.
9: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Coffee break na naman.
9: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
15: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the pain, alis ang manhit.
16: Says the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Says the pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Santon Gold Coffee Mix.
20: Ako si Maling isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Oo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
19: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
18: Mabibili sa mga butika.
9: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gendis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Shing's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drug Store.
21: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
22: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
17: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
12: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Mga katropa, exciting dito!

0: fighting time, mga katropa, 37 minutos. Makalipas na po ang alas 5 ng hapon. Sa ating po mga kabayan, mga katropa, magandang hapon muna kay Manong Ding Estrella, ha? Manong Ding, maraming salamat, ha? At magandang hapon. Magandang kay Ate Maribel Gasita. Magandang hapon po. Sa ating pong mga kababayan, mga katropa, ingat ha, dahil nga po patuloy tayo nakakaranas ng mga pagulan, ha. Kabagat po yan, ayon po sa ating pong pag-asa, ha. Samantala, mga kababayan, mga katropa, kaninang umaga, yung pong mag-asawa na namatayan po ng anak sa bahay ng Brooks Point, nagtungo po dito sa atin sa himpilan po ng XFM Palawan. Dahil naiugnay po ito ni Manager Louie La Rosa kay Senator Erwin Tulpo. Hapon di po ba? Ano pong napakinggan. At bumiyahe po sila kanya ng madaling araw para lang po makadiretso, maiugnay sa action center ni Senator Tulpo dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Bahagi po yan ng serbisyo publiko ng XFM Palawan. At narito, yun po naging panayam ni katropan Gerald Gales. At atin pong itong sinamahan kanina sa opisina ni Action Center ni Senator Erwin Tulpo, mga kabayan, mga katropa.
1: Hi Gerald, magandang umaga. Thank you for inviting me in your program.
2: Yes sir. Opo, Senator, pasensya na, alam natin busy po talaga sa impeachment trial, pero yung mga kababayan natin dito po sa Palawan, meron pong malaking usapin dito ngayon na napag-uusapan gawa ng meron pong namatay na 4 years old na bata. Yung pong magulang nandito po ngayon from Brooks Point. Sen, sa Palawan, kabisado niyo po ito. From Brooks Point, bumiyahe po kanina madaling araw dito po ngayon sa estasyon para po makausap din po kayo at magpasalamat din sa inyo, Sen, ito pong mag-asawa.
1: Ay, oo lang ano man po. Sabi nga ko nga po kahapon doon sa kasama ho ninyo na papuntahin lang ho sa ating opisina dyan. Welcome naman po ang lahat dyan sa Rizal Avenue, dun sa Office of Senator Erwin Tulfo, yung extension office ko po dyan. Kung ano po may tutulong pa namin, bukod po sa tulong financial, pwede naman po lumapit. Pati po yung investigasyon, sabi ko nga ho sa kasama ho ninyo ang kurapon, na-text po ako para maimbestigahan po natin, maumpisahan po natin investigasyon kung yan po ba ay may medical malpractice na nangyari doon po sa kanilang anak.
2: Okay, sige po. Oo. Sen, dito po yung tatay, meron pong gustong sabihin direkta sa inyo.
1: Sige po, sige po.
3: Sir, magandang umaga po, sir.
1: Ay, magandang umaga din po, magandang umaga.
3: Sir, lumalapit po ako, sir, sa inyo po, sir, upang humingi po sana ng tulong, sir. Gusto opo, ko po, ano? Sir, sana, sir, makamit yung ustisya sa anak ko po, sir.
1: Opo.
3: Wala po kasi kaming kakayahan, sir, para maghawak po ng abogado. Humingi po ako ng tulong sa inyo, sir, baka may baka pwede nyo po kaming bigyan, sir, para mailaban po namin yung katarungan po ng anak namin, sir, para hindi na po maulit sa iba po mga darating po po, sir, na maaaring mangyaring ganito po, sir.
1: Pumunta po kayo sa opisina, pumunta po kayo ngayon sa opisina ko ho dyan, sa puerto. May pasok naman ho yata dyan at hanapin niyo po yung aming team leader po dyan, si Jigo, at para matulungan po kayo.
4: Tamat po.
3: Thank you po, sir. Maraming salamat po.
1: Mabigyan po kayo ng, mai-refer po kayo sa abogado. Wala akong problema. Kailangan lamang ho natin, ika nga, malaman kung ano ho ba talagang may kapabayaan ba para mag-demanda po natin yung sino-sino ba ang pwedeng managot po dyan bukod sa doktor, kung yung ospital kailangan ba managot, kailangan po managot. Ano po ba talaga ang talagang sanhi na pagkamatay doon po sa death certificate ng anak ho ninyo?
3: Meron po, sir, nakalagay doon po, sir. Hindi ko rin po kasi, sir, ma-memorize. Mayroon pong mayroon pong sepsis. May ang una po nilang kuan, sir, kuan, typhoid. Hindi na po nakalagay po 'yon do sa death certificate niya po, sir, ng typhoid. Ayun po yung finding, sir, bago po kami
1: sige po, sir. pagkatapos po dyan sa FM radio, punta po kayo doon sa office ko. Tanapin niyo si Jigo, yung aming po team leader po dyan, para ma-assist po kayo. At kung ano pa po ang pangangailangan na yung bata po ba, yung anak po ninyo, nailibing na po ba?
3: Opo sir, nailibing na po sir. Kasi sa amin po sir, Muslim sir, hindi po yan sir, pinapaimbalsa mo po sir. Hindi po pwede po lumampas po ng 24 hours sir.
1: Tama po, tama naman po yun. Sige po sir, daan lang po kayo dun sa office. At may assistance na po bang naibigay ang aking tanggapan? May nailapit na po ba kayo doon?
3: Po?
1: May nailapit na po ba kayo para mabigyan po kayo ng financial assistance?
3: Wala pa po sir, hindi pa po kami nakalapit po doon sir.
1: Punta po kayo, punta po kayo ngayon para mabigyan po kayo, kahit na living na po yung anak niya, meron pong binibigay po na 10,000 po na financial assistance.
3: Ay, maraming maraming salamat po sir.
1: Namatayan po. At saka, ganoon din po yung abogado.
3: Ay, thank you sir.
1: Kaya nga po, pero mag-fill out po kayo po, sir, ng form doon. Isulat po ninyo yung inyong pangalan para matulungan po namin kayo ngayong araw. Ano po?
3: Ay, sir, maraming maraming salamat po, sir. Talaga, sir. Sobrang maraming salamat po talaga, sir.
1: Alam ka naman po, sabihin po ninyo sa mga kababayan natin sa Brooks Point, may opisina po si Senator Erwin Tulpo dyan sa Puerto. Pag kailangan po ng mga tulong, financial, medical, pwede po lumapit. Ano po, sir?
3: Opo, sir. Maraming salamat po, sir. Tapos puso po kami nagpapasalamat, sir. Sana po, sir, mas marami pa po kayo matulungan. Ngayon pa lang po, sir, tumatanaw na po ako ng napakalaking utang na loob po, sir, sa inyo po, sir. Salamat po ng marami.
1: Alam mo, sir, hindi naman po tayo maging senador kung hindi po tayo binoto ng kagaya po ninyo ng mga kababayan natin.
3: Opo, sir, 100%, sir. Sa totoo lang po, sir, kami pong buong pamilya, sir, hindi ko man po kinukuhan talaga. Binoto ka po namin talaga, sir.
1: Kasi po yung po, maski po mga hindi bumoto, welcome din po sa opisina natin, sir. Welcome po.
3: Salamat po, sir.
1: Basta importante po ay Pilipino. Kaya tutulungan po natin.
3: Sige po, sige, gusto rin po, sir, magpasalamat ng misis ko po sa inyo, sir. Sa,
1: opo, opo.
3: Gusto niya rin po magpasalamat.
1: Opo.
4: Sir Erwin Tulpo, ako po yung nanay ng bata.
1: Ma'am, tutulong po kami. Punta po kayo sa opisina namin.
4: Salamat
1: para
4: po.
1: Kayo
4: maraming,
1: po ay
4: maraming salamat po.
1: Ma-interview po kayo doon at mabigyan po kayo ng abogado at mabigyan po kayo ng cash assistance, ano po, na hanggang 10,000 po. Ano po?
4: Opo, ako po ay mahawak ng cellphone, yung programa niyo po kaagad ang hinahanap ko. Hindi ko po alam, isa pala akong nakapila dyan dahil sa anak ko.
1: Opo, sana po ay
4: sir, tulungan niyo po kami.
1: Opo, tutulong po kami, tutulong po.
4: Thank you po, thank you.
1: Opo, opo, opo.
4: Sakit-sakit.
1: Opo, ma'am, naintindihan ko po. Punta po kayo para matulungan po namin kayo sa aking tanggapan dyan.
4: Ay, salamat po.
1: Sige po. Opo.
2: Okay, Shen.
0: Yan po yan. Oh, mga kabayan, mga katropa, kanina umaga po yan, ano. Ayun nga, dun sa video.

na involved dito nga sa pagkakasawi sa kanilang anak. Na talagang sabi nga nila, hindi katanggap-tanggap mga kababayan, mga katropa para sa kanila. So, yun yung kamalang pong 21 years old na hinintay at nang nandyan na. Sakit na sinasabi kung bakit nadala ito sa pagamutan. Dahil nagdudumi ng tubig. Anong masawi ito, mga kabayan, mga katropa? Malaking katanungan sa pamilya nila. Makayayong nangyari sa kanilang pamilya ito, mga kabayan, mga katropa. Ang kanila naman daw po ay nais ay malaman talaga. Ano ba ang naging sani? Dahil nga daw po sa doon sa sinasabing death certificate, dami rin po mga nakalista na. Mga kabayan, mga katropa, sa ngayon, hanggang kanina umaga, hindi nga po rin pinipirmahan pa yun. Gusto nga pong malinawan pa, mga kabayan, mga katropa. So, yung kanila pong naisin ay hindi daw po para makasira. Ito ay para malaman ang katotohanan doon sa likod ng pagkasawi nung kanila pong minamahal na anak, mga kabayan, mga katropa. Medyo nakadudurog nga po ng puso, ha, mga kabayan, mga katropa. Yung pong trahedya doon sa kanilang pamilya, mga kabayan, mga katropa. Lalo po kapag personal mo pong nakausap itong mag-asawa, mga kababayan, mga katropa. Ngayon, na-refer na po ito ng opisina ni Senator Erwin Tulfo. Meron na pong mga opisina tinawagan itong kanyang staff kanina. Nakahintay na lang po ng schedule, mga kababayan, mga katropa. Sabi nga po ni Tatay, kay Mr. Makayayong, kahit na ipahuli na lang daw yung sa burial na assistance pwedeng maibigay sa kanila, ang importante ay mauna yun daw pong usapin para sa legal na mga hakbang para sa kanilang ikapapanatag, mga kababayan, mga katropa. Malaking tulong na rin daw po, malaking bagay na rin daw po yung meron silang nahihingan, nalalapitan ng tulong. Nahihingan ng tulong, mga kababayan, mga katropa. Kaya po ng ating istasyon at ganun din sa opisina ni Senator Erwin Tulfo. Malaki po yung pasasalamat. Oo, kanina, hindi na halos matapos yung papasalamat. Sabi nga ng ating pong station manager, umpisa pa lang po yan. Medyo mahaba-haba pang proseso, pero at least naumpisa na, mga kababayan, mga katropa. So, ang dalangin din po ng ating pong istasyon, makamit yung hustisyang kanila pong hinahanap, mga kababayan, mga katropa. Yun sa, although hindi na po na binanggit yung pangalan nung ng pagamutan, open po yung ating pong impilan, ha, para sa inyong pong site. Sa ngayon daw po kasi, base na rin dito kay Mr. Makayayong, nananatiling nananahimik daw po yung kabilang panig, mga kabayan, mga katropa, ha? Anyway, nako, umaasa rin po, ha, yung ating pong mga kabayan doon sa intervention na gagawin ng opisina po ni Senator Erwin Tulfo, mga kababayan. Regarding dito nga sa kinakaharap na suliranin ng pamilyang Makayayong mula sa bayan ng Brooks Point, mga katropa. 10 minuto bago po ang alas 1 ng gabi. Mga kabayan, mga katropa, medyo maulan pa rin, maampon sa bahagi po ng Libis San Pedro. Ha, doon sa mga susundo, nakapagsundo na ba ng mga estudyante? O, dala po kayo ng mga pananggalang sa ulan, ha? Mga kabayan, mga katropa, ito muna ang ating pong pang-Martes na edisyon ng programang Asintado ngayong hapon, 18 sa buwan ng Agosto 2026. John Marvin Pacto, magandang hapon. Kay ML Fred Umapas Pailon, magandang hapon sa inyo, ha? Sa ngalan po ng ating nakasama sa bagay technical engineer, Moises Acosta. Sa ngalan din po ng buong pwersa ng XFM Palawan, sa pangunguna ng ating pong station manager, Calu Villarosa. Ako naman ang inyong pong nakasama, ang inyong pong kaibigan at katropa sa radyo, katropang Alison Salvato. Sagiwan na po kami sa inyo ng isang maulan, malamig at

0: Sama-sama-sang gabi, Pilipinas!
1: Sumainyo ang Asintado hanggang sa susunod na talakayan dito lamang sa numero unong stasyon ng radyo, XFM Palawan. Maraming salamat mga katropa. Asintado!
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika,
2: angat sa komentaryo,
3: angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo.
2: Exciting!
4: Exciting!
5: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, Sabataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
6: XFM.

0: sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan. Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Mga katropa, exciting!

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM.
2: XFM.
1: Santon Gold Live Testimony.
3: Aurora Balik Siniloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Gas Gold.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Tayo ay makinig sa The Secret of Health.
5: Seryo ko, hindi ro, taga Dubarao. Yung baywang, masakit, basta dito, sa puso ko yung sakit. Ngayon, okay na. Magkilos ako, ayos na.
6: Ayos na.
5: Ayos na. Hindi kagaya noon niya, hirap ko magtayo, hirap ko magika, hirap ko magupo.
6: Normal lang pagkilos mo ngayon.
5: Oo, okay.
6: After one week na gamutan.
5: Wala na gani, one week, eh, nang araw lang. Dati hindi ko patulog. Kaya masabi ko lang yan, ang iba niya magkagaya ko, may sakit. Kailangan nung punta kayo dito.
6: Size to help.
5: Oo, oh, magpagamot.
4: Tayo ay makinig sa Secret of Health. Lunas at solusyon, iyong makakamit.
7: Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santon Vitamin C. Kaya, sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jenjen or Pansy.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We're Reyes family and we're certified premium D3 users.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
10: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
11: Good evening po muli at taga-subaybay dito po sa buong lungsod ng Puerto Princesa at syempre sa buong lalawigan ng Palawan at syempre sa ating mga katropa dyan. Ako po ang inyong lingkod, katropang Cynthia Punay na makakasama po ninyo ngayon sa loob ng maikling panahon. At syempre bago po ang lahat, sa lahat ng nais magpadala ng inyong mga katanungan patungkol po sa inyong karamdaman dyan, maaari po kayong mag-text sa aming text line number 0907-332-4367. Ulitin ko po, 0907-332-4367. Ayan mga katropa, ang aming text line number. Maari po kayong mag-text ng inyong mga katanungan mula sa inyong mga karamdaman or mga health concern. At sa programang ito mga katropa, sama-sama po nating alamin ang mga sikreto tungo sa mas malusog, mas masaya at mas mahabang buhay. Kasama ang ating wellness consultant. Magandang gabi sa iyo dyan, Doc.
12: Magandang gabi sa iyo, katropang Cynthia. Magandang gabi din
2: natin sa ating mga katropa na laging nakasunod sa ating programang The Secret of Health. At nawa na sa magandang kalusugan kayo mga katropa sa oras na ito. At ngayon po ay muli nyo kaming makasama. Pwede kayo magpadala sa inyong mga katanungan tungkol sa inyong mga karamdaman sa ating text line sa 0975-8424-832. Pwede kayo magpadala dyan, pwede kayo mag-text. Ngayon, magtalakay na naman tayo mga katropa, katropang Cynthia, ng mga karamdaman na iniinda ng mga tao, mga kababayan natin, lalo na sa mga hindi health conscious sa pagkain, talagang hindi makaiwas sa mga iba-ibang karamdaman, katropang Cynthia. Kaya isa ito sa paraan na magkakaroon tayo ng kaalaman paano natin i-prevent yung mga naramdaman natin, mga iba-ibang karamdaman sa katawan gamit ang natural. Isa yan sa ating ituturo dito sa ating programa, yung natural na pamamaraan sa pagsugpo sa mga iba-ibang karamdaman, katropang Cynthia.
11: Yes, Doc. So, mga katropa, stay tuned lamang po kayo para marami tayong malaman, no? Patungkol po sa ating kalusugan ngayon, marami tayong matutunan ng mga health tips mula sa ating wellness consultant. So, ngayong gabi, Doc, ano yung ating tatalakayin naman?
2: Ang ating tatalakayin, katropang Cynthia, itong tinatawag na tonsillitis. Itong tonsil, katropang Cynthia, ito yung tinatawag na frontliner defense mechanism sa ating katawan. Siya yung dumidepensa sa'yo mula sa banta ng mga virus bacteria. Itong tinatawag na tonsil. Pag namamaga yan, nagiging tonsillitis. Pag namamaga yung tonsil natin. Yan yung function ng tonsil sa ating katawan, siya yung nagdidepensa sa atin mula sa mga virus bacteria. No? Pinupuksa niya yung mga virus bacteria na sumusubok na papasok sa ating katawan. Kaya kung mahina yung ating resistensya ng katawan, katropang Cynthia, mga katropa, kaya makakaranas ng infection sa tonsil. Nagkakaroon ka ng tonsillitis. Ito naman yung dahilan ay na-infect sa virus, yung tonsil. Kaya nagkaka-tonsillitis, namamaga yung tonsil. At yung klaseng virus, yung common cold virus, yung flu virus, isa yan sa mga dahilan, no, na nagkaka-problema yung ating tonsil, katropang Cynthia. At siyempre, pag meron tayong ganitong problema sa katawan, siyempre makaranas tayo ng ubo. Meron tayong sipon, ubo, lagnat, at pagkakaroon ng sore throat. No, yun yung maranasan pag may tonsillitis. Kung yung iba, katropang Cynthia, mahirapan na maglunok ng pagkain.
11: Kasi namamaga.
2: Namamaga, yes. Yung tonsillitis nila. Yung iba din, mahirapan maglunok ng tubig. Sa sobrang sakit, ilunok talaga. Kaya ating imintin, katropang Cynthia, mga katropa, na malakas lagi yung ating immune system. Dapat meron tayong mga isupply na mga vitamins sa ating katawan, no? Para mapanatiling malakas yung ating immune system at makaiwas tayo sa ganitong problema sa nagkakaroon ng tonsillitis. At siyempre, iwasan talaga natin yung mga matatamis, malalamig, matatamis na mga inumin, mga pagkain, maliban lang sa prutas, katropang Cynthia. Yung mga unnatural sweets, gaya ng mga soft drinks, powder juices, yung mga... Yes, candies. Yan yung mga hindi natural na matamis na pag yan yung ipasok sa katawan, hihina talaga yung resistensya ng katawan, katropang Cynthia. Hindi lang unnatural sweets yung magpapahina ng ating resistensya ng katawan. Pag mahilig din tayo sa mga maalat, no? Bawat kain, kailangan talaga may kasamang sobrang alat, no? Hindi mabusog pag walang kasamang maalat yung pagkain. Yan ay hindi din maganda epekto sa katawan. Kasi isa yan sa magpapahina din ng immune system, katropang Cynthia. Yung mga sobrang alat na hilig natin. Kaya, yan yung mga iwasan natin. No? Ito yung mga iwasan natin pag mayroon tayong mga tonsillitis, yung mga pagkain na matatamis, malalamig, yan yung mga iwasan. Kasi pag meron kang ganito, kahit kaunting sintoma lang, pwedeng mapalaki pag mahilig pa rin o magpasok pa rin ng mga hindi natural na mga matatamis. At syempre, iwasan din yung mga red meat, katropang Cynthia. Mga red meat, mga fry foods, kasi nakaka-irritate din yan ng tonsil natin, no? Yung mga sobrang, yung mga mahilig sa instant din ng mga pagkain, dapat hindi natin hiligin kasi yung kasabihan, katropang Cynthia, instant food, instant life.
11: Yeah.
2: Pag mahilig tayo sa mga instant na mga pagkain, dahil lagi tayong tinatamad, parang pinapaikli natin yung buhay natin yan. Kasi yung mga instant na mga pagkain, may mga preservative, katropang Cynthia. Yung mga preservative na yan, yan yung magpapahina ng immune system din. Nagpapahirap ng pagpunksyon ng ating mga organ. Kaya huwag natin hiligin, no? Lagi nating isipin yung ating kalusugan, nakasalalay pag tayo ay hilig sa mga instant na mga pagkain. Kasi sa sinasabi, katropang Cynthia, lalo na yung mga pagkain na matagal masira, katropang Cynthia, dahil sa preservative, Sinabi ng mga expert, kaya nga hindi daw yan nasisira kaagad dahil hindi nakikialam yung bakterya. Kaya hindi siya nasisira. Kaya sinabi ng expert din, kung ang bakterya daw hindi kumain yan, kaya hindi agad-agad nasira. Bakit ka kumain? Isang palaisipan, mga katropa, sa atin na dapat hindi tayo mahilig. Bigyan natin ng time na mapaganda natin yung ating katawan, no? Sa pamagitan ng pagkain ng mga prutas, mga gulay, kasi yan yung kailangan ng ating immune system. Diyan humuhugot ng lakas yung ating immune system sa ating pagkain. Kaya payo ng mga eksperto, kain tayo mga pagkain na matataas ang fiber. Kasi yan yung nagbibigay sigla ng mga organ, lalo na sa ating immune system. Yan talaga yung araw-araw na pinapalakas natin. Kasi araw-araw, Katropang Cynthia, nakaka-encounter yung katawan natin. Uras-uras na mga virus, bacteria. Kaya kung mahina yung immune system natin, talagang magkakaroon tayo ng mga iba-ibang karamdaman. Gaya ng tonsillitis, tigdas, yung mga chicken pox, yan ay infected by virus. Kaya dapat yung iwasan natin kasi pag magkakaroon tayo ng ganong karamdaman, ay talagang hindi din maganda ang epekto sa katawan. Kaya ating ma-recommend, Katropang Cynthia, yung ating vitamin C. Na yung vitamin C natin, yan ay araw-araw dapat isupply. Yung ating Santon Bet C, yan yung alkaline vitamin C na kailangan ng katawan. Kasi yan ay 100% nagagamit ng ating katawan, napapalakas na yung ating immune system araw-araw. Kasi pag mag-inom tayo ng acidic na mga vitamin C, hindi 100% nagagamit ng katawan, Katropang Cynthia. O kaya pagbibili ka ng mga acidic na vitamin C, parang nagtapon ka lang ng pera niyan eh. Kaya yung hanapin natin, yung ating Santon Bet C, yan ay alkaline vitamin C. Yan din yung klaseng vitamins na dapat isupply sa katawan araw-araw dahil hindi siya naiipon sa katawan. Araw-araw siya natatapon, kaya yung function niya sa ating immune system ay napakahalaga. Kailangan talaga ng vitamin C. Siya yung pinaka-pangunahing vitamins na dapat isupply para mapalakas yung ating immune system. No? Para mapalayo tayo sa infection gaya ng tonsillitis. At siyempre, mayroon din tayong Santon Gold, Santon Plus, at yan ay pinapalakas din, no? Na produkto. Yan ay mayroon na tayong Santon Plus Gold. Meron na yung ampalaya, spirulina, malunggay, at mangustin. Kaya yan ay mabisa, mga katropa, yung Santon Gold natin at saka yung Santon Plus sa mga pamamaga. Kasi yung Santon Plus natin, hanggang ngayon, available pa rin yung sa ating clinic, Katropang Cynthia. Kasi yung iba din, mas maganda sa kanila yung Santon Plus. Yeah. Iba din, mas maganda ang effect sa kanila yung Santon Gold. Hiyang-hiyang lang kasi yung tao. Kaya yung Santon Gold natin, Santon Plus, yan ay mabisa sa mga pamamaga. Lalo-lalo na sa may mga tonsillitis. Partner yan ng Santon Betsy natin. Yan ay mabisa na magpahupa ng mga infeksyon. O makaiwas sa infeksyon at magpahupa ng mga pamamaga sa tonsil. Kasi yung pinaka-target ng ating Santon Gold, Santon Plus, ay inaayos niya yung mga pamamaga sa loob at labas ng ating katawan. O siyempre, mayroon din tayong premium D3 soft gel sa ating clinic, mga katropa, na yan ay mahusay na magpuksa ng mga virus bacteria dahil sa content niya na BCO. Yung BCO, pag mapasok yan sa katawan, nagiging monolaurin, yan ay tinatawag na powerful antimicrobial. Ibig sabihin, siya ay mabisang magpuksa ng mga virus bacteria sa ating katawan. Siya din yung tumutulong, mga katropa, yung monolaurin na hindi ma-overwork yung ating immune system. Yan yung magandang epekto ng ating premium D3 soft gel. Talagang isa yan sa isupply sa katawan araw-araw, no, yung ating premium D3 soft gel, dahil pinaparelax din niya yung ating immune system, no, na hindi siya mapagod sa pagtrabaho araw-araw. At meron din siyang epekto, no, sa pagpapaganda ng daloy ng dugo dahil inaalis niya yung mga barado at nilininis niya yung mga daanan ng dugo. Kaya gumaganda yung circulation ng dugo sa katawan. Marami pa, no, yung benepisyo maliban sa akin nabanggit. Nakakatibay din siya ng buto dahil sa content niya na vitamin D sa ating premium D3 soft gel. Yan yung kailangan na vitamins na para magamit, maabsorb yung calcium sa ating buto. Yan yung isa din sa tumutulong na mapasigla yung ating buto. Mag-inom tayo ng Santon Gold, Santon Plus, vitamin C at sa yung ating premium D3. At siya din yung nagpapalubricate ng ating mga joint kasi pag magkaedad na yung tuhod, unti-unting natutuyuan. Nawawala ng lubricate kung sasakyan pa yan, grasa. Kaya yan yung isa din sa function ng premium D3. tulungan niya na laging lubricated yung ating mga joint para hindi laging makaranas o makaiwas sa mga pananakit, panghihina ng tuhod. At siyempre, meron din tayong Visionix dyan sa ating clinic, mga katropa, katropang Cynthia. Yan ay maganda sa laging puyat. Pag laging puyat, katropang Cynthia, laging na-expose sa radiation yung mata. At isa yan sa dahilan, katropang Cynthia, na magkakaproblema talaga yung mata mo katagalan. Medyo bata-bata pa pero nakaramdam na ng panalabo ng paningin. At minsan, natutuyuan yung mata. Kulang sa fluid yung mata. Isa yan sa dahilan din, katropang Cynthia, na kulang sa nutrients. Hindi mo nasupplyan ng mga iba-ibang kailangan yung katawan mo. Kaya nagkakaproblema yung mata. Kaya itong ating Visionix ay ito yung dapat isupply para sa mata. Ah, nakaganda nito. Naka-soft gel na, katropang Cynthia. Hindi mo na kailangan na kakain ka pa dun sa mga natural na hindi mo gusto. Pag hindi ka mahilig sa mga gulay, prutas, itong Visionix, ito yung swak na inumin mo para masupply ng ating mga katropa yung mga kailangan ng kanilang mata. No? Para makaiwas sa mga glaucoma, mga katarak, panlalabo, panunuyo ng mata. Yung Visionix natin, kompleto yan. Kompleto yung content niya sa dapat isupply sa mata. No? Kasi meron yung lutein, may bilberry, may beta-carotene din, at sisantin. Yan yung nakaganda sa ating Visionix. Kaya wag natin hintayin, mga katropa, na tayo ay iinom na pag meron na tayong malalang kondisyon sa mata. No? Mas maganda, lalo na pag magkataas yung edad, katropang Cynthia, papatong na ng 20s, talagang makaramdam na yan sila ng panalabo ng paningin. Dahil sa trabaho, radiation, puyat. O, isa yan sa nagpapahina na mata, kaya inom na ng ating Visionix. Yung Visionix natin, yung ating produkto ng Yes to Health, ay yan ay mabilis sa mga pharmacy na malapit sa inyong lugar. At siyempre, mas maganda kayo ay magpunta sa clinic, mag-avail ng ating libre check-up sa ating clinic gamit yung ating machine na high-tech machine na magbasa ng mga mahihinang organ sa katawan. Binabasa din niya yung mga kulang na mga minerals, vitamins sa iyong katawan na kailangan mo isupply, no, para makarecover mula sa iba-ibang karamdaman. Yan yung pamamaraan ng ating check-up sa clinic na maganda na inyong i-avail kasi yan ay libre, katropang Cynthia, pag sila ay pupunta sa clinic. At siyempre, mayroon din tayong natural soap, no, dyan sa ating clinic, yung ating Santon na soap at saka yung ating clear skin. Sa mga katropa natin na naghahanap ng epektibong para sa mga problema sa balat, epektibong pampaputi at pampakinis ng balat, mga katropa, ay yung ating natural soap, yung ating Santon soap at saka yung clear skin ay mabisa sa inyong mga hinahanap para sa mga skin problem at saka gustong kikinis at puputi yung balat. At maganda din yan, mga katropa, no, sa may mga balakubak, yung ating Santon Plus soap. At hindi lang sa may mga balakubak, maganda din yan sa may mga kuto kasi yung ating Santon soap ay antibacterial yan siya. At siyempre, dyan sa ating clinic, meron din tayong tatlong klaseng kape, katropang Cynthia, na pwede nilang subukan yung ating Santon Plus Coffee Mix. Yan ay maganda sa may mga hormonal imbalance. Yung epekto naman ng hormonal imbalance, katropang Cynthia, sa katawan ng babae, madaling magkakaroon ng bukol. Madaling magka-picos, magka-mayuma, bukol sa breast, guiter. Isa yan sa dahilan ay yung hormonal imbalance. Kaya huwag nang hintayin na magkakaroon tayo ng hormonal imbalance. Mas maganda, mayroon na tayong prevention. Kasi yung ating Santon na coffee mix, isa sa component niyan is soybeans. Isa yan sa natural source ng protein, yung soybeans. At maganda siya sa may mga hormonal imbalance para makaiwas sa mga iba-ibang klaseng mga bukol. At siyempre, mayroon din tayong coffee na premium D3 coffee. Yan ay maganda sa may mga mahinang buto, mahinang tuhod. Yung ating premium D3 coffee kasi mayroon siyang vitamin D at pinapalakas niya yung ating mga buto dahil sa vitamin D. At isa din yan sa mas maganda, ito yung klaseng kape na dapat ikape, katropang Cynthia, dahil sa natural siya, wala siyang caffeine, katropang Cynthia. Yung kape natin, katropang Cynthia, mga katropa, ay hindi lang siya para isatisfy ka sa sarap maibigay niya. Magbibigay din siya ng magandang kalusugan yung mga coffee natin, gaya ng ating premium D3 coffee. Yan ay maliban na kape, pinapaganda, pinapa sigla, pinapatibay din niya yung mga buto natin. Kaya ito, maganda sa mga hilig sa mga kape. Itong ating mga kape po ng Yes to Health. No, kasi ito ay habang nagkakape ka, maramdaman mo yung lumalakas at sumisigla din yung katawan. Yan yung benepisyo ng ating kape. At siyempre, mayroon tayong Santon Gold Coffee. Ito naman yung klaseng kape, Katarpang Cynthia, na may glutathione, may collagen. O, yung collagen natin na nasa ating Santon Gold Coffee, ay yan ay maganda na magpasigla din ng ating mga buto sa katawan. Para hindi magdina yung ating mga buto, yung collagen dapat yan ay isupply sa ating katawan. Maliban sa vitamin D, calcium, ay yung collagen din, isa din yan sa kailangan ng ating katawan, Katarpang Cynthia. No, lalo na sa pagpapasigla ng buto. Yung coffee natin na Santon Gold, swak yan, no? Sa may mga mahilig sa kape na gaganda din yung mga buto nila. At meron ding glutathione ito, yung ating Santon Gold Coffee. Ito naman yung maglinis ng atay, Katarpang Cynthia. No, para makaiwas sa sakit sa atay. Ano ba yung sakit sa atay, Katarpang Cynthia? Gaya ng hepatitis, fatty liver, ano pa? Cirrhosis of the liver. Yung glutathione, kailangan yan ng atay, Katarpang Cynthia. Yan yung the king of king sa lahat ng antioxidant. May itong glutathione. Ito yung naglilinis ng atay, itong glutathione. Pag malinis yung atay natin, malayo tayo sa infection mula sa hepatitis, makaiwas sa fatty liver, at gaganda din yung ating kutis, Katarpang Cynthia.
12: Yes.
2: Kaya yung kasabihan na habang nagkakape ka, gumaganda ka rin. No, kasi nga, papagandahin niya talaga yung balat. No? Kaya yung iba, Katarpang Cynthia, nag-iinom ng mga glutathione, ang purpose nila para malinisan yung atay nila at puputi at kikinis yung balat nila. At ganoon din yung ating Santon Gold Coffee. Yan ay available sa ating clinic, mga katropa, yung produkto po ng Yes to Health. At kung kayo ay user ng ating produkto, kung malapit kayo dito sa ating clinic sa San Manuel, mas maganda dyan kayo mag-avail, magbili ng ating produkto. Kasi sa bawat produkto natin, makaka-avail kayo ng discount. Dalhin nyo lang yung PWID, Senior Citizen ID, para ma-avail nyo yung discount. At siyempre, yung SRP natin dyan sa ating clinic, Katarpang Cynthia, ay para naka-discount ka na, Katarpang Cynthia. Kasi nga, yung SRP natin na napakababa yung price sa bawat produkto natin. Kaya kung sila ay user na ating produkto, mas maganda sila ay magpunta sa clinic at mag-avail ng ating produkto. At siyempre, mayroon tayong libreng check-up sa ating clinic. Gaya ng binabanggit ko kanina na mayroon tayong machine dyan na ginagamit na magbasa ng mga mahinang organ at mga kulang sa katawan ng mga minerals vitamins. Kasi isa yan sa dahilan, nagkakasakit yung tao. Kasi Katarpang Cynthia, yung kinakain ng tao, iniinom, ang maapektuhan yan, magkakaroon ng imbalance. Pag kakain ka ng mga acidic, mag-inom ka ng mga acidic na mga inumin, yung mga mineral sa katawan mo niyan magbaba eh. Pati immune system mo maghina. Kaya ang resulta, Katarpang Cynthia, magkakasakit talaga. Kasi yung mga minerals, vitamins, nag-i-imbalance na. At saka yung mga organ, humihina. At saka yung immune system din. Kaya mas maganda sila ay magpa-check up sa clinic. Kung mayroon sa ating clinic, kung mayroon silang mga karamdaman, no, para ma-advise yan sila. At yung clinic natin, open yan, every Sunday to Friday. No, yung clinic natin dito sa Puerto. At ibigay natin yung mga address, Katarpang Cynthia, sa bawat branch natin.
11: Ayan mga katropa, no? So marami tayong mga natutunan mula sa ating wellness consultant. So kailangan baguhin po natin yung ating lifestyle at manggamot at magpa-regular check-up para mas malaman natin yung ating mga kalagayan ng ating kalusugan. At syempre, meron tayong free consultation dito po sa Puerto Princesa, sa Yes to Health Wellness Center. Meron tayong free consultation, free dietary guidelines na ibibigay mula sa ating wellness consultant. May free terahertz therapy tayo mga katropa. At syempre, open po kami from Sunday to Friday, 8:30 a.m. to 5 p.m. At every Saturday, close naman po kami. Yan lamang po yung aming pahinga. At syempre, ang Yes to Health Wellness Center dito po sa Puerto Princesa, matatagpuan po yan sa second floor ng DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. Sa taas lamang po yan ng Nokinox, Barangay San Manuel. Ayan, malapit po yan sa Land Bank San Manuel. At syempre, meron din po tayo sa Rojas. Matatagpuan po ang Yes to Health sa Veronica Building, Barangay 2, Rojas, Palawan. Sa harap lamang po yan ng ASMES, yung elementary school po doon. At meron tayo sa Nara. Matatagpuan naman po sa Caltex Compound, Panakan, Nara, Palawan. Ayan po. At meron din po tayo sa Brooks Point. Matatagpuan po ang Yes to Health sa Jacob's Place, door number 1, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan. At panghuli, meron tayo sa Cuyo, Barangay Tenga-Tenga, Cuyo, Palawan. Ayan po, at pwede po kayong mag-search sa ating mga social media, especially ang ating Facebook page. Marami po kaming Facebook page. I-search nyo lamang po ang Yes to Health Wellness Center or Yes to Health Clinic. Ayan, lalabas po ang lahat naming Facebook page. Kung nasan po kayong mga lugar or kung saan po kayong malapit, lalabas po kung anong branch yon. Kaya maaari po kayong mag-chat or mag-direct message para sa inyong mga inquiries. At syempre sa inyong mga katanungan, at kung kayo po ay magpabook ng appointment for a free consultation, mga katropa. At syempre, yung ating text line number, kung may mga katanungan po tayo dito po sa Puerto Princesa branch, ito po ang aming text line number 0907-332-4367. Ulitin ko po, 0907-332-4367. Ayan po, maaari po kayong mag-text ng inyong mga health concern, mga health issues, or mga katanungan. At sasagutin po yan ng ating wellness consultant. At syempre mga katropa, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at sa walang sawang pakikinig dito po sa aming programang The Secret of Health ng 104.7 XFM Palawan. Dahil para sa amin, ang tunay na yaman ay ang pagkakaroon ng mabuting kalusugan. Hanggang sa muli mga katropa, ako ang inyong lingkod, Katropang Cynthia.
2: At ito naman po inyong lingkod, Dr. Jmar Ibet, magsasabi, stay happy and stay healthy.
10: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko. Antioxidant na, anti-aging pa.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. Gaganda ka pa. Mabilis ang mabuti ka.
1: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
13: Santon Plus Herbal Oil.
15: Isang pahid lang sa puso.
13: Desminoria.
15: No more.
13: Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
16: Sister Pain. Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.
18: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Santon Plus Gold. Mas pinalakas.
19: Doon si Kayabiyab po. Nagkape ko sa call. Pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santon Plus Gold. Tapos ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong. Yun sa paa ko, yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati.
10: Santon Plus Gold.
4: Tayo ay makinig sa Secret of Health.
20: Jolito Binto ko po, Barangay Tinitian, Luas, Palawan.
2: Dati sir, ano yung inihinda mo na karamdaman?
20: Sa pananakit ng katawan, arthritis po ito.
2: Arthritis? Ilang taon po nyo na inihinda yun sir?
20: Mayigit isang taon at kalahati ang karamdaman ko na yan.
2: Ngayon na tayo po nakapunta dito sa Iskuyat, kumusta po sir?
20: Sa awan ng Diyos, marami na akong napagamutan na magagamot. Walang lunas na gumaling ako. Awan ng Diyos, nakapunta ko dito sa Iskuyat. Awan ng Diyos dito ako gumaling.
2: Balik na talaga sa normal yung katawan?
20: Balik na sa normal yung katawan ko. Malakas na ako.
2: Nakaka-farm na?
20: Opo, farm na ko. Trabaho na. Totoo lang. Talagang yan ang hindi ko talaga makakalimutan ng gamot ng Health to Health.

0: sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
1: Tayo ay makinig sa Secret of Health.
2: Nimia Nerbaco, 59. Marami akong nararamdaman sa katawan, yung kabilang katawan ko namamanhid. Yung tulog ko, hindi ako makatulog sa gabi. Tapos, yung ulo ko laging sumasakit. Tapos, parang lagi akong kinakabahan. Sa ngayon po, okay na. Natanggal na lahat yung dinaramdam ko sa awa ng Diyos. Isang linggo inom ng gamot. Nawala lahat.
3: Ano naman po yung masabi niyo po sa mga tao na may karamdaman gaya ng dinaramdam niyo po?
2: Magpagamot po kayo dito sa
3: Yes to Health.
2: Yes to Health. Kasi yung mga gamot nila talagang epektibo. Ilang araw mo lang na inom ng gamot nila, mayroon ng alibyo. Sa totoo lang, sa akin, dalawang araw ko pa lang na inuman ng gamot. Nararamdaman ko talaga na parang nabawasan na talaga yung mga nararamdaman kong sakit. Ngayon po, okay na po ako. Kaya nagpapasalamat po talaga ako kay Lord, kay Duke, sa Yes to Health.
1: Tayo ay makinig sa Secret of Health. Lunas at solusyon, iyong makakamit.
4: Ito ang XFM Palawan.
5: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
4: XFM
5: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
6: Exciting!

0: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alag.
1: XFM. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
2: Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kapilang pala ang sagot. Pero yung tama, Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
1: Santon Coffee Mix.
3: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Sister Pain.
5: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santone Gold Coffee Mix.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
3: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
8: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
9: Ice yan!
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3.
10: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
1: Santone Plus Herbal Oil.
12: Ako po si Isel Komplikado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
13: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
13: Santone Plus
1: Herbal Oil. XFM.
0: XFM.

0: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.
1: XFM.
2: XFM.
1: XFM.
2: XFM.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Coffee break na naman.
6: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
7: Sister Pain.
8: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhit.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
11: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
13: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
14: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
14: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
18: Ito ang XFM Palawan.
19: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
18: XFM
19: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
18: This is XFM.
19: Ang katropa mo.
18: Exciting!
20: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
3: The Secret of Health.
2: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
0: Santon Gold Live Testimony.
4: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap na hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold, ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng binipisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may binipisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito'y pampatibay pa ng ating mga resistensya.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang lang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Uulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suki line. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: Sakit ng katawan?
11: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
12: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
13: Talagang maaasahan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
14: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
15: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
16: XFM

0: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kape lang pala ang sagot. Pero yung tama, Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
2: Santone Coffee Mix.
3: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
5: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santone Gold Coffee Mix.
5: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
3: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
7: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
8: Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Premium D3.
10: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
9: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic,

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
3: Coffee break na naman.
2: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
4: Sister Pain.
5: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhit.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist. Call the doctor.
4: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
9: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
2: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
4: The Secret of Health.
3: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: Santon Gold Live Testimony.
5: Ako po si Rodelin Takuya. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: The Secret of Health.
3: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix.
7: May kape ka na?
4: May gamot ka pa?
7: Mabibis sa mga butika.
0: The Secret of Health Supple Plus Gold.
3: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
8: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
9: Mag-Vision X-Plus Softgel Capsule.
10: Vision X-Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na may taglay na luti, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
9: Vision X-Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lotin at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mata ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.
2: XFM.
11: FM.

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
5: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang panalakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, pare, oo, ikaw.
13: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
14: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
15: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Pagpili sa mga butika.
8: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
0: XFM.
2: X.
1: XFM.
2: FM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika. Santon Gold, Coffee Mix.
9: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
10: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
11: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santon Coffee Mix. Oops, inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
0: Ito ang XFM Palawan.
12: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
12: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
13: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
3: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
10: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
14: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang...
15: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Sestapane! Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sestapane, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapane lang ang mabisa.
17: Sestapane, tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapane!
18: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Bibili sa mga butika.
14: Santone Gold Coffee Mix.
15: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santone Gold Coffee na.
6: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
0: Mabibili sa mga butika. XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasamang pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikomin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang. Pagbangon mo. Ganoon po ang naramdaman ko. Pero nung rin na wala na, subukin sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong ori ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadipin pindi ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng health healthy eyes at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrera.
4: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Sister Pain.
6: Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
5: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda.
9: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen sa Santon Coffee Mix. May santones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santon Coffee Mix.
11: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
12: Hi, bayarin dito, bayarin dun, tuition pa ni Junior. Paano na to?
11: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
12: Salamat, Han.
0: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
1: XFM.
0: XFM.

0: Try mo ang Santon Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santon Coffee Mix.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
8: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Premium D3.
11: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
10: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may PCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
14: Ito ang XFM Palawan.
15: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
14: XFM Network Philippines.
15: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
14: This is XFM.
15: Ang katropa mo.
14: Exciting!
16: Exciting!

0: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.
0: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bacteria, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotics sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibo tibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 users.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health.
1: Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: XFM.
6: XFM.
2: FM.

0: FM.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bili sa mga butika. Premium D3.
4: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahal kang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may tagline na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata.
8: Vision X Plus.
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
9: Samsung Plus Herbal Oil.
10: Ako po si Isel Completado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
9: Samsung Plus Herbal Oil.
11: Maaasahan
9: sa sakit ng katawan.
11: Samsung Plus
9: Herbal Oil.
12: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
14: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
16: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
1: XFM.
0: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mango Steen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson. Desminoria. No more. Santon Plus Herbal Oil.
6: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
4: Hindi lahat ng kape, hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sabi ng boss ko,
3: bawal akong mag-absent sa trabaho
2: dahil
3: ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
2: Buti na lang,
3: lagi akong nakasanton vitamin C.
2: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
3: Ako pala si Michelle, isang store manager.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santone Plus Gold Coffee Mix.
6: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
6: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santone Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santone Coffee Mix. Sister Pain.
8: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabilis sa mga butika.
6: Santone Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santone Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
11: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
12: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
13: Vision X Plus Softgel Capsule.
12: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
13: Vision X Plus Softgel Capsule.
12: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
14: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Santone Gold Coffee Mix.
18: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santone Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santone Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
17: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
17: Santone Gold Coffee Mix.
6: Ang Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy.
3: So far,
2: hindi ako nagkasakit this year.
3: Thank God,
2: thanks to Sansom Vitamin C.
3: Kasi Sansom 25
0: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
5: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
6: Hi, bayarin dito, bayarin dun, tuition pa ni Junior. Paano na to?
5: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
6: Salamat, Han.
4: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot
0: sa anumang Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
8: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at Vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santon Coffee Mix. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore. XFM.
1: XFM.

0: XFM. XFM. Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
2: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santone Plus Herbal Oil. System Pain.
5: Ako po si Joanne ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa System Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. System Pain, the best.
2: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix.
6: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
0: XFM.
9: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag Premium D3, may Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso
5: ko. Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santon Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Sister Pain.
10: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhid.
9: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
13: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: Nasumba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan na sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming mundo. Salamat po muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
1: Good morning! Let us welcome a brand new day and another day of broadcasting activities. A radio station owned, managed, and operated by Yes to Health Advertising Incorporated is now signing on. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Para sa malakas na buto,
2: Premium D3.
1: Matibay na immune system,
2: Premium D3.
1: Proteksyon sa bakterya at viruses,
2: Premium D3.
1: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
2: Premium D3,
1: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kaysa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang galing acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagitan ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3.
1: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil.
0: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
5: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Inyong napakinggan, The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. XFM.

0: XFM. Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Sister
1: Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpipili sa mga butika.
5: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Halo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
6: Santone Gold Coffee Mix.
7: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kala raw akong na-30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
6: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Bibili sa mga butika.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
8: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
10: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
15: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
16: Sakit ng katawan?
17: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
18: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
16: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
17: Santone Plus Herbal Oil.
19: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
0: XFM.
20: XFM.

0: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kapilang pala ang sagot. Pero yung tama, Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
2: Santon Coffee Mix.
3: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Sister Pain.
5: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagpili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
12: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
13: Ice yan!
12: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Premium D3.
15: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
14: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
18: XFM.
19: Mga katropa, XFM!

ating time, mga katropa. Ganap na pong 6 na minuto makalipas ang alas 4.

Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: sa ating pong mga kababayan, mga katropa sa buong lalawigan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa. Sa mga gising na. At sa mga gising pa rin. Hanggang sa mga oras na ito, magandang umaga. Ay, welcome na po sa ating pong pang-Miyerkules na edisyon ng programang Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Pong araw na po ng Miyerkules, mga kababayan, mga katropa, ikalibinsyam sa buwan ng Agosto taong 2026. Siyempre, pag ganito lang pong oras ng umaga o madaling araw, narito na po ang programang Mambubulakaw sa inyo. Ha? Mambubulakaw at maghahatid po ng mga balita at impormasyon. Dapat ninyo pong malaman, ha? Mga ganap sa ating pagkakapaligiran. Magmula Luzon, Visayas at Mindanao. At ganoon po sa iba't ibang bahagi o sulok ng ating pong daigdig. Siyempre, ay sangalan po ng ating partner sa bahaging technical. Engineer Rene Boy Federico. Sangalan din po ng buong persa ng XFM Palawan. Sa pangunguna po ng ating pong station manager, Calu Villarosa. Nagmamagandang umaga na po sa inyo, ang inyo pong lingkod, ang inyong tagapagbulahaw. Kagising sa umaga, ang inyo pong katropa sa radyo. Katropa nga Alizon Salvatos. At siyempre, nag-aanyaya rin po sa inyo, mga kabayan, mga katropa, lalo po sa mga bagong gising pa dyan. Sal po tayo ng kahit may ikling panalangin lang po. Panalangin ng pasasalamat sa ating pong poong may kapal. Dahil tayo po ay ginising pa at nakarating pa sa araw na ito, mga kabayan, mga katropa. Thank you, Lord, for another day, another life. Bless us this whole day, yung mga kabayan. Siyempre, after po ninyo manalangin. At maigli lang pasasalamat, malaking bagay na po yan, mga kabayan, mga tropa. Ha? Sunod na po ninyo, siyempre, mag-ilamos na kayo, mag-mumog na kayo. Ilamos, mumog. Diba dyan, may mga stretching pang ginagawa pagkagising. Diba? Tama naman yun. Para medyo maunat-unat naman yung inyo pong mga kalamnan, mga inyong mga buto. Para na po dun sa mga kung matulog ay one-sided. One-sided. Mahirap kumilos. Ayan ako, kailangan unat-unatin ang ating pong mga katawan. Ang ating pong mga buto. Ayan, stretching after stretching. Siyempre, magpainit na po tayo. Magpainit na po ng tubig at magkape na rin po tayo. Mga kabayan, mga katropa, ang ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Handog po sa inyo yan. Ang premium D3 coffee mix. Premium D3 coffee mix, mga kabayan, mga katropa. Ang kape na meron pong vitamin G3. Opo ha, vitamin D3 na kung tawagin sa aspeto ng pag-aaral ng mga dalubhasa. Vitamin D3, also known as colecal caliciferol. Haba-haba, medyo nakakabulol. Ito na lang, ang vitamin D3, mga kabayan, mga katropa, ay nagpo-promote ng bone health, muscle strength, dental health, and tissue health. At nakatutulong din po, mga kabayan, mga katropa, ang vitamin D3 para makontrol ang mga infections. At ang vitamin D3 ang kinakailangan din po ng ating katawan para sa tinatawag na cancer prevention. Diba, mga kabayan, mga katropa? ang vitamin D3 pa lang kailangan natin para hindi tayo malayo tayo sa mga panta ng cancer. So, cancer infections. At mga kabayan, mga tropa, ang vitamin D3 ay nakatutulong daw po para sa mas mainam, better calcium and phosphorus absorption. Ito pala yun. Ayan ako, yan, yung mga benepisyo ng vitamin D3 sa ating pong kalusugan o sa ating katawan. Ha? At ang vitamin D3 na yan ay nasa premium D3 coffee mix. O, bukod pa dyan mga kabay, mga tropa, ang premium D3 coffee mix ay isa dyan ginawa din po ng Yes to Health Incorporated. Para sa ating pong mga kabay, mga tropa na ayaw magka-diabetes or may diabetes. Ano, hindi po talaga mapigilan ang pagkakape. Para hindi ka na pumangamba na mag-fluctuate ang iyong blood sugar level sa katawan. Oo, i-enjoy mo lang ang pagkakape ng premium D3 katropa. Ha? Premium D3 coffee mix. Kasi nagpapatamis sa premium D3 coffee mix, mga kabay, mga katropa, ay ang stevia. Stevia ay mainam daw pong sugar substitute without negative health effects. Wala pong negatibong epekto sa ating pong sugar level. Mga kabay, mga katropa. Kaya nga ito raw ito yung ginagamit daw po ng mga pasyente na meron pong diabetes. Mga kabay, mga katropa. Oh, at base pa sa pag-aaral, mga kabay, mga tropa, ha? Ng mga dalubhasa, yung stevia, o oh, stevia consumption daw po, meron pong positibong outcome sa mga tinatawag na chronic disease tulad po ng hyperglycemia, dyslipidemia, at hypertension. Mga kabay, mga katropa, makatutulong pala yan. Merong positive outcome. Ako naman. Sa mga chronic disease, hyperglycemia, dyslipidemia, at hypertension. Ayan ako, mga kabay, mga tropa, morning pa lang. Healthy drinks na po na pampainit ng ating sikmuran ang dapat po nating inumin. Gaya po ng premium D3 coffee mix. Mabibili na po ninyo, mga kabay, mga tropa, sa mga butik at parmasya na malapit sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Exciting Pilipinas, mga kabayan, mga katropa! Good morning muna, Sir Weng Hara Ilibera. Midweek na. Oo nga, midweek na tayo, Sir Weng. Merkoles na. Every gising is a blessing. Yun. Thank you, Lord. Marang ka dyan, Sir Weng. Ha? Good morning din kay Ma'am Alona Dagaraga Santino. Mayat ka timprano sa Santino family. Yan sa bangkaw-bangkaw. Kay Tay Alon, kay Naijo, mayat nga timprano. Premium D3 coffee mix kita rin. Ha? At syempre, mga kabay, mga katropa, hindi mawawala ang thought of the day. Ani Sir Weng. Oo, para po sa inyong mga katropa. Sabi ni Sir Weng, the thought of the day, never stop. Never stop, keep hoping. Never stop, keep loving. Never stop, keep believing. Never stop, keep trying. Keep smiling. At keep being you. That's what makes life worth it. Huwag kang susuko sa maikling salita, mga kabayan, mga katropa. Huwag kang sumukong umasa. Siyempre, huwag kang sumuko rin pong magmahal. Huwag kang sumukong maniwala. Huwag ka rin sumukong magpatuloy. Keep trying. Keep smiling. Ang ito, importante. Kada gising, ngiti ka muna. Huwag kang ahalak ka. Kaiba yun. Delikado yun. Keep smiling lang. Mga kabayan, mga katropa. Good vibes ba? Kada gising, good vibes ka agad. Siyempre, yung pong kung ano ka, yun ka. Yung mga sabi nga eh, walang makapagbabago sa inyo. Basta totoo ka sa sarili mo. Yun ka. Keep being you. Yan po ang mga kinakailangan natin araw-araw, mga kabayan, mga katropa, para magpatuloy sa buhay nang maganda at merong good vibes na hatid sa mga taong nakapaligid sa atin. Yeah, thank you very much, Sir Weng Hera Ilibera, sa iyong thought of the day. Ay, samantala, 18 minutos na makalipas ang alas 4 ng umaga, mga kabayan, mga tropa. Siyempre, oy, naku, ang dami mga ganap. Itong mabagi naman noon. Sabi ko, good vibes sana tayo. Kaya lang, ito yung mga lumalabas sa mga balita ngayon.

0: pinag-usapan ito ngayon, ha? Ibang national, mga kabayan, mga katropa. Good morning! Mamaya po yan sa ating pong mga balita, ang kabayanan ninyo. Speaking of mga balita, mga kabayan, mga katropa, headlines. Narito muna ang mga ulo ng ating pong mga balita ngayon pong araw ng Miyerkules. Gaming at chat history. Ito pong suspect sa nangyari nga pong Zamboanga school shooting. Ang isa rin po sa iniimbestigahan ng mga otoridad. Samantala, EDCOM 2, aminadong dapat na raw pong laliman ang seguridad sa mga paaralan. Matapos, ito nga pong ikalimang school violence. Samantala sa atin nga pong balita ng international, Houthi rebel. Inako, yun daw pong drone attack sa oil refinery ng bansang Saudi Arabia. Inako! Ito na! Sa mga malaking oil producing country ang Saudi Arabia. At yung isa sa mga malalaking oil refinery yung pong inatake doon. Alam naman ang susunod na ito. Tataas naman ang presyo ng mga produktong petrolyo. Samantala sa atin naman po mga balitang local. MDRRMO Rizal nagkasaraw po ng clearing operation sa barangay Punta Bahang. Sasakyang may pangargang semento sa bahay naman ng Nara, Palawan na aksidente. Driver, maswerteng nakaligtas. Letras ng San Vicente pinili bilang huwarang inobasyon sa bahaginan project ng DILG. At Lungsod ng Puerto Princesa bumili ng 3 electric vehicle para daw po sa libreng sakay program. At Senator Erwin Tulpo pinasalamatan naman ang mag-asawang makayayong sa tulong na ibinigay mula sa 10,000 pisong pinansyal at planong pagsasampa ng kaso laban sa nurse at doktor sa isang ospital sa bayan ng Brooks Point. Bayan din po ng Brooks Point ay tinuturing sa ngayon na may pinakamalawak at kapakipakinabang na project na lawa at pinhi sa bahaging sur ng lalawigan. Apat naman na mga mangingisda sa Nara, Palawan na wala daw kaukulan dokumento, pinatawan ng multa. Top 7 provincial most wanted person arestado sa bayan ng El Nido. Armed Forces of the Philippines at U.S. counterparts nagsagawa ng courtesy call kay Mayor Byron para daw po sa Balikatan 2027. Kampo nila Mayor o Nara Mayor Danao at Vice Mayor Gastanes nananatiling buo at issue na pailalim na atake ni Gastanes. Hindi raw po totoo, ayon pa yan sa acting mayor. At mahigit sa 8,300 na pamilya sa bayan naman ng Culion, Palawan, nakatanggap na po ng 10 kilong bigas. Sana all. Ay, samantala mga kabayan, mga katropa, yan pong mga ulo ng ating pong mga balita ngayon pong araw ng Miyerkules. Andog naman po sa inyo ng pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Iyan po yung Santon Gold Coffee Mix. Opo, mga kabayan, mga katropa, another healthy drink, another healthy coffee na mula po sa Yes to Health Incorporated. Yung ating Santon Gold Coffee Mix, mga kababayan, mga katropa, Santon Gold Coffee Mix, yung dilaw, yung ano niya ha, yung packaging ha. Yung dilaw yung packaging ng ating Santon Gold Coffee Mix na meron pong glutathione at collagen. Glutathione at collagen na mayaman po sa antioxidant properties. at meron din pong anti-aging property. Oo po mga kabayan, mga katropa, bay gusto mo magkaroon ng younger looking skin. Tanggalin yung mga wrinkles nyo sa mukha. Magmulay dyan sa mga paligid ng mata, dyan nagsisimula. Yan eh, ha? Mga kabayan, mga katropa, para mabanat-banat naman yung mga palat natin sa ating pong mukha. At yun din sa ibang parte ng ating katawan. At magkaroon tayo ng younger looking skin look. Santon Cold Coffee Mix lang katapat niyan, ha? Kasi nga po, may glutathione at collagen. At bukod dyan, mga kabayan, mga tropa, ang ating pong Santon Gold Coffee Mix. Ha, mga kabayan, mga tropa, gawa rin po yan sa mga natural sangkap. Nandyan pa rin po yung mangosteen powder. Andyan pa rin po ang moringa powder. Ha? At ito yung kaping nararapat din po para doon sa ating po mga kabayan, mga tropa, na may tinatawag na mental block. Na may mental block. Nakawala sa mental focus. Minsan nagiging lutang. Minsan nasasabihan tayo, oy, loading ka. Hirap yun, di ba mga kabayan? Nakakaya. Lalo po sa mga medyo, halimbawa, yung mga meeting-meeting. Meron ka mga inaatin ng mga seminar. Diba? Pag sabi, uy, bakit loading ka? Nawawala ka sa mental focus, mga kabayan, mga katropa, pag ganyan daw, ha? Kaya, nako, mga kabayan, mga katropa, magbaong ka. Lagi, ang Santon Gold Coffee Mix. Mga kabayan, mga katropa, ang ating pong Santon Gold Coffee Mix ay mabibili na po ninyo sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa iba't ibang munisipyo dito sa buong lalawigan ng Palawan. At ang ating pong Santon Gold Coffee Mix, dumaan din po yan sa pagsusuri ng FDA at makasisiguro po kayong yan po ay safe at effective. Mga kabayan, mga katropa, 26 minuto sa po. Makalipas ang alas sa 4 ng umaga, mga kabayan, mga katropa, sa pagbabalik po ng ating pong palatuntunan, tutunghayan na po natin ang mga detalye ng ating pong mga balita ngayong araw na ito. Timpla na, timpla na! Magtimpla na ng kape! Mga kabayan, mga katropa, lalo po sa mga nandiyan na sa mga trabaho nila, ha? Yung mga katulad po natin, maaga pang tumatalon, lumulukso, lumalabas ng ating mga tahanan. Kape, premium D3 Coffee Mix at Santon Gold Coffee Mix.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! XFM.
2: XFM.
1: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
8: Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Vision X Plus! Softgel Capsule! Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
11: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrella, isang...
12: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
13: Sestapane! Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sestapane, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapane lang ang mabisa.
14: Sestapane, tanggal ang pain, fast and safe. Sestapane!
15: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa mga butika.
16: Sanzone Gold Coffee Mix.
17: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sanzone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Sanzone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sanzone Gold Coffee na.
16: Sanzone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gagawin. Kanta ka pa. Pabibili sa mga butika. Sample Plus Gold.
18: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sanzone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sanzone Plus Gold.
16: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
19: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Sanzone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa'yo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
20: XFM.
21: XFM.
20: Mga katropa, exciting dito!

0: sa mga kababayan, mga katropa, ganap na pong alas 4:32 na po ng umaga. At balik po tayo sa ating pong palatuntunan na mga kababayan, mga katropa. Oras at ang bahaging ito ay handog naman po sa atin ng Santon Plaza Coffee Mix. So, another healthy coffee ito, mga kabay, mga katropa. So, ito yung mild coffee na non-caffeinated at gawa po sa mga natural na sangkap gaya po ng mangosteen powder, moringa powder at soya powder, mga kabay, mga katropa. Ha? Itong kape naman na ito, mga kabayan, mga katropa, o para doon sa ating mga kababayan na meron pong hyper acidity, yung madaling pong mangasim, yung sigmura, madaling magpalpitate kapag nagkakape ng mga non-healthy coffee. Nako, panahon na po para mag-switch na kayo sa healthy coffee. Narito po ang ating pong Santon Plaza Coffee Mix. Ang ating pong Santon Plaza Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa, mabibili na rin po ninyo sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa. At ganoon din sa mga nangungunang mga butika at parmasya sa mga munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. At mabibili rin po ninyo ito sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center dito sa lalawigan ng Palawan na matatagpuan po ninyo. O isa po dyan sa bayan ng Kuyo. Nasa barangay Tenga-Tenga, Poblacion Kuyo, Palawan, ng ating pong Yes to Health Wellness Center dyan. Katabilan po ng Ferroland Hotel. Sa bayan ng Rojas, nasa Veronica Gabriel Building, harapan ng Asmes Elementary School, yung ating pong Yes to Health Wellness Center. Ito naman sa lungsod ng Puerto Princesa, ang ating naman pong klinika ay nasa second floor ng DCRM Building. Yung building na pahaba dyan sa kanto ng Barangay San Manuel, North National Highway, mga kabayan, mga katropa. At yung ating pong klinika naman dyan sa bayan ng Nara ay nasa Caltex Compound sa kanto ng Barangay Panakan 1. Hindi po kayo mawawala dyan dahil gasolinaan ang katabi niya. Andyan din ang ating pong yung ating pong Yes to Health Wellness Center. Sa bayan naman po ng Brooks Point ay nasa door number 1, Jeco's Place, Barangay Poblacion District 2. Likuran bahagi lang po ng Unitop Mall, Brooks Point. At malapit din po yan sa Brooks Point XFM Station, mga kabayan, mga katropa. 35 minutos na po makalipan sa ang alas 4 na madaling araw. Dako na po tayo sa detalye ng ating pong mga balita ngayon pong araw ng Miyerkules, Agosto 19, taong 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan din po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan po ng Palawan. Tayo rin po napapakinggan sa ang mga bahagi ng mundo sa pamamagitan naman po ng XFM Radio App sa inyo pong mga Android phone. Live na rin tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at sa XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ka naman po ang inyo po magiging tagapagbalita ngayong umaga, katropang Alison Salvatus.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa detalye ng ating po mga balita,
1: balitang nasyonal.
0: Unahin na po natin ang balitang nasyonal, mga kabay, mga katropa. Sinusuri na ro po sa ngayon ng mga otoridad ang gaming at chat history ng grade 8 student na suspek sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University kahapon para matukoy na po ang posibleng motibo sa insidente. Dalawa ang nasawi sa pamamaril, kabilang na po ang isang estudyante at ang mismong suspek. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, tinitingnan ng mga investigador ang gaming history, chat messages at iba pang digital records ng suspect para makabuo din muna ng mas kumpleto o kumpletong forensic analysis sa nangyari. Sa mga kuha ng insidente, makikita nga nagsiksikan. Nagsiksikan at nagtatago. Nagtago sa ilalim ng mga mesa ang ilang mga estudyante habang naririnig o maririnig ang putok ng baril mula sa hawak ng suspek. Ayon pa ho sa mga otoridad, ni livestream pa umano ng suspek ang insidente gamit ang first person perspective na kahawig ng isa pong video game. Patuloy naman ang investigasyon kung paano nakapasok sa paaralan ang dalawang baril na dala ng grade 8 student. Ayon po sa mga otoridad, isang regular na pistola at isa pang baril na may conversion para magmukhang assault rifle ang dala ng suspek. Na-recover din ang bag na pinaniniwala ang ginamit sa pagpasok ng mga baril. At may nakita rin din munong magazine ng bala sa loob ng isa sa mga bag. Samantala, isang opisyal ng Bureau of Customs sa Zamboanga ang sinabak muna sa pwesto matapos na lumalabas na sa kanya nakarehistro ang isa sa mga baril na dala ng suspek. At ito ay ang ama di umano ng suspek. Patuloy ding sinusuri ng mga otoridad ang mga kuha o ng CCTV footages at pahayag din ng mga saksi upang mabuo ang buong pangyayari. Sa naging pahayag nitong seremonya, nagpahayag ito ng matinding kalungkutan at nananawagan sa publiko na isa-isang tabi muna ang politika at unahin ang kaligtasan ng mga bata. Hinihimok din niya ang mga gun owner na maging responsable sa pag-iingat ng kanilang mga baril upang hindi ito mapunta sa kung sino man. Mga katropa, nakakalungkot nga po ang panibagong insidente na yan sa Zamboanga. Ateneo di Zamboanga, mga kabayan, mga katropa. Base pa doon sa mga ilang mga impormasyong lumalabas. Isang honor student, yung suspect. At yung ama nga, may kakayahan. Sabi na natin, hindi naman po ito mamoblema sa pag-aaral. Medyo may trabaho naman po at isang opisyal ng Bureau of Customs yung kanyang ama. Tanong lang kasi ngayon dito mga kabayan, mga katropa, sa kabila po ng mga kabi-kabilang paghihigpit ng mga seguridad sa lahat po ng mga paaralan sa buong bansa. Ang tanong, paano nakapasok ang mga armas na ginamit ng naturang grade 8 student na suspect? May mga naglilitawang mga impormasyon, naka 4-wheel daw. Yung pong suspect nung pumasok, hindi rin po na-check. Malalaking kasing eskwelahan to, mga kabayan, mga katropa. Sa Zamboanga. Itong Ateneo di Zamboanga University. So, dapat din, di ba? May subject pa rin for inspection. Bagay kasi hindi mo pwedeng bulat-latin eh. Hindi mo pwedeng isa-isahin. Yung pong mga kung ano nasa loob ng sasakyan at papasok. Pero dapat metal detector lang, okay na, di ba? Yung bag mismo, nagagamit ng insidente. O kaya pagbaba doon sa isang parking, di ba? Sigurado may parking area naman dyan or may unloading area naman. Yung pong paaralan na yan, sigurado yan. Magtalaga rin ng security doon na mayroon pong metal detector, di ba? Pagbaba doon sa loob, wala na, dire-diretso na kasi dumaan na doon sa gate. Doon saan malimit, natatagpuan yung pong mga security guard. Tulad yan, nasa main gate. Pasok ka sa loob niyan, lapad ng area ng Ateneo di Zamboanga. Mga kabayan, mga katropa. Nga lang po talaga mga sir, mga ma'am, nakakalungkot nga lang po dahil yung sangkot estudyante. Mga kabayan, mga katropa. ipapatuloy po yung investigasyon, ha? Kung paano to nakapasok, kung paano nakuha ng suspect yung baril na sinasabi, eh, isa doon eh, nakarehistro sa kanyang ama. Paano nga ba magkaroon ng tinatawag na ano? Gun owner responsibility, oh, ha? Paano ba maging responsable na nagmamay-ari ng isang armas? Mga gun owner, ano nyo ba sinisave yung inyong pong mga baril? Ito naman, oo. Oh, lalo sa mga, ano ha, yung may mga lisensya. Paano yung mga walang lisensya? Isa rin yun. Ang problema rin po ng ating mga otoridad yan. Maraming mga loose firearms. Sana, no, itong insidente na ito, eh, huwag na pong masundan, ano po. Kasi nakakalungkot, mga kabayan, mga katropa. Oo, parang ano na lang, eh. Sinasabi, parang nasa isang video game yung ginawa nung suspect. Nag-livestream. Ah, oh, sino bang familiar doon sa mga ano, Counter-Strike, di ba? Ano pa ba? Valora, ano ba yun? Eh, oh, mga ganun laro, ha? Yung parang tinatawag na first person shooting game. Kung kinawa ng suspect kahapon eh. Oh, yun nga, pinapa-takedown nga yun ng ano, ng mga otoridad. Ah, yun pong video na yun, mga kabay, mga tropa. Ha? Eh, para doon sa suspect at sa biktima, mga biktima, sabi, meron daw ding dalawang security guard na nabaril din. Mga kabay, mga tropa, marami pong sugatan. Nagpapagamot ngayon sa mga ospital dyan sa Zamboanga. Eh, para sa suspect at mga biktima, oh, eh, magkaroon po ng patas na justisya sana, ha? Namang dito yung suspect, biktima rin siguro ito. Hindi natin malaman kung ano bang mas malaki ba ang epekto ng mga social media platform or mga gaming app sa nagiging ugali ng ating pong karamihang mga kabataan ngayon? Hindi kaya?
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Ako mga kabay, mga katropa, ang balita niya na tidaman po sa atin ang Vision X Plus sa softgel capsule. Para po mas malinaw po nating makita yung po mga pinagagawa ng ating po mga anak o yung mga magulang. Lalo po sa mga medyo nakakaranas po ng panlalabo ng paningin, ako mag-Vision X Plus Softgel Capsule tayo. Ito po ay meron pong kakayahan upang maipanumbalik sa maayos sa paningin ang ating po mga mata. Dahil po sa sangkap nito ang lutein, beta-carotene, vitamin E plus at zeaxanthin. At ito ay aprobado po ng FDA. Ang Vision X Plus Softgel Capsule, mga kabay, mga katropa, ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika, sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, 46 minuto sa po, mga kabay, mga katropa, makalipas sa aang alas 4 ng umaga. Ma'am Elisa Adona Mondragon Yara, magandang umaga muna. Sa pagpapatuloy pa rin po ng ating pong mga balita, balikan muna natin, balitang national pa rin.
1: Balitang national.
0: O ito, may kaugnayan pa rin po sa natura nga pong school shooting incident sa Zamboanga. Aminado naman ang Second Congressional Commission on Education o ang EDCOM 2 na dapat na raw pong palali o na dapat pang o laliman daw ang pong seguridad sa mga paaralan upang maprotektahan ang mga estudyante. Kasunod nga ito ng panibagong pamamaril sa isang eskwelahan sa Zamboanga City, sinabi po ng komisyon na ang mga nangyaring kaguluhan sa mga eskwelahan ay isang reminder upang agarang kumilos ang pamahalaan para maprotektahan ang mga mag-aaral habang sila ay nasa mga paaralan. Umapila rin po ang EDCOM 2 ng agarang suporta at psychological first aid para doon sa mga apektadong komunidad kaakibat ng agarang policy reforms para sa kapakanan ng lahat ng mga estudyante sa buong bansa. Binalikan din ng komisyon ang mga naganap na karahasan bago pa ang Zamboanga School Shooting kahapon. Kabilang nga po sa mga tunnel o tinalakay din po mga kabayan makatropa yung Tacloban City Shooting. Nangyari nga po nung nakalipas sa buwan ng Hunyo, meron din pong Bacolod City stabbing incident noong Hulyo. At Cavite City stabbing incident din noong huling bahagi din po ng buwan ng June. At ang nangyari din po sa General Tria City na isa rin pong stabbing incident buwan din po ng Hunyo ngayong taon.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Iba yung pag-iigpit, iba yung mga pulisiya ang nararapat daw, sabi po ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2. Ito po mga kabayan makatropa, nagsama pong mga from the House of Representatives at Senate, itong EDCOM 2. Mga kabayan makatropa, nagtatalakay sa mga pulisiya, gumagawa ng mga pulisiya para sa ating pong edukasyon. Sama na po ang seguridad ng bawat mga mag-aaral sa buong Pilipinas. Maiwasan at huwag na rin pong masundan pa itong mga nababanggit na mga school incident, shooting, stabbing, mauling, nakit sa mga guro, ang po estudyante, pati po mga guro. Sana nga, mag-come up kayo ng isang polisiya na makakabawas or tuluyang nga pong matuldukan yung mga ganito pong karahasan sa loob ng mga paaralan sa buong bansa.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Samantala mga kabayan makatropa, yan pong balitang national na yan, nagatid sa ating orasan, naganap na pong 10 minuto bago po ang alas 5 ng umaga. Samantala,
1: balita
0: sa international. Punta muna natin ang ating pong balitang international ito. Mainit-init pa rin po mga kabayan makatropa dahil inako na raw po ng Houthi Group ng Yemen yun daw pong ginawang drone attack sa oil refinery ng Saudi Arabia. Matatagpuan ang Hassan Refinery. Ito ang pangunahing crude oil refinery na matatagpuan po sa Red Sea sa southwestern Saudi Arabia. Ayon po sa Iran-backed Houthi na ang drone attack ay bilang ganti di mano sa paglabag sa Yemeni airspace sa Saada at Hajja Governorates pag-sakop ng bansa pong Iran. Hindi lamang ito ang unang pagkakataon na inako ng naturang grupo ang mga nangyayaring atake kung saan noong nakarang buwan ay tinarget din nila ang pasilidad na pag-aari rin ng refinery. Samantala sa kabilang banda, naglunsad naman ang Saudi Arabia ng airstrike laban sa Houthi rebels sa may port city ng Hodeidah sa Yemen at karatig na isla. Kasunod ito ng anunsyo ng grupo na maritime blockade at pag-atake nga po sa mga barko ng Saudi. Dito, kahapon po o nung araw po ng Sabado, iniulat ng media sa naturang pong bansa ng Houthis ang nagdulot daw po ng missile strike ng sa Yemen. Nagdulot ng sunog sa Saudi City ng Jizan. Samantala, sinabi naman ng US military na pinaputukan at na-disable nila ang isang tanker ship sa Gulf of Oman na nagtangka din ng matakasan ng US blockade sa Iranian ports. Ang barkong inatake naman ng Amerika ay isang ikalawang commercial ship na na-disable mula nang muling ipatupad ang blockade sa unang bahagi nitong nakalipas sa buwan ng Hulyo.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Yan mga kabayan makatropa, malaki po yung oil refinery sa Saudi Arabia na inatake ng grupo ng Houthi. Tawag dito, Iran-backed Houthi. ka ba? You know? Huh? Isang malaking oil refinery yan at marami pong mga bansa ang umaasa dyan. Kasama na! Bansang Pilipinas. Ano pang ina-expect natin? Tumaas na po kahapon ang presyo ng mga produktong petrolyo. How much pagdating po ng next week? Aray na lang tayo, mga kababayan, mga katropa.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, ang balita ng international na yan, mga kababayan, mga katropa, ay handog naman po sa atin ng numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C na pumasa sa pagsusuri ng FDA na meron pong kakayahan. Kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao. Ito'y upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C po, mga kabayan, mga katropa, mabibili na rin po ninyo sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa oras na 7 minuto bago po ang alas 5 ng umaga.
1: Balitang bukas.
0: Sa mga balitang lokal naman tayo, mula naman sa ating pong mga kasamang mga field reporters. Unahin na po natin ang balita ni Katropan Dennis Chua kung saan yun daw pong MDRRMO Rizal. Epay, nagkasaro po ng clearing operation sa Barangay Punta Baha, sa Naturang Bayan. Clearing ng ano? Alamin po natin na ang detalye ng balita niya mula naman kay Katropang Dennis Chua.
1: Live report! Live report!
2: Saan yung pwede sa nagmulit sa buwan ng pwede ng pwede siya ng muling tutukot sa nagtutukot sa Russian Management Officer in the Middle East.

0: na kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal. Dennis Chua, XFM.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Maraming salamat, katropang Dennis. Tree trimming pala. Sa mga naglalaki ang mga puno. Preemptive measures ng MDRRMO. Yung mga residente ng Rizal, ha? Parte kayo ng inyong pong bayan, o open daw yung MDRRMO, mag-report lang kayo. Mga gusto rin kayong ipa-trim na mga puno, ano po yung mga posibleng matumba, ano, mga malalapit sa inyong pong mga tahanan. Ha? Samantala, punta muna natin si Katropang Ray Elgaran, isa pong sasakyang meron pong pangargang semento. Diyan sa Nara, Palawan, ang na-aksidente. Driver, maswerteng ligtas. Patra pa natin sa balitang yan, Ray Elgaran. Live report.
3: Maswerteng ligtas at sa maayos lamang umano na kalagayan ang driver matapos kasing maaksidente ang sinasakyan nito na may pangargang simento sa kahabaan ng barangay Elvita sa Nara, Palawan, Kamakailan. Ayon sa ulat galing ng Puerto Princesa, ang sasakyan na ito'y patungo raw sa nas ng Batarasa. Subalit, pagdating sa pinangyarihan ng insidente ay dito na daw na wala ng kontrol sa manubela ang driver. Kaya resulta napunta ito sa madamong bahagi ng sapa. Samantala, nasa maayos naman ang kalagayan ng driver, maliban na lang raw sa mga gasgas na tinamo ito. Habang paalala naman ng mga otoridad sa mga motorista na dapat raw o galing huwag sobrahan o overload ang nilalagay na pangarga sa mga sasakyan para sa ganoy maiwasan ang ganitong insidente. Yan ang balita atin sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ang Santon Herbal Oil. Mula rito sa 9346 Quezon, Palawan, Ray Elgaran, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Maraming salamat, katropang Ray. Mukhang overload nga. May concrete post ka na, ang dami pang mga simentong karga. Mas maliit lang yung sasakyan. Ay, nako. Wag pong sanang ganun, ha? Tingnan nyo rin po yung kapasidad ng inyo pong mga sasakyan. Talaga mawawalan kayo ng control niyan. Overload ba naman? Sabi ha, sabi po ng mga nakakita, overload daw. Medyo marami. Bag ng semento. At may mga concrete post pa. May mga steel bar pang dala. Sinulit talaga yung biyahe, ha. Kaya lang yun po, yung... Ang importante po kasi dyan, mga kabay, mga katropa sa mga driver, ha. Yung pong kapasidad ng inyong sasakyan, no. Kasi pag sumobro yan sa kapasidad, yan, isa sa mga posible pong mangyari. Samantala, letras ng San Vicente pinili bilang huwarang inobasyon sa bahagi ng project ng DILG. Ano ba itong letras? At ano ba itong bahagi ng project na ito? Alamin po natin sa balita o sa detalye ng balita mula kay katropang Belia Mucha.
1: Live report!
4: Napili ang Legislative Enhancement Tracking and Analysis System o LETRAS ng Sangguniang Bayan ng San Vicente bilang isa sa mga huwarang inobasyon ng idodokumento sa ilalim ng Bahaginan Project ng Department of Interior and Local Government o DILG, kabilang ang LETRAS sa mga napiling best practice matapos itong pumasa sa mga pamantayan ng Bahaginan Guidelines, particular sa epekto at resulta, pakikilahok ng mamamayan, kahusayan, inobasyon, adaptability, resilience at sustainability. Nitong Agosto 17, isinagawa sa lokal na pamahalaan ng San Vicente ang on-site documentation, data gathering at validation upang masuri ng mas malalim ang pagpapatupad ng letras at matukoy ang mga salik na naging susi sa tagumpay at pagpapatuloy na sistema. Pinangunahan ni LGOO Randall Dotillos ang provincial bahagi ng documentation team kasama sina LGOO Melissa Joy Amon at LGOO Krisha May Razira, katuwa ang si MLGO Katrina Ferrer. Layunin ang bahagi ng isang institutional knowledge management framework ng DILG na isinasagawa sa pamamagitan ng Local Government Academy na maitala at maibahagi ang mga epektibong programa, inobasyon at pamamaraan ng local government units. Sa pamamagitan ng dokumentasyon, inaasahang magsisilbing learning resource ang letras para sa iba pang LGU na nais pagbutihin ang kanilang legislative processes at makabuo ng mga makabagong pamamaraan sa local government unit. At yan ang balita atin sa inyo ng Central Plus Gold, ang katuwang natin para sa mas malusog na pangangatawan, uminom araw.

0: araw ng Santon Plus Gold, mga katropa, mula rito sa bayan ng El Lido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Bella Mucha, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Samantala, mga kabayan, mga katropa, oras po natin, alas 5 na po ng umaga. Tanya natin si katropa nga Mike.

0: Puntahan natin si Katropang Gerald. Sa kanya pong balita na ito pong si Senator Erwin Tulfo pinasalamatan nung pong mag-asawang makayayong. Yung po yung magulang nung pong si Baby Sian. Ito ay sa tulong daw po na ibibigay mula po sa 10,000 financial at yung pong planong pagsasampa ng kaso laban doon sa nireklamong nurse at doktor nitong mag-asawa. Ang katropa natin sa balita niya na Gerald Gales. Live report.
1: Pinasalamatan ng mag-asawang makayayong si Senator Erwin Tulfo matapos nilang makausap ang senador sa pamamagitan ng XFM Palawan. Nagpahayag kasi ng pagtulog si Senator Erwin sa mag-asawang nang mamatay ang kanilang anak na si Zian habang nasa pribadong ospital sa munisipyo ng Brooks Point. Sa pag-uusap, sinabi ni Senator Tulfo na bukas ang kanyang tanggapan para tumulong mula sa 10,000 pesos financial assistance na manggagaling mismo sa kanyang opisina at payong legal kung kinakailangan. Umaasa ang mag-asawa na sa pamamagitan ng baunang pag-uusap, makakamit nila ang hustisya sa pagkamatay ng kanilang anak dahil para sa kanila may kakulangan at kapabayaan ang nurse at doktor. Wala pang pahayag ang pamunuan ng ospital pero ayon sa mag-asawa, una nang humingi ng sorry sa kanila ang doktor na humawak sa kanilang anak. Yan ang balita natin sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Kahit lagi kang nasa initan, tumutulong ito para manumbalik ang kaputihan. Mas lalo pang kumikinis ang inyong balat. Basta naka-Santon Plus Herbal Soap, mangingibabaw din ang bango umaga hanggang gabi. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Gerald. Samantala, punta na rin si Katropang Mike. Puerto Princesa, bumili daw po ng 3 electric vehicles para daw po sa libreng sakay program. Klaseng vehicle kaya ito, ha? Alamin po natin sa balita ni Katropang Mike Iscote.
2: Live report. 3 electric vehicles ang nabili ng pamalang panunsod ng Puerto Princesa na gagamitin sa nalalapit na libreng sakay programa. Ito ang kinumpirma ni Engineer Giovanni Sagon, Head ng City Planning and Development Office, kahapon sa naganap na pagbubukas ng EV charging station sa SM City Mall. Ayon sa kanya, babiyahe ang mga electric vehicles sa mga itinakdang ruta. May tiyak na lugar para sa pagsakay at pagbaba ng mga pasahero at susunod sa nakatakdang oras na biyahe sa buong araw. Libre naman daw ang na magagamit ang ng mga kababayan. Bukod sa pagbibigay ng libreng transportasyon, itutunuturing din ng lungsod ang programa bilang pilot program para masuri kung paano gagana ang electric vehicles sa aktual na kondisyon ng Puerto Princesa kasama sa mga susuriin ang kaligtasan at kaginhawaan ng mga pasahero, performance ng sasakyan, paggamit ng kuryente, charging requirements, operating cost at iba pang practical na usapin. Ang mga matutunan daw mula sa pilot program ang mayiging gabay ng pamalang lungsod sa mga susunod hakbang para sa pagsuporta sa electric vehicles at iba pang mas malinis na uri ng pampublikong transportasyon. Kagunayan din ito sa mga layunin ng public transport modernization program ng pambansang pamahalaan at ng sariling local public transport route plan ng Puerto Princesa. Yan ang balita natin sa inyo ng Santon Golden Party na tumutulong para maging maganda ang pakiramdam ng ating siyan mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
3: Ito ang exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Katropang Mike. Uy, ganda ng basa. Mas pala yun, EV Bans. Libreng sakay program ng city government. Testing daw ito para malaman ang performance ng mga EV vehicle. Kung ano ba, kakayanin ba dito sa lungsod ng Puerto Princesa? Mga kabayan, mga katropang. Maganda yun, ha? EV vehicle. Libre sakay program. pinatanong kay Katropang Mike kung kailan magsisimula. Masubukan niya, Katropang Engineer Rene Boy. Ako, mga kabayan, mga katropa, ang ating pong tamang oras, 6 na minuto, makalipas na po ang alas 5 ng umaga. Dire-diretso, tuloy-tuloy po tayo. At sa pag-atid pa rin po ng mga balita para sa inyo, mga kabayan, mga katropa. Tama na natin si Katropang Kuya Totoroni, pala dyan sa Ospital ng Palawan at sa Police Station 1. May mga ganap ba? Katropa natin sa balita, Kuya Totoroni, good morning!
4: Live report! Live
5: report! Yes, good morning Katropang Ali at siyempre good morning sa ating mga katropa at gising na sa mga oras na ito. Katropang Ali, update natin sa ospital ng Palawan simula alas 10 ng gabi hanggang umaga. Medyo payapa ang ating lungsod Katropang Ali. Maliban na lang kahapon ng hapon pasado alas 5, basag ang panga ng isang 17 anyos na estudyante matapos itong pagtripan sa may bahagi ng isang mall sa may Malabar Street Katropang Ali. Base dito sa medical record ng ospital ng Palawan, itong 17 years old na estudyante ay nag-abang ito ng masasakyan na tricycle patungong Wiscom Road, Katropang Ali, na kung saan napadaan umano ang grupo ng mga kabataan na di manoy pinagtripan na bugbugin itong estudyante Katropang Ali. Agad naman itong naisugod dito sa ospital ng Palawan, ngunit itong mga kabataan nga na gumulpi sa kanya ay wala ang pagkakilanlan at base dito sa kwento nung nagdala ay galit na galit umano ang kanyang mga magulang dahil nga daw sa sinapit ng kanyang anak na pawi ito noong atakihin ng limang mga kabataan. Nakikita din umano sa CCTV ng isang mall Katropang Ali ay mga estudyante at meron ding nakasibilyan na mga kabataan Katropang Ali. Sa parehong oras naman, isa ding 17 ang pinagtripan din. Dito naman ito sa may Gabo Street sa may Barangay San Miguel na kung saan tatlo ito sila na magkakaibigan naglalakad na pawi mula sa kanilang pinag-aaral sa school Katropang Ali na pinagtripan din ng mga kalalakihan at binugbog ito at nagtamo ito ng bukol at sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan matapos nga itong bugbugin ng ilang kalalakihan Katropang Ali. So itong nangyari sa isang mall Katropang Ali sa harap nito, ginamitan kasi itong pizza corno kung kaya ngayon ay naka-admit dito sa ospital ng Palawan Katropang Ali. Yun lang yung naitala sa ospital ng Palawan Katropang Ali. Samantala, ang ating inabangan ngayong araw na ito ng mga buntis ay nasa 4 Katropang Ali. Samantala, inaanandun natin sa Police Station 1 inapinalap nga natin ang investigasyon na yan sa mga dalawang estudyante na napagtripan. Medyo sumasakit na rin ang ulo natin mga kapulisan Katropang Ali sa mga nangyayari, lalo na sa mga estudyante na na-involve o nasangkot sa gaitong kaguluhan Katropang Ali. At meron silang binigay na plano na lagyan ng police dyan sa bahaging lugar na yan. Dahil nga hindi lang isa o dalawang beses na nangyari, mukhang marami na rin na nangyari nga pambubugbog o pantitrip ng ating mga kabataan Katropang Ali. At mayroong isang lalaki ang nasa kustudya ngayon ng Police Station 1. Ito ay na-involve naman sa pagnanakaw ng cellphone Katropang Ali. Siyempre, good morning kay Police Major Real Manalo. No? Siya ang ating nakita kanina at kanyang this officer Katropang Ali. Yan lang ating balita. Hatid siya atin yan ng numerong vitamin sa bansa na ito'y ugaling uminom para palakasin ang ating immune system. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako yung katropang Kuya Toto, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Kuya Toto. Ay, muli, mga sidante. Naku naman talaga, oh. Pero outside naman po ito ng mga paaralan. Ano naman nangyayari, oy? Ako naman, oo, sa mga kabataan, mga estudyante, ha? Kasunod sa Don Pedro Princesa, nako, umayos-ayos po kayo. Mga magulang! Ang tawag pansin sa mga magulang, pakicheck lang po ang mga aktibidad ng ino pong mga anak. Katulad niyan, nag-aabang lang na masasakyan, napagtripan? Ano ba ito? Mayroon bang personal na galit yung suspect o grupo ng suspect? dahil ba sa mga kinaaanibang mga grupo-grupo. Iyan ang ano eh. Kung nagsisimula yan yung mga gang, ano ba gang? Gang ba tawag doon? Mga grupo-grupo ng mga estudyante. Magkakalabang grupo. Sana to, ma-check ito ng ating mga otoridad, ha? Masakit na ulo ng ating mga otoridad dyan sa may bahagi ng Police Station 1. Ilang beses na, ha? Ito naman, mga sir, mga ma, mga magulang, pa-check lang po yung mga aktividad ng ino po mga anak, ha? Baka sabihin naman po, eh, ang bait ng anak ko sa loob ng bahay. Paglabas, alam nyo ba kung ano mga nagiging aktividad niyan? Monitor din po mga sir, mga ma'am, ha? Paalala lang, oo, bilang kapamagulang po, ha? Ako, meron din bungan ako. May binatilo din tayo. Hirap na, mga kabayan, mga katropa, ha? Oy, naka, mga kabayan, mga katropa, 11 minutos makalipas po ang alas 5 ng umaga. Good morning muna kay Ma'am Maribel Gasita at kay Taygalo Gasita, ha? Diyan sa Santa Monica, mayada timprano. Kay Kuya Abet Bungalso. Good morning mga katropa, ha? At pa-shoutout na rin po daw sa tribong Cagayanan sa Palawan. Magandang umaga, Sir Abet Bungalso, ha? At ganoon kay Ma'am Esneria o Miss Alpa. Good morning at maraming salamat po sa pag-share daw ng ating pong mga palatuntunan. John Marvin Pactao, good morning din. 12 minutos makalipas ang alas 5 ng umaga. Samantala, balikan natin si Katropan Dennis Chua. Sa kanya pong balita, ang bayan po ng Brooks Point, ang itinuturing daw po sa ngayon na meron daw pong pinakamalawak at kapaki-pakinabang na Project Lawa at Binhi sa bahaging sur ng ating pong lalawigan. Itong Project Lawa at Binhi. Katropa natin sa balitang yan, Dennis Achua. Live report.
6: Patuloy na nangunguna ang bayan ng Brooks Point sa pagpapatupad ng Project Lawa at Binhi na sa ngayon ay isa sa pinakamalawak at kapagipakinabang na programa sa buong timog ng Palawan, layunin ng proyekto na magbigay ng sustainable na kabuhayan, palakasin ang food security, tulungan ang mga komunidad na umanggop sa epekto ng pagbabago ng klima. Kabilang sa mga aktibong site ay ang Barangay Pangubilyana. Ang mga partner beneficiaries dito ay nakatakdang simulan ang enhancement ng kanilang existing aquaculture area bilang bahagi ng Project Lawa. Ayon sa OMA Brooks Point, malaki ang potensyal ng Pangubilyan dahil bukod sa kanilang patuloy na vegetable production, mayroon rin silang pond area na maaaring pang i-develop. Sa ganitong paraan, naging diversified ang communal production na nadaragdagan ang mapagkukunan ng pagkain at kita ng grupo. Ang Project Lawa o Local Adaptation ng Water Access at Binhi ay inisyatibo ng pamahalaan na tumutugon sa food security at climate adaptation. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ng kaping siksik sa bitamina. Kaya subukan mo na. Mula sa 3.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
3: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Takatraban Dennis. Lawa at Binhi. Ang ganda naman yun, oh. From vegetation to panda. Fish panda. Samantala, apat na mangingisda din naman sa bayan ng Nara, Palawan, na wala daw pong kaukulang dokumento yung pinatawan ng multa. Bakit? Bakit pinatawan? Nahuli ba? Katropa natin sa balitang yan, Ray Elgaran.
3: Live report! Live report!
7: Pinatawan ng mga otoridad ng multa ang apat na mangingisda na walang kaukulang dokumentong may pakita sa Rasa Island, Nara, Palawan, kamakailan, kung saan ayon sa mga otoridad naharang nila ang mga individual sa kanilang pagsasagawa ng seaborne patrol sa mga karagatang sakop ng munisipyo at nang hanapan na ang mga ito kung mayroon bang permit para sa legal na pangingisda ay walang may pakita. Dahil rito, nagatanggap ng multa ang apat na lumabag alinsunod sa provision ng Municipal Ordinance Number 2017-794 na dapat mayroong kaukulang dokumento o permit ang sinumang mga isda. Samantala, paalala naman ng Nara MPS sa lahat ng nagpapatakbo ng sasakyang pandagat o nagsasagawa na aktibidad sa katubigan ng munisipyo na dapat umano ay siguruhin kumuha at magdala ng mga kinakailangan lisensya at permit at sumunod sa lahat ng umiiral na ordinansa ng lokal na pamahalaan. Yan ang balita atin sa inyo ng Sysdapain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sysdapain mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
3: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Katropang Ray. Samantala, top 7 provincial most wanted person. Arestado po sa bayan ng El Nido. Tara pa natin sa balita niya na Belia Mucha.
3: Live report. Live report.
8: Arestado ng mga otoridad ang isang 47-anyos na lalaki na kabilang sa top 7 provincial most wanted persons ng Palawan matapos maisilbi sa kanya ang warrant of arrest nitong Agosto 17 sa El Nido, Palawan. Isinigawa ng mga katauhan ng El Nido Municipal Police Station sa panguna ni Police Captain John Eric Areta, officer in charge, ang pagsisilbi ng warrant sa Kalyahama ng Barangay Masagana, El Nido. Ang suspect na kinilala sa alias na Benji ay residente ng Barangay Villa Libertad, El Nido at naharap sa kasong statutory rape sa ilalim ng Article 266-A, Paragraph 1 ng Revised Penal Code na inamidahan ng Republic Act Number 11648. Walang inirekomendang piyansa para sa kaso ng suspect. Nananatili ngayon sa custody ng El Nido Municipal Police Station ng akusado para sa dokumentasyon at kaukulang disposisyon bago ito i-turn over sa korte na naglabas ng kanyang warrant. Samantala, pinuri naman ni Palawan Police Provincial Office Director, Police Colonel Joel Casopanan, ang El Nido Municipal Police Station sa matagumpay na operasyon at binigyang diin ang patuloy na pagpapaigting ng manhunt operations laban sa mga wanted na individual. Habang patuloy namang hinikayat ng Palawan PPO ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad upang mapanatili ang seguridad at kapayapaan sa komunidad. At yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Para sa mas malinaw na paningin, uminom lagi ng Vision X Plus, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Belia Mucha, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Belia. Samantala, AFP at US counterparts nag-courtesy call naman kay Mayor Byron para daw po sa Balikatan 2027. Katraba natin sa balita niya na Mike Iscote.
3: Live report. Live report.
2: Nag-courtesy call kay Puerto Princesa City Mayor Celo Byron ng mga kinatawan ng Armed Forces of the Philippines at ang kanilang mga katuwang mula sa United States bilang bahagi ng paigtingin ng koordinasyon para sa nakatakdang Balikatan Exercise 42-2027. Pinangunahan ni 6 Civil Relations Group, Civil Military Operations Command, Group Commander Colonel Roy Philip Aguhub ang delegasyon na nakipagpulong kay Mayor Byron kamakalawa sa City Mayor's Office. Ipinaalam ng delegasyon sa alkalde ang mga paunang paghanda para sa Balikatan 2027 kasama assessment sa dalawang panukalang humanitarian civic assistance o mga HCA project sites, isa sa mga tinitingnan lugar para sa humanitarian civic assistance project ay nasa Puerto Princesa City. Layunin daw ng courtesy call na formal ang magbigay alam sa city government ang panukalang aktibidad at mapalakas ang koordinasyon habang isinasagawa ang pagpaplano at assessment. Welcome naman kay Mayor Byron ang delegasyon at ipinahayag ang suporta ng pamahalang panglungsod sa mga inisyatibong nagpapalakas sa kooperasyon at pagpapadala ng makabuluhang benepisyo sa mga lokal na komunidad. Yan ang balita natin sa inyo ng Vision X Plus Capsule na tutulong para maging malinaw muli ang ating paningin. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
3: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Katropang Mike. Samantala, grupo o itong kampo naman nila na Nara Mayor Danau at Vice Mayor Gastanes, nananatiling buo. At yun daw pong isyo na pailalim na atake ni Gastanes, hindi raw po totoo. Ayon mismo yan kay Vice Mayor Jojo Gastanes. Ang iba pang detalye na balita niya mula naman kay katropang Gerald Gales.
3: Live report! Live report!
1: Nilinaw ni Nara Acting Mayor Jojo Gastanes na buo at nananatiling matatag ang samahanila ni Mayor Gerandi Danau. Ito'y sa kabila ng isyu na di umano'y siya ang utak ng pagkakasuspindi ni Mayor Danau. Sa flag raising ceremony noong Lunes sa munisipyo, ito rin ang nilinaw ni Mayor Danau at pinagdiinan na buo ang kanilang grupo mula sa mga tauhan, SB at mismong sa kanilang dalawa ni Vice Mayor Gastanes. Ayon kay Gastanes, may post kasi sa Facebook at sinabing pailalim ang atake atake nito sa kanyang mayor, subalit paglilinaw ni Gastanes na 2023 pa ikinaso ni Joel Pelayo sa ombudsman ang grave misconduct at iba pang reklamo laban sa alkalde matapos na pumirma ito sa ilang dokumento tungkol sa pagbiyahe nila sa bansang Brunei. Si Vice Mayor Gastanes ay hindi na manunumpa sapat na raw sa kanya na siya ay acting mayor sa loob ng 3 buwan habang suspindido si Mayor Danau. Yan ang balita natin sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Proteksyonan ang katawan araw-araw. May 1 kapitong mangustin, moringa at antioxidant. Likas na malakas at pang-iwas sa nananamlay na katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
3: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Katropang Gerald! Samantala, mga kabayan, mga katropa, sa huling bukso ng ating pong mga balitang lokal. Mahigit naman po sa 8,300 na pamilya sa bayan ng Culion, Palawan. Nakatanggap daw po ng 10 kilong bigas. Sana all. Katropa natin sa balita niyan, Girly Kadasyo.
3: Live report. Live.
9: Aabot sa 8,366 na pamilya sa Culion, Palawan ang nakatanggap ng tig 10 kilos na bigas sa ilalim ng programang Bawat Bayan Makikinabang. Ang ayuda ay pinontuhan mula sa Local Government Support Fund ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang naglaan naman ng 57 million pesos ang pamalaang panlalawigan sa pangunguna ni Governor Amy Alvarez bilang counterpart para sa programa. Layunin ng programa na makatulong sa pagbawas ng gastusin ng mga pamilya at pagpapatibay ng food security sa lalawigan. Yan ang balita natin sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang premium D3 coffee mix na kapag kape ka ng gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girl Kadasyo, XFM News.
0: Maraming salamat sa ating pong mga kasamahang mga field reporters. Samantala mga kabayan, mga katropa, ang mga balitang inyong pong napakinggan. Handog po sa inyo yan ng Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, at ng Santon Plus Coffee Mix. Ang mga healthy na kape ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na po ninyo mga katropa sa mga butik at mga pormasya na malapit sa inyong mga lugar dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! XFM Weather Update. Weather Update.
0: Samantala mga kabayan, mga katropa, update muna tayo sa magiging taya ng panahon ngayong pong araw ng Miyerkules. Ay, naku, mula po sa pinakahuling weather bulletin ng ating pong DOST Pag-asa. May bagyo! Opo, mga kabayan, mga katropa, may bagyo raw! As of 3 a.m. ngayong pong araw na ito ng Miyerkules, yun daw pong sentro ng tropical depression na si Neneng ay namataan sa layong 675 kilometer sa silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay po ng bagyong si Neneng ang lakas ng hangin na aabot daw po sa 55 kilometer per hour malapit sa gitna. At ang pagbugso ng hangin na aabot naman sa 70 kilometer per hour. Kumikilos itong si bagyong Neneng. Napakaluran sa bilis naman na 15 kilometro bawat oras. Samantala, dahil di kineneng, si Habagat ay ang siya pong makakaapekto pa rin sa malaking bahagi po ng Luzon. Ganon din po sa kanlurang bahagi ng Visayas. O particular po ang Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Kasama na ang Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Rizal, Cavite, Batangas at ang Oriente. Oriental Mindoro, pare-pareho pong makakaranas sa mga pag-uulan dahil po yan kay habagat. Samantala, ang nalalabing bahagi naman po ng Luzon, kasama na po ang lalawigan ng Antique at Aklan, makakaranas naman daw po ngayon ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulot, pagkidlat, dulot pa rin ng habagat. Mindanao at ang nalalabing bahagi po ng Visayas ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na mayroong mga tinatawag na mga isolated rain showers at thunderstorms.
3: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Mga kabayan, mga tropa, alas 5:26 na po ng umaga. Sumain nyo na po ang kabuuan ng ating pong programang Exciting Pilipinas ngayon pong araw ng Miyerkules. So, bago tayo magpaalam, magandang morning muna kay Ma'am Marisa Presbiterio, Ma'am Alisa Matandag, Ma'am Lilibet Nangit, ganoon din kay Ma'am Yade Capia at Villa Verde Erwin. Oh, good morning po sa inyo, ha? At mga kabayan, mga katropa, live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayad din po ninyo napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan po ng Palawan. Mayroon po napapakinggan sa ang mansulok ng mundo sa pamamagitan po yan ng XFM Radio Apps sa inyo pong mga Android phone. Live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan na Broadcasting Network page. Para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, sa ngalan ng ating pong nakasama sa bagong technical engineer Reneboy Federico. Ako naman, mga kabayan, mga katropa, ang inyo pong naging tagapagbalita, ang inyo pong tagapagbulahaw, tagagising kada umaga. Ako naman po si katropa nga Alizon Salvatus. Maraming salamat po mga kababayan at mga katropa at magandang umaga na, Pilipinas!
3: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
10: XFM. Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
13: Mapibili sa mga butika.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
16: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Pabili sa mga butika.
19: Premium D3.
20: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
21: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC at moringa. Mabibili sa mga butika.
22: Mahal ang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
21: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide sa programang
13: The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.

0: isang mabagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating po programang The Secret of Health. Programa nag-atid ng mga sekreto at solusyon kung paano po natin mas paiigtingin ang pag-iingat at pangangalaga sa atin pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng atin pong mga programang ito. Ang kumpanyang Yes to Health at ang atin pong mga Yes to Health Wellness Center. Pwede niyo mabilihan ang atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Mga hindi pa nakasubok ng atin pong mga produkto, especially ang atin pong Ultimate Trio, ang atin pong Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, at Premium D3, ang tatlong powerful supplement. Eh, nakatuwang natin sa pagpapalusog at pagpapanatili ng malakas na pangangatawan, eh pwede niyo pong mabili sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center, ganoon rin sa mga authorized dealers po natin nationwide, as well as sa mga local pharmacies, mga drugstores dyan sa inyo pong mga lugar. Sa ngalan po ni Doc Ramilito Uy, atin pong CEO at ni Doc Algie Bakla, ito po yung link ko, Doc Michelle Hines, isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner. Mga kasama niyo po ng live dito sa atin pong programa. Kumusta, kumusta, kumusta mga kaibigan? Kumusta ang inyo pong kalusugan? We hope and pray nasa maayos at malusog po tayong kondisyon at sitwasyon, ha? Despite sa mga nararanasan natin na mga pagsubok, nararanasan natin na mga kaguluhan sa iba't ibang panig ng mundo, ayan. Mga iba't ibang problema nakakapagpa-stress sa atin pong buhay. Nako, kinakailangan na life must go on, ika nga, ano? Hanap tayo ng solusyon, ano? Huwag nating isisi kung kani-kanino, ayan. Kung bakit nagkakaroon ng ganitong mga paghihirap, ayan. Ang hanapin natin ay yung solusyon. Ayan. Paano ba natin titipirin yung yung ating fuel, ayan. Paano natin i-ekonomiya, ayan, yung atin pong mga gastusin. Nako. Ayan ang kinakailangan po ating isama sa mga solusyon na dapat po nating gawaan ng paraan, mga katropa, mga kaibigan. Ano? At syempre, ang napakahalaga, yung kalusugan talaga natin. Yung first and foremost na dapat po nating isasaalang-alang, ha? Mga kaibigan. Ha? Huwag yung masyado po tayo nababahala sa ibang bagay. Masyado po tayo nababahala kung ano po yung ating i-provide, ayan, sa ating pang-araw-araw. Yung kalusugan naman natin, ang naisasakripisyo naman, ay hindi po maganda yon, ha? Isipin lang natin lagi yung atin pong kalusugan pa rin. Ayan. Hindi kasi minsan yung iba ay nasasakripisyo talaga yung health. Ano? Mental health, physical health po natin, spiritual health natin. Minsan na naisasakripisyo po natin, ano? Kapalit, yan, ng mga bagay-bagay na kinakailangan din naman natin sa pang-araw-araw, ano? Pero mahirap pagka yun ang naisakripisyo po natin, mga kaibigan, ano? Yun na nga lang yung tanging meron tayo na hindi natin binabayaran kanino man, ano? Gagastos pa tayo pagka kung anong mangyari dyan, ha? Kaya mahalaga pa rin talaga na ito ay atin pong iingatan, ha? Iingatan po natin ito sa pamamagitan ng saktong pagkain, pinakamahalaga sa lahat. Huwag yung isang beses ka na lang kakain dahil sa nagtitipid ka, hindi na po maganda yon, ha? Lalo na kung hindi ka naman sanay na isang beses lang kakain sa isang araw, okay lang kung naka-program na yun, ano? At na naka-adjust na yung katawan mo dun. Pero pagka dahil lang sa stress, yun ang gagawin mo, hindi po maganda yun, ha? Babagsak at babagsak ang katawan po natin yan ng mas mabilis. At pag tayo nagkasakit, salip na iniisip natin na paano kaya tayo makakatipid? Paano kaya tayo makakaraos sa ganitong kahirapan? Mas lalo po tayong maghihirap niyan, ano? Hindi lang sa pang financial, pati yung katawan natin magsasuffer din po ng husto, ha? Kaya mga katropa, mga kaibigan, alalahanin pa rin natin, isaalang-alang pa rin natin ang atin pong kalusugan. Kaya nga nandyan ang atin pong mga suplemento. Katuwang po natin ito, lalo na sa mga stressful moments. Ayan, stressful period ng atin pong buhay. Kinakailangan natin ng mas maraming mga sustansya, mga nutrients na naipapasok sa atin pong pangangatawan. Kasi yan yung ginagamit ng atin pong utak, yan yung ginagamit ng atin pong dugo at iba't ibang sistema ng atin pong pangangatawan. Especially kung under stress po tayo, nangangailangan sila ng maraming mga pagkukunan ng fuel, ano? Para po makagawa ng maayos yung bawat departamento ng atin pong pangangatawan, ha? Kaya punuin ng sapat na sustansya ang atin pong pangangatawan. Nandiyan ang atin pong mga powerful supplement na pwede nating gamitin. Ayan, pwede nating ipangdagdag dun sa nutrisyon na kinakailangan po natin sa pang-araw-araw, ha? Kaya huwag kalimutan, Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, at Premium D3. The secret of mga kabayan na nagsuwa maka-avail nito. Available yan, ha, sa mga authorized dealers po natin. Ganoon din sa atin pong official Shopee page. Search lang Yes to Health 2011 or sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center. Nationwide, mga kaibigan, pwede kayo maka-avail ng atin pong mga produkto. At hanapin lagi ang tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin para po makasigurado na inyo pong inumin. Ayan yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Para po makaiwas sa mga fake, mga counterfeit. Kasi mga gumagawa ng mga fake, ano? Nananamantala din eh. Pag alam nila na kilalang kilala yung mga produkto, eh sumasabay din sa flow, ha? Kaya ingat-ingat po mga kaibigan, ano? Kasi hindi talaga natin alam paano yung manufacturing nila noon, ano yung mga nandoon, especially kung hindi FDA approved yung kanila po mga produkto, ay mahirap mahirap ma-compromise yung atin pong kalusugan, mga kaibigan, ha? So, hanapin nyo yung Tatak Yes to Health sa mga boxes, mga blisters, mga bottles sa atin pong mga produkto. May nakalagay po dyan na Yes to Health, mga kaibigan. Okay? Kasi may mga katanungan, ha? Pwede kayong makihilubilo dito sa atin pong programa. Samahan po tayo sa loob ng ilang minuto na pagkatalakay natin ng mga karamdaman at pagbibigyan natin ng mga kaalaman patungkol sa kalusugan. Ayan. Pwede kayong magpadala ng inyong mga suhestyon, mga katanungan, ayan, or mga pagbati, eh padala nyo yan sa atin pong numero, ha? Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi ganyan kamasaya na inyong mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin, ha, dito sa atin pong programa. At sa mga nagbabalak pong bumisita sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center, ay narito ang atin pong mga address.
1: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 09 1-800-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
2: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
1: The secret of health. Secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga katropa, mga kaibigan. Pero bagay na, kung kayo po may mga katanungan, huwag pong mahiya magtanong. I-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Santon Plus Herbal Oil. Pag mayroong mga paranakit sa inyong pangangatawan, ha? Huwag kalimutan, Santong Plus Herbal Oil. Pahid ka agad, magka-plus ka agad ng Santong Plus Herbal Oil. Mga katropa, mga kaibigan, ang Santong Plus Herbal Oil ay meron pong pinagsama-samang mga herb extracts na nanunuot sa atin pong mga kalamnan at nagbibigay ng soothing effect. Ano? At syempre, ito po ay nakakapagpa-relax, ano, ng atin pong mga tissues, mga muscles, ano, especially yung mga spasm sa atin pong mga muscles, nakakaranas ng mga aching muscles, yan, at iba't ibang pain sa atin pong pangangatawan. Ihaplasan ka agad yan ng Santon Plus Herbal Oil. Meron po yung init at na lamig, ano? Kumbaga, naghahalo na init at lamig. Ayan, na nanunuot sa atin pong mga kalamnan, mga kaibigan, na nakakapagbigay ng relief sa mga pain na atin pong nararanasan. Especially kung yung mga pain na yan, ano, ay dahilan ng mga inflammation, ano? Kasi pagka inapplyan mo ng heat yung area na yon, yung may parinakit na area, mas mabilis yung blood circulation, mas mabilis yung flow papunta doon. Yung lamig naman, yun naman yung nag-neutralize naman ng pain doon sa area na yon. Kaya nga, pagka meron kayong mga pain as well as may kasama siyang inflammation, pag hinaplasan nyo ng Santon Plus Herbal Oil natin, unti-unti nabibigyan ng relief, ano? Kung hindi man totally nawawala yung pain, pero nagsosubside yung pain na inyo pong nararanasan, ano? And eventually, unti-unti rin nawawala yung mga inflammation o yung mga pamamaga na naandoon, mga kaibigan, ano? Kaya sa mga kababayan natin na merong ganitong mga sakit-sakit sa kanilang pangangatawan, eh, huwag niyong kalimutan, ha? Ang Santong Plus Herbal Oil natin, dapat meron kayo lagi dyan sa inyo pong tahanan, ha? At lagi nating inuulit-ulit, ha? Pagka nag-haplas kayo ng Santong Plus Herbal Oil natin, isa sa mga binipisyo niyan, talagang hindi ka dadapuan ng mga insekto, hindi ka dadapuan ng mga infected mosquitoes, ayan. At maaaring makaiwas, ano, sa mga karamdaman na dala-dala nito pong mga infected mosquitoes na yan, ha? At isa nga sa karamdaman na pwede mong makuha dyan, itong pag-uusapan natin, itong problema po, ano, na dengue. All year round ito nararanasan ng atin pong mga kababayan. Meron lang talagang time na kung saan mas tumataas ang mga kaso na nagkakaroon ng ganito pong problema, ano? Ito po ay matagal ng problema dito sa atin pong bansa, kahit sa ibang lugar, ay matagal ng problema ito, ano? Ngunit nananatili pa rin na napapanahon. Ito pong ganito pong topiko na dapat po laging napapag-usapan natin para aware palagi ang bawat isa kung paano po ito nakukuha, kung paano po ito kumakalat, ayan, at kung ano yung dapat niyong bantayan para hindi makaranas ng ganito pong problema. Ang problema kasi sa ano, ang challenge kasi sa dengue, ano, ay na, kumbaga, namimimik niya yung ibang symptoms ng ibang mga common na mga karamdaman, ano, like yung flu, common colds, ayan. Halos pare-pareho ang mga simptomas na kanila pong naidudulot, mga kaibigan. Kaya nga, very fatal yung karamdaman na ito. Kasi pag hindi mo siya agad na agapan, ay napakabilis ng pagkalat, ano? Since this is a viral infection, ano? Napakabilis ng pagkalat ng mga virus na yun sa pangangatawan, especially sa mga kabataan, sa mga bata, ano? At ang bilis bumagsak ng kanila pong pangangatawan. Kaya nga ang dengue ay isa sa naitala, ano? Na deadly disease, ano? Dito sa atin pong bansa, mga kaibigan, ha? Sa Pilipinas, ang dengue ay isa sa pinakakaraniwang sakit daladala ng mga infected mosquitoes po niyan. At taon-taon, libo-libong mga Pilipino ang nagkakasakit at may ilan pa na uuwi, ano, sa pagkakasawi, mga katropa, mga kaibigan. Ang mas nakakabahala, ayon po sa mga health experts, ano, hindi lamang tuwing tag-ulan lumalabas ito pong mga dengue. Minsan kasi, tayo ay nagiging aware sa karamdaman po na dengue kapag tag-ulan na, ano? Pagka ganito na parang papasapit pa lang yung ano, yung summer. Kumbaga, ano tayo? Doon tayo nakatuon sa ano eh, fire prevention month, 'di ba? Ngayong ganitong panahon, kadalasan talaga na attention ng tao kung paano iiwas yung kanilang bahay, yung kanilang lugar, ano, para makaiwas sa mga sunog. Ayun. Pero minsan nawawala sa awareness natin yung pagiging aware din sa ganito pong karamdaman. Kaya nga sa ganitong pagkakataon, mayroon pa rin o marami pa rin sa mga Pilipino ang tinatamaan ng ganito pong mga sakit, itong karamdaman po na dengue, ano? Dahil sa pagbabago po ng klima, at pagdami, ano, ng lugar na pinamumugaran ng mga infected mosquitoes po na ito, maaari na itong mangyari kahit anong panahon, hindi lang sa panahon ng tag-ulan, ano? Kasi pagkakumalat yung mga ano na yan, mga lamok na yan na may daladalang ganitong virus, ano? Ay pwede na silang maka-apekto sa kung sino man, mga kaibigan, ano? So ang dengue, isang viral infection tulad na banggit natin kanina, na naipapasa po yan siya, ano? Sa pamamagitan ng mga infected mosquitoes na yun, ano? Tinatawag na Aedes aegypti, yan. Yung mga infected mosquitoes po na yan, mga kaibigan, may daladalang virus po na yan. Pwede silang maka-infect dun sa isang tao at mailagay nila yung virus na yon, ano. Ang ano diyan, ang challenge diyan, mga kaibigan, yung nalagay ng virus na yon, pwedeng hindi ka agad siya makaramdam ng symptoms, lalong-lalo na if medyo malakas-lakas yung kanya pong immune system. Pwedeng wala lang siyang nararamdaman or maaring very simple lang yung symptoms na kanya pong nararanasan, mga katropa, ano? Kapag ikaw ay nakagat yan ng mga lamok po na yan, ano? Eh ikaw ay nagiging ano na, carrier ng mga viruses po na iyon, mga kaibigan, ano? At kapag ito po ano ay kumbaga yung for example yung immune system mo eh unti-unting bumagsak, unti-unting humina, ano? Yung mga viruses na yon, they are very ano, opportunistic. Ayan, na doon talaga sila atake sa panahon na kung saan babagsak yung inyong immune system. Ano? Dahilan na rin sa ating lifestyle, sa ating pong diet, ano? At kung ano man yung ginagawa natin na maaaring makapagpahina ng resistensya ng ating pangangatawan, eh talagang anuhin yan. Yun yung opportunity, ano, ng mga viruses na ito na maka-atake, sasamantalahin nila yung panahon na yun na kung saan hihina ang mga kasundaluhan ng atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ano? Kaya sa mga bata, napakadelikado kasi yung immune system nila hindi pa ganun ka-founded compared sa atin pong immune system na mga medyo malaki na, ano, adult na. Eh, mas mabilis talaga silang maapektuhan at mas mabilis makita sa kanila yung mga simptomas nung mga karamdaman po na iyon, mga kaibigan, no? So, ano yung dapat nating bantayan? Ito yung pinakamahalaga. Ano yung dapat nating bantayan na mga sinyales kapag ang isang tao, mapabata man o may edad na, ay nakagat ng mga infected mosquitoes po na ito, mga kaibigan. No? So unang-una talaga yan, dapat nyo pong abantayan is yung fever. Ano? Kadalasan sa mga fever na idudulot nung ganito pong mga viral infections, ano? Is yung walang pattern, sabi pa nila. Ano? No pattern na fever. Bigla-bigla ka lang nagkakasakit. Maya-maya, okay ka naman. Tapos bigla na naman, iinit yung inyo pong pangangatawan. Especially, yung pagkakaroon ng mataas na temperatura ng pangangatawan, 39 to 40 degrees ano? Na temperatura sa ating pangangatawan. At kadalasan, meron ding matinding paranakit ng ulo. Ano? Yung paranakit ng ulo nito, halos nagkakaparehas din sila dun sa ibang mga viral infections like yung influenza, yung pagkakaroon ng mga common colds na yan, cough and cold, ano? Dun din, madalas din po, mga kaibigan, na napaparehas, ano? Kaya nga, minsan nababaliwala. Akala nila, yun nga, trangkaso lang or simpleng lagnat lang, mga kaibigan. Kaya pinagpapaliban lang, iba, pahinga lang to, pahinga lang. Ano? O tulog lang, ayos na. Pero hindi po, mga kaibigan. Minsan din, merong mararanasan na sakit sa likod ng mata. Ano? Nararamdaman nyo yan. Kung pa, yung iba nga, parang sabi nila, parang luluwa yung mata daw nila dahil sa sakit na kanila pong nararanasan. Paranakit ng mga kasukasuan, ito. Yung parang, yung sakit niyan, parang wala kang lakas. Walang lakas yung mga joints mo na magkikilos. Minsan naman yung iba, yung hindi mo maipaliwanag, ano? Na pain. Kasi, di ba, merong pain na makirot, merong pain na talagang masakit, merong pain naman na hindi mo ma-explain kung ano yung nararamdaman mo. Hindi naman talaga siya ganun kasakit, even though tolerable naman yung pain niya, pero parang hindi ka mapalagay, hindi ka mapakali dun sa pain na iyong nararamdaman sa inyo pong mga joint area. At may kasama rin yan siya na panghihina, pagsusuka, at yun na nga, yung mga skin rashes, mga kaibigan. Ano? Mga tinatawag po yan na breakbone fever dahil sobrang sakit ng atin pong pangangatawan. Ha? Mga warning signs sa severe na dengue. Ito, dapat maramdaman nyo. Ano? Pagdurugo ng ilong. Ano? Minsan, meron yan, mga nagkakaroon ng matinding fever, napakataas ng lagnat. Tapos sasabayan ng nose bleeding. Nako, delikado po iyon, mga kaibigan. Pagsusuka ng dugo, maitim na dumi, matinding pananakit ng tiyan, at hirap sa paghinga. Ano? Sa mga bata, merong nabanggit dyan, ano? Kung di ako nakakamali, si Dr. Ong, ano? Na isang experience niya about that. Ano? Na sa isang bata, isa sa pinaka-common na pagkakakilanlan ng dengue fever or itong pagkakaroon ng dengue, ano? Kapag yung anak po ninyo nagkakaroon ng fever at sila po ay nagiging malambing, na hindi naman talaga sila usually malambing. Ayan. Naiintindihan nyo yun, mga kaibigan. Yung anak mo na hindi talaga usually naglalambing sa'yo, and then bigla-bigla magkakaroon sila ng kumbaga matamlay sila, tapos masama yung pakiramdam nila, tapos bigla-bigla magiging malambing po sa inyo. Nako, yan po yung isa sa mga positive na mga simptomas, mga kaibigan, ng dengue. At napakaganda na yan ay maipag-check up na kaagad. Ano? Maipatingin na kaagad, mga kaibigan. Kasi yung iba, ito, madalas ha, na naririnig ko to sa mga tao, ano, hinihintay nila na lumabas yung skin rashes para ma-confirm nila na yun nga ay dengue, which is very ano po yun siya, very risky pag yun ang hinintay pa ninyo, kasi it takes 3-4 days or even a week bago lumabas yung mga skin rashes po na iyon, mga kaibigan. And imagine na yung virus ay nandoon sa loob ng inyong pangangatawan or sa loob ng pangangatawan ng inyong anak, na yun ay pumipermisyo na, ha?

0: symptoms na ganoon, eh, kinakailangan ipakonsulta nyo na kaagad para maagapan kaagad yung kanila pong kondisyon, mga katropa. Ha? Kasi pagka hindi nyo naagapan yan, alam nyo ba kung anong ginagawa ng dengue virus sa katawan po natin? Ano? Unang-una, ina-atake niyan yung blood platelets po natin. Eh, ano bang functions ng platelets sa atin pong pangangatawan? Ang platelets ay napakahalaga para sa pamumuo ng dugo. Yung tinatawag po na blood clotting. Ano? Pag bumaba yung platelets na yan sa atin pong pangangatawan, napakabilis magkaroon ng internal bleeding or even external bleeding ang atin pong pangangatawan. At yung mga bleeding po na iyon ay napakadelikado. Ano? Kasi biruin mo, kumbaga mawawalan ka, ano? Ng ganong amount ng blood sa inyo pong pangangatawan. Eh, yung katawan natin, kung hindi agad makakapag-reproduce ng panibago ng mga cellular na nawawala sa kanya, eh, napaka-delikado po talaga. Napaka-mapanganib po, mga kaibigan, na kinakailangan maagapan ka agad. Ano? Kasi biruin nyo, pag biglang bumaba yung plasma, ay maaaring magdulot yan siya, ano, ng problema dun sa dun sa bloodstream mismo ng isang tao, mga kaibigan, ano. Positive. Tapos magdudulot din siya ng organ damage sa iba't ibang parte ng ating pangangatawan, ano, especially sa kidney area at sa iba't iba pang parte na kung saan naapektuhan, and it can also result in shock, ano, yung shock sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, na napakadelikado din po, ano. Kaya nga napaka-mapanganib mo itong karamdaman na dengue, na dapat po lagi tayong handa. All year round kinakailangan po handa ang atin pong pangangatawan na labanan, ano, o i-prevent yung ganito pong karamdaman, mga katropa, mga kaibigan. Ha? Kaya aware dapat tayo lagi. Aware tayo lagi. Ano? Marami tayong dapat na paghandaan, marami dapat tayong isipin, at isa dapat ito, no, na dapat aware po tayo sa atin pong tahanan, sa atin pong paligid, sa ating bakuran. Always dapat po natin yan nalilinisan, always po nating natitingnan, ano, na mo-monitor. Yan, baka meron ng mga naaali-aligid ng mga infected mosquitoes, ha, dyan sa atin pong tahanan, mga katropa, mga kaibigan.
1: The secret of health.
0: Paano po, mga katropa, pansamantala po muna tayong papaalam sa mga katropa natin dyan, ha. Huwag kalimutan ang ating pong ultimate trio. Pwede po yung ma-avail sa mga local pharmacies dyan sa inyo pong lugar. Dito po sa Puerto Princesa, sa lahat po ng branches ng Drugman Drug House. Ganoon din sa Biochemist at sa Ching's Drug Store. Yan, pwede nyo pong mabilihan yan ng ating pong mga produkto. Ha? Hanapin lang lagi ang Tatak Yes to Health. Okay? Paano po? Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng ating po programa, The Secret of Health, magkarinigan tayo at magkasama-sama. Sa kanan po ni Dr. Remili Tuoy, ating pong CEO. Ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, nagsasabing if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Have a nice and beautiful day, mga katropa. Ang Panginoon naman ang siyang patuloy ng kapagaling at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang The Secret of Health.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas na stigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: XFM. XFM. Mga katropa, exciting dito!

Exciting time, mga katropa! 2 minuto makalipas ang 6:00 ng umaga. Oras, hatid sa atin ang 1 plus, numero 1 alaga!

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
2: Sa ulo ng ating pong mga balita, Mayor Danaw magpapatuloy sa paglilingkod sa bayan ng Nara kahit di mo na suspendido ito o suspendido ito ng 90 araw. Ito ay para malaman daw ang mga problema sa kanyang bayan.
3: Bibisitahin niya rin muna sa barangay, mga project, mga tao, kausapin niya pa rin, tingnan niya ang sitwasyon para after 3 months, alam niya na yung iba pang mga problema.
4: Senator Erwin Tulfo magbibigay ng tulong sa mag-asawang makayayong para sa planong pagsasampa ng kaso.
5: Punta po kayo ngayon para mabigyan po kayo kahit na libing na po yung anak niya. Meron pong binibigay po na 10,000 po na financial assistance.
6: Ay, maraming salamat po, sir.
5: Namatayan po. At saka, ganoon din po yung abogado.
2: Headlines. Palagi ang blackout sa Puerto Princesa. Isa sa naging basehan daw po ng City Council upang inisuportahan ang renewal ng franchise ng Paleco.
7: Pong kahilingan ng ating pong Palawan Electric Cooperative ay hindi po sinasang-ayunan ng kabuuan ng Sangguniang Panlungsod.
4: Sa Balita Nasyonal, Malacanang, nagpabot ang paikiramay sa Ateneo de Zamboanga. Investigasyon sa shooting incident ay pinag-utos ng Pangulo.
2: At sa atin ang mga balita nga international, Trump hinimog ang bansang Iran na sumuko na lang daw para matapos na ang gera.
1: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang mga balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman dito lamang sa XFM Network Philippines. Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita.
2: Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, lalawigan ng Palawan at magandang umaga, lungsod ng Puerto Princesa. Umaga po ngayon ng Miyerkules, 19 sa buwan ng Agosto, taong 2026.
4: Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
2: Nasabay din pong napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong Palawan.
4: Kami rin ay napapakinggan sa anumang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
2: At live din tayo napapanood ngayon sa 104.7 na XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, kami po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si katropang Alizon Salvatus.
4: At ako naman si katropang Mike Escote.
1: Express Balita sa Umaga.
2: Ako na po tayo sa detalye ng ating pong mga balita sa ganap na alas 6:00 na po ng umaga.
1: Balitang lokal.
2: Sa balitang lokal, kinumpirma ni Acting Mayor Jojo Gastanes ng munisipyo ng Nara na magpapatuloy pa rin sa paglilingkod sa bayan si Nara Mayor Hirandi Danaw kahit suspendido ito ng 90 araw. Ayon po kay Gastanes, dadalawin di mano ni Mayor Danaw ang bawat barangay upang malaman ang mga problema para sa kanyang pagbabalik bilang alkalde ng bayan ng Nara. Pagtapos ang 3 buwan ay agad din muna niyang masusolusyonan at mabibigyan ng atensyon ang mga kinahaharap na problema ng mga barangay sa bayan ng Nara. Liban pa rito, sakali naman din mo nung may mga proyekto o problemang dapat na masolusyonan agad-agad, ay agad niya daw itong may papaalam kay Acting Mayor Gastanes. Nilinaw pa nito na mula sa grave misconduct na isinampang kaso kay Danaw, itong si Ginoong Joel Pilayo na residente ng Barangay Panakan, ay ibinaba ito sa simple misconduct ng Office of the Ombudsman. Samantala, simula naman kahapon, itong nakalipas na araw na Lunes, ay inilipat na kay Gastanes ang pagpipirma ng mga cheque para sa munisipyo.
8: Sa loob ng 3 buwan, gagawin ni Mayor nun?
3: Bibisitahin niya rin muna sa barangay, mga project, mga tao. Kausapin niya pa rin, tingnan niya ang sitwasyon. Para after 3 months, alam niya na yung iba pang mga problema sa mga barangay. Talagang hands-on siya, lalo nga ngayon, matututukan niya na po yung ibang mga project na sa tingin niya, titingnan niya lang. Kasi 90 days lang naman. Para pagbalik niya po, alam niya na po yung gagawin. Kung may mga ibang pang problem na nakikita siya. Bang ako nakaupo naman, sasabihin niya sa akin kung may mga immediate problem na dapat, magsasuggest siya sa akin.
2: Samantala, mga kabayan, mga katropa, ipinaliwanag pa ni Acting Mayor Jojo Gastanes ang dahilan kung bakit nasampahan ng kasong simple misconduct si Mayor Danaw na naging dahilan ng kanyang 90 days suspension.
3: Yun ang hindi ko rin maintindihan sa kanya. Actually, kung titingnan mo, yung purpose po ng travel ni Mayor ay napag-gumanda po ang aming relasyon sa Brunei. Yun ang una-una naming travel, kasama ang buong line-up para nakipag-meeting kami doon, nakita ngayon. So, din pumunta uli ang Brunei dito. Yun po, nagkaroon ng contract farming, napaganda po. No? Dahil doon sa pidibit lang na yun, na pro forma pidibit, na hindi naman napansin, dahil nagpamadali na nga ang time na yun. Dahil kami, tapos na yung clearance namin, hindi naman ako elected at the time, hindi pa ako elected nun eh. Inabol naman yung dokumento niya, sobrang madali. Parang honest mistake lang naman. Wala namang intention talaga na sinadya. O, kasi ang at that time naman, wala na siya talagang pending case. Kasi nakalagay nun, no? Pending case. Kaso may isklas pala nakalagay doon, or nor convicted for any administrative. Kasi yung isklas na yon dapat natanggal yung word na yon. Yun ang di lang na ano. Mga ganun bagay, hindi mo na dapat kasuhan pa. Mga ganun. Kasi ang purpose naman ng lakad niya, maganda para sa bayan.
2: Mga kabayan, mga katropa, ang magkasunod na pahayag nito pong si Nara Acting Mayor Jojo Gastanes sa panayam ng XFM Palawan. At ang balitang yan, mga kabayan, mga katropa, ay handog naman po sa inyo ng numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C na pumasa sa pagsusuri ng FDA na meron pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Kaya ikaw, katropa, ugaliin mo na rin pong uminom ng Santon Vitamin C araw-araw para magkaroon ka ng malakas na immune system. Ang Santon Vitamin C ay mabibili na po ninyo, mga kabayan, mga katropa, sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Express
9: Malitas Umaga.
2: Bisita na lang ako.
9: Ha?
2: Magbibisita na lang ako.
9: Oh, actually napakaliit. Tignan sa technicalities na yung
2: marami nga sa mga tagabayan ng Narang, natatawa na lang.
9: Oy.
2: Natatawa na lang.
9: Tapos pagkilala mo pa yung tao.
2: Mahirap magkomento.
9: Ang hirap magkomento.
2: Pero sa totoo lang, sabi na natin, yung mga ganitong mga kaso-kaso, natural lang ito sa mga ano, sa mga lingkod bayan. Normal lang ito. Kaya lang, minsan, mga kabayan, mga katropa, hindi nyo rin po maiiwasan na...
9: Pang-disturbo.
2: Parang dili... pinipigilan yung ano eh, yung mga magandang nasimula.
9: Nahirapan ako mag-comment eh, kasi
2: both kilala mo.
9: Kaya...
2: para naman doon, ano, sa kampo nila Mayor Danaw at kay Acting Mayor ngayon, Jojo Gastanes, sa kanila ito parang normal lang daw, sabi nila. Ilang beses na nga, di ba?
9: Pero
2: kita mo naman yung suporta nung kanilang mga kababayan.
9: Simula sa simula hanggang sa dulo ng panunungkulan, may ganito.
2: Last term na nga ni Mayor Danaw.
9: Hindi pa talaga hinayaan na yung napakasimpleng
10: pinalalaki.
9: Oh, simpleng,
10: ano yun eh. Sabi natin, sabi nga.
9: Proforma pala yung ano, yung doko, yung papel.
10: Papel.
9: Tapos pinil up pa na lang.
10: Minadali. Kasi nga, paalis sila.
9: Yun din minsan, pagka wala kang ano, legal officer.
10: Ayun, isa pa, oo.
9: Mas maganda yung mga papel talaga, dumaan sa ano mo eh.
10: Legal officer.
9: Legal officer mo eh. Kung...
10: May legal office na ba yung nara? Wala pa tayo na.
9: Wala eh. Pero po pwede naman kasi yan, ano eh, sa provincial legal office.
10: Oh, pwede rin, oo. I-ano mo lang, i-address, o pwede
9: mo
10: lang. Hingi ka lang ng, ano, ng komento. Pwede naman yun, oo.
9: Sabi nga ni Vice Mayor Jojo, ay honest mistake. No?
10: Honest
9: kasi
10: mistake.
9: Proporma eh.
10: Oo.
9: Oh, siguro, may naka...
10: Nakaligtaan ba?
9: Oo, tapos may nakita. Siyempre, pinasa niya yung ano na yan eh. May pagpapaalamanan.
10: Mm.
9: Ay, may ano dito ah. No,
10: may something.
9: Tinawag. Ay, Diyos, kaya ko na mag-comment.
10: Well, anyway, ang
9: parang
10: isang...
9: alam ko na eh.
10: Hindi nyo maiwasan, no? Lalo sa mga taga, mga Naranyons. Yung mga supporter po ng kampo nitong si Mayor Danao. Malinaw sa kanila. Kung anong dahilan. Malinaw sa kanila. It's a political. Politic issue.
9: Wala naman iba eh.
10: Wala naman iba. Wala iba, diba?
9: Wala naman
10: kasi
9: iba.
10: Kasi kung babasayin mo naman yung sa mga ginagawa o performance nitong kampo nila Mayor Danao at may Vice Mayor Jojo Castanis at yung sangguni ang bayan, okay na. Medyo umaayos na nga ngayon eh.
9: Pero maganda kahit na suspend siya kasi yung purpose nila doon ay maganda. Nagbunga. Yung contract farming.
10: Yan.
9: You know? At least, diba? Kasi ito napakasimpleng technicalities lang
10: technicalities
9: ito.
10: Technicalities nga lang.
9: Hinanapan lang talaga na ano eh.
10: Oh, eto,
9: alam ko na yan.
10: Alam mo na yan. Hindi kami pinanganak hapon. Well, anyway, mas mapapaganda pang araw dahil yung gagamitin ni Mayor Danao daw po yung kanyang suspension days.
9: Para makaikot-ikot.
10: Makaikot sa buong bayan ng Nara. Mas may nga naman yun.
9: Mga relax lang muna dyan.
10: Actually, hindi naman siya magre-relax.
9: Hindi magre-relax eh.
10: Oh, kasi iikutin niya eh.
9: Ilang bang
10: barangay meron ng Nara?
9: Hindi ko alam eh. Alam ko lang balat. Siyempre, alam ko lang Malatgaw.
10: Malatgaw ka eh.
9: Malatgaw yung biyanan ko eh.
10: Pero,
9: pero grabe yung support sa Malatgaw kay Mayor.
10: Oh,
9: ay, grabe.
10: Solid
9: doon sa Malatgaw.
10: Oh.
9: Ay, mga magsasaka doon. Oh, talagang,
10: yun nga sabi, pag ikaw galing ka kasi sa masa, mamahalin ka ng masa. At yung mga ganitong mga issue sa kanya.
9: Pinapagpag na lang. Wala natin, hindi na ito pinapansin sa...
10: Di ba ang mga unang ang mga suspension na sa kanya, sabi nga ni Mayor. Sanay na tayo niyan, inaalmusal lang natin yan. Yung mga ganyan, mga paninira. Yung mga pagpuna sa ating panunungkulan. Tingnan na lang nila yung resulta. Nung mga ginagawa ng kanilang pamunuan. Mga Naranyons. Ayun, mas nakakaalam. Oh, diyan sa performance ng inyong mayor at vice mayor, ha? Kayo na po ang magdedesisyon niya. Although sabi, siyempre, opisina to ng ombudsman. Sundin mo na lang. 90 days lang naman. Saglit lang lang yan. Bago naman po mag-Desembre, baka kakabalik naman ang mayor nyo.
9: Lipat na tayo ng topic, baka may masabi pa ako. Masabi ko pa yung...
10: Mga hindi dapat.
9: Kasi...
10: yung mga hindi dapat mong masabihin.
9: Hirap na pagkilala mo eh. Baka hindi ko mapigilan yung
10: tanong.
9: Malapit na eh.
10: Malapit na.
9: Pampan na eh. Pampabukas na eh.
10: Kaya nga tinitingnan kita eh. Nagpipigil.
9: Nagpipigil.
10: Ito po mga kabayan, mga katropa. Wala naman po kaming masamang tinapay doon sa isa kampo ng kabila. Ha? Karapatan ngayon.
9: Kaya nga, karapatan ngayon. Niluloko ko nga siya. Lagot ka.
10: Karapatan niya po yun. No? Lahat naman po tayo may karapatan. Ay, nagkataon lang po talaga mga kabayan, mga katropa. Na
9: kaibigan naman natin si... Kaibigan natin yan.
10: Kumatik naman dun sa kanyang contest.
9: Isang boss lang kami dati.
10: Mayroon nga talaga magkomento pag kaya mo, ha? Pero sabi nga natin, mga kabay, mga katropa, lahat naman po may mga karapatan. Karapatan at nangyari, tumabor sa kanya ang desisyon ng ombudsman. Sa kampo naman ito lang ang mayor doon, sundin na lang. At hindi naman daw mawawala dyan sa bahay ng
9: nakaakin. Oo, nandyan pa rin naman.
10: Iikot pa nga sa mga barangay. Eh,
9: kaya nga, diba? Kaya.
10: Parang nandun lang.
9: Nandun lang din talaga.
10: Oh, yung paperwork na kay acting mayor ngayon.
9: yung ano, doon pa rin.
10: Oo, pero yung,
9: command decision,
10: yung decision siyempre katapaano ba kasi vice acting niya mayor.
9: Pero pag-uusap
10: pero mag-uusap muna sila siyempre, ha? Ay, suspension lang naman po yan, hindi naman po yan yung tanggal talaga, ha? Sige nako. 17 minutos makalipas na po ang alas 6 ng umaga. Samantala sa iba pang balitang lokal.
9: Express. Baka manukupay.
10: Ano, baka matuloy
9: baka
10: mo pa.
9: Baka matuloy ko pa eh. Magbibig kayo muna ng tulong sa Senator Erwin Tulfo sa pamamagitan po ng kanyang tanggapan sa lunsod ng Puerto Princesa na sa mag-asawang mangkayayong matapos masawi ang kanilang anak sa pribadong paghamutan sa bayan ng Brooksmont. Sa paipag-usap ng senador sa mag-asawa, nabanggit nito na magbibigay siya ng 10,000 financial assistance at abogado para sa pamilya ni Bibizian. Kaya naman sinaman ng team ng XFM Palawan sa tanggapan ng Senator Tulfo ang mag-asawa upang magbigay ng mga detalye ang kinakailangan para masimulan na investigasyon sa sinapit na kanilang anak. May mga pauna na rin instructions na ibinigay sa mag-asawa na kanilang ipinaproseso ngayon.
11: Sir, lumalapit po ako sir sa inyo pong sa inyo po sir upang humingi po sana ng tulong sir. Gusto ko po sir sana sir makamit yung ustisya sa anak ko po sir. Wala po kasi kaming kakayahan sir para maghanap po maghawak po ng abogado. Humingi po ako ng tulong sa inyo sir baka may kakaya baka pwede niyo po kaming bigyan sir para mailaban po namin yung katarungan po ng anak namin sir para hindi na po maulit sa iba po pong mga darating pa po sir na maaring mangyaring ganito po sir.
12: Pumunta po kayo ngayon sa opisina ko ho diyan sa Puerto para matulungan po kayo.
11: Po sir, maraming salamat po.
12: Mabigyan po kayo ng ma-refer po kayo sa abogado. Wala akong problema. Kailangan lamang ho natin, ika nga, malaman kung ano ho ba talagang may kapabayaan ba para madimanda po natin yung sino-sino ba ang pwedeng managot po dyan bukod sa doktor kung yung ospital kailangan ba managot. May nailapit na po ba kayo para mabigyan po kayo ng financial assistance?
11: Wala pa po sir, hindi pa po kami nakalapit po doon sir.
12: Punta po kayo ngayon para mabigyan po kayo kahit na living na po yung anak niya, meron pong binibigay po na 10,000 po na financial assistance.
11: Maraming salamat po sir.
12: Namatayan po. At saka, ganoon din po yung abogado.
11: Ay, thank you sir.
9: Yan po ang tinig ni Senator Erwin Tulfo at ng ama ng batang namatay. Yan ang balita atin sa inyo na Vision X Plus. Magkakayahan ito upang may panumbalik sa maayos sa paningin na inyong mga mata. Ito ay mayroong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ito ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Express. Ikaw yung kasama kahapon na katropangali.
10: Along the way nga, habang atin siya silang inalalayan doon sa extension office ni Senator Erwin Tulfo dito sa atin sa lalawigan ng Palawan. Talagang hindi mapigilan ni tatay na pasalamat talaga siya. O na sabi nga sa pamamagitan po ninyo sa XFM. Thank you very much dahil naiugnay niyo po o nailapit niyo kami kay Senator Erwin. Ang gusto lang talaga na namin ay yung magkaroon ng investigasyon.
9: Yun.
10: Yung sinasabing financial assistance, sabi niya, hindi na po masyadong importante sa ngayon yan. O, ang kailangan lang po talaga namin ay yung may makatutulong sa amin para magkaroon ng investigasyon. So, which is, nirefer naman sila sa isang attorney, katropang Maika.
9: Ang nahirapan kasi ako doon sa ano eh, sa pag-determine ng yung talagang...
10: Cost
9: talaga. Kasi nga hindi natin siya ma-autopsy.
10: 'Yon, isa rin 'yon.
9: Oo, 'yon ang naging ano natin. Siguro doon sa proseso na lang.
10: Sa
9: proseso na lang kung talagang may
10: tala naman doon. May tala naman 'yung mga ganyang pagamutan o ospital. May mga tala na may mga data record.
9: Oo, may mga data.
10: Ano 'yung mga sinalpak mo, mga nireseta mong gamot.
9: Yung cost of death nakalagay naman sa ano yan. Pero,
10: ang problema nga sa, death of, sa cost of death, doon sa death certificate, dami na raw eh.
9: Ha?
10: Ang dami na raw.
9: Ang dami?
10: Ang dami na raw nakalagay. Anak. Kaya hindi nga, hindi pala pinapirmahan ng pamilya yon.
9: Oo, oh, kasi hindi maintindihan ko talaga.
10: Hindi naman nga, oo, cost.
9: Oo, yun. Kaya nga, ang ano sana dyan, kaya lang,
10: kung ma-autopsy na,
9: Muslim kasi, di ba? May ginagalang natin yung mga kapatid Muslim, hindi talaga pinapa-autopsy.
10: Hindi pwede, hindi pwede pa kailaman
9: yan. Oo, kaya nga eh. Yun sana talaga yung ano eh.
10: Makapagdidetermina.
9: Makapagdidetermine kung ano talaga.
10: Ang talagang gusto lang ng mag-asawa ay yung konkreto na paliwanag na makapag, sabi nga eh, yung magsising in sa kanila.
9: Yung ospital pa, wala pang paliwanag.
10: Wala pa. Wala pang pa, wala pang nilalabas na pahayag o anuman, di tahimik.
9: Parang ano eh, parang may naroon ako na...
10: Wala pa. Sabi ni Mr. Makaya yung kahapon, wala pa rin.
9: Wala pa ba?
10: Oo. Oh.
9: Kasi...
10: Although may inisyal na pag-uusap, pero hindi direkta kay sa mag-asawang Makaya yung, kundi doon sa kapatid ni Mr. Makaya yung nakipag-usapin doktora.
9: Ayun.
10: Ay, doktor. Doktor. Oo, no, may-ari. Nung
9: natulang ospital. Ang alam ko, parang... sabi eh, yung mga nagsishare ay kakasuhan pa. Yung mag-share ng
10: video?
9: Nung video na yun.
10: Nung video, kakasuhan.
9: Parang ganon yung tema ng statement eh. Meron akong nadaanan eh.
10: Nadaanan ka?
9: Ospital eh. Inahanap ko nga ulit. Hindi ko na nakita eh.
10: Hindi mo pwede eh. Bakit mo kakasuhan? Para saan? Sa ngayon daw,
9: bali mamaya hanapin ko. Baka nadaanan ng mata ko 'yun eh.
10: Sa ngayon ay natili daw kung yung tatanungin ni yung mag-asawang Makayayong. Ay wala pa raw po mga inilalabas sa official pahayag yung ospital. Pribadong ospital diyan sa bayan ng Brooks.
9: Ay,
10: pribado 'yun.
9: Kaya ni Jeff 'yan, baka naman po tayo para naman sa patas din naman ang pamahayag, kailangan din natin makuha yung ano. So, hingin natin yung number ng ano. Baka maka-ospital.
10: Kung gusto nila maglabas din ng kanilang
9: pahayag. Kailangan talaga nila maglabas din ng pahayag.
10: Dahil may epekto yan sa kanilang negosyo. Sa kanilang establishmento.
9: Nakita ko yun yung ospital din sa may highway lang yun eh.
10: Malapit lang nga lang daw eh. Halos malapit lang sa isang pribadong ospital din eh. Magkakalapitan lang sila.
9: Kasi minsan doon ako nag-antay. Nantay ko si paring Munmun sa tapat doon.
10: Sa tapat lang.
9: Sa tapat lang. Nantay ko eh.
10: Kala ko sa doon mismo sa loob.
9: Hindi, sa tapat lang ako doon. Eh, titingnan ko para yung pangalan niya na nahirapan ako basahin ng una eh.
10: May
9: pangalan niya.
10: May nakaka-twing task. Tank twist ba yung pangalan?
9: Tank twist yung
10: pangalan niya. Anyway, nako mga kabay, mga katropa, ang sa amin lang po dito sa XFM, yung mailapit sa yung pamilya, doon sa mas may kakayahan po para makapagsagawa po ng kaukulang investigation, which is kahapon naman ay nai-refer na itong mag-asawa sa isa pong PAW.
9: PAW? Okay, so hindi sa private lawyer, sa PAW.
10: Hindi private, PAW.
9: Sa PAW. Ang daming requirements dyan.
10: Pero mai-accomplish lang ito.
9: Indigency certificate.
10: Meron siya.
9: Ang daming ano. Pero mabait naman dyan si, alam mo, kaibigan natin yan yung noon pa, mabait na dyan si Attorney Arlene. Or Lido. Nakalimutan ko pamilya doon ni Attorney Arlene Attorney Arlene, ano pa siya, dalaga pa siya, nagkakaibigan natin siya dyan eh.
10: Ate Arlene or Lido.
9: Nakalimutan ko lang yung pangalan, yung apelyado niya ngayon.
10: Ngayon,
9: hanapin natin.
10: Basta, dyan sa mga taga-PAW, good morning po sa inyo. At syempre sa extension office ni Senator Erwin Tulpo, si Sir Jigs, yung nakipag-usap kay tatay. Mamaya po, mga kabay, mga katropa, ha, sa programang Bulusay, ang tabayanan ninyo, yung mismong aktual na usapan. Doon po nitong sa pagitan nila Mr. and Mrs. Makayayong at si Sir Jigs ng extension office ni Senator Erwin Tulpo kahapon, mga kababayan, mga katropa.
9: Ito parang ano ba ang apelyido ni attorney, ha? Ayun, Attorney Aileen Orlido Paredes.
10: Paredes. Yeah. yung mga apelidong Paredes, mga mailing niya talaga sa abogado yan. Ang daming maraming mga naging abogado na Paredes sa apelido.
9: Oo, kaya nga, si, yan, kaibigan natin ito si Public Attorney sa Public Attorney's Office, Attorney Aileen Orlido Paredes.
10: Hindi ko lang alam kung sino yung nirefer eh. Nabasa yung sulat kahapon.
9: Yan, marami kasi sila eh. Oo, marami. Ito si Attorney Aileen, ito siya yung pagkakalam ko, siya yung head ha. Dati kasi no, si Attorney Guillen. Ngayon, judge na si Attorney Guillen eh.
10: Oo, judge.
9: Nung panahon nagko-cover pa ako doon sa PAU.
10: Matagal-tagal
9: na yun eh.
10: Matagal-tagal na yun.
9: Matagal-tagal na yun. Mga dalagat pa yung sila eh.
10: Kaya Orlido pala, di ba?
9: Orlido pa nung
10: ano. Ngayon, Paredes na.
9: Ngayon, Paredes na.
10: Di bali, sige. Oo.
9: Oh. Parang na halata yung edad ko.
10: Huwag muna itago. lahat tayo pupunta dyan. Una-una nga lang.
9: Dyan sa, masarap mag-cover dyan sa PAU eh. Dati nang, dati di pa kasi mahigpit masyado?
10: Ngayon mahigpit na.
9: Oo, ngayon mahigpit na.
10: Mahigpit na.
9: Kaysa fiscal office? Dati pagka nadakit na, bigo, may pahiram ako ng mga dakit, no? Gawin ako ng balita.
10: Basta nadakit na.
9: Dakit na. Ngayon wala eh. Hindi ko basta-basta.
10: Oo, confidential yan. Ngayon mga confidential
9: kaya,
10: na kasi. Nga,
9: kaya ngayon.
10: Kaya wala na.
9: Magagaling ang mga PAU natin, ha?
10: Magagaling, pero sobrang dami rin
9: kasi. So dami ng trabaho kasi.
10: Dami lang talaga.
9: Daming trabaho lang talaga.
10: Alam mo naman sa ito ba sa...
9: Ang boss nila, napakagaling sa Atty. Presidente Acosta. Hindi ka mananalo doon pag kayo ng...
10: kausap.
9: Kausap talagang yari ka eh.
10: Mananahimik at makikinig ka na lang.
9: Kaya ka eh, parang Miriam Santiago yun eh.
10: Lahat ng tanong mo, sagot at mahabang paliwanag.
9: Warrior yun sa Atty.
10: Kaya takot yung iba doon. Pag yun ang nakaharap mo, nako.
9: Alam mo, nanginginig ka eh. Ayoko kung ako yung, ayoko maging teacher yun eh.
10: Sa law?
9: Sa law.
10: So mag-aaral ng mga law, yan ang magiging professor nyo, ewan ko lang. Pag wala kayong natutunan, ewan ko lang.
9: Ayok, kaya na, malupit eh. Talagang magaling.
10: Bago kayo bitawan niya, mamaster nyo lahat.
9: Kaya na eh. Magaling yung boss ng mga, ng PAU.
10: Yan lang problema lang.
9: Sa buong Pilipinas ha. Kaya magagaling din yung mga taga-PAU dito eh. Magaling boss nila eh.
10: Eh, siyempre. Hindi ka pwedeng magpahuli.
9: Oo, hindi pwede.
10: Tsaka hindi ka pa pwedeng maging PAU. Medyo may hinahina ka.
9: Okay. Sa dami ng mga kaso na hinahawakan.
10: At iba-iba yan. Oo. Ha, mga kabay, mga katropa. Kaya...
9: Yung sa akin lang, medyo padaliin nyo naman yung requirements kasi minsan may nakita ko yung requirements.
10: Mga, yung baka yung ibang mga irrelevant na baka pwede nang tanggalin.
9: Oo, ang medyo mahirap eh. Ang daming mga...
10: Indigent, tapos
9: yung... Ganun lang siguro. Indigency certificate. Ayos sa'yo. Mapapatay mong wala kang kakayahan.
10: Wala kakayahan kumuha ng sarili mong abogado.
9: Oo, okay.
10: Pwede na yun, pwede.
9: So ito yun, PAU na, may nakausap ng PAU. Hmm. Nakuha na kaya ng statement?
10: Iyon, schedule sila kasi nga, sobrang dami nga rin.
9: Sobrang
10: na, kasi. Pero, sinabi naman na baka ngayon nga or bukas, eh, ma-schedule na rin sila. Hmm. At mabigyan na rin yung mga kinakailangang mga dokumento. Kasi doon sa'yo, doon magbabasa eh, kung ano mga dokumento kakailangan mong i-accomplish.
9: Kaya nga eh. Ang problema lang, makukuha ba yung records ng ospital?
10: Oh, meron. Eh, yun nga, ang ano, kung hindi sila direkta mismo yung pamilya makakakuha, siyempre, dadaan sa korte, or yung abogado mismo ang mag-request.
9: Ayun.
10: Eh, di naman pwede mag-refuse, di ba? Kung wala ka naman tinatago.
9: Kaya nga, kung wala ka naman tinatago. Oo, yung mga records ng NARS, doon sa nursing station, lahat-lahat yun eh. May record yan kasi lahat nire-record yan eh.
10: Lahat, oo. Mandato yan. May mga gamot na inireseta, kailan, anong oras mo ito ikinater o binigay sa pasyente. Lahat naka-record yan, nakatala.
9: Nakatala yan lahat.
10: Sa ospital ng Palawan lang, no? Makumpay niyo ang aking bunso. Ha? Kada tatlong oras, may umiikot. Tapos record.
9: Sana all may umiikot. Nung ako na ospital dyan, sa ospital ng Palawan, Diyos ko.
10: Walang umiikot.
9: Hay, mamatay ka na lang sa kakahingi ng tulong. Hindi ka pa magalit, hindi ka pa edextros.
10: Pedya kasi sa amin eh.
9: Pedya.
10: Hindi,
9: yung buso ko dati, dinala ko dyan. Yung parang hindi ko nakita yung doktor.
10: Hindi mo nakita yung doktor?
9: Wala, saan lang. Tawag-tawag lang sa nurse.
10: Hindi. Eh ngayon, umiikot.
9: Yan
10: lang nga, siyempre. Yung schedule ng mga doktor, pag hapon darating. Ang iba naman, umaga lang.
9: Iba-iba tayo ng experience niya sa ospital ng Palawan. Pero talagang dumating sa time na inano ko na yun, sinumpa ko na talaga yung Ayoko na magbalik dyan.
10: Eh, inuunti-unti naman daw.
9: Eh, ang problema doon.
10: Kulang kasi sa tao rin.
9: Oo, naintindihan naman natin. Mm. Pero yung ano ba, yung ang tagal ng laboratory ng result?
10: Ah, sa laboratory, medyo tumagal nga rin.
9: Tagal talaga, grabe.
10: Nakalinya raw, tapos may schedule pa yung technician.
9: Ay, paano? Hindi ka, sabi sa akin, hindi ka pa pwede i-dextrose. Wala pa yung...
10: Resulta.
9: Resulta. Ng pating.
10: Ng lab test.
9: Oo, mamatay ka na. Hindi ka pa nila madedehydrate ka na.
10: Uy, pag dehydration, nakakatakot yan, ha?
9: Kung hindi pa nagalit si Mrs., hindi pa ako i-dextrose. Alam mo kung kailan dumating yung laboratory? Hapon ako pinasok.
10: Oo.
9: Madaling pa. Araw pa, kinabukasan. Ay, kung nintay ko pa, hindi ako nagpa-dextrose doon. Na. Patay na ako.
10: Oo.
9: Tapos, ang...
10: Tuyong-tuyo ka na nun.
9: Tuyong-tuyo, taray pa nung... Doktor!
10: Ah, doktor!
9: Oo, tinawag siya, ba nagagalit daw kayo, Mrs.? Ay, paano kung tayo magagalit yung pasyente ko?
10: Kaya nga po kami nagpo-hospital, diba?
9: Hospital, eh, diba?
10: Diba? Kasi nga hindi po namin kaya, diba?
9: Kaya nga, hindi na nga kaya. Tapos paglulson, paglating ng resulta ng laboratory, pina-check out na. Pinalabas na. Kinahaponan.
10: Check out ka na rin pala.
9: Check in ulit. Pero dito na sa Adventist. Doon, pagpasok mo na Adventist, dextrose agad, agad. Diba, ganun sana yung hintayin mo pa yung resulta ng laboratory, kinabukasan pa. Diyos ko talaga.
10: O ito, nangyari nga doon sa kay BBC yan. Nag-private na nga sila para nga maaskan
9: Para mapabilis. Kasi nga, pag sa public, katakot-takot na.
10: Ay, ang problema, yung mukhang yung naging servisyo.
9: Ganun din.
10: Parang nasa public.
9: Ganun, parang
10: hospital. Ganun. Napabayaan pa rin daw. Para doon sa pamilya.
9: Para doon. Bigyan natin sila ng benefit of the doubt. Yeah. Hindi pa sila nakapagpaliwanag.
10: Magpaliwanag.
9: Ano bang nangyari?
10: Open po ang aming panghimpilan, mga sir, mga ma'am. Ha?
9: Yung sa Hospital ng Palawan, personal experience po namin yung sasabi namin.
10: Wala pong kinalaman ng iba.
9: Wala kinalaman, experience namin yun.
10: True experience po yan. Ha? Ako, alas 6:33 na po ng umaga, mga kabayan, mga tropa. Ito, lipat na tayo ng Ito talaga.
9: Pero may mabait na dyan sa ONP, sa emergency room. May mabait ng nurse dyan.
10: Meron na dyan?
9: Si Princess Mikaela Tupara.
10: Patalaga naman.
9: Sabi ko, Kayla, huwag kang magtaray-taray dyan, ha?
10: Ayaw mo may magagalo sa'yo dyan.
9: Magalit si Tito.
10: Baka marinig ko pangalan mo.
9: Good morning muna kay Kayla, ha? Pamakigay, anak ng ate ko.
10: Yan, sige. Okay, naka mga kabay, mga tropa, sa iba pang balita. Express Balita sa umaga. Balita ang lokal pa rin po tayo, mga kabay, mga tropa. Pinal at buo na ang naging desisyon nga po ng City Council na hindi nasuportahan ng renew walang franchise ang Palawan Electric Cooperative. Ayon po yan kay City Councilor Jerry Abada, kung saan wala kahit na isang konsehal ng lungsod ang nag-object nga po sa suporta. Para sa Paleco, ito ay dahil na rin na po sa palagi ang blackout na nararanasan at naranasan hindi lamang po dito sa lungsod kundi sa iba't ibang bahagi pa ng ating pong lalawigan na ang power distributor po ay Paleco. Iban pa rito, matagal na rin pong humiling sa sanggunian ng panlungsod sa ang Paleco. Sana'y magkaroon na rin po ng Board of Directors. Humiling ang sanggunian ng panlungsod sa Paleco na magkaroon na ng Board of Directors o eleksyon para sa lehitimong Palawenyo. Ulit wala umanong pagtugon ng Paleco sa nasabing kahilingan. Maging ang mga surcharge na sinisingil ng Paleco sa kanilang mga member owner consumer, kapag nahuhuli ng pagbabayad, ay hindi rin daw po masagot kung saan nagmumula.
13: Ito po ay pinal na desisyon ng sanggunian panlungsod. Kung kahilingan ng ating pong Palawan Electric Cooperative ay hindi po sinasang-ayunan ng kabuuan ng sanggunian panlungsod. Yung mga naging basihan ay marami pong dapat ayusin yung pong Palawan Electric Cooperative. Gagaya na lang itong ating pong palagiang nararanasang blackout, brownout sa lungsod ng Puerto Princesa. Tagal na yung problema ng ating pong mga mamamayan, mga kababayan natin sa lungsod ng Puerto Princesa. Kung dyan, hilingan na sana karoon na ng meron ho kaming inilabas na resolusyon na hinihiling sa National Electrification Administration na sana ay kahit papano mayroon man lang dalawa na membro ng Board of Directors na maging tagalihitimong tagalungsod ng Puerto Princesa o tagapalawan. Doon pa lang mukhang malabo na po ang sagot, no? At marami hong mga requirements na hinihiling sa atin.
10: Mga kabayan, mga tropa, ang naging pahayag po ni City Councilor Jerry Abanda, ang Committee Chairman po ng Energy sa Sangguni, ang Panlunsod.
14: Express Balita sa Umaga.
10: At ang balita niya, mga kabayan, mga tropa, ay handog naman po sa atin niya ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, marami na po ang natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman. Dahil po ito sa kanya pong mabibisang sangkap, gaya po ng mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo din katropa ang pag-inom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mabibili na po sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa lalawigan ng Palawan.
14: Express, Express, Balita sa Umaga.
10: Nanahimik pa rin ang palay ko.
9: Ha? Wala pa rin statement?
10: Wala pa rin official statement.
9: Wala pa rin official statement. Wala na rin silang magagawa. Eh, resolution na, approve na yung resolution na yun eh.
10: Sabi nga, kung hindi naman prerequisite yun.
9: Oo, hindi naman. Wala namang ano.
10: Baka manahimik na lang talaga.
9: Oo, kasi...
10: Huwag na lang sagutin pa.
9: Oo, kasi ano naman eh. Di ba may kailangan ng resolution ninyo? Oo. Yung mga resolusyon, damdami lang ng city council yan. Yeah. Eh. Hindi naman yan na ipapasa doon.
10: Wala namang...
9: Walang epekto
10: yan.
9: Pero ito sa halalan,
10: dapat, oo.
9: Sana, magkaroon na talaga sana ng ano, ng BOD. Yung during the press con, nung nakaraang press con, di ba? Sabi nung, tama ba, Nea? Oo, sa na hindi raw sila mananatili yung interim kasi nga ano na-politicize.
10: Na-politika
9: 'yun ang ano, parang para sa akin, hindi naman tama 'yun ang maging rason para hindi ka magpa-eleksyon ng mga regular BOD mo.
10: Oo. Isa sa mga requirements, base na rin doon sa mga guidelines.
9: Karapatan ng mga member consumer yon na marinig ang boses nila, ma-represent sila dyan sa Paleco. Diba?
10: Kaya nga board
9: na taga-Palawan.
10: Lihitin mo taga-Palawan. Yun. Isa sa mga requirement o sa mga lumalabas sa guidelines din, namula rin sa kanilang mga opisina. NEA, ERC, sinasabi dapat ang magiging BOD ay mismong mga legit consumer.
9: Wala namang formal na declaration na yung kooperatiba natin ay ano yung term yung failed, no?
10: Failed. Wala naman eh, di ba?
9: Oo, wala namang ano kasi kailan meron kang ano eh para makaroon ka ng interim, no? Karapatan ng NEA 'yon magkaroon ng interim, pero ang nangyayari kasi parang permanente na.
10: Permanente na.
9: Oo.
10: Nga eh.
9: Pang samantagalan.
10: Ang problema nga lang kasi wala ni isang membro ng BOD, interim BOD ngayon na
9: taga-Palawan.
10: Legit taga-Palawan.
9: Oo. Dalawa nga lang yung nare-request. So nagpatala ng surat yung NEA sa City Council. Ang daming mga ito ang proseso ngayon. parang sinabi nila, hindi.
10: Hindi pwede.
9: Hindi niyo pa sinabing hindi pwede.
10: Ang dami pa mga palusot.
9: Palusot.
10: Yung mga kung ano-ano mga Cheche-pureche, mga paliwa.
9: Kaya nga eh. Ang nare-request lang naman, maglagay. Ganito ang proseso.
10: Ito rin kasi minsan sa mga patakaran na pinapatupad ng ilang ahensya ng gobyerno, may mga butas din eh.
9: Yun!
10: May mga butas. Una, gito, sasabihin, maglagay kayo ng mga bidig yan, mga ano yan, na legit mga taga dyan. Na magkaroon naman ng interim. Ngayon, umihiling na yung mga member consumers, owner, na magkaroon na ng sariling BOD ng mga legit na taga-Palawan, ang dami namang palusot.
9: Ang daming palusot, ang daming ito, ganito, ang proseso, ganyan. Di lang sabihin na, ayaw pa namin. Diba?
10: Direkta na lang, hindi pa huna papanahon.
9: Hindi pa napapanahon.
10: Hindi yung kung ano, ito kasi yung proseso.
9: Ito. Ganyan.
10: Anti-rape tape, kasama pa ba ito sa inyo mga ganito mga proseso ba? Baka pwede nga po masili po. Ano nga tawag sa ano?
9: Arta.
10: Kasi sa dami minsan kasi ng mga required na binibigay, mga inihingi ng mga ahensya ng gobyerno, minsan nakakalito na. Minsan nakakasira na kumbaga, yung confidence na ang dami.
9: Ang dami, di ba?
10: Yung iba, nagiging redundant pa.
9: Kaya nga,
10: ulit-ulit.
9: Kaya nga, wala namang silbi. Eh, ito sana naman, ay ano ya, ay kayo ay pumayag na.
10: Baka pwede na punin nyo kung ano, ha?
9: O kaya itong mga interim, hindi pa ba kayo pagod sa kaya, pagiging interim?
10: At saka yung pabiyahe-biyahe nila.
9: Oh.
10: Kasi hindi naman sila pwedeng manatili dahil may mga...
9: May sariling operative sila eh.
10: Operative rin silang dapat asikasuhin.
9: O kaya baka masaya kayo sa Palawan. Ah. Dahil pwede kayong mag... Pwede kayong mag-El Nido, pwede kayong mag-Coron.
10: Ay, naka naman. Balabak, unok.
9: Oh. Pwede kayong mag-ganan, mag-bakasyon. Oh, libre pa kasi pagkita na libre lahat yan.
10: Business plus leisure.
9: Iyo! Talaga naman. Libre, libre yan lahat eh. Siyempre.
10: No, eh. Hindi naman po namin sinasabi na ano ha. Ganun ang ginagawa nyo ha. Baka lang naman.
9: Kaya nga eh. Baka,
10: kaya ayaw nyo pa hong...
9: ayaw nyo pang umalis as interim.
10: No, ang tanong, ayaw nyo talaga o... Hindi talaga kayo pinapayagan ng niya?
9: Pareho. Ha? Pareho siguro. Palagay ko lang ha. Palagay ko, siyempre, ano pa eh. Kasi marami pang problema ang palagay ko, kaya hindi pa natin balitan.
10: Pwedeng alisin yung interim.
9: Bakit hindi pa kaya naman taga-Palawan yan?
10: Iyon na nga eh. At saka mas ang nakakaalam ng mga problema rito, eh mga taga-legit ka rito.
9: Oo, tapos yung committee chairman mo ng Committee on Energy, taga-Palawan pa. Oo, tapos wala kang, ano, wala kang BOD na, dalawa nga lang, dalawa nga lang ang nire-request eh. Hindi pa mapagbigyan.
10: Naisama doon sa interim.
9: Sino bang magandang maging mga BOD? Gusto nyo, ano na lang?
10: Eleksyon talaga, eleksyon.
9: Eleksyon
10: talaga.
9: Eh.
10: Yan naman talaga ang nasa guidance. Mag-eleksyon ka. Para kung sino ilalagay sa magiging board of directors, boses ng nakararami. Na mga membro. Consumers member.
9: Kung sabi na papoliticize, gusto mo ilagay na lang natin lahat ang politiko dyan. ilagay na natin si governor, si mayor, si ano...
10: Si Gobo.
9: Sila na rin gawin natin BOD.
10: At least sila. Yeah, para na sabihin napopolitika.
9: Hindi kasi, pag mga ganyan kasi, minsan yan, may yung tatawag na political decision ba? Hindi naman sa napopolitika yan, pero meron kayong, pag mga board kayo, may tatawag kayong political decision doon sa mga bagay-bagay na anong gagawin ninyo? So, mga policy. Mga policy yan ninyo. Anong mga gagawin niyang ganyan.
10: Yung sabi mga kasi nahahaluan ang politika.
9: Bakit? May manok ba dyan si ano? Si governor, si congressman, si mayor,
10: may
9: si kongsihal?
10: Oo, mayor ma. May mga empleyado ba
9: sila? Hindi, ilagay natin dyan. Taga NBI, taga PNP, taga PDEA, Wiscom.
10: Para men in uniform na lang.
9: Men in uniform na lang ilagay natin dyan para
10: O pwede naman basta
9: ako mga investigador.
10: O pwede naman 'yon basta member owner sila, 'di ba? Kasi member nga sila eh.
9: Hindi, ang maganda kasi diyan, mga ano sana in line with electricity. Yeah. Yung mga nakakaintindi talaga sa kuryente. Kasi kung ilagay mo diyan yung pulis, ayun pabantayan niya yung ano. Mabantayan niya doon yung mga nangyayari doon, yung ano niya, pero yung mga may ano talaga eksperto ba, mga tawag dito, mga...
10: Professional. Yung professional nila, may kinalaman sa...
9: May kinalaman sa, ano, sa elektrisidad.
10: Elektrisidad. Electrical engineer.
9: Mga ganun.
10: Mga mechanical engineer. May engineer na eh. Ang dami rin mga naging engineer na naging BOD ha.
9: Sabagay.
10: Ano nangyari?
9: Nangyari.
10: Nagkaroon pa ng issue. Hanggang ngayon, di pa sinasagot. Eh yung ibang member, wag na kayo maglagay ng mga masyadong matatalino.
9: Ay, di gawin nila natin yung mga ordinaryo.
10: Eh, yun nga, di ba? Marami mga ordinaryo yung mga nagnanay sa magpasok sa...
9: Kaya lang, pag wala ka kasi technical know-how, hindi na problema. Paano masusolve?
10: O hindi, mayroong mga... May mga consumer member owner na mga may alam din. Hindi nga lang kilala yung pangalan.
9: Yun
10: din isang problema. Pag hindi kilala ang pangalan
9: hindi ka mananalo.
10: Hindi ka mananalo.
9: Hindi ka magbabayad.
10: Yan.
9: Ng butante mo.
10: Wish mayroong mga ganun. May ganun ba? Kala ko ba sa regular election na yun?
9: Ha?
10: Pati ba naman ba sa BOD na election ng BOD?
9: May ganun. Siyempre, may merienda ka eh. Di ba? Hakutin mo yung mga butante mo para magboto.
10: May kilala akong electrical engineer at hindi rito ang hindi lang dito sa Pilipinas ang practice sa ibang bansa pa.
9: Kaya lang hindi kilala.
10: Hindi kilala.
9: Yun nga, ibutuhan kasi nga eh.
10: Yan lang.
9: Pero kung
10: yung credential sa pagiging may alam sa elektrisidad.
9: Mahigpit din yung requirements para makatakbo ka. Nga, mahigpit yun.
10: Ano ba? Hindi ko nabasa kasi yung requirement eh. Hindi ko na binabasa kasi.
9: Mabigat ang requirements pa. Kaya nga, kunti lang yung nakakatakbo dyan as BOD. Kasi mabigat din talaga yung requirements. At talaga kailangan, mabigat talaga. Kasi nga, hindi basta-basta i-solve mo problema eh.
10: Oo.
9: Di ba?
10: Malaking kooperatiba
9: ito. Pagka wala kang alam doon sa...
10: Anong gagawin mo?
9: Anong gagawin mo doon?
10: Nakatunga ka.
9: Oo, di ba?
10: Habang nagpapaliwanag yung mga kasamahan.
9: Oo, di mo maintindihan yung mga kiluwat-kiluwat yung mga... ano doon? Yung mga... di ba?
10: Yung mga competition.
9: Mga competition doon.
10: Mga technical words.
9: Oo, yun. Di...
10: Nganga ka.
9: Nganga ka.
10: Tiwangwang.
9: Kaya kailangan...
10: Paano ka makakagawa ng pulisiya? Makatutulong gumawa ng pulisiya?
9: Oo, ng tamang policy para masolve ang problema. Hindi mo nga alam yun eh. Di ba?
10: So, mahigpit ang requirement.
9: Oo, kakailangan. Kaya ako talaga, ang gusto kong maging BOD dyan, yung mga technical know-how pagdating sa kuryente. Hindi ang basta-basta lang na gusto ko lang maging BOD para hindi ganun.
10: Ma-resolve ba yung ganun problema? Hindi lang naman po yung problema yan dapat ang pagkatutukan mo.
9: Kaya ka, hindi lang naman, hindi katulad din sa barangay o kaya sa na politiko, gagawa ka lang ng resolution. Hindi ganun. Kailangan may masosolve kayong problema eh. Pag wala kang alam dyan sa kuryente.
10: Kuryente, makina.
9: With all due respect sa mga member consumer ha, with all due respect na karapatan nila tumakbo yun pagpasok sila sa requirements. Pero ang sasabi ko,
10: mas lamang kapag meron
9: may technical know-how kasi sa kuryente. Yun talaga ang alam mo eh. Alam mo yung
10: mga terms pa nagpapaliwanag na.
9: Paliwanag ay paano ko nag yung mga technical people ng Paleco. Nag-explain sa inyo. Ano 'yun?
10: Tatanungin mo paano po nangyari to? Paano po ito?
9: Kundi mag-explain pa kayo ng pagkahaba pa parang nanonood ka pa. Unlike nung pagka may technical know-how, okay, gets mo na yung mga bagay-bagay.
10: Kasi konting paliwanag, alam mo na eh.
9: Parang ano ba yan? Parang sa atin ba? Halimbawa, mag-ano ka ng bagong reporter, pag-away mo agad ang balita, hiniwalang background sa ano. Hindi niya alam. Pag in-explain mo yung mga ganyan, hindi niya alam. Ganon din yon. So kung may technical know-how, madaling, at alam niya yung sa kuryente, alam niya yung ano. Kung yung may experience siya.
10: Mga technical words. Technical, kasi sa ganito po, pagdating po sa mga ganitong operation, lalo po mga involved dyan, siyempre yung computation ng kilowatt o ng load ng bawat munisipyo o ng bawat bayan. Kapag know-how ka talaga dyan, paano mo siya masasakyan? Paano mo siya maintindihan?
9: Hindi mo maintindihan. Ilalagay ka dyan sa isang ano. Halo, nanalo kang BOD, tapos wala ka mang alam sa kuryente.
10: Ang tanong nga ba, paano ka nakapasa? Sinasabi mo kanina, mahigpit ang requirement.
9: Kaya nga, di ba? Ganun ba?
10: May nakakalusot ba?
9: Meron iba kasing mga ano, with all due respect ha, yung sa dati rin sa gobyerno.
10: Dahil kilala.
9: Dahil kilala, nanalo, pero wala namang
10: know-how.
9: Kinalaman doon yung trabaho niya dati sa...
10: Okay lang kung dati siyang empleyado ng gobyerno, tapos ang linya ay nasa engineering.
9: Oo nga, ayun, wala nga eh, wala nga ano eh. Although karapatan niya tumakbo doon pero wala na wala linya niya iba.
10: Baka naman magaling siya sa ano sa pagda-drop ng mga reso or policy.
9: Pero nga pagdating mo doon sa deliberation, explain mo yung engineer. Ano po yan engineer? Mababaliw ka pag ano 'di ba?
10: Pero ang importante talaga rito Nea, pwede naman po baka maglagay na puro kayo ng membro ng interim BOD na taga legit na mga taga rito sa lalawigan ng Palawan. Nea, baka naman po.
14: Express Balitas Umaga.
9: Live report sa tayo.
10: 10 minuto na lang bago po ang ikapito ng umaga sa ating po mga balita lokal. Sige, ako na muna ito.
9: Sige. Wala pa ang barayara niyo pag tatakbo ka ng ano. Sige, pag tumakbo ka ng BOD, bibiyak ka ng 3 milyon.
10: Ay!
9: Sa barangay, mayroon gano'n.
10: Ay!
9: Pero ang kontrata sa barangay, sa akin magbibigay lahat, ha?
10: Saan barangay yan, ha?
9: Bulong ko sa'yo mamaya.
10: Bulong mamaya, ha?
9: Hindi na ako tatakbo lalaban sa'yo. Pero bibigay ka ng 3 milyon. Tapos yung lahat ng kontrata,
10: akin na. Meron bang... Ay! Iniinit na naman, ha?
9: Sa barangay. Sa BOD, meron kaya ganyan?
10: Ganun din.
9: Pupuntuhan kita. Pero yung kontrata dyan, sa akin mo ibigay.
10: May alam, ha? May Alam po si Katropang
9: Mike. Mag-live report sa tayo kung saan pa tayo mapunta.
10: Ingin ako mga kamay, mga katropa.
9: Ako na ba? Ako na? Oh, sige, na. Mga maninda sa bayan ng Corona, pumuso sa dating palengke. Pinuntahan at kinausap ni Mayor Majo Reyes. Katropa mo sa balita. Ikaw, sa'yo pala yan. Ito na tayo. Dito, mga kawatan, naglalagak sa taytay. Ano? Naglalagak sa taytay. Dito, mga biktima, nagbabala, tumaasang mahuli ang mga suspek. Naglalagak pa talaga to. Sa alamin na natin, kakatropang kay Kagawad, bilya mo siya, katropa mo sa balita. Bilya mo siya!
15: Nagbabala ang mga may-ari at tendero ng maliliit na tindahan sa mga bayan ng Taytay at El Nido, Palawan matapos sumano silang mabiktima ng dalawang lalaking sakay ng motorsiklo na gumagamit ng modus na magpapanggap na bibilik bago tumakas dala ang mga paninda. Batay sa impormasyon ibinahagi ng mga biktima, dalawang magkahiwalay na insidente ng pagnanakaw ang naiulat noong Agosto 17. Unang insidente umano ang nangyari sa Barangay New Ibahay, El Nido, dakong alas 5:45 ng hapon kung saan nagpanggap umanong bibili ang mga suspek bago tangayin ang mga bote ng gasolina nang hindi nagbabayad. Ayon sa ulat, sinaktan at sinipa pa umano ng mga suspek ang babaeng tindera o may-ari ng tindahan. Pagsapit naman ng dakong alas 9:45 ng gabi, isa pang maliit na tindahan sa Barangay Manlag, El Nido, ang umano'y pinuntahan ng isang suspek. Nagkunwari umanong bibili ng sigarilyo at matapos bumili ay bigla umanong tumakbo dala ang tatlong bote ng gasolina nang hindi nagbabayad. May impormasyon ding umanong posibleng nagmula sa Taytay ang mga suspek at nagtungo sa El Nido upang mambiktima. Gayunman, hindi pa ito nakukumpirma ng mga otoridad. Samantala, nananawagan ang mga biktima at kanilang mga pamilya sa mga residente at mga negosyanteng may CCTV na nakatutok sa kalsada na makipagtulungan upang matukoy ang posibleng dinaanan ng mga suspek. Umaasa ang mga biktima na makatutulong ang mga CCTV footages at impormasyon mula sa publiko upang mabilis na makilala at maaresto ang mga suspek. Nagpaalala rin sila sa mga may-ari ng maliit na tindahan, lalo na ang mga nagbabantay sa gabi, na maging dobling maingat at mapagmatsyag sa mga hindi kilalang customer. Hinikayat naman ang sinumang may nalalaman tungkol sa insidente na agad makipag-ugnayan sa mga biktima o sa kinaukulang otoridad. Para sa mas malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng Santon Plus Gold, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Bilya mo siya, XFM News.
14: Express, Express, Balita sa Umaga.
10: Maraming salamat, katropang Bilya. Samantala, baka na itinali daw po sa isang farm oil dyan sa bayan ng Quezon, Palawan, na may kinatay daw. Na mga hindi pa nakikilalang sa larin, umatake na naman itong katay kalabaw na ito.
9: Baka.
10: Sabihin nga po natin ang detalye ng balitang ito mula naman kay katropang Ray Elgaran.
16: Tanging dugo, dumi at lubid na lamang ang nadatnan ng tagapag-alaga ng baka at mga otoridad matapos katayin ng hindi pa nakikilala sa larin sa isang farm oil sakop ng Purok Resort, Barangay Tabon, Quezon, Palawan, Agosto 18, 2026. Pasyado alas 3 ng madaling araw, kinilala ang tagapag-alaga ng baka na si Ginoong Vidal Valocos, kung saan sa pakipagpanayam ng news team kay Fidelin Viuna, anak ni Valocos, anya na bago raw ang insidente ay nakasanayan ng iiwan ng kanyang papa sa farm oil ang inaalaga ang baka. Subalit ng kinaumagahan na siya na ikukunin na ito ay dito na raw hindi makita. Dahil rito, agad itong nagtungo sa barangay at sa mga otoridad para ipablater, na mabilis rin namang inaksyonan ng mga otoridad at tinungo ang lugar hanggang siya nakita ang lubid kung saan kinatay ang baka. Habang kinumpirma rin ni Piuna na buntis ang bakang kinatay na siya namang ay kinadismaya ng kanyang papa, lalo't tagapag-alaga lamang ito. Samantala, sa ngayon ay nananawagan ang pamilyang Baloko sa publiko na kung sino man raw ang may impormasyon kaugnay sa insidente ay agad lamang magipag-ugnayan sa mga otoridad o sa kanila sa numerong 0963-7964-231. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix mula rito sa 93.6 sa Quezon, Palawan. Ray Elgaran at sa Firm News.
14: Express, Express, Balita sa Umaga.
9: Isang bayang isda arestado naman sa Rizal matapos makumpiskahan ang shabu at smuggled cigarettes. Katropa mo sa balita, Dennis Chua.
14: Live, live, live, live, live report.
17: Aristado ang isang 45 years old na manging isda matapos makumpiska ang inihinalaang shabu at smuggled cigarettes sa ikinasang Joint Police Operation sa Purukbis, Barangay Puntabahan sa Rizal, Palawan, ikong August 17.

0: 1,000 pesos. Tatlong ring ng smuggled cigarettes na nagkakahalaga ng 1,500 pesos, tatlong plastic tube, lighter, digital scales at kasya. Isusumiti ang mga nakumpiskang droga sa Palawan Provincial Forensic Unit para sa laboratory examination habang siya sa ilalim din ng suspect sa drug testing. Samantala, maharap naman ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act at RE-10643 o Graphic Health Warning Law. Ang balitang ito'y atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News. Express,
1: balita sa umaga. At sa uling bukso ng ating po mga balitang lokal, Bantay Paaralan Act isinusulong kasunod daw po ng mga school shooting incident. Detalye ng balita niya mula naman kay katropang Girly Carasio.
2: Report. Isinusulong ngayon ng isang party list ang House Bill No. 10616 o Bantay Paaralan Act upang higpitan ang seguridad sa mga paaralan kasunod ng mga insidente ng pamamaril sa Tacloban at Zamboanga City. Sa ilalim ng panukala, maglalagay ng train security guards, metal detectors, CCTV, alarm system at iba pang seguridad sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa buong Pilipinas. Kasama rin ang pagbuo ng Police School Safety Unit, mabilis na pagtugon sa emergency at pagpapalakas ng mental health at anti-bullying programs. Nananawagan na gawing prioridad ang panukala upang agad na maipasa at maprotektahan ang ating mga estudyante. Yan ang balitang hatid sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasho, XFM News. Express!
1: Balita sa umaga! Maraming salamat, katropang Girly. Oy, oras natin, 2 minuto na lang bago po ang ikapito ng umaga.
3: Happy birthday muna kay Atife Victoria dyan sa Luz Biminda, yung aking classmate.
1: Aba talaga. Mampe, happy birthday.
3: Happy birthday, te.
1: Yung almusal.
3: Yung. Ayan, at syempre sa kanyang masipag na asawa kay Kuya Lucas.
1: Ayan, Sir Lucas. Mahalin mo si ano, ha?
3: Ayan, si Ate Fe, siyempre. Mahal na mahal yun. High school sweetheart. Simula ng high school talaga.
1: Ipagluto mo siya ng pansit.
3: Ay, sariwang isda yun.
1: Ah, sariwang isda?
3: Nag-laot si Kuya Lucas eh. Sariwang ano, inihaw na isda.
1: Inihaw na
3: isda. Diyan sa Binunsalian, sa Puro Crabber, sa Barangay Los Bibinda.
1: Ayan, sige. Oh, sabi ni Engineer Rineboy, kailangan natin mong ma-extra. Ayan,
3: good morning muna kay Ma'am Mary Manzano, BSPO natin sa Siksikan. At siyempre kay Mr. Nick Bundal Cardano. Kilala mo ba yung inopera ng 3 milyon?
1: Ay!
3: At kilala mo rin ba yung nag-offer? Mr. President.
1: Bulong mo sa akin, ha? Yeah. Ako, mga katropa, sumain nyo na po ang kabuuan ng ating pong programa ng Express Balita sa umaga na nakalap po ng buong persa ng XFM Palawan.
3: Live mula po dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
1: Nasa bayan po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan po ng Palawan.
3: Napapakinggan rin sa mga sulok ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio app sa inyong mga Android phone.
1: At live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, kami po ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si katropang Alison Salvatus.
3: At ako naman si katropang Mike Escote.
1: Mga kabayan, mga katropa, maraming salamat at magandang umaga na Pilipinas! Express! Oras, ganap na po nga ikapito ng umaga. Oras at nungpo sa atin ng 1 plus numero 1 alaga.
4: XFM.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula.

0: Manila. Santon Plus Herbal Soap para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
1: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
0: Senton Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senton Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog.
0: Senton Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa pusog. Desminoria.
3: No more.
0: Senton Plus Herbal Oil.
4: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
5: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kwetoto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
9: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabilis sa mga butika.
11: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
12: Mag-Vision X-Plus, Softgel Capsule.
13: Vision X-Plus, Softgel Capsule.
12: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
13: Vision X Plus Softgel Capsule.
12: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
14: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Si Ronald Cuto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang. At may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
17: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
19: Mabibili sa mga butika.
17: Santon Gold Coffee Mix.
20: XFM. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
21: Santon Plus Herbal Oil.
22: Ako po si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
21: Santon Plus Herbal Oil.
23: Maaasahan
21: sa sakit ng katawan.
23: Santon Plus Herbal Oil.
14: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
19: Premium D3 Coffee Mix.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
7: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
2: Samsung Gold Coffee Mix.
3: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Samsung Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na kapsa to araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
2: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
10: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
23: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
24: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
25: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dibidji.
24: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
26: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
27: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
26: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan.
28: Premium D3.
26: Makatutulong sa kalusugan
28: na may VCO
26: at moringa.
28: Mabibili sa mga butika.
29: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
30: Pare. Pare. Oo, ikaw.
31: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
32: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
33: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
34: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
35: Mabibili sa mga butika.
36: XFM.
37: XFM.
38: Mga katropa, excite

XFM time! 7-11 ng umaga! At ang oras ay hatid sa atin ng Uno Plus, numero unong alaga!

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Sapul na sapul ang bawat Bullseye!

0: ni sa ating mga kababayan na nakatutok ho sa balatuntunang Bullseye yung buong araw ng Miyerkules.
1: Bullseye!
0: August 19, 2026.
1: Bullseye!
0: Di pa tapos yung pong inaasikaso, ha? Ang ating pong station manager, Kaluwi lang. Gerald muna, Gerald Gales dito ho sa Bullseye na napapakinggan ho sa buong lalawigan ng Palawan dahil mayroong mga relay station ang XFM Palawan sa mga munisipyo. Kaya bumabati po ako sa inyong lahat ng maligaya at magandang umaga, mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At syempre doon din po sa mga nanonood sa Facebook. Iba ho kasi, hindi na sa radyo, nasa Facebook na.
1: Bullseye!
0: Doon na ho nanonood ng ating palatuntunan, Bullseye! Maligayang panonood ho at good morning!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alam mo kung bakit nandyan, lalo na yung nasa ibang lugar, hindi abot yung radyo doon. Halimbawa sa Manila, sa ibang probinsya, kung taga-Palawan na napunta ka sa ibang lugar at gusto mong mabigyan ng update kung ano ang mga ganapan sa lalawigan ng Palawan, Facebook talaga ang pinakamabilis. Para mabigyan at madagdagan ng impormasyon. Kaya tutok sa XFM Palawan Facebook page. Kahapon binabanggit natin 316,000. Ngayon na 317,000 followers na ho ang XFM Palawan. Papalo ito ngayong umaga, mga isang oras na lang, ng 318,000 followers. Parang tayo na yung page sa Palawan po yung pinakamabilis na umangat eh. Oo, nasa baba kasi bagong-bago eh, XFM, tapos nasa 300 pa lang. Pero tayo yung pinakamabilis na dumarami yung pong followers. Ang makakasabay tayo bago matapos ang taon. Yan, kaya maraming salamat sa mga araw-araw, libo-libo na dagdag followers ng XFM Palawan. Thank you po sa inyo. Salamat sa inyo pong suporta. At syempre, kung hindi dahil sa inyo, hindi ganun karami na balita yung pong mababasa at mapapanood din sa page ng XFM. Sa inyo rin po galing yan. Kaya maraming salamat sa inyo. At ang palatuntunang Bullseye ay hatid sa atin ng Yes to Health Clinic dyan po sa munisipyo ng Rojas.
2: Madalas na bang sumasakit ang katawan? Madaling mapagod? Gusto mo bang mas maalagaan ang iyong kalusugan at pamilya? Punta na sa Yes to Health Clinic Rojas Branch. Matatagpuan sa Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Magpa-check up at magpa-konsulta ng libre upang malaman ang mga paraan para mapangalagaan ang iyong kalusugan. May kasamang libreng dietary guidelines upang matulungan kang magkaroon ng mas tamang pagkain at mas malusog na pangangatawan.
3: Ang Yes to Health Clinic po ay nag-offer ng free consultation with free dietary guidelines and with high-tech machine. Nandito po si Doc tuwing Monday to Wednesday. At ang Yes to Health Clinic po ay nag-offer din ng mga free services tulad po ng TheraPerks and BioZapper.
2: Piliin ang mga dekalidad na health and wellness products na swak sa iyong pangangailangan. May special discount para sa lahat ng PWD at senior citizens sa mga produkto na Yes to Health Clinic Incorporated.
3: Sa lahat po ng mga senior citizen or PWD, dalhin niyo lamang po ang inyong ID para po kayo ay maka-avail ng ating discount sa ating mga produkto.
2: Kaya ano pang hinihintay mo, katropa? Magpakonsulta ng libre at maging bahagi na ng mas malusog na pangangatawan. Punta na sa Yes to Health Clinic, Rojas, Palawan.
0: Yan, sa matatagpuan, ito po ang Yes to Health Clinic. Yan po sa munisipyo ng Rojas. Nandyan lang po yan sa Gabriel Building sa Sandoval Street sa Barangay 2, Barangay 2. Yan po sa Rojas. Laging nananakit yung katawan. Hindi kaya nanghali pa lang, parang kinatamad na. Parang gusto nang nakahiga, nanghihina yung katawan. Tapos sa gabi, hindi naman makatulog. Gusto mo nang matulog, antok na, pero hindi pa rin makatulog. Sakit sa ulo nun, kinabukasan. Pagka may mga ganyang klaseng nararamdaman, check up nyo na yan. Total, free consultation naman itong Yes to Health Clinic. Diyan po sa munisipyo ng Rojas. Si Doc ay nandyan. Araw-araw naman po yan bukas. Nandyan si Jenny Rose Madabag, pong clinic secretary. Si Doc naman nandyan Monday to Wednesday. Yan yung mga araw na pwede kayong pumunta at makakausap ninyo yung pong doktor, naturopathic doctor. Monday, Tuesday at Wednesday. Tatlong araw yan. Pero nandyan po si Ma'am Jenny Rose Madamag, ha? Inyo pong makausap. Schedule ho kayo, pa-appointment po kayo. 7:19 na gumaga. Sa Puerto naman, nandito lang po. Ang mga kababayan sa Puerto, nandyan lang po sa Barangay San Manuel. Diyan matatagpuan yung pong Yes to Health Clinic. Yung mga product na hinahanap ninyo, matatagpuan at mabibili nyo po yan. Sa taas lang po yan ang Nokinox. Nasa harap ng China to, San Manuel. Nandyan po yung building na yan sa second floor. Matatagpuan ang Yes to Health Clinic. Puerto Princesa Branch. Nandyan yung Santon Plus Herbal Soap. Yung Clear Skin. Yung Vision X Plus. Santon Plus. Santon Vitamin C. Santon Plus Gold. Premium D3. Santon Plus Herbal Oil. Ito na yung pamahid. Kaya medyo masakit-sakit yung mga sukasuan, kalamnan, sikmura. Yan po yung gamit Santon Plus Herbal Oil. Turbo! Aroy, sa mga lalaki. Yan ang hanap mo yun eh. Panregalo ha, misis. Panregalo kay mister. Santon Plus Coffee Mix. Yung Santon Plus Santon Gold Herbal Tea. Yung Premium D3 Coffee Mix. Yan, kalimutan ha. Okay. 7:20 po na umaga. Magandang balita muna tayo. Yan po sa munisipyo po ng Culion, Pambira, dami nito. Nasa 8,000. Meron pong nasa 8,366 na pamilya dyan po sa munisipyo ng Culion. Yung pong nakatanggap po ng tig 10 kilong bigas. Dami nun, 10 kilong bigas. Yan po ay sa ilalim po ng programang Bawat Bayan Makikinabang. Munisipyo ito ha, umiikot at dito sa Puerto, kina rin, di ba? May mga nabibigyan pero may mga hindi pa na talaga nakakatanggap. Na kumpleto po noong August 17 ang distribution ng bigas sa iba't ibang barangay ng Culion. Ang ayuda po ay pinunduhan mula ho sa Local Government Support Fund ni Pangulong Bongbong Marcos. Habang naglaan naman ang 57 million pesos ang pamahalang palalawigan bilang counterpart para ho sa programa kasi hindi lahat talaga mabibigyan dito. Naglaan para mas marami yung pong mabigyan at makatanggap ng 57 million pesos ang provincial government. At layunin po ng programa na makatulong sa pagbawas ng gastusin sa mga pamilya at pagpapatibay ng food security sa buong Palawan. Okay, so masaya para doon sa mga pamilya na makakatanggap ng 10 kilong bigas. Ito naman sa mga kabarangay ko sa Bangkaw-Bangkaw. Siya nga pala, batiin ko muna. Sige, ito muna sa atin. Mamaya na pagbati ng happy birthday. I-chat nyo lang po kung sino may mga birthday para mabati natin. ito ay para ho sa mga kabarangay ko sa Bangkaw-Bangkaw.
1: Bullseye!
0: Mga kabarangay, ang tanggapan po ni punong barangay Cap Gids Danggan ay naghahanap po ng 50-50.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa mga first year hanggang fourth year college student.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Na maaari pong maging benepisyaryo po ng CHED Scholar.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Paunahan lang po ito ha, first come first serve po ito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang gagawin ninyo mga kabarangay dyan sa Bangkaw-Bangkaw, magtungo po sa barangay hall.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At magsumiti po ng kompletong requirements para po, ito yung mga requirements.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Wala hong reservation ha, wala pong palistahan dito. Para patas lahat na mga magpupursiging mauna.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan maganda, di ba? Walang palistahan kasi iba pupunta, papalista. Hindi, kailangan pagpunta doon, dala nyo yung mga requirements, kayo ang masasama dito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan ha. At maraming salamat daw po sa tanggapan ni 3rd District Congressman Manila Costa Jr.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ano yung mga requirements sa mga kabarangay natin?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Certification of Registration or yung pong COR.
1: Bullseye! Bullseye!
0: School year 2026-2027.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yung certified true copy.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tapos yung pong photocopy po ng government issue valid ID. Okay?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yung ID ninyo ha, valid ID. Ipa-photocopy po ninyo kasama yan sa requirement.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Photocopy rin ng school ID.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Barangay certification. Nako, kailangan nyo ito ha for scholarship purposes.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dali lang yan sa barangay hall at mabibigyan naman po kayo niya.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At yung pong 2x2 ID. Picture.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nakuha ninyo yung pong mga requirements.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Certificate of Registration, COR, yung pong school year 2026-2027, certified true copy, photocopy of any government issue valid ID, photocopy of school ID, barangay certification for scholarship purposes, at yung pong 2x2 ID picture.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang deadline ay August 20, 2026. Hanggang tanghali po yan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay? August 20, 2026. Hanggang tanghali.
1: Bullseye! Bullseye!
0: 50 slot lang po ang kailangan sa mga school yan. Kung ang mga estudyante nyo ay nasa PSU, PPCI, PTCI, HTU, WPU at STI.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pagka wala ho dun sa nabanggit ko, big sabihin hindi po kasama ha?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yung CHED ay nag-offer po ng scholarship program sa mga estudyante para sa mga mag-aaral ng PSU, PPCI, PTCI, HTU, WPU at STI. 50 slots dyan po sa Barangay Bangkaw-Bangkaw. Okay? At yan po ay handog sa inyo ng ating pong punong barangay, Cap Gids Danggan at kami pong council.
1: Bullseye! Bullseye!
0: 7:26 ng umaga.
1: Bullseye! Bullseye!
0: O baka sa ibang mga barangay ganun din, baka meron din po niya. Magtanong lang ha? Sa amin ay naman lang, syempre nasa radyo tayo. Radyo tayo kaya nababanggit. Baka yung iba hindi lang nababanggit. Sabihan nyo lang ako kahit sa anong barangay, i-announce natin dito. Highlights lang yung Bangkaw-Bangkaw kasi. Dito tayo, umuupo tayo, tapos kagawan tayo doon. Pero sa ibang barangay, kung meron man, sabihan nyo ako at babanggitin ko rin. Ha? Happy birthday, Muda! Happy birthday! Meron ba dito ang happy birthday song? Teka, lililipat natin pa talaga ito sa ano eh? Sa servisyong katropa, tapos bago natin ipiplay.

Happy birthday sa mga nagdiriwa ng kanilang kaarawan ngayong pong August 19, 2026. Una kay Attorney Gilo Aguilar. Ngayon palang birthday, kahapon lang, kahapon yung date pero ngayon daw yung birthday ni Attorney Ginlo Aguilar dyan sa Barangay Bangkaw Bangkaw. Kay Jong Casillier, Jong Casillier. Kay Rinche Codana, talaga naman dyan sa Bakersfield ha. Eh, birthday mo pala sa Hartman. Sa Hartman, si Rinche Codana, birthday niya ngayon. Siya ay 18 years old na, talaga naman. Jennifer Imamo Baltimore. The happy birthday. Ba't talaga si Vince Abrera? Ha? Birthday niya rin ngayon, Vince. Malayo ito eh. At saka kay

0: case kasi nakalagay dito eh. Si Chanova. Yan, happy birthday ha. Mamimelda Fontanila, happy birthday po. Debran Onares, happy birthday. May mga hindi pa tayo nabati ha. Happy birthday. Sabihan niyo po dito para mabati natin yan. Okay? 7:28 po ng umaga. I-comment ninyo, babasahin natin yan. Comment nyo lang ha. Okay, pag-uusapan ho natin na kung hindi ho nangyari dito. Yung pong sa school shooting incident sa Zamboanga. Okay? Dalawa ho yung binawian ng buhay doon para yung estudyante. At yung pong lakad kahapon ng XFM Palawan, kasama po yung pong mag-asawang makayayong. Bumaba ho yun dito sa Puerto Princesa kahapon, pumunta ho dito sa XFM. At sinamahan po ng XFM ito pong pamilya. O ito pong, kami may iba pang kasama eh. So yung pong mag-asawa, makayayong, na namatayan po ng anak sa ospital, pribadong ospital doon po sa munisipyo ng Brooksport. Yan, at pumunta ho dito kahapon at sinamahan po ng XFM doon po sa opisina ni Senator Erwin Tulfo. Kahapon kasi ay nag-usap-usap yung pong mag-asawa, pati si Senator Tulfo dito po sa Bullseye o sa XFM. At yun nga yung napagkasunduan na tutulong. Ano po yung pong tanggapan ni Senator Erwin Tulfo doon po sa nais nung pong mag-asawa. Nangako rin na magbibigay ng tulong pinansyal. So yan at iba pa, mga pag-uusapan natin mamaya sa ating pong pagbabalik.
1: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
2: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
4: Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinokonsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
5: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi
8: Sansom Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
14: Sakit ng katawan? Mag-Santan Plus Herbal Oil.
15: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santan Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
14: Santan Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santan Plus Herbal Oil.
16: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa
18: Sister Pain. Opo, si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
19: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
21: Bibili sa mga butika.
22: Santhon Gold Coffee Mix.
23: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, makalap raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
22: Santhon Gold Coffee Mix.
23: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa at sa nasa kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
22: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
19: Mabibili sa mga butika.
24: XFM.
25: XFM.
26: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
27: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
28: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
29: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
29: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
30: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
31: Mga katropa, exciting dito!

0: Balik tayo ka Gerald sa Bullseye dito ho sa XFM Palawan.
1: Bullseye.
0: Okay, doon ho sa mga PWD dito ho sa atin sa Puerto Princesa, kapopos lang po ni Sir Hinaro Manaay.
1: Bullseye.
0: Paki-prepare nyo raw po yung mga requirements ninyo para ho sa third quarter allowance ninyo. Nako.
1: Bullseye.
0: Okay, sa mga pidaw, yung pong mga PWD natin, paki-prepare nyo raw po yung mga requirements ninyo para po sa third quarter allowance. Poblasyon Barangay, August 22, August 23. Dalawang araw. Just coordinate with your roving workers or PIDAW for more information. Tiwain, God bless.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, yung opisina ng PIDAW dito po sa City Hall.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pwede ko kayo makipag-coordinate dyan. Di kaya doon po sa mga roving workers ng PIDAW. Prepare nyo lang yung pong requirements niyo para sa third quarter allowance. 3,000 pesos talagang naman. Manawagan galing kay Sir Hinaro Manaay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At good morning muna kay Tristan Yat Gulay. Good morning ka Gerald. Weng Hara Elevera. Good morning ka Gawa Gerald. Dina Langote. Good morning po ka Gerald.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alan Innocencio. Good morning ka Gawa Gerald. Good morning po. John Marvin Paktaw. Good morning. Priscilla Sarmiento, gandang umaga po. Sana matulungan niyo po ako. Hanggang ngayon, di pa din po ako matahimik sa pagkamatay ng anak ko, grade 12 student na babae. Aroy, nagbigti po dahil sa bully at niloko.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kung saan pong lugar ito? Yan po ba yung sa ano? Apurawan?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alwin Miraflores, good morning po. Pwede po ba makahingi ng number ng station ninyo? Sige po, pwede.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang text line ay 0985-0022-713. Text line. Call line 0953-514-1303. Okay, sana nakuha ninyo ha? Alwin Miraflores.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Parang mabilis yung bahig ko doon ha. Ulitin ko ha. 0953-514-1303.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, sana nakuha ninyo. Okay!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oras! 7:41 ng umaga.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kamusta ang mga estudyante ngayon? Kamusta po ang pag-check na mga gwardiya sa pagpasok ng mga estudyante nationwide?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Matapos po ang disclaimer muna ha kay Meta, masailan po itong nangyari topic tungkol ho doon sa pamamaril ng estudyante sa isang eskwelahan sa Zamboanga City.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Na lang po makinig yung pong mga estudyante, mga bata underage.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan, pati na rin mga ayaw pong mapakinggan ito pong topic na ito, kaya lang pinag-uusapan siya nationwide.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kahit sa mga local radio stations, sa iba't ibang lugar na pag-uusapan sa ngayon dahil nga pangyayari.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero kay Meta, hindi naman natin idedetalye ng buo at specific yung mga pangyayari. Kahit na mayroong impormasyon, tulad ng mga pangalan, kung ano yung saan yung mga tama, anong mga baril gamit. So, di natin masyadong i-detalye. Para hindi naman tayo mamroblema kay Meta.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Na? At kailangan na pag-usapan dahil nga nangyari at para na rin maging gabay doon sa mga magulang at mga guro na makamusta, makausap yung pong mga estudyante kung ano yung mga sitwasyon ngayon, problema ng mga estudyante na po pwedeng malaman at maagapan. Diba? So, ganun lang naman ang disclaimer natin kay Meta.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So, pang ilang beses na nangyari na mayroong school shooting incident.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mayroong tatlo na nasa record taong 2022 nangyari sa Ateneo rin ito ha, Ateneo de Manila. at hindi po estudyante yung pong namaril, pero sa loob po kasi yon ng eskwelahan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, tatlong... Di natin alam siguro yung mga 19... Yung mga luma na. Pero sa ngayon, 2022, meron po nangyari sa Ateneo de Manila ang target estudyante, pero ang bumaril po ay hindi estudyante.
1: Bullseye! Bullseye!
0: 2026, meron din po sa Tacloban. Una, at ito po yung malawak ang pamamaril ng estudyante.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At itong pinakahuli, 2026 pa rin, sa Zamboanga, pinakabago, August 18.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan po yung nasa talaan. Pero may iba pang mga pangyayari na hindi na ho napasama dito, gaya ng merong pambubuli, pananakit, gulo, o yung mga pananaksak, mga ganun.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero kung sa pamamaril ang lumalabas ay 2022 at dalawa ngayon pong taong 2026.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan, parang nakakabahala na, no? Dahil, ano eh, dalawang beses na ngayong taong 2026.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mayroon pong ito pong update yung pong mga otoridad.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa ngayon po ay sinusuri po ng mga otoridad ito pong gaming. Okay? Gaming at chat history ng grade 8 student na suspect sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero yan po ay nasa junior high school building nangyari.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nasa campus ng Ateneo de Zamboanga University, pero doon po sa junior high school building.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At yan po ngayon ay sinusuri. Gaming at chat history ng pong grade 8 student.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Gaya ng disclaimer natin, Meta, hindi na po natin babanggitin yung pong pangalan, lalo pat yan po ay minor.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dalawa ang nasawi dito po sa nangyaring pamamaril. Kabilang na po ang isang estudyante at yung pong mismong suspect.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pareho po silang estudyante. Yung pong namatay dito ay yung pong grade 10 student at yung pong shooter ay mas bata, grade 8 student.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ayon po kay DILG Secretary John Vic Rimulya, tinitignan ng mga investigador ang gaming history. Pati na rin po yung mga chat, yung mga message doon po sa cellphone noon pong suspect. Biktima na lang din ang term na gamitin natin kasi at iba pang digital record ng biktima or ng suspect para po makabuo ng mas kompletong forensic analysis doon po sa nangyari.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa mga kuha ng insidente, makikitang nagsiksikan po at nagsipagtaguan sa ilalim po ng mga mesa at upuan ang ilang mga estudyante habang naririnig yung pong mga putok.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At ayon po sa mga otoridad, at nakita rin naman, di ba, nabubura lang yung iba na nakapost, pero mga national news sa iba't ibang platform sa social media, naka-livestream yung pong suspect. Yan po yung gamit niya habang, mira pala pag hindi mo ma-detalye talaga, no? Nagde-depende ka doon sa kailangan mas magaan na mga word na bibitawan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan. Naka-livestream siya na umiikot. Ito na lang. First person perspective na kahawig ng isang video game.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay. Siguro yung mga panahon 90s, 20s, mga Counter-Strike, ganun na lang. Kasi yung iba ngayon, nasa cellphone, yun pa rin talaga yung mga in. Sana maano na yun, matanggal na.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So, sa cellphone, ang dami yung mga apps na ganun, yung mga gaming.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ayon po sa PNP, isang regular na short firearm o pistol, yung pong gamit. At isa pang baril na may conversion kit para bang binihisan para maging rifle. O, yung pong baril, naka-conversion eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Na nagmukhang assault rifle. Dala po ito ng suspect. At maliban dyan,
1: Bullseye! Bullseye.
0: Nakarecover din po ng bag na pinaniniwalaan na ginamit din po sa pagpasok ng mga baril.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At yung pong bag na yon na nakita, meron pang magazine na meron pong mga bala.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, yung bag, meron magazine sa loob at meron pang mga bala.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Isang opisyal ng Bureau of Customs.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Or Customs Police Chief doon po sa Port of Zamboanga.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan. Yung pong sinibak muna sa pwesto. Baka yung iba, pag sinabing sinibak, tanggal na talaga sa serbisyo, nilipat lang po yun pansamantala. Pero siya po ay Port Police pa rin.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi muna siya yung Customs Police Chief. Naka-restrict muna siya, pero police pa rin.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Customs Police pa rin. Wala lang siya doon sa pwesto.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Para po doon sa tinatakbo ng pong investigasyon dahil nalaman na yung pong baril ay siya po ang nag-aari noon at anak niya po yung suspect.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yung isang baril doon, service firearm. Galing po ng Bureau of Customs.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya ho, yung pong may-ari, yung pong tatay ay meron din pong administrative case or administrative liability doon po sa pagkuha ng anak niya sa baril niya.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yung isa pang baril na dala po ng estudyante ay Glock. Personal na baril po yun noong pong pulis.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ni Customs Police Chief. At yun naman po ay sabi sa investigasyon ay meron pong lisensya.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tinanggal na po siya pansamantala sa pwesto at ang update po doon ngayon sa eskwelahan ay wala muna pong pasok hanggang ngayong araw.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero sabi, napapanood natin at nakikita natin, merong na-interview na estudyante doon na bago pa man nangyari yung pong pamamaril, eh merong binanggit na pala sa kanila, nakala nila biro lang.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, I will shoot the school.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yun po yung ano eh, yun po yung nabanggit doon sa estudyante nung pong in-interview na para bang para sa kanila. Siyempre, estudyante at tingin nila hindi kayang gawin dahil nga naman bata.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nagulat na lang sila na kaya pala at nagawa na nga kahapon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yung pong Cybercrime Investigation and Coordination Center ay nananuwagan na kung po pwede ay huwag daw po repost yung pong mga video lalo na yung makikita po yung magpapaputok.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, huwag daw pong ipakalat.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yun po yung yan, kaya ho, meta, kaya tinatalakay rin natin ito para ho makatulong doon sa mga panawagan tulad nitong Cybercrime Investigation and Coordination Center. Yun yung panawagan. Nais din namin meta. Meta ning kausap ko bun dito, okay lang ba?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Na makatulong ano po sa cybercrime na ipanawagan sa publiko na huwag nang ikalat o i-repost yung video.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pati rin ito, meta, yung mga opisyal na mga pahayag katulad ng DepEd, tulong din kami na maipaabot sa publiko.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yung kanilang opisyal na pahayag. Hanapin ko rin mamaya yung opisyal na pahayag ng DILG para meta tulong kami doon sa pag-spread out nitong mga opisyal na pahayag nila. Ha? Kakampi kami ang meta, ha?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, opisyal na pahayag ng DepEd, nababahala po ang kagawaran ng edukasyon sa naiulat na insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University doon po sa Junior High School Building. Isa raw po pala itong pribadong paaralan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa lungsod ng Zamboanga kahapon August 18, 2026. At sa panahong ito raw ng kahirapan at handang magbigay ng anumang suporta at tulong ang DepEd na makakaya nila sa mga naapektuhang mag-aaral, pamilya, kawani ng paaralan at mga kinauukulang otoridad.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At nakikipag-ugnayan din po ang DepEd sa mga kasamang ahensya sa kalusugan ng kaisipan upang magbigay ng unang tulong na pangkaisipan at suportang sosyolikal sa mga apektado. Tama ba yun, Bon?
1: Bullseye!
0: Hinihikayat naman namin o ng DepEd po ang publiko na iwasan, ito rin po, naiwasan po ang pagpapalaganap ng mga hindi beripikadong impormasyon.
1: Bullseye!
0: At pagbabahagi ng mga sensitibong larawan kasama na po ang video o detalye tungkol sa insidente.
1: Bullseye!
0: Lalo na dahil mayroon po ang mga minor de edad na sangkot.
1: Bullseye!
0: Official po na pahayag ng DepEd.
1: Bullseye!
0: Yan na, para makatulong man lang, ma-spread out dito pong pahayag nila pamamagitan ng programa at social media platform.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ganon din ang DILG.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mayroon din namang official na pahayag na inilabas. Lubos po na kalungkutan ang nararamdaman ngayon ng DILG habang tayo raw po ay dumadaan sa isa na namang pagsubok bilang isang lipunan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa gitna ng walang humpay na mga ulan at matindi kasing ulan doon sa Manila eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? May mga na walang buhay na rin dahil doon sa pagbaha, lagpas taong baha at patuloy na pag-ulan sa ibang bahagi ho ng bansa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya nabanggit po ng DILG dito na sa gitna ng walang humpay na mga pag-ulan at ilang impeachment at isa pang impeachment trial. Ito rin, di ba? Bagyo rin itong usapin na ito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nasa pagsisiyasat natin na ngayon ang pinakabagong trahedya sa lungsod po ng Sambuanga.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Muli sangkot dito ang mga estudyante.
1: Bullseye!
0: Muli sangkot dito ang mga baril.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Muli nagresulta ito sa pagkawala ng buhay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kung kinakailangan natin na magtalo bilang isang bansa tungkol po sa maraming bagay,
1: Bullseye! Bullseye!
0: Eh, huwag na natin daw ipaglaban ang isang bagay tulad nito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang kaligtasan ng ating mga anak ay pinakamahalaga para ho sa ating lahat.
1: Bullseye!
0: Kaunti lamang ang alam ng mga bata tungkol po sa itong ibang issue na kinakaharap natin ngayon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kailangan daw po nilang matuklasan at makilala yung pong tama at mali at yung pong nakakalitong lipunan lalo na po sa krimen.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ito po ang isa sa mga bihirang pagkakataon kung saan lahat po ay biktima. Yung sinasabi ko kanina, di ba? Yung suspect biktima rin.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang shooter po, gaano mang kabata o kabataan, o meron mang problema.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Siya rin po ay mismong biktima rin ng mga bagay na sa palagay po ng DILG ay, ito na yung video game. Yan po yung sinusuri ngayon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Na pinamumugaran ng

0: Bullseye.
1: Social media. Merong application, yung mga baril-baril na yan.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Dina-download. Diba? Yung sa Manalob, yung Galip. Doon na lang nila inilalabas.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Yung mga application na may mga baril-baril. Diba?
0: Bullseye. Bullseye.
1: Yung bang pakiramdam nila na pagka sila ay tinatamaan o binabaril, parang natatakot sila. Kahit game lang yun, ha? So parang pakiramdam nila doon, nabubuli sila. Pagka nababaril sila, tatago sila, iiwas sila, gamit yung kanilang cellphone, natatakot sila. So yung pakiramdam nila doon, parang naitutugma nila yung sarili nila, na parang ganito eh, nabubuli kami sa eskwelahan, itatago ako, ayaw ko nang humarap doon, kasi nga, nabubuli ako. Doon sa video game naman, kasi nga, mababaril ako. Ngayon, paano siya gagante, paano mailalabas yung kanyang galit, sa video game, di niya kaya. Nabubuli siya eh. Siyempre, malalaki yun at kaya siyang bulihin. Doon sa video game, pwede niyang ipagtanggol ang kanyang sarili.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Mayroong baril. Doon sa video game, di ba? Na meron siyang hawak. So pagkatapos niyang tumago, pagkatapos niyang mabuli, magre-revenge siya doon. Aatake yun siya gamit yung video game. Mga baril-baril. Na parang pakiramdam niya sa sarili niya, parang ang sarap, nahihit ko yung tao.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Sa video game, di ba? Na yun ang pakiramdam niya, na express niya yung kanyang damdamin doon. Ang masaklap nun, sa murang edad na parang pakiramdam ay normal lang, na doon gumagaan ang kanyang nararamdaman pagkatapos na siya ay bulihin, na i-apply niya sa totoong buhay.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Tulad nito, sa nangyari po doon sa Junior High School building ng Ateneo de Zamboanga University.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kaya kung titignan natin yung video, hawig na hawig doon po sa video game. Kaya ngayon, kasama yan sa iniimbestigahan ngayon ng PNP.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Bakit tumugma yung cruiser na sa gitna, tapos pag gumagalaw yung angle, parang katulad doon sa video game. Tapos yung baril, nandito sa gilid. Diba? Tapos nakukunan siya, nakaka-capture ng video yung part ng baril at yung mismong pagpapaputok. Hawig na hawig doon po sa video game.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Yun ang isa sa tinitigdan po ng PNP sa kanila pong investigasyon.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Yan ang huli. Ha? Yung pong huli na nangyaring pamamaril sa eskwelahan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Noong pong July 24, 2022,
0: Bullseye! Bullseye!
1: Meron din pong nangyaring pamamaril. Official po ito, ha? Dating official po ito ng siyudad ng Lamihan sa Ateneo School of Law.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Nangyari po ang pamamaril at pinuntahan po ito ng dating opisyal.
0: Bullseye! Bullseye!
1: At tatlo po ang nawalan ng buhay dito. O, di hindi ko nababanggitin yung mga pangalan. At apat naman po ang sugatan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Hindi ho estudyante ang bumaril noong mga panahon na yon. At ang motibo doon ay personal na alitan. Hindi pamamaril ng estudyante. Doon lang ho nangyari.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kaya nakasama ho sa record yan. July 24, 2022.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ateneo de Manila University, Quezon City, sa Lamitan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Yung pong pangalawa na nangyari, San Jose National High School, Tacloban City. Kailan ito? June 22, 2026.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Lugar na pinangyarihan, Barangay San Jose, Tacloban City. O yun nga, binabanggit natin, San Jose National High School, Tacloban City.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Doon po sa pangyayari, dalawang estudyante na edad. Di ba, ng mga nakaraan, alam nyo naman yung edad, nabanggit, grabe. 14 years old, 15 years old.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Napakabata, 14 na taong gulang at 15 taong gulang.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Yung pong pumasok at namaril na walang pinipiling target.
0: Bullseye!